champion ka last season batok sa team nga San Antonio Spurs. Doon na tayo breaking news. Doon na ito bagkaroon nga sunog ang kabumbiruhan sa syudad sa Sugbo atong dawaton unyang taw-taod. Dugang Natalia ni ini ni Radio Man o Idol Tweety. Ani sa may Barangay Punta Prinsesa. Sa ni ka pagkaunan. Ito bag nani sa kabumbiruhan karon atong dugang detalye ni ini. Nagi ni Idol Tweety nga naa na sa area karong mga orasa. Na di pa tama na milit atong tagagpagtaga na to ang winners atong answer to win promo.

0: Ang atong pangutana unsang NBA team nga ni uyon si Jordan Clarkson nga makabalik ubos sa usa ka 1-year deal. Ang tubag New York Knicks. Okay, nuna natay winner. Congratulations nga to kang Jiski Alkizalas Partosa. Sakto yan tubag mga kasama, naka-follow sab o nakasunod sa atoang promo mechanics kay naka-like and follow sa atoang mga official Facebook page DYHP RMN Cebu. Kang Attorney Rufil Fernandez Banyo naka-share pagyud sa ato ang Facebook Live karong mga orasa. Congratulations nimo ka Ajiski Alkizalas Partosa. Aliog lag message o private message sa ato ang Facebook page DYHP RMN Cebu. Butang imuhang pangan o imuhang GCash number. Madawat nimo ang premyo nga 200 pesos GCash sa adlang Lunes na kay wala tayo opisina karon. Musunod na si Radio Man Benji Tanghian alang sa dugang mga isyu mga komentaryo. Standby. Oras alas 8:04 na.
1: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Kining corned beef na lang usab, okay na?
4: Mami!
3: Angeline!
4: Di man sa'yo pang okay ra.
3: Pero,
4: sa Star

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Mga kasama, ako ang inyong Radyoman po Lauro. Luna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas kay makatabang kini pagpalig-on sa atong immune system ug kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas ug makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tawo nga aduna nay mga maintenance medication daghang mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension Clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atanhimutang sa Usmania Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Branch na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw daw ata. Para sigurado, adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Straight to the point.
5: Ato ang atak na alas 8:08 na sa gabon tagon. Balik ta makasama dere sa tuang nga pagkulo kabildo karong buntaga. Oniya samtang ano iuban nga kasama binse basi makauban kuno nato sa Tony Rufil unya sige lang no. Ato lang kuanon og kanang adunay kanang nindot nga kuan dito kasamang Nestor pero nantang iskutanan sa don ha?
4: Straight to the point.
5: Okay nya sa di patam adto sa tuang mga winners no karong buntaga di ay sunog makasama nagitubag nga tuang makabumbiruhan karon ato ang hatagag pagtagad sa unsay update ani nakasanbay sa pikas nila si Idol Tweety adito sa Punta Prinsesa Dakbay Sugbo mga kasama. Yes Idol Tweety
4: DYHP RMM report.
6: Yes, Radyo Mandanji, live and direct rin mismo sa may barangay Punta Prinsesa. Atong ibawan kay Sityo Mangani siya, Radyo Mandanji, kung di hindi ay apula nga sunog ang atuang kabumberohan na Radyo Mandanji. Lahaning di kumbati sa pagkakaroon ng kining tananan na kinimers pa paluto ang panganan ng maong kananan Radyo Mandanji. Sa itong nasairan, kay usan ni siya ka-online nga kining food shop lakit na og do na pud sila yung mga padain-in sa tong na sa iran una in, sa ato ang pakisusi din hi sa tag-iya na si Ma'am Marcelina nga matud pa tungod sa nibuto nga air fryer ang kining nga maong sunog Radyo Mandanji mayo na lang gani nga dali pud naka-responde ang ato ang mga kabumberohan na karon mga orasaha apan hagipot gyud kaayo ang kining dalan din hi kay tungod pod usara ka kining bombero ang makasulod yun din hi mismo sa atubangan na ani nga maong establishmento Radyo Mandanji o kining kananan apan sa pagkakaroon na kay padayon pangailahan ng giguba ang luyong nga bahin ani nga maong kananan Radyo Mandanji kay doon na pamamputi nakitaan sa sulod nga bahin nga kining kayo kay tungod pod dunay nagbuto-buto sa sulod Radyo Mandanji siguro kailahan ni mga gigamit nga gasol o uban pa nilang mga gamit din hi ang kining gabuto-buto sa pagkakaron Radyo Mandanji. Karon kay ato ang magsuwayan sa ginabi ni si Mama Marcelina Radyo Mandanji nga kanang ato agyo mo on air apan nangurog pa man gud siya kay lagi tungod po datong higayon na kay mangunay man gud siya sa iyang tindahan pod Radyo Mandanji sa pagluto, pag-atiman, lakit na niya ha, mga tao. Mayo na lang gani po Radyo Mandanji nga nakagawas yun sila dayon atul sa pagbutoan ni air fryer. Kaya lisod kayo, kaya hagipot yung kayo po niya kadalanan din siya sa kininga maong lugar Rajuman Benji. But so far, mao pa na to ang nasairan gikan mismo sa tag-iya nga si Ma'am Marcelina nga tungod sa air fryer nga niboto ang hinungdan ani nga maong sunog. So far, wala raman hinoon po yan naangol or dunay na stock up dito sa gawa sa sulod nga bahin na Rajuman Benji.
5: Okay.
6: Pero napadayon pa nga nagkikumbati ato mga kabomberohan Rajuman Benji apan ato asa ninyo sairon na kaya padayon pagkudli o doon na patay nakita na nga kayo sa sulod nga bahin Rajuman Benji. Matag na tadugang pang-update sa tuwang pagbalik. Kini yung Idol Tweety kauban na to sa tuwang Arman sa Shorten Speed Pilot. Idol Double D sa ayat sa 93.9 of DYHP Arman Cebu Tatak RMN.
5: Okay, salamat Idol Tweety sa imuhang report. Pani mo to magkasama ang sunog bisan o kanang uwan-uwan o diri sa kanang naang o kanang lain ng panahon ni kuan man sa ning sunog sa taon makasama. Noon niya ito at tagag pagtagad sab no ato mga isigutanan sa karon kay ato ang tagag pagtagad ato ang update dito makasama sa Mindanao kay maabot na sa 20 no ka mga namatay niya to nang iko i-confirmar sa ato ang makaubanan sad nga RMN station dito makasama sa Jinsan sa Malaybalay kasamang ni Sur kinato ikuan gani kanang na ang taggana abot nag 20 kasamang ni Storm pero kani ato apaning i-confirm tanan kaning ni kay lain-lain ning mga lungsod usab makasama ang gigikanan aning mga nakalas in town tungod sa kusog nga pagbaha pagdahili sa yuta dito sa pipila ka mga bahin sa Mindanao. At usang i-check na kasanbay sa bigas linya si kasamang Lailin Dabanes sa regada sa dugang winners karumuntaga at taga nagpahalipa inolgigan diri sa DYHP. Yes, kasamang Lailin!
4: DYHP RMN Report.
6: Mayong buntag ka sa mga Rajuman Benchu, mayong buntag sa tanang suking tig paminan na itong stasyon DYHP. Lagi na karoon sa Cebu City South District. Sinay na sa Masarty makarawa sa itong mapahalipay. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong stasyon DYHP. Sila Emanen Hisoler, Cordelisa Andore, Rodel Castilan, Isusa Dakay, Conchita Reyes, Maribel Sumalinog, Ronald Tiwan, Lord Omboy, Kaja Ricania. O para na sa ikasingit ninyo sa DYSP.
7: Salamat sa DYSP.
6: O kayo.
5: Yup! Okay! Sayaw na, sayaw! Dere, sayaw, sayaw sa ta mga manang, be!
8: Good na ang programa!
5: Mga manang, mga nanay! Ato mga undo diha, mga tatay, ha? Okay, sayaw, sayaw, sayaw, be! Okay, dili pa ihatag ang bugas o di mo sayaw, ha? Sayaw, sayaw, sayaw, be! Sige, sayaw sa nung. Oho. Sayaw. Muras kasamang Nistor ng usa, kasamang Marisa nagkapuwa.
9: Subod na ang aksyon. Radyo mo ang dar. Subo ready sa impormasyon. Politika, balita, upang hita mo sa ad.
5: Sayaw.
9: Buod siya dahil tawa. Walay lipod-lipod. Kumuha tagog komentaryo. Diretso good ka ayaw murag pa na sa targetaryo. Kung sa'yo.
5: Sige, sige, sige. Ayaw palupig niya, konsihal.
10: Pili ka magduka. Kung siya na'y mo istorya. Usahay mo malingaw ang nasa. Tinungga kuso pero puno sa kasing-kasing para sa sukbo ka.
5: Sayaw, sayaw!

0: la sege saya gyo do tatai lo yo o ala na sa tunga tai
1: sayang ay iyang isulti da yon subo paminaw na subo na ang aksyon mati na bang ang pagyon
0: ah sayaw sayaw ala sege o gaanong tingog ang iyang pulong mo ko sa matag kasing kasing kay nagdapik siya sa usti siya o kamatuguran pirme anong sa mas nanay mo romag nagsinulog ha Ah, na exercise sa kabuntagon ha. Ah, si exercise sa kabuntagon.

0: salamat kayo sa tuang mga mga winners nato ha. Ato mga nanay, mga tatay, ang porting sayaw in town ha. Salamat kay ninyo og ni kasamang Julius Balili, kasamang Laylin, Rabani sa Regadas, salamat kayo ninyo dia ha. Onya, doon tay traffic advisory alang sa mga naminaw nato ha. Usab garong mga orasa nga doon ay plano, no? Nga mo, kanang naang nga mo, unsay tawag, ano, doon ay plano nga mo, mo biyahe, no? Si Cebu City Mayor Nestor Archival, mupatuman o temporaryo nga pag-ban, una, no? Sa mga truck nga mo agi sa SRP, kasamang Nestor. So good, alas 4 sa hapon, karong hapon. Hangtod sa alas 12 sa tungang gabi eh. Aon niya, ato ang alauman ang traffic diha sa may in Bacalso Avenue o diha sa highway karong adlaw. Kinitungod sa concert sa Nations Girl Group nga Benny. Sa bagong ablihan nga SM Seaside Arena. So magkuha na di ay dito kasamang Nestor, kanana ang sugod na sila di ay, no? Ilahan ng abli dito sa kanang naang SM Seaside Arena. Dako ro ba kayo? Nindo trabaho no kay ni kasamang Nestor. Wa pa man ta makalaag dire, wa man ta makasuroy, pero unsa man pwede ra karon, wang adto ta, wa pa tay ticket, pwede ra mo adto. Pwede ra mo adto, no? Unsa man di na kinahanglan og pero mo adto kay ingo man si kwan na kasamang Nestor, dali ra tag humaron kay mo adto ta, may na makauna tas bangko. pero ogwa tay ticket di sa takakita, no? Adto ra ta sa kuan. Di sa takita day kasamang Nestor, ari lang ta sa kuan sa, no? Daghan man kay masud, no? Pila man to ka thousands ang masud diha. Daghan man to kayo, no? Daghan kay to kasamang Nestor. La sige onya mga naminaw sad nato karon ha, diha si kasamang Joseph ha, diha sa Joseph Tison ha, diha makasama sa dumping site sa Inayawan. Kanunay nga naminaw nato diri sa tuang programa sa DI ha. So kwan ang capacity niya kay 16,000 ha. Grabiha di no ang kanang SM Seaside Arena kasamang Nestor. So naay 16,000 ang masud diha. So muna ang ugmang karong adlaw medyo kwan gyud kana na ang karon ang opening nila di ay daghan kin tao. Diha makasama so ang sitting capacity 16,000. Pero pwede ra man tingali og magbarog ta. Pasudlon nang gutang nga way ticket, magbarog lang gud esloyo. anad bitaw tagbarog di ba? Pero mo ato tagpista kasamang Nestor. Mao ni dito. So nindot kayo dito sa SM Seaside Arena. Muna dito sila si kaning Doktora Nikki Catalan, ang anak ni Govbam. Og si kasama ni ang iyang administrator. Si Ace Durano. Si Ace Durano muna ang pagkuan og si Mayor Nestor Archival. Ato sa sila dito. Nindot kayo din, no? Diyan ni sa SRP dool sa or tapad, no, sa SM Seaside. Kato mga kaigsuunan na tong white ticket, dali lang sa tapundong sa tasbalay. Na si kasaman George Balulot po di ay, kanunay ni Minaw na tos kamasaman George Balulot. Gimingaw na kunos kasaman George Balulot ni kasamang Nestor Romisili. may pagpaminaw ni Mudia Boss George, ha? Okay, onya, money sa atong kanindutan eh dito, no? Sa SM Arena, makasama ta. Galing kang ticket, ana. Ikaw diya kasama mo rin sa pila, may mong ticket kamo kasamang RV diya. Na yung mga eccentric ticket din ninyo. Pero mahal kang ticket, sad, no? Mahalas ticket, sad, ani. So, kato sa mga paldo-paldo, maura sige maka, kananaang maka-adto, sad, ha? Okay, kanang naang ticket, ana, murag paminaw na to sa mga VIP lang kasamang Nestor. Dili na mo biya sa 10,000 nga to 20,000 tingali. You know? Kana, oras. Pero basig barato ra, basig na sa mga 5,000 tingali or 7,000 na. Mo ba? So sa layo na kayo, na 5,000, na 3,000 kasamang Nestor, pero ang tao nga makita ni mamura nag mga inano. Ano mga pinaka luyo kayo? Ha, muna nga, nay barato to kas pinaka layo. So muna naman ni siya ang, muna yung purma. So East MC Side Cebu Arena. Ang stage sa muna diha o niya kana din sa tunga dai stage sana diha o dili stage ya po na sa tunga oh sa so, muna diha oh luwat hindi ko kuan na ginuot tinuog ka dito sa kuan no dako dako sa nga kuan sa muna ang dako ang garbo sa nato diri Sugbo nga na atay dako kay makasama ng arena mas dako ni siya sa MUA ISM sa MUA sa muna ang aksyon radyo MUA. Dito sa kauluhan. Politika, balita, upanghita. So muna nga, muna ito ang kuan kay diri Cebu ha. Kaya naan na taan na makasama nga pinakanindot nga arena. Naan diri sa Sugbo mga kasama niya sa SRP. Mauna ang stilo nga gusto sa katawan. Okay, arita sa tuang kuan sa arita sa tuang update makasama sa puno sa kasing-kasing para sa Sugbo kanu. Kanang naang dito sa Baguio in town, no? Dito sa Baguio sa mga namatay. Dito sa Mindanao kay abot na og 20 ka mga nakalas. Usab kasamang nistor o nya kani mga 20 ka mga nakalas. Ato pa ning ipa-confirm sa tuang mga kaubanan dito sa Mindanao nga sa tuang RM Mindanao. Dito Arimin Jinsan, Arimin Malaybalay. Dito kasamang Nestor kay dito sa may kaning 20 sa may Kalanugas, no? Kalanugas, Lanao del Sur, adunay pito matod pa ang patay. Pito ang patay kasamang Nestor sa Kalanugas, Lanao del Sur. Onya adunay napulo, no? Ang patay sa Malapatan, Sarangani. Abatoy kato mga picture niya kasamang Gerald. Ito ko na'y pakita ito, palihog, be. Karoon taon-taon na lang, sa itong pagbalik, kunya na'y mga kuhan usap. Kaya itong actual nga pag rescue mga sukin, di paminaw giyod, no? Kato ganyan, mga baha man to. Karoon, ang actual nga pag rescue, paghabwa sa mga kaning mga lawas in taong natabunan sa lapok, sus po tayong luuya taon, no? Pastang luuya taon. Karoon taon-taon na, standby lang sa makasama. Alas 8.23 sa buntag.
1: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila. Because my skin says, I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang kita ang kutis silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
6: Balik-balik na lang ang sudan.
7: Pongshi!
6: Angelique!
7: Sulayi! Ang Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa...

0: sa mini sarap og sa kadaghan sa choices, daog jud ka.
1: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling galing mo. Smart 2 Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart 2
6: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
7: Smart
6: Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis. Bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
10: Straight to the point.
11: Ato ang attack na alas 8:27 na sa kabuntagon. Balik ta magkasama dire sa ato ang pagkulo kabildo karong buntagan.
10: Straight to
11: anaw sa ato ang di pa nato balikan no ang ato ang isgutanan karon sa impeachment deng sa flood control. Ha? Kay si Congressman Leandro Leviste ni pagawas na sa drone og mga allocables nga budget. Ah, dire sa mga distrito. Ha, kasi mga nisto nagkuha ng budget, no? Ha, grabe nagkuha gidi ay. So muna nga nalimta na to or na murag natabunan ba ang isgutanan sa flood control tungod kay ni ananing impeachment. Muna nga ang kahigayunan dili gyud uyon. Nga atong kalimtan ang isgutanan sa flood control kasi mga nisto kay kanunay tang ipahimangnuan nga asa na mga taong nakadawat og malitangan nang wa pa man gihapon sila madakpe. Kanya kaning sa impeachment ato ipadayon karon. Ato ipadayon makasama kay ang ari nata sa kadtong tuang pagkuha ni Vice President Sara Duterte ba. No, katong gipasanginlan sang katong sa iyahang pagbahad ni Presidente Marcos. Ari nata diri sa tumoy nga bahin kasamang Nestor og katong katong makasamang pag-deliver sa speech. Ha, adilit sa speech kanang naang kwanto. Ha, kanang naang statement makasama nga gikan sa murag closing statement. Ha, kasamang Nestor gikan sa defense team ni Vice President Sara Duterte nga iyang gihagit ang prosecution nga awa manggidi ay kwan mo wala man di ay moy kanang ebidensya diha kalas-kalas lamos budget sa gobyerno sige taghir. Mo na nga kwan bitaw kasamang Nestor kay ang kwan na gid ani ang pinakabugat ra yung pasangil nila kanang naang kuno nang gihagit ni o kanang gihulga ni Vice President Sara Duterte ang presidente mo na ibugat ra gyud kay kumingkang karing confidential funds di man kanin dag kay baluman ang mga tao nga daghan nga nagkupot og confidential funds wa man imbestigara nya mo gay nang gitawag og confidential funds kay kanang dili diha ibutang ang tinuod nga pangan sa imuhang mga recipient. Sila kakuan yun kuno kay muna yung mauna. Pero ang tinuod yun, no? Ang tinuod nga, kuan yun, na? Kanang naang gusto lang yun nila nga wag tangon si BP Sara. Gusto lang yun nila nga kanang naang dili may sigutan ang flood control. Pero kita di ta palipat, ha? Di ta palipat sa flood control, ha? Di ilan ta magpalipat. So muna, nga di ta magpalipat, o niya, kay kebalo man tagod nga, kanang namubito na sa katong panahon sa kang irap, ha? Katong panahon sa kang irap, mga sukindig paminaw, sa iyang impeachment, ang suporta sa mga tao na wagtang. Ato, mubito to nga, wato na human mga sukindig mo ng impeachment kay mga tao na pag-hook out makasama sa Senate President at to. Ha? Katong nga time, hook out man to. Chief Justice may nag-preside kasi mga lesor, hook out. To Aguilino Pimentel. Ha? Pag kanang naanga pag hook out makasama, ang mga tao na mo ay gusto nga nanawagan na yung parisayin nun. Ha? Si kani Presidente Irap Estrada? Ha? Kani lahi ang momento mang kasama sa ha? Kanang katawan kasamang Nestor nga ganong inyo man ang iimpit sa kahibalo ang mga tao ba? Mayo unta kun ang mga tao na kahibalo mga tao nga tinuod yun yan, ha? Presidente, dagong confidential funds, mga kanang naang atuang mag-gobyerno, ha? Daghan ng mga confidential funds, daghan man nga nagkuputog confidential funds nyo, wa man imbestigara. Karon o mas gipapriso pa nila, nauna pagkaprisos Marcolita. Nauna pagkaprisos Marcolita, unsa yang sa dili sa flood control, ang iyang sa nga nagadawat siya o kanang donasyon. Ha? Pag-campaign, before sa kanang naang filing of certificate of candidacy, gipaprisog una ang nakadawat o malita nga mo hinungdan sa anomalias flood control. Wa, giyon. So muna nga, di malikayan nga ang suko gyud ang mga tao nya dili oyon ang mga tao ba kasamang Nestor. Ha, ingon pagay mga ingon pagani mga tao nga mas may pahino yung presidente i-impeach. Ha? Ha, mo man na good nga. Ha, mas ingon palagi mga tao. Ha, ingon pa mga tao nga mas may paikuan ana, mas may paika ng presidente maoy. Ha, ang presidente mo i-impeach mga sukindig paminaw kay ni VP Sar. Ato sa nga i-check dito nga tuang kauban no dito sa RMN Jinsan makasama si Radio Man Emer Barikit no. Ato ang kuhaon unsay update na no, nahitabo nga mga landslide o niya pila na ba kabuk patay taon dito sa Mindanao. O nanining landslide mga sukindig paminaw tungod sa habagat gipakusog sa bagyo o super typhoon. Ang bagyo nga o kaning Inday, super typhoon Inday. Radyoman Emer, may buntag ni mo diya. Live dadiris di YHP, Arimin Cebu og sa IFM. Kamusta man diya? Unsa may update no? Niining naitabo nga landslide o mga pagbaha diya. Matod pa, abot na kunog 20 kabok ang patay no? Diya sa kaning Lanao del Sur, sa Sarangani, Bukidnon, sa Maguindanao, del Sur. Radio Man Emer, may buntag.
9: DDDYHP. Tata, RMN Report.
12: Okay, may buntag po, Radio Man Benji. Ang sitwasyon na mo din sa General Santos City o Region 12 area, Sub-Sergeant na hinoon na karoon ang amuang nanakaw sa panahon din sa GenSam, alang sa kasayuran sa mga terminal din sa DYHP, RMN Cebu o IFM Cebu, ang Sarangani Province, Akutabato, Kaloy, Sibino, Karapanahon na nilili na dyan si Haring Adlaw. Sa pinaka-adlaw na mo din niya paarting ulana.
11: Sus!
12: Itong Lunes, Martes, hangtod na hapon, galing ng kadlawon, why to sa pagbundag sa ulan.
11: Sus, grabe ha!
12: General Santos, Sarangani, o sa Akutabato. Now, tama na inyong giingon di Arajuman na din dyan nakasinati gini o mga pagbaha, pagdahil sa yuta, ang halos pipila ka mga lugar din sa isla sa Mindanao. Now, sa may mga pariente din eh, nga taga Sugbo, taga Bohol, o Camiguin ba niya, nga naaroon din sa Sub-Sergeant Region. Now, halos talan, ganin, na-interview na to ang Provincial Disaster Reduction Management Office sa Sultan Kudarat. Datusan po, ka mga residente na nito ang nagipanghikling nila tungod lagi kay miapaw na ang mga sapa. Padulong nga doon sa mga Pangimalay, ubay-ubay ka mga Pangimalay sa may area sa Lambayong, Libak, sa Sultan Kudarat, ang hikling. Dinhipon sa may area sa Sarangani Province, ang hilagyan po natiktuhan sa baha, ang Malapatan, Sarangani, ang area sa Glan, Sarangani Province, Maasim, Sarangani, Kiamba, Maitong sa Sarangani. Now, ang dalan karon from General Santos City to Maasim, Pasabol. From Maasim, Sarangani Province, Madungas, Kiamba, o Maitong, dili Pasabol, kaya doon ay tulay na nakankan ang iyahang pundasyon na Radyoman Binje sa mga digamina dyan sa DYHP RMN Cebu. Ang ginahimo ron sa mga tao, from dyan, o nakon, dyan saan ka, padok ka o Kiamba, Maitong, kaya sumpay naman sila, ang Kiamba, Maitong, Padong, Palimbang, o Sultan Kudarat, o San Cotabato area, pwede ito lagi, pero karon ang ginahimo, inaog ng mga pasahero sa mga bus o mga van diyan ini sa may maasim saranggani, mubaklay, tabok, gustikas, aron sunduon na po sa langsakinan, hatod na doon sa Kiamba o Gamayton din, paglong nag-sultan ko darat. Pero noon, walay mga casualties o namatay, aning mga lugar, kaning Sultan Kudarat area, Palimbang, Libak, Ulambayong, o Maasin, Kiamba, Maitong, di sa gibaha sila. Isugdan nag mga tubig na mga panimalay, pero why gika-report niya mga namatay or namising? Sumura po na yung hindot, suma sa ato mga nagpat, yung mga mandugay ng mga reports, diklan sa MDRM o aning mga lugar sa Maasin, Sarangani, Kiamba, o Maitong, padung na sa Sultan Kudarat. Now, dinipo na sa may area sa Glan, Sarangani, ang isa sa mga tourist destination na mo, kinaadin na mga nindot ng mga beach resort sa Sarangani Province sa Mekiamba. Now, kagahapon, nag-landslide ang boundary sa General Santos, Malapatan, Sarangani, Tukyam, to Glan. Halos di magiging pila ka oras ang dalan kay ang bukirang bahay na ng dalan na mo ang nagsumpay sa Jensen o Glan, nag-landslide. So, after mga pila pa ka oras, nabiligyan ang biyahe sa itong mga motorista. Now, karon pasabol na po ang dalan from Jensen, Malapatan, going to Glan Sarangani. Okay, paspas ang operasyon, clearing operation sa DPWH sa Sarangani o Region 12. Now, sir, ang nagabihan, Regiman Binje, sa itong mga naminaw diyan sa UHP, RMN Cebu, IFM Cebu, ang Malapatan area, kini Malapatan na good, mga siguro, kung dagano ni mo sa kanan, sa itong mga kumana, kanto naman bila itong mga ating manager din sa diba, Expedia, din sa Malapatan area,
11: Oh. Dahil
12: doon ramag Jinsan eh.
11: So kanini ang Malapatan, gikan sa Jinsan, Rajuman Emer, gikan sa Jinsan, paingon sa Malapatan, mga pila man ni ka kilometro sa pila ka oras nga daganon?
12: Oh, wala lang, mga 30 minutes lang.
11: Duol na dek kayo? Oh, tapad ra.
12: Oh, ganda. Oh, doon lang, simintado man yung dalawa ni, pero... so kan lagi tong Martes Rajuman Binji, gini gilong ano gulan din eh.
11: Uy.
12: Ulan, kilat, dalugdog.
11: So, sus, lumiha.
12: Igo na naglinog din eh. Igo ka din eh, o kilat, o huway, pundang ulan.
11: Oo.
12: So, karang hapon, Biyernes, Wednesday sa hapon, sa ugto, nagsubo na din ulan dito sa kabukirang bahay na yung Sitio Blisong o Sitio Pandao.
11: Uh-huh.
12: Parte sa barangay poblasyon sa Malapatan sa Mangani. Grabe dito ng ulan, dalugdog ugto pa lamang sa Webes. Hangtod nag alaunas ka daon sa Biyernes.
11: Sus!
12: Ang ulan. Now, kining lugar, kining Sitio Blisong o Sitio Pandao sa Malapatan, siguro mga 11 kilometros ni, gikan sa poblasyon sa Malapatan, gina ng munisipyo, Ang aning lugar, 11 kilometers, kaling mayuha.
11: Sus!
12: Amo ganing gisuway, gigapon o sulos to ang arenin patrol sa Dixon de Jensen, bigod makayag, eh, musayaw ginatong patrol sa kalapoks dalan. Then, nibaktas me, di po may kalabang sapa, kaya medyo tagahawak o tagaliog ang tubig. So, ang makapinitrate na ganyan to, nag-iisod mo na mga resuting sa LGU Sarangani Province o Malapatan, kaya bigod pa masuglan kagahapon sa buntag ang area, kaya ang mga tao dito, Rajuman Binji, mao na yung nakadiscovery, kaya natingala sila, pagbata nila gapon sa buntag alas 5, nawa, napatag naman ang bukid.
11: Uy! Kuyawa!
12: Anong gahapon, ahwibis pa lang, ay, bukid. Pagkabuntag, pagtanaw sa mga tao sa Sitio Blisong o Sitio Pandao, nawa,
11: nawagtang na!
12: Napatag man. Napatag!
11: Nabiya.
12: Ang mga tao nga, abin niya nagdalugdog lang kagabi eh, atong gabi o na, ahwibis sa gabi, dalugdog kinap lang. Di ay, katong nadungog nila nga naglagubo, maraming itong mga yuta o mga bato, nga na landslide. Pagpapagbuntag akong sa Sitio Blisong o Sitio Pandao, napatag ang bukid.
11: Sus, grabe ha.
12: Taranta ng mga tao na doon ay balay diyan ito sa Obos Duacabo. Na dito na tinawa po.
11: Uy!
12: Ito na, nakulbaan ang mga residente dito sa Siringang Puro, maoy ninanagan dito o ilang gikoy-koy gito. May usa ka tao, Rajuman na Binje, nga nakitaan.
11: Kay
12: ang katunga sa iyong lawas, nalubong.
11: Uy,
12: ang iyong katunga sa iyong kamot, nalubong si Yuta. Ang katunga sa iyong ulo, nalubong si Yuta.
11: Sus, ginoong
12: ko tayo. Ang usa niya kamat, nagsiga.
11: Uy!
12: O ang kamot niya nga usa, nasa taas, may nabayaw-bayaw. Dito nakitaan sa mga tao nga buhi pa. Gidaya dali kuy-kuy ninyo usa ka residente.
11: Taluoy ito.
12: Nalubong nga gibuhi. Sus, nagtabangan ng pala. Gikuy-kuy na yung kinapok man, di nakuha, na-retrieve.
11: Mm-hmm.
12: At istorya pa ni Rajuman Binje, kaming nakuy-kuyan sa mga residente nito nga na ako mga parintin diya kung isura kong asawa kong anak na lubong apil tabangin ninyo.
11: Sus, ginuotaw ka lo ito.
12: Unong ka oras, Rajman Bingji, ang baklayon ni mo og taga dito ka, kanang mga lumag yun ka ha.
11: Oo.
12: Tapos mag-asamang nakaw na, 6 hours, niya kita. Og kitang ordinary mga
11: tao. Sus, grabiha, 6 hours. Puti na ng pagkabukira na ilaha di ay, Rajman, eh, ma'am?
12: Na sa patag sila, bukit ang palibot.
11: Ah, bukit ang palibot. Oh, so katunton duha ka balay, nga naa sa ubo sa buntod na tabunan tug hurot.
12: Mao tuyo na tabunan kay gining duha ka balay, gining usa ka balay nagusa sila tuyo dito kay lagi ulan.
11: Oh.
12: naga ulan kidlap, di sobra mga bata mahangdog man gyud.
11: Oh.
12: Og kanabang tuyo.
11: Sus grabiha no.
12: Na una krus kadlawon gagahapon. Dito nang sugod na Rajman Bingji nga ni dahilin ng yuta. Wa na kamata ang mga tao na pulo yung kabuok.
11: Sus, ginagawa
12: ko eh. Ang siyam na lubong o buhi, kinikusa na naunang na-retrieve sa itong mga residente dito sa may Sitio Pandao.
11: Mm.
12: Nadala kami sa Sarangani Province, Provincial Hospital, apan dead on arrival.
11: So katuntong ang nakwan, katong nakasulti pa nga naadi ako nga anak o asawa.
12: Katong naka-istorya, Rajman Bingji, naka-istorya pa siya nga naadi akong anak, akong asawa, akong mga isuon, mga parintin ako naadi na nalubong.
11: Sus!
12: Kaya natin yung susbitan. Nga kay unong kauras ang bakla yun.
11: Oo.
12: Nga, yung sa mga tao nga nag-rescue siya sa Arin and Bensan.
11: Hmm.
12: Ginagid din nila na may ginamon ni madalag buhay ni Bawana. Kaya naman ang ulo, grabe ng
11: Jesus, ginuuto.
12: Ang tiil ng bali, ang duka, ng lumok.
11: Sus!
12: Kaya pa. Wag yun, abot yun sa Provincial Hospital sa Parangal sa Anabel. Abid mo maray bang yung Rajman na bingi. Na
11: dito sus, pagkaluuya, oy. So katunto ang nga bukid, Rajman Emer, katong bukid nga napatag, unsa man to sa duna to sa liki, paglinog?
12: Sa linog daw, man daw mapiktuhan sa linog, kaman rin din ito, pero duda sila nga nihumok, kinangita, doon sa linog po, ang way puas na pagbundag sa ulang din yan ng ilya. Sumuto nga ng slide.
11: Okay, kana na ang bukira, kapila naman daghan naman mga uwan o bagyo nga muagi diya sa Sarangani, apan kato pa, kaning ni ang...
12: Kadahapong brang, may tabo din yung landslide, duda sila, kung ano linog lagi ito, mag-dichot sila yung kunyid na ligo na mo din sa Jensan, Sarangani, sa Davao Occidental o sa Cotabato, mo ito yung usan naka-trigger nga ni Humog yung yuta kay nahimo mang ng ulbo naman yung mga yuta na Sarangani o itong linog. So, nalantag yun, ni Humog yun. Now, nagbayanihan ang mga tao alang duha ka puro kay Digin Masundan, kay gagahapon sa Gingkulan, ay ultimo ang chopper na sa Philippine Air Force, di kalupad, nag-iradyan ng binji kay itong aning maod na panahon niya, nga ito ang kining mga Black Hawk na ito, nga mga modernong helikopter,
11: na
12: maradya sa Cebu, naada sa Metro Manila, o naada sa Bicol ang USA. So, kailangan pang mo request ang OCD 12 na mo din sa Cebu Air Force, aron ipadala ang kanang high-tech itong helikopter ngayon sa gabi, pwede mo lupad. Black Hawk na to. So, pagig kaabot. Kaya ganyan ato mga UHA helicopter din sa Davao o Jensan, di mali pwede pang gabi ini mo kaya ganyan. Wala may radar na eh.
11: Oh, kuya, huwag kayo hinuog. Masaag din na sa lasang hinoon. Oh, masangit ang lasang hinoon.
12: So, hindi mo yun. Ano na mo?
11: Oh.
12: Ano man ang yadra, Arjuan Bingji, kaganina, para interview to kay Kapitan Kanyete sa barangay poblasyon sa Malapatan. Kagahapon sa 5 sa hapon na retrieved ang siyam ka mga patayilawas sa mga biktima. Usa ang nadala sa ospital pero patay, so total na pulo tanan.
11: Pulo ito tanan sus grabiha.
12: Oy, unsi unta ni Rajman Bingji pero buntis mo guning usa ani, Monica unsi.
11: Ning
12: asawa ning sa mga
11: sus kaluoy pa taon oy buntis pag gidi taon.
12: Oh, makita ninyo lagi sa among Facebook sa Dix Hindi Arimen Jensen ang mga nanong ani mga bata apas ang inosinti ha intawon na Rajman Bingji wa gyud sila mabaw ng intawon sa napampulog di nakamata.
11: Sus.
12: Now, di agaran ang listahan ng Rajman Bingji sa mga diluminaw.
11: Oh.
12: Diyan sa diwa Dix Hindi Arimen Cebu og IFM Cebu ang mga pangalan sa mga namatay nga na nakuha na ito ikan sa MDRMO Malapatan na Sarangani Province. Alejandro Maladian, Ida Binaton Maladian, Jordan Binaton Maladian, Will J. Maladian, si Bonbon Kawari, Third Yaton Dawang, Prince Yaton Dawang, si Sid Yaton Dawang, Daniel Binaton Dawang, Alejandro Maladian, Jordan Binaton Maladian, binaton manadyan o katong 3 anyos na bata o kining si Ricky Bin Dawang. So napulo kanan sa napulo Rajaman Ben abinje kuan ani unom ani ang mga bata.
11: Sus kadaghan tao eh.
12: Ani ang hamtong.
11: Sus biha.
12: Kuha ani ang sila sa SNDI.
11: So kani sila tanan. So kani sila tanan na Juman Emer na retrieve na ni sila tanan labatang lawas na kuha na.
12: Kada hapon alas 5 sa hapon na retrieve na patang lawas sa mga tao pero wa pa gyud makanaog gikan dito kay Danlog pa gyud.
11: Oy.
12: Napadala na ang cadaver bag na sulod sa cadaver bag kining Siam pero napa sa crime scene. Napatingin dito, napa sa sitio Blisong o sitio Pandaw kining mga patay lawas sa Siam Kabuok. Kay ganing yung ni Kapitan Janito sa karumbutagan na tuloy tribute din sa State of the Point sa Armin Jensen. Di palagi kasunod ang mga sakyan even 6x6 truck sa Philippine Army na to. Kining mga sadam na truck di kagaya kay ang kabayo on o ang kabaw nga gamiton, malubong man o tagahawag sa tawag ang lapok.
11: Uy, pagkarbiya lapukan, eh, no?
12: So, ang solusyon, ano, yung panig Governor Ruel Pacquiao, kagapos yung interview siya, ha, lagi ang chapter, amutang o makagamit na niya, o chapter karon ang Sarangani Province, di kan Dabaw, na chapter, katong, isa din lang itong Black Hawk, kanina lang, yung way, chapter itong nas Dabaw, kay mag-airlift lang ani mga patay lawa, so, wa pa tay update kang mga orasa pero as of 7 AM ganina

0: na po'y landslide po rito kung asa 11 po dito. Kaya doon ay unong na-retrend nga patayang lawas.
1: Sus!
0: Na po'y limang missing po rito sa Lanao del Sur area tungkol po sa Sibulang. O ganyan sarang ganit province, kami ang napulo nga patay po sa landslide.
1: Katong sa kuan, kaning sa Kalanugas, Lanao del Sur, mauni ang doon ay pilakwag patay dito kasamang Emer?
0: Unom ang na-retrieve na, din nun ay lima among nasayaran sa ginapita pa missing. Ngayon na kuy-kuy pa nila. So, posible umsi ka po. Now, dili po sa Sarangani, kung apiro na ito ng buros, umsi po din ang casualties na mo.
1: Ah, umsi po. Dito sa malay-balay, bukid nun, doon na po kunoy usa.
0: Kaya sige po lagi, gabi pong ba, dito sa malay-balay, bukid nun, area, halos ito ng Mindanao area, karoon na Juban Binji, ikan tong Lunes hangtod kagahani ng kadlawon way puas ang ulan mo init sa sila ka minuto bubundag na bunang mungit kita karangitan hangtod mo ulan
1: sus grabihan no may gani kay ang bagyo gani wa gani maka landfall des Mindanao apan ang epekto ni sa habagat pero muna tungod sa grabing uwan bang subsob king uwan so nakatupang Lunes gud ang lapok ang kanang yuta ni humo kung bayo
0: nakahuman regyo nga ito ang DYHPRM ng Cebu, itong item Cebu o distribute sa inyo ang mga hinabang na Modinis, General Santos, Sarangani o area sa Davao Central nga distribute itong mga oplantabang na ito. Nakaulit lang yun ang itong team diyan ninyo sa Cebu. Pagkaug ba ito? Nagsigi, nagbilandaki ko lang. Hangto bro.
1: Sus, grabe ha. May lang yun. Nakakuan. Igo lang yun taong nakahuman tao, no? Sila diya kasama ng email.
0: Ang sa Ginoo Rajman Binji, ang ato ang team niya, di ba manager niya sa DYHP nga, nahatod yun ninyo, luwas din hatod si, wagi medyo lang itong mga panahon na, init kayo, pero nahatod yun ito, pero pagkaugma ito.
1: Oh, kusog kayo.
0: Nahangtod na din ang kandawon ang birunda kay Kulan din sa mga.
1: So, grabe nga katalagman tao, no? Nga nasinati kay Balomi diya sa inyuha nga lino, guwapagani, maka bakwi taon, makamangon ang atong tanan na itong magsunan, labi na itong mga naapiktuhan no? Sa linog at itong ang miaging bulan na Radyo Man Emer. Karon bagyo na sad, kanana, tungod na sad aning niang mga landslide. Ha? So, unsa man, kaning mga landslide prone areas, no? Kay Basin og Watake Balo ba nga mo, kwani, kanang naang mudahili lang kalit ng yuta ani, nagwa na ba? Doon na ba yung mass evacuation yung ipa higayon ng atuang mga LGU, di ha?
0: Oo, di lang yun massive, di ba, hindi, force evacuation na yun, kaya gahit, kaya nga ba mga tao
1: po? Mausad lagi, no? O, mausad, o.
0: Oo, ang barangay, ang LGU na to, sige nag-remind nga, hawa na mo diya, kay delikado. Ang gihimo karon sa to, ang kapulisan diya, Sarangani ni province, sa area po diya, sa minsan kong tama po, force na yun. Saan na yun, sang papawa, o na din ito mga nagtuyo sa dating sapa, o ganyan mga nasa pangpang, nasa gilid sa mga kabukiran, di force na gusto lang nga pabakwiton gusto sa luwas na lugar aron nga di na subli pang may tabo ang landslide din sa area sa Sarangani province sa may malapatan o gadlan area.
1: Oh, okay. Na may ubang tinuod nga kanabitang bisa sige nag-ingon ang barangay, gipahimang no na dito ang barangay, di lang yapon kami ngon nga, ay, okay ra, amor ang batag PC among bay.
0: Tama din na, di ba, Benji? Di mo na ito sa mabasol, mga gudod ng uban na ito, mga isyon, kaya naman, naman po siya magkantangan.
1: Oh, na mga hayupan, san, oh.
0: Okay. Anay po ning mga kawakan po lagi, pantay sa lakay po ni, pagway taong balay sudlon po mga hawak.
1: Oh, mausay so, problema.
0: Ang ginmuhawa ni uban kay siyempre na masin po rin, mga manok, ilang mga pato ni binuhi, mga baboy nila nga binuhi, o sao na lang po nila, o ilang nga muhikling sila tanan, di, mga hawak po. So, mauna, ang gihimo na lang si gobyerno ron, for the meantime, mabirin ang amahan, o kisabay mabirin din, usa ka buhok, mabantay, basta mga senior citizen, mga PWD, mga bata, mga babae, unahon yun og hikling.
1: Oh, manay siguro na to kay kanalisod man kay magkuansa ba muna nga so, sabot rin tinutas uban nga lisod ba kay ni pagmamuhi kag manok niya mahal kin patuka aga Radyo Man Emer niya kawaton la.
0: Ano mo kabulang di anima ng manok niya kawaton ra sa lain tao?
1: Oh, mao gyud og nahibaw-an pa mas pag iihaw gikan atong Lunes lata pa kay sabaw.
0: Oh, tagaan bagad kay payas diya.
1: Ah, oh, kapayas
0: og imo din tigiya, ikaw din tigiya ng kinawat ni manok.
1: Wow, gyud no, so mo ning
0: nga. Ginawon karon diri nga Juban Binji sa mga tinimino da sa di ba expensive ka ni karon kay Ernest Ginoo diri ning orasa. Init-init na gyud taon ni, pero
1: ah, mayo taon.
0: Kay kompensan kay pag-abot ana nang hapon, mungit gyud ang kalangitan namo, mugalom na po din bundak ang ulan. Di kang maggabi, magbuntag na ba gyud?
1: O suma, kanini ano on sa inyo sa Jinsan, at least mga

0: may mga dagong pagbaha diha nga nasinati sa inyo sa Jinsan?
1: Inoon, kaluyan mo dito sa General Santos, wa may mga kasabi kayo mga pagbaha sa mga barangay din eh. Normal na mo apaw nga mong mga mawawas nga mong mga irrigation canal din eh. Pero di susama sa mga lugar diha sa Maguindanao nga ng ulbo ng mga siminto, mga asfalto, ng kabkab na mga balay, di pang sulod ng tubig. Pero din sa mga sa General Santos, kaloy si Ginoo, wa kayo itwagin may kabo na nasa modiri gawa sa Linogra. Pero Maguindanao area, Sultan Kudarat area, Cotabato City, Cotabato Province, kining area sa Pigkawayan, mao gining gipatigo gyud sa baha karong mga panahon na padung dinhi sa Maya, Kalamansig, sa Libak o Lambayong, dinhi sa may area sa Lanao, sa Iligan, padung dinhi sa Sarangani Province sa mga Arimen na Cebu.
0: Okay, Rajuman Emer, salamat kayo no sa imong pagatag og panahon diha matakaron og unya mong kuha lamig update unsay dugang nga mga kalambuan sad no diha sa Jinsan og mga silingan nga mga lungsod og sudad diha sa Jinsan City.
1: Okay, so daghang salamat pod Arimen Rajuman Binzig ikan dinhi sa pinakauhing impormasyon sa nagabong landslide og pagigo sa mao diha panahon sa Region 12 so sa General Region kung asa napulo din ang gobyernong patay human nga mibahili ang yuta sa area sa Malapadang Sarangani Province. Deputy XMD RMN General Santos kini si Rajuman Emer Bariket tatak number 1.
0: Okay, salamat kayo Rajuman Emer Bariket no sa imong paghatag na mag-update diri sa DYH Berimen Cebu og sa IFM no. Sa muna makasama nga igo ra gyud naka kwan taon sao naman taon kasamang ni Stone og katong mga dagko kay mga sakyanan ba. Ha, nga mga gikargahan na to sa mga bugas, ha, gikargahan mga sukindig paminaw sa kanang naang mga dilata na to dito kapaingon o naabdan basulat. Kani kaloy antos Ginoo Old Town. Habi ko no kanina mo ni andito kanang duga nga mga video makasama nga grabe gyud. So nakaabot og 20 kabok kasamang ni Sir murag ha? Matud ba to ni kwan nga posible mo sobra pa gani ni. Ha, kusuga ani ko ana no be kas kuno ani kani ka sa mga ni store be kuno be to tanaw ni be sus grabe di naman makita oy sus zero visibility na oh sus grabiha ani oy sus grabiha sa ha, muna ang kwan taon? Ay, pikto makasama sa habagat, sa super, oh, sus, grabe ha. Sus, nang lugpad na makaldiro kasamang mister, oh. Yan na, may murag na aga, kwan lagi. Oh, ga-microphone ang silingan, tingalini. Sus, grabe taon, uy. Oh, tiaw mo na kasamang nisor na nga padpad ng mga atos balay. Grabiha ginuntong hangin sa day, no? Wa gani sa mulanful, ha? Ang bagyo, wa mulanful. Samot nag nilanful pa kasamang nisor. Lakani, lain po ni. Lanao del Sur.
2: Taman sa... Hindi na taman. Taman niya sa kasad, eh.
0: Grabing baha,
2: oi. Atas ulang, day. Allahu Akbar. Ito na, lumitaw.
3: Lumitaw.
0: Di lumitaw.
2: Di naman niya. Lumitaw.
3: Duman na tao.
0: Dalagdaliro.
2: Di buwan niyang kanon. Bawa nga kaya kita niyo. Bawa nga niya da.
0: Dadala kanon. Dadala kanon.
2: Tama niya nga niya po kasi ang uubi mo.
0: Bahala na niya.
2: Matling, sama na din.
0: Bahala na ba?
2: Maruja ba sa? Nalaon ni Nekwan. Nakaprapara pa nga ba sa?
0: Masiguro lang ang kaldiro kasama ang isto. Ha? Ayaw lang ibilin ang kaldiro.
2: Hindi ka sulde sa manya poblasyon. Mimbang wet lang unong tauro. Alam siyang
0: kala ko. Ha?
2: Tama sa aling.
0: Pagkalapad sa baha kasama ang isto.
2: Allahu Akbar.
0: O kani, maunay ang pagkuhan, maunay ang pag-rescue dito sa natabunan taon. Na natabunan dito kasamang ni Sir, girescue nila, gitabangan dahil dala, oh. Sus, natabunan eh. Kunya, girescue taon sa mga silingan. Ilahaning na-retrieve in taon dito nga natabunan sa lapok. Sus, gabiha. Uy! Grabing katalagman taon. Sus, sabiha dito sa panghitabo taon. Uy! Pagina na ha, bago silang gilinugan. Sus kaluoy taon, ay naghilakay ang mga parinti ko sa mga nisto. Sus kaluoy taon, ano? Kana bang bago mong gilinugan? Ha? Ang inyuhan trauma ka sa mga nistor na apa. Nya karon bagyo na sad. Ang kanina sang diyan na sinati ba nga usugig pula.
4: Video tita.
0: Sus mao ni taon ang mga na kwan taon.
4: Kasaya sa buwan niya aksidente. Tay nga rana ya giya si Ahmad. Si Agya nga rani Ahmad apon.
0: Tus mo na ni kita gigipangtapad ka sa mga nistor ang kuan.
4: Ahmad
0: ka. Mga nakalutan.
4: Iya ba ba intay nga rani yan?
2: Nay pamansaw.
4: Nay pamansaw.
0: Tus luya taw. No kani laing video sad ni nga kakusog sa baha taon. O lagi na nga ang flood control ka sa mga nistor. Kinahanglan yun nandun ay mapriso ang flood control. Ah, grabing ba ka na? Karsada na ilang gisubayan.
5: Ayun, one viewers. Ayun niya, kibasta ko.
0: Ha? Kani, karsada man eh. Hapit na abot sa tuhod ang tubig sa karsada.
6: Patak, magkakaroon ka na ungo sa kuwan. Tambara. Hindi na ako sa ina.
0: Sus, grabiha sa kuwan, ang tubig.
6: Uyin ba ko tamparo? Naka-charge yung kuwan ko, naka-charge yung kupat ko.
0: Oo.
2: Wala, tumig na pa sa nang garagan.
0: Ta, ulan dito di ay, no? Ha? Dito sila ha, kasamang mister. Ang uwan, mga kasama, sunagagikan pa itong Martes, Lunes. Muna dito ang mga pipila ka mga lugar sa Mindanao nga nakasinati o grabing pag-ulan. Muna nga grabis ang pagbaha taon. Sus gabi na.
7: Pwede palo.
0: Gabiha sa kwan. Uy! Oh, kusog kayo! Sus! Ah, ang sakyanan. Good ka sa mga nistor. O, nakuan ang sakyanan.
7: Sandstar.
0: Hmm.
7: Ha, ha, ha, ha. Ingat, kausan.
0: Oh, ngayon yeah, nag-stars ang galay.
7: Sulak ka. Alam mo, Kuya, kakaingat ka.
6: Ano pangalan ko? Asa na yun?
7: Sajid Ahmad. Yes, I see Ati Bai. Sajid, shout out to you.
6: Tuy, ayaw dyan, ayaw dyan. Ayaw.
0: Sus, grabiha, ano, no? Hindi ko sila mura gilingaw-lingaw nila ila, ha?
7: Shout out to you.
0: Same na dere sa China, sir. Matod pa ni kasamang mo iris, ha? Kani mo iluoy kay taon, no? Oni ang pag-ugkat makasama sa natabunan, nagigayungan sa mga silingan, hawas, gikan sa lapok nga ni Tabon. Ha? Tanawag ko to nagtinabangay. Sus, nabiha taon, eh. Ato ang kanon in town, tabangan na itong ampo at mag-exuunan dito sa Mindanao nga makabangon sila ni ining grabing katalagman ng ilahang nahiaguman in town. Wadam ha nga ang uban wa namatay sa linog. No? Apa namatay ni ining na kontrahindiyasan sa pagkahugno siyuta. Daghan ba sa to ang kuan namatay sa Linog Town.
8: Wala kay na stranded nga sakyanan. Ay na makayang baha guys.
0: Oh, tanaw baha oh.
2: Kaning balaya ning payaga ba ano di madugay kanaw manaw. Ano di siya madugay oh. Busog na pumulan guys. Unsa na bali?
0: Sus grabe na abot naman sa mga balay ang baha. Uy.
2: Busog na pumulan. Ilan? Wala na guys. Ano dog yung balay guys?
0: Wala na ano dog yun oh.
2: Inakupak ako. Ano dog yung balay oh.
0: Lalala, mo ni ang balay sa luuya ani. Uy.
2: Oy, hindi na.
0: Sus na oh. Tungod sa kusog stupid.
2: Ah, bardaw na balay, bardaw.
0: Adios. Awan na kuan gyud. Oh, hinahinay ang balay nga ni kuan in town. Lain dapit ta puni ha oh. Adios, wa na. Agoy, tumba gyud oh, natumba gyud. Kaluuyas mga balay town oy. Ha? Una bisag imo panin sulayan ka sumang nistor.
2: Bisag balay guys.
0: Oh, tanawa oh. Bisag imo panin sulayan, bisag imo ha panin paatag fisik. Kusugas baha, uy. Ha? Sus, kusugas tubig.
2: Oh, na ano?
0: Sus, grabiha aning kuana, no? Oh, tanawa, oh.
2: Ako tayo, mama. Shout out to na to.
0: Ah, sige, standby lang sa makasama ha, kay. At umalik ka ni Karun Tutok, ganisin niya si kasamang ni Store, kay... Kadiyotan sa kayo, ha? Alas 9:03 na sa bunta.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
10: Ipanumpakong digyut ko.
11: Kondisyon sana ay ambisyon with 12 Chinese herbs. Drink responsibly.
12: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs and more. Tanan sa'yo natuon.
13: Basta baon Bounty Fresh.
14: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pas-pas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sulod sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog kong buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
16: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang nadiskubrehan nako ang iBerry.
18: Mas klaro na ba bisan gabi?
17: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
19: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
20: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
1: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan-unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoid This Power, Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Doos pa niini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na. Mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power, Bisayan Electric o DYHP Cebu.
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
5: May budget? So,

0: off sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll walk by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow off.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
1: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
3: Charm. Fab. Con.
4: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangong kumaka bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
2: ACS.
5: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
2: same nutrition, half the price,
5: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
6: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
2: Same nutrition, half the price,
5: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Straight to the point.
8: Ato ang attack na alas 9:10 na sa Kabuntagon. Balik ta makasama diri sa to ang pagkulo kabildo karong buntaga.
7: Straight to the point.
8: Asubo kayo nga palandungon bisan og dili na to mga parinte kasamang nestor, di na to mga kaila. Akaning niya in town dito sa Mindanao, apandunay mga parinti ani diri sa Sugbo, diri sa ato makasama sa Sugbo na mga parinti town nga tuas Mindanao. Muna nga kani, subo kay palandungon town nga bago pagani silang giigo sa kanang naang linog, karon giigo na po sila dito sa pagbaha, pagdahili sa yuta.
7: Straight to the point.
8: Muna nga kanang naang ato ang kuan ni tawo doy basinog kuan kasamang nistor ba no nga ni katalagman di magyud nato ma pugngan ang kanini ang katalagman pero mo na importante kayo ang og mingon gani nga tong otoridad kasamang nistor nga bakwita mingon ang otoridad nga hiklinta kay kuyaw na inagsingabot nga bagyo kay hangin labi pa katong bagyo super typhoon ha bisan pa og dili sa mulanfall apan mamidpid jas kadagatan. Ha, pagpamidpidas kadagatan ang hangin, makaapikto mga sukindig paminaw diha sa kayutaan o ang uwan. Ha? Muna nga sus, pagka kuan in taong palandungon, subo nga palandungon taong. Ha? So di ba tamo atos yung impeachment? Nasa di ba tamo atos impeachment makasama ato asa nga o sa flood control, ato sa nga tanaw ni kay di ay laing video nga kadtog yung katubang nangamatay bitaw kasaman Gerald, asa tong na kato mga ganyo sa taon mga patayng lawas kasamang nisor oh, tanawa naglaray in taon kaning ni ang mga patayng lawas ha naglaray kining ni ang mga patayng lawas makasama sa natabunan kadi adtong tuang pag landslide mo ni ang kadtong tuang ang mga patayng lawas sa pulo kabuok nga namatay ika-11 katuntuang bata nga sud sa tiyan kay buntis man ditong usa adto. Ha, muna ang kanang pagkuha nila in town nga nagkita ang bukto na kaistorya pa kasamang nistor. Ha, tanawa usos gibunlot nila. Ha? Ikuno kato na ba to audio kasamang Gerald katong pagbunlot nila kani. Sus pagkaluuya kasamang nistor o tanawa. Sus Ginoo taon oy. Sus. Muna katong pagkuha nila taon. Oh. Muni ang pag-ugkat nila sa lawas nga nagkita ang ulo, nagkita ang abaga, ang kamot. Sus! Uy, kaluoy taon. Sus, kaluoya taon kasamang nistoro. Ha? Di po'y usa nga, muni katong gigayungan. O, katong gigayungan na nila taon. Sus! O, gigayungan mo to nga oh. At least ang mga kwansad in town dito, ang mga katawan nagtinabangay sa town. Ah, nagtinabangay sa in town nga makabkaba ning uban nga mga patay ng lawas wa nila biyae. Wa man dito sa ilaha, so nakalayo kay kasamang ni Sir unom ka oras imong lakaon? Sus kaluoy taon. Uy, oh. Oh, nangabali ang kuhan na rin. Nangabali ang mga kamot, ang mga tiil kasamang ni Sir. At least, oh, gipuli-pulihan nila gayong.
9: Saan ang nagtapo din ni Sir? The landslide? Oo, dagan pa dito, natabunan. 50-50 na siya. Pahinga naman ito ambulansya daw.
8: So 50-50 ni, wa na lang nila gihulat o sakyanan. Sus, kaluoy ito. Wa, gihulat na lang. Gigayungan na lang, gibakta sa karsada. Sus, kaluoy ito.
9: Dagan balay natabunan ito?
8: Kanawa ka sa manistor, ha?
9: Balay natabunan? Isa lang kabalay.
10: Na, pulo sila sa usa ka balay na nasa sulod.
8: Mauni di katong kuan katong nakabkaban nga amahan taon.
9: Natabunan dito.
8: Kato ba nakasulti pa nga tabanga in taon ninyo? Tabangan ninyo akong asawa mga anak ito dito. Mauni siya. Sus kaluoy taon oy. Uyang paminawon taon. Ang amaha andana nakuha na. Sus kaluoy taon ka sa mga ni Store.
9: Sa patawag po sa kuwan, nananangkuan. Nananggulan siya.
8: Sus kaluoy taon. Uy. Ang amahan ni kasama ni Store katong i-report ni kasamang Emir gani ha. O tanaw o. Wapay ambulansya. Na may mga sakyanan de skillet ang nana. Na may mga sakyanan, na may mga multicab nga nangwa man gipaabot pa ang ambulansya. Kaluoy taon oy. May kumutong kasing-kasing kasi manisto. Oh, gayungan na mao ni ang katong amahan taon nga ni pulis ni asis at is ang mga silingan in taon nagtinabangay tinabangay taon sila oy kay puting sus kaluoy ba in taon. Sus kaluoy taon oy. O nagkasulti pagyud sa taon pero sa report ni kasamang email gani hadagan nangabali na yung mga kamot og tiil. Sus kaluoy taon oy.
9: Sir, ako saan ni sir?
8: Ay, Ginoo. Murag, kuha na yun. Kumutong kasing-kasing kasamang nisto. Oh, nakuha na kanang naang katong itong badibag isulod dito. Sus kaluoy taon oy. At least kanang tus luoy at least saludo taon taan nila taon
9: yung nakaping gagaw. Ma'am, pwede kami ipakuha ng mensahe, ma'am, sa inyo doon sa taas. Ano po nang nangyari, ma'am?
11: Ano sila sa landslide, sir? Eh, ma'am naman ko, makaya to.
9: Oo, ma'am. Ilang bahay, ma'am?
11: Dalawa ka pamilya.
9: Mm-hmm.
11: Tapos, kanang pulo sila kabuo. Tapos, siya lang ang nakuan, siya lang ang nabuhi. Dalawa dapat sila, pero pag plaster sa isa, wala na.
9: Oo.
11: Na nakuha na doon sa isa yung nabuhi.
9: Pulo sila kabuok?
11: Oo, naanapay mga bata, luoy kaayo.
9: Ang uban, ma'am, na-recover ng mga body?
11: Wala pa. Na dito ang nakalot pa nila kagain na sa base sa...
8: Sus, kaluoy taon, oy.
11: Pero wala kami kaabot kung asa ang destination nila. Kuan, kanang dalawa pa lang, kay nagsaka na may dito, kay lobat man may tanan, gikan pa itong isa kaadlaw, brand out man may dira.
9: Oo.
11: Wala may maanuhan sa ila, ha?
9: Oo. So isa pa lang atong na-recover nga 50-50 ang uban.
11: Oo, 50-50 siya ang isa kay wala na dud siya.
8: Sus.
11: Nga murag ang traffic nila kagay na sa radyo kanang tulo na daw ang na-recover pero wala na dud sila. Siya ra jud ang nakuan. Siya ra jud ang
9: naluwas.
11: Oo, naluwas.
9: Sila ka to ito siya, ma'am.
11: 31 years old.
9: 31 years old.
11: Oo, okay.
9: Puro sila pamilya siya sa kabalay ta sa
11: duwa. Oo, dalawa ka pamilya.
9: Oo, okay. O, sa relasyon niyo mo sa biktima, ma'am?
11: Iso-on.
9: All right.
11: Kuya na po.
9: Pangalan ni mo, ma'am?
11: Renabel, sir.
9: Renabel. Apelido, ma'am?
11: Itorma, sir.
9: Ha?
11: Itorma.
8: So mo ni magkasama taw na tong gi-courtesy sa GMA News Mindanao, no, nga maoy naka kuha ani magkasama dito sa area mo nang sugat anila taon magkasama sa tuang mga kubanan sa GMA News Mindanao. Nga to nga video kasamang Nestor Town nga nakita nila nga awa na lang muhulat ang kuan. Ang kadton to ang mga silingan pagkatan-aw nila nga nakaistorya pa man, tan-aw nila galihok pa man. Bahalag na nga bali na ang mga tiil, ang mga kamot, ana. Ilan na lang gi kuhaan og habol ka sa mga Nestor? Banday ka na sa bukid nga kuhaag habol niya, butangan og gayungan, gigayungan. Ha? Kay dugay-dugay man niabot ang ambulansya taon, ilan na lang gilakaw sa karsada? Ha? Kay unmuto na hinagbuan sila sa ambulansya, moto nga gikarga sa ambulansya, sumunay pagkuha in taon. Oy. Ha? Sus, oh. Mo'y pagkaluuya taon. Nakuhaan pang taon to siya, kanang ningon pa to siya nga kanang naang niingon pa siya sa iyahang kanin sa mga rescuer nga tabanga intaw ninyo akong asawa mga anak. Tabangan niyo akong asawa o ako mga anak to natabunan sila. Siya mo oy wala kayo matabun eh kaya nakita ang ulo pero na piyapi taon buguno. Kaluuya aning hitabua taon oy. Dito makasama sa kanang naang Mindanao. So muna nga ang ihap ani doon ay mga 20 ka mga patay tanan dahil laing dapit sa Mindanao tungod din yung pagdahili sa yuta ang uba na anod sa tubig anod sa baha na lumos mga sukindig paminaw kaning uban mo na ilang gi kanang gi gayong-gayungan in town ang kaning may gani ka nagtinabangay ka sa mga Nestor believe ko ha saludo ko sa mga silingan labi kani mga batanon o kani mga batanon nga nagayong ka sa mga Nestor saludo kanila kay na may uban nga maghulat lang yung na ambulansya o sa pamulihok, maghulat lang na isakyanan. At least sila nangita silang initiative nga ilahan na lang kanang na mangita silang habol o baka kanang duyanan dayong na dos por dos guning ko, ano, murag dos tres manting alini. Ang gidakos kahoy, murag dos tres or dos cuatro ba? Murag dos tres. Amoy gihimong gayungan ka sa mga Nestor, ha? Sa mga residente taon dito nagtinabangay para nga masalbar in taon unta ang kinabuhi ni ining maong nagbaklay nga mga nagayong masalbar ang kinabuhi aning niang natabunan in town apan sa report ni Radyoman Emir kaganiha pagabot sa ospital tungod sa gilayon wa na in town makaagwanta kining niang maong lalaki mga sukindig paminaw.
12: Straight to the point.
8: Okay, ito ang atak na alas 9:22 na no sa Kabuntagon. O niya atong hatagan sa pagtagad, no? Kato nang balikan ng Kwantos Mindanao o pilagyod ang patay o niya anak makasama. Tanan, pilay mga naangol, pilapay mga namising atol nang balikan o niya. O niya ato sa hatagag pagtagad kay kanang naang ang atuang sa impeachment, no? Kasamang Nestor, so doon ang utana at asa man to dapit dito sa Malapaton, ha? Sa Malapaton na saranggan ito, ha? Malapatan Sarangani province. Kaning ubang mga patay dito sa kala Nugas, Lanao del Sur, ang uban dito sa Malaybalay, Nabukidnon, Valencia ug Maguindanao del Sur. Oh, so ato sang hatagag pagtagad ha kay kaning padayon ato gamay sa impeachment kay unya sa Lunes buhon. Ha? Lai na pong isgutana nato, lai na pong atanganan kasamang Nestor. Atong paminaon ang defense team karon. Ha, kaya kaniwa man ito ni ng paminaw. Atong paminaon ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Atong paminaon si Attorney Mark Vindluan, nga siya mo iningon ka sa bang nistor nga ni Agresia sa pamahayag ni Senadora Judge, Senador, Senator Judge Risa Hontiveros nga wala makaprobar ang prosecution nga adunay gikontak nga hitman si BP Sara. Ha? Wa man. So wa man di ay, nga numan nga, naghasol pamantaan eh, naghago pamantag uras, naggasto patag kwartas katawhan, nga wa man di ay klaro. Ang prosecution, pagpresentar sa ilang witness, pagpresentar sa ilahang nga, kaning aligasyon. Ha? O niya, pilay budget ani, 25 million kada adlaw. Papay labot sa 27 million niya gibudget sa impeachment. Ha? Biko na ato ko ng paminaw. Naman yung abogado ang defense team ni Vice President Sara Duterte. O niya, ato ipakita karon sa BP Sara. Ha? Kaya katulagin sa video, prior sa video clip nga gikuha sa prosecution, unsa man dahil nahitabo. Ha? Biko na ato paminaw sa si Attorney Mark Vindluan. Be.
13: During the November 20th.
8: Okay.
13: In the discourse yesterday, talking about VP Sara's statements during the November 23, 2024 press con, Senator Judge Risa Hontiveros stated, and I quote, "None of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. She is absolutely right."
8: Okay, kaniyot sa
13: kasama ng jurado. Tanawa. Why are these acts impeachable? To this question, the prosecutor.
8: So tanawa ha, so ningon siya nga kuan sa diha. So ningon siya nga kagahapong adlaw, so kuan man niya gipahayag Miyerkules. So atong Martes, matod pa niya nga ningon si Vice President kanang na ningon si Senator Judge Risa Hontiveros nga wa man di ay klaro, wa man di ay mo makapresentar nga dunay assassin, dunay hitman mga sukindig paminaw nga gi contact. Si Vice President Sara Duterte, useless ang inyong pasangil. Muna ni Uyon sa anak makasama. At ako nang tiwasag paminaw kasama ng Rinabe.
13: Judge Risa Hontiveros stated, and I quote, "None of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one. She is absolutely right." She then asked the question, "Why are these acts impeachable?" To this question, the prosecution responded, "We understand that these statements may not actually 100% prove that she in fact contracted an assassin, end of quote. Hence, the prosecution admitted that the video does not prove any fact other than its existence. In simple words, there is no proof of any contracting of an assassin."
8: Okay, kadiyot sa ha? So, tanaw ha nga, ningon ang prosecution kuno, matod ba ito na binluan nga, dili 100% nga naka-establishar sila. Nga doon nagyo, i-contact nga hitman si BP Sara para pat yun. Wa igi pakita ang prosecution. Wa igi presentar. Ha? Sama din ilang pasangil di. Niingon na sila expert. Sanbay lang sa ha, kadiyot lang kayo ha. Alas 9:27 na sa bunta.
14: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard kaayo, para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests besides stress. Ganda mo, Stress Tabs!
16: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
18: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
19: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
21: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
22: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
23: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
24: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
22: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
24: Dito na buo ang confidence ko.
23: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
25: easy maging best me.
26: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
27: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
28: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
30: Zed Health Testimonies.
31: Health Testimonies.
30: Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
32: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagpuan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit gigo ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gigi 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alipyo sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
30: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
12: Straight to the point.
8: Ato ang attack na alas 9:31 na sa kabuntago. Palikta makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
12: Straight to
8: the point. Onya, ato ipadayon ha, ato ni ipadayon kay onya sunod simana muna tuhom nun karon. Ha, kay sunod simana makasama lain asad nga hisgutanan kay lain nga paghiring naman sad. Ana naman sa kanang trial sunod semana. Sa kanin. So naa din ha. So niingon sa Attorney Vinluan ang defense team ni Vice President Sara Duterte kasamang Nestor nga wa giyoy kaprubar. Wa giyoy gikapakita ang prosecution nga adunay nakontak, adunay gikontak si Vice President Sara Duterte para ipapatay ang presidente, ang First Lady o si Kanyang Speaker Martin Romualdez. Nga naman, conditional mangguto. Kani-kani, ito ang ipadayon ka sa Manjiralbe.
13: The respondent's position clear. The prosecution has no other competent evidence to prove that VP Sara contracted an assassin.
8: So matod pa niya nga ang prosecution, ha? Klaro og tataw nga ang prosecution wa gyud waym na probar. Ha, wa gyud gikapakita nga adunay gikontak mga sukin digpaminaw nga assassin o kaning hitman. Ha? Si Vice President Sara Duterte. Ha, wa gyud. Mun ang katong ilang pagpresentar sa ilang witness kasamang Nestor sa tinuod lang ato, ha? Wa gyud toy kwan kasamang lawyer. Ha? Wag ito og sa kanang naang kwan pa to. Ha? So may termino anang na ang kana why pulos to nga pagka witness ba? Pero sa witness ang personal brighto kay si PA man to pero mutay mong witness para sa kaso murag one kayo. Amura og ganang balikwaot kay nga mao to ilahang gihimo nga witness. Abi sige okay? Tepadayon.
13: Onya ni Kalilong gaya ng iba pang ebidensya kuno ng prosecution ay hindi sapat para patunayan ang paratang na ito. Trying to prove this stretched narrative using a hodgepodge of materials is a waste of this honorable court's time and the Filipino people's money.
8: Okay, kada. Tanawa, ha? So, kanang pagpresentar ninyo din, wak may klaro? Ha? Wak man ay bili? Kanang inyong ipresentar nga witness gausik-usik na sa oras din sa Senado. O labi na nga gausik-usik makasama. Ha? Labi na nga gausik-usik rin tao na sa kwartas katauhan. Ha? Gausik-usik sa oras, gausik-usik sa kwartas katauhan. Kining niyang inyuhang pag-hiring-hiring, pag-impeachment, o ganing pag-presentar sa inyong witness. At ito padayonon ka sa Manjiral.
13: Si VP Sara na mismo ang nagsabi na hindi asasin ang kinausap niya. This term only came from people who took her statements out of their proper context and tried to exaggerate them for what they really meant. The truth of the matter is this. She and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. The NBI's own records prove this. In the minutes of the meeting of Dempsey Reyes's interview, he said, and I quote, may press con kasi earlier than that, sabi niya, parang hindi lang niya gusto daw, sabi lang niya, gusto daw siyang patayin daw, according to her, ni Speaker. That was during a press conference the day before, November 2022. End of quote.
8: Okay, kaniyot sa ha? Oh, so kani, si VP Sara na nag-ingon ko no, nga wa man siya gikontak ang katuramang mga, doon na may mga tao na nag-istorya, ana. Nga nganong naka-istorya si ana? Tungod kay duna sila'y report nga dadawat. Ha? O duna siya'y mga intelligence report niya sa mga nistor nga ipapatay sila. Hot doon sila. Kanang gitawag og Operation Romanov. Dili lang siya, kundi lakip na yung pamilya ka sa mga nistor. Huwag tangon kuno mga Duterte pinagisa kuno sa Operation Romanov. Ha? Mone ay iprobar sad no sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte kung naabagyoy unsa man do na bagyoy threat do na bagyoy death threats ha nakapablatter pas BP Sara atong panahona naabay mga ebidensya sad no nga mone ang ipreparar sa defense team ni Vice President Sara Duterte ha so unsa may gi-quote ani be kuno ato kuno kuno ato ang paminawon ang gi-quote be
13: during the virtual press con Princess Bawi mentioned Operation Romanov again and even warned her about her safety. Reyes talked about it. Princess Bawi reiterated it, but the NBI gaslighted it. When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the vice president, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister, who only sought to protect her own and her family members' lives. Operation Romanov is in place, and the threat against their lives is real. VP Sara became the target of unauthorized intelligence and surveillance operations by government operatives that expose her family to high-level risks and security threats, thereby causing intense trauma and uncontrollable fear. Her homes in Davao and Manila were profiled, and this is proven by classified casing reports. Her trusted security personnel were removed. Her schedule of official functions, like the one in Naga, was leaked by intelligence agents, and her security was heavily compromised.
8: Okay, kana, dilapita ha? Ha? Tanawa. Diya nagduda nagyod si VP Sara nga basig tinuod ang mga reports nga iyang nadawat. Ha? Nga naman. Kay ang iusasa, nakabantay mo ato nga gikuhaan og security personnel si VP Sara. Bantay ka to ka sa mga nisor, ginumdum ka na. Unya, usa sa mga gitangtang nga iyaha nga personnel makasama, ang iyaha pag yung trusted security personnel, ang iyang gikasaligan, gyud maayo ba? Nga iyang security personnel, mapagigitangtang. Ha? Gikuha, gika niya. Unya, nakibalo, nganong, matod pa na kanina, naingon siya nga, her schedule of official function, like the one inaga. Ha? Gikuha siya mga sukindig paminaw, niya Waslik intelligence agents. Ang iyang mga lakaw, nahibawaan ang iyang mga lakaw. Ganun, nakahibalo sila sa taas, sa iyang mga lakaw. Ha? Unya muna nga, baka na-compromise ano yung mga security kay, ha? Kanang na, may baluman, kinsa mga ngano man kaha. Murag gipanid-an ba? Ha? Ino na ito, murag gipanid-an, doon ay mga surveillance, dito sa vice presidente mo ito, na kuyawan, BP Sara ato. Mo ito, nisulti na lang siya nga, uyog mauhun eh, murag kuyaw, saan ni? Ha? Batong nga padayo nun, beke?
13: Some, the prosecution was right in using the term culmination. But the prosecution's interpretation is wrong. Rather, when VP Sara left the administration, she suffered various forms of threats and harassment for many months from the powers that be, and the culmination was her statement on that fateful early morning in November 2024.
29: Straight to the point.
13: She didn't commit an impeachable offense. She drew the line in the sand and said, enough is enough. That is the meaning, and that is the context. Finally, as to the alleged grave threats and inciting to sedition, these are defined by their vice penal code and are punishable by prison correctional. Thus, these fall under the jurisdiction of the MTC or first level courts. These charges are not other high crimes as contemplated by the Constitution as grounds for impeachment and are therefore not impeachable. After all, VP Sara was fighting two important battles.
8: Oh, og naamang galing nahulga nga nagamay nga na istorya si VP Sara, dili na siya impeachable offense. Pwede na siya itakol adto sa municipal trial court. Ha? Dito ka sa mga listor. Moto nga si ang mga abogado, mga sukindig paminaw, ang mga congressman nga mga prosecutors, tanawang mga naong, ha? Tanawa. Ha, tanawa mga naong kasama ni Sir, ha? Tanawa o muraha gyud og nakasaksi sa Baha sa Mindanao. Ha, pag-ingon sa abogada sa defense team nga, dili man na imputable offense. Ha? Ang naong ni Luis Trot, tanawa. Pero wa na hinoy laway kasama ni Sir, wa na. Atanawa si attorney saning abogaduha dai kaning ni ang kwan aligutan na kaning abogado na nampiling ba atanawa attorney ligutan no na nampiling daw sa attorney ligutan oi ha paminaw ginagtaro nga ayay ipit mi ani kapunan ha attorney kapunan dai si attorney kapunan kaning babae na nampiling ba awa sa manisurin sa oi ha. Si Luis Tro nga iso kay si Luis Tro tanawa nang ilog po si Luis Tro oy mura og na ha. Ah tanawa ha. Onya nagdungo-dungo na lang si Attorney Ligutan Town. As Attorney Ligutan nagdungo-dungo siya onya si Chill Jokno nag-chill-chill tapos loyal tanawa. Si Laila Dilima, oy, kaya di na gyud madrawing ang naong, oh, tanawa, nasa libdan po noon, pero asang laguta, gyud niya. tanawa, ha? Oh, onya, katong si, ha, Lawrence Defensor, ha? Nga, asang kuan na gyud nila, nga, ana ma-impeach sa gyud niya, kaya doon na gitay mga ebidensya, nga, bago, oy, pag-presentar pa, wa man, ha? Nyang ilahang giingon expert 2 weeks. Mutuo mga tao ana nga expert yag 2 weeks. Wa man gani na himong expert ng mga ha? Dili man gani tanang IT nga nakagraduate og 2 years, expert na ka sa mang nistor. Ha? Kana pan 2 weeks ka na expert ng ha? Kato siya competent lang to. Dili to pan ako dili to matawag og expert. Noon competent kay pabol ka sa mang nistor pero ikang expert lahi na oy. Ha? Lahi na nga ikaw mga expert na. Oh, tanaw ho. Pagkasubuag yung mga naong sa mga prosecutor. Ah, tanaw ha, sa mga nisto. Ah, si Luis Tro. Ah, nangilugpoy gitaw si Luis Tro. Mura o kwan taon, ha? Ah, si Congressman Luis Tro taon. Orte paminaw ka sa mga nisto. Ah, onya si Laila Dilimas, nag-uulang Laila Dilima, wa na gyud mag. Tawo. Oh, tanaw mga pormas, mga prosecutors. Ha? Tanaw ila mga porma pag ingon nga dili oy. Ha? Wala pakyas ang prosecution. Pakyas mo. Ha? Wa mo naka presentar o kinsa may hitman. Kinsa may gi-contact, wa man. Ha? Ah, tanaw prosecutors, oh, mga prosecutors, ha? Kaluoy taon. No? Ya murag wa rapat taga egg snacks bod murag tubig repon nang gi ha murag tubig repon nang gihata. Ah sige atoy padayon mikono be. Ah to padayon.
13: One against the threat to her family's life and another against the life of the ordinary Filipino constantly suffocated by the immense weight of corruption which she talked about during the press con. She never incited sedition. She merely echoed the voice of ordinary Filipinos. Her message that day only reflected what was already in their hearts and minds. There was no betrayal of public trust. She actually upheld the people's trust as she spoke for and behalf of the people. Thank you, Your Honor.
0: Thank you, Daniel Luan. Share the...
8: Sige ko na. Kung sa rolling down, ikaw na. Amo na nito, no? Ah, someone...
13: spoke for and behalf of
8: so mo to ang kanang na ang murag closing statement makasama sa abogado ni Vice President Sara Duterte nga wala oy pakyas mo ha gasayang-sayang lang ni sa oras din eh. Sayang-sayang ramos kwartas mga tao gitabang panas mga pobre ka sa mga nistor gitabang panas mga hospitals nga ang mga tambalanan karon ha tan-aw mga tambalanan kulang og mga bed ha. Ha? Na, diha, daghang mga reklamo na to sa Talisay District Hospital na naay mga dapat i-admit. Ha? Wa masood dito sa admitting room. Ano man, kulang. Nakita ba ni sa ato ang gobyerno? Ha? Mga tambal. O, karon, ngano nakaingon man si BP Sara, doon na di ay say mga hulga. Sa so, wala pa to nahitabo nga niingon siya nga, pag namatay ako, ha? Pag namatay ako, ha, ipapatay ni mo sila ha. Pag namatay ako, pero di sa mamatay, ayaw rapod, ha? Ayaw. Ha, kana sa atong pagbalik makasama ato ang paminawon si Vice President Sara Duterte ha. Atong pagbalik atong paminawon si BP Sara. Standby lang sa ganali ha. Alas 9:46 na sa
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
6: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
7: Ako si Rial, McDo crew noon,

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birchtree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Straight to the point!
3: Ato ang attack na alas 9:52 na sa Kabuntagon. Balik ta makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga.
2: Straight to the
3: now atong hatag pagtagad tuha kay kanang naang ingon si kasamang unsa ni siya? Ni comment sa kanang naong ni Luistro kasama. Munay naong tumo-tumo. ni comment diri sa ato ang Facebook kasama nga ikong Ribona. Tud pa niya tanawa naong kasama. okay, so muna nga ato ni hatag pagtagad sad makasama unya.

0: kana ato tanawa, so katuntuwa naingo naman. Ha? Naingo na ang defense team nga wag yun. O klaro to, bisan ganis mga tao, kita nga mga naminaw, ha? Kwan yun nga, murag doon na giyoy the princess witness. Ha? Akilang silang witness ba? Nga gi-invite nila. Ha? Okay, ato ko nung kwanon, ato ang, kanan, pero katong witness ha, bright na, kanan katuntuwa sa NBI, bright to, kay CPA to, kasamang ni Store, bright, na bright boy, pero dili mo siya maoy, right witness ba? Ha? Dili siya mo'y right person nga ilang kuhaon as witness. Ha? Nga ilang ipresentar. Ha? Or, pwede ka to siya, pero mura o kulang sa briefing tingali kasama ni Store. Beko no ha. Kaya sige, atong nga kuanon, atong paminahon sa si Vice President Sara Duterte kay atong paminahon si Vice President Sara Duterte. Kay ang ilang pasangil nakita naman to nato katong video ba nga ha? Katubitang video kasama ni Gerald nga ato sa kuno pangitaon sa atong video kadiot sa katong video ba nga kanang naang nagbanta si VP Sara. Atong paminahon tog balik kadiot sa kusang kana na ang pangitaon sa ha. Pero kani ato sa ning i-play lang sa nato ni ito paminaw ni. Kaning ni after na ni sa aton to abitong presko niya anang gabi anang November 2024. Anang November 23, 2024, moto kasamang Nestor ang video nga moto'y paglitok niya nga kon pati yun ko kay kanang interviewan sa atong vlogger nga si Princess Maui. Ha? Moto'y interview niya. So moto'y naka-istorya sa ato. Human atong nga hitabo, ha? Pangutana sa mga kaubanan natos media, nganong nasulti man to niya? Ato paminaon kasama ni Sorbe. Kano be?
1: So, the context is, what did I say? I was asked, do you know
0: about tanawa,
1: the Roman... So there was a question about Romanov, and I said, well, this is the first time that I've heard of that, but I've been warned by two persons already. Two. Be careful.
2: Saad pa ni VP Sara sa kanyang 2024 interview?
0: Tanawa. Sige, padayon no.
2: Bakit naglabas siya ng conditional threat laban sa First Family? Narito ang paliwanag kung bakit conditional ang nasabing banta.
0: Tanawa ha?
1: So, tatlo na yon. One person warned me, another person warned me, and then I was asked during a press briefing by a media person if I know of these plans, if you can say the word, if that is the correct word to use here, plans. So, I answered, I was asked, Romanov, and then I answered, I was told by two people, this is the first time I've heard of Romanov, so that is the third already. And I said, don't worry about my security. If they kill me, if I die, kapag pinatay ako, kapag namatay ako, in the context of, don't worry about my security. So this means, pinatay ka. Diba? Kasi hindi ka naman mamamatay by heart attack in relation to your security. Diba?
0: Tanawa,
1: so,
0: ha?
1: Kapag namatay ako, I already asked a person to take revenge against three individuals. So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime?
0: Tanawa sa samang nisor. Nga naka-istorya sa tungod anang gitawag og Operation Romanov. Kanang Operation Romanov, muna kasamang nisor, ang gatong operasyon bang na usa ka royal family dito sa Russia. Ang gimasakir sila kasamang nisor sa kapamilya. Ha? So muna nga term, ang nadungog ni Vice President Sara Duterte coming from the interviewer nga katunto ang usa ka vlogger. Ha? Nga, BP Sara, ayaw ko kumpiyansa ha. Unya, yung gistorya di rin nga, doon na sa'y tulo ka mga tao nga, nisulti niya nga, pabantay-bantayon kay mudyag muraog na ay kana bitaw kwan ang yang kinabuhi ba dili safety yang kinabuhi kasamang Nestor ha at ato paminaw utro god paminaw na to ha paminaw na to bike
1: told by two people this is the first time yes what did I say I was asked do you know about the Roman So there was a question about Romanov, and I said, well, this is the first time that I've heard of that. But I've been warned by two persons already. Two. Be careful.
2: Saan pa ni VP Sara sa
0: kanyang 2024 interview? Tanawa. Ningon siya nga, dunay nang utanan niya taong kasama ni Sunan, istorya niya. Ha? Dunay na istorya niya nga na VP Sara pagbantay. Pag-amping. Ha? Pag-amping, unya dunay Operation Romanov. Nga kanang operasyon kasamang Nestor ba nga, muna nga kinanglang ang defense team, hopefully nga, ha, inig next week, ang defense team makaprovide anang na, ang kinsa may nagsulti sa Romanov. Operation Romanov. Unya, katong dunay threats man, ha, si VP Sara. Iyam nang gisulti din rin, ngayon nakasulti siya ato, kay duna sa threats. Apa nang iyang mga hulga nga nadawat sa kinabuhi, wala matod pa imbestigare. Or giimbestigaran mang galing, ha? Giimbestigar mang galing apan wa tinud-a ka sa mang listo. Ha? Oh. Wa tanana ang wa tinud-a. Ya kuno ato kuno kwaron ato ang ato paminawon sabi, okay.
2: Bakit naglabas siya ng conditional threat laban sa First Family? Narito ang paliwanag kung bakit conditional ang nasabing banta.
0: Ah, nganong conditional, ha?
1: So, tatlo na yon. One person warned me, another person warned me, and then I was asked during a press briefing by a media person if I know of these plans, if you can say the word, if that is the correct word to use here, plans. So, I answered, I was asked, Romanov, and then I answered, I was told by two people, this is the first time I've heard of Romanov, so that is the third already. And I said, don't worry about my security. If they kill me, if I die, kapag pinatay ako, kapag namatay ako, in the context of, don't worry about my security. So this means, pinatay ka. Diba? Mm. Kasi hindi ka naman mamamatay by heart attack in relation to your security. Diba?
0: Ah.
1: So, pag namatay.
0: Tanawa ha sa ha. So muna, nga ningon sa nganuman, ay nagkasulti sa ato kuno kasamang nesor, kay matod bang VP Sara, doon na sa threats nga nadawat. Ha? Una ka ng operasyon Romanov. Pero kana kinahanglan pa ng ipaprubar, kinsa man asa man gikan kanang operasyon Romanov. Ha? Muna nga kanang operasyon Romanov term na kasamang Nestor sa kanang Romanov family nga gimasakir dito sa kanang nang sa Russia lagi sa kaloy royal family kasamang Nestor. Ha? So muna nga nasa hulga nga nadawat dili lang siya kundi lakip sa iyang pamilya. Ha? Nya kay balo siya og kinsa asa gikan ng info. Ha? Muna nga tuan nang kwanon ha. So asa may dugang nga kwan katuntuang usa nga video kasama Gerald Bitaw. Ha tong kuno tan-aw to usang video. Dapay lang video ha. Ha katong lang video kana tanawa. Ha Operation Romanov na jud na puto lang na sa kasamang Nestor. Unsa may ang giingon din eh? Daghan siya nga mga nadawat nga mga threats. Napublikar ka na, kagi-interview sa media, nagpa-interview siya. Ha? Nga naman, kaya di ka magpa-interview ka sa Mang Nestor, mahilom ka na, o niya, wata kay balog doon ay lipot bang mahitabo ba? Abi ko na ito paminaon ha, si VP Sara, tanawa ha. Katong ni ha, katong nga, before ni siya, nahitabo ka na ng 20, ha? Kuha ni siya ka ng naang 2024, tingali ni nahitabo, 2023 ba? Ha? Okay, itong paminawan ko siya.
1: Si na national security concern ang threat sa president. Pero apparently, they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. What kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao? Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Pag threat sa'yo, baliwala. Pag threat sa kanila, national security.
0: Ah, tanawa, ha? Tanawa ka sa mga Nestor. Gihulga siya na ay threat nga nadawat niya. Ang pangutana, murag ibaliwala ang iyang mga nadawat ng mga threat kaya gisumbong sa otoridad, murag ibaliwala. Pero og sila kuno maoy hulgaon, siya mga sukindig paminaw mo ay gokdo. tanawa ra na ha. Mo ni nga kanang nangano man na. Naihulga na niya prior sa nakasulti ato nga porti na sang isuga labi na nga gi-cite in contempt ang iyaha nga chief of staff nga kato sa Attorney Lopez. Ha? Kinsa may di maglagot anak kasamang nestor pero conditional. Ha? Conditional. Why mahitabo sa presidente kung why mahitabo ni niya? Ha? Ni VP Sara? Ha? Muna, lisod mo nga dili ni muna ibilin kasamang nestor. Lisod mo nga dili ni mo bilin kay ang mga nabilin nga pamilya ni mo ma, ha? Ma blanco sila o kinsay pangitaan. Ah, so muna nga. Ah, tanawa ngano ningo na sa danaw kay kanay usmon na tong paminaw bay. Tanawa ha. Okay.
3: It do not considers C na national security concern ang threat sa president. Pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. What kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president?
0: Mm.
3: Hindi ba ako binoto ng mga tao?
0: Oh.
3: Hindi ba ako ang vice president ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Pag threat sa'yo, baliwala. Pag threat sa kanila, national security.
0: Ah, tanawa ha? So naana ka sa mga nestor? Kani, posible ni nga, kanini ang mga videos nung i-play kay, kuhaan man eh, ato man yun nang ipa-authenticate rin sa itong teknisya, no? Di lang kumaingon nga. Atong teknisyan, expert na, pero maayo. Competent man eh. Ato mga teknisyan rin, kasama ni Sir, kasama ni Gerald. Basig ka niya, basig ma-appeal niya sa presentation sa defense team. Ha? Basig ma-appeal niya ang mga videos. Ha? Kasama ni Sir, ikaw lang niya, kasama ni Gerald. Gay, wala niya na minaw na to, rong taga defense team. Basig ikaw, ipatawag dito, kasama ni Gerald. Kuyog lang kang Louie dito, ha? Atong balikan tong video be. Atong balikan ko to kasama Gerald katulas ng video kong gisene mo. Ha? Atong balikan tong video. Ha? Kay kaning tanan nga kaso karon tungod ani nga video niya. O niya nganong nakasulti si VP Sara ani tungod adtong to ang dunay hulga siyang nadawat nga gibaliwala. Matod pa niya. Ha, betong paminahon kining ni ang usa ka press con anang gabi sa 23 November 2024. Bekya kana. Bekya kana ha atong paminahon ni. Eh.
4: Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos.
0: Ah, oh, tanawa ha.
5: Huwag kang mag-alala, ma'am.
0: Ah. Oh.
5: Sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao.
0: Mm.
5: Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil ha. Hanggang hindi mo mapatay sila.
0: Mm.
5: And then he said, yes.
0: Mm. Tanawa, muna din eh. Muna ang video makasama ng... gi-kwan dito sa prosecution. Ha? So, inigkasunod si Mana, kay, ka sa first week, ha? Wa man yun nakapresentan ang prosecution, basin pa o karong sunod si Mana. Ha? So, muna, manghinaotang ang defense kasamang nestor nga, tinuod magaling gining ila, ha? Ha? Nga, makakwan sila inigkasunod si Mana, kay katong unang si Mana sa tinuod, anay lang yun kasamang nestor, bisan ang mga ordinaryo, mga tao nga naminaw. Ha, dili gyud to ingon nga score to sa prosecution. Dili to. Ha, naa to diri sa defense team overall. Sunod si Mana, ato ning panid-an, dili lang ta mo kuan kasamang nestor kay wata kay balog unsay giandam sa prosecution. Ha, basin og unsay giandam sa prosecution, basi og maka tusik-tusik pod makabawi og gamay kaning ni ang prosecution team. Ato ang kwanon ha, kay una, kay balok ko, unsay giandam sa prosecution. Ang witness nga hitman baka ha? Ha? Hitman, giunsa pag-transact, doon na ba'y communication? Ha? In what the communication they have? Nga ilang i-present during the trial next week? Ha? Giyon sa man lapagkuhan, ana. So, posible nga ilahan na nga ipresentar dito. Ha, kanin sa, di-text ba, gi-chat ba, gi-tawgan ba, or gi, ha, gi-addo ba, nag-abot ba sila sa sapa, kasamang ni... so, manghinautang sunod si Mana, manghinautang... kanang na ang makabawi-bawi po ang defense sunod si Mana kasamang Nestor. Aron pong thrilling paminaon ang prosecution, makabawi sila. Ha? May lang nga makabawi po taon sila sunod si Mana. Ha? Ito ning katagang pagtagad o niya kay... Ang mga tao, nag-atang mga tao niya. Katong nga video nga nanghulga si BP Sara kuno. Kanang nga video, nakibalo na mga tao, ana. Balo na mga tao, oy. Karon. Ha? Kibalo na mga tao. Aray sa tadiri sa tuang mga winners karong buntaga, dugang winners nga makadawat sa tuang mga pahalipay gikan sa DYHP. Nagasanbay karong mga orasa si kasamang Lailin Rabanais Arigadas. Kasamang Lailin, kinsa nin dugang nga mga winners sa to karong buntaga. DYHP
6: Ottoman Report. Mayong punta po sa kasamang regiman Benji, balik diri sa Cebu City South District. Dinay grupo ng sabi kadawat sa ato mapahalipay. Isip pa salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Brenda Eden, Angie Rosal, Rachel Bacayan, Jeneline Torres, Elvira Navaja, Ocora Pateres. O para nang sa ikasingin ninyo sa DYHP. Sobrang ako si kasamang Julius Balilikini, si kasamang Lailin Rabanis Arigadas, DYHP Tataag RMS. Ngayon yung gihulat, straight to the point. Straight to the point,
0: walay likuliko, balita klaro, walay libog-libog, subo paminaw. Okay, salamat kasamang Lailin Rabanis Arigadas, kasamang Julius Balili. Ang sa tuwang mga naminaw, ng mga sukintig paminaw na sakpan. Kadawat na sila mga pahalipay karong buntaga. Iyang isulte dayon, subo paminaw na. Sugod na nga. Silva Reformado Phil, mao di ay mausa di ay nga nakasulti si BP Sara ana. Kay giunhan man sa di ay siyag bahad kasama. Lagi tao. Kasamang Windel Bacaso, naminaw na to si Ondo Gabutin. Naminaw sad nato og si Manugas Maniha Michael. Si kasamang Randy Bastasas. Kasamang Glinda Masong Lagos. Og si kasamang Theo Tokos Genetrix. Og si Biling Kahis. Si Archel Del Valle. Naminaw sa nato karon. Ayaw na paglangay. Kay si Atty. Rufil Banyok na'y nagbantay. Straight to the point. Inudyod pirmi. Kamatuuran niyang dalawa. Aniya si kasamang Nicel Dacalos. Naminaw mi diri samtang. Naminaw dahil kuno sila dito si kasamang Nicel Dacalos. Nagtupi mi karon sa Gifted Hands sa Barbershop Mamuhon. Si kasamang Nicel Dacalos sa mga kaubanan. Lamat ni mo diya kasamang Nicel, ha?

0: Ania si si Dong Ariel Tabanaw, ha, naminaw sila nato karon. Ha, naminaw sila karon diya si Tio Lito Tabanaw Sad og sinong Nante. Ah, kasamang Nestor diha sa may kinasang-an ba ni diha kasamang Ariel o basa? Ah, naminaw sila karon dito sila ha, ni kasamang Nante. Ah, Alpitse, no? Og sa kasamang Joel Andalisa, naminaw na ito. Tanan lang naminaw, no? At ang tagad ato mga naminaw sa taon nga niduyog sa itong programa, bisan og wala sa Tony Rufil kasamang Nestor, paniduyog yun siya. Salamat kayo din niyo, ha? Si kasamang Jam Stubbs, mayong pagpaminaw. Og si Ili de la Pina, naminaw gikan sa Holy Cross, Basak Pardo. Kasamang Fila Brigole. Naminaw sa Lagundi Oslob. Og si James Camillion Ramsey. Og si Maureen na Mangampuro. Og si Maribel Lau. Roberto Sabroso, naminaw sa nato. Og si Ato sa Tumimbang. Og si Nere Dan Umpan. Og Julius Arisgado. Naminaw og si kasamang Rosaline Pitulan. Og si Lori Pitulan. Diha sa Konsolasyon, naminaw di sa nato karon, ha? Always yun naminaw sa Mandawi City's Julius Arisgado di ay. Og si Jinkies Vlog, naminaw na to. Okay, salamat kayo sa Isidro Talisay Ristauro Family, Josa Puentes. Okay, wala naman tayong oras magkasama sa tuang pagpadayon sa tulumanon. Salamat sa gayo ni kasamang Alan Polistico og mga pamilya niya nga naminaw na to garong buntaga. Salamat kayo, musunod na ang tuang drama kung akong pasultion. Salamat yung tanan ha, kay inyong hagyo ko nga giantos ha, sa pagpaminaw sa gidoyugan di ay. Iubanan ko ninyo. Sunod si Mana Pohon, makauban na nato singpit. Tony Rufil, Brandis Banyok makasama. Imelda Cabala Quinto, naminaw natong si Bong Villamor, og si Christine Buboy, og si Udje Kumpok Rakasa. Uy, kasamang Udje, ha? Ato ang Dramaturgos DYHP, ha? Sipa, kayo mo diya kasama sa Tik Jang Dong Special Foods. Kasama ni kasamang Udje. Ato ang mga nagtanaw sa tuang YouTube channel. Naghan kayo sa tuang YouTube channel ni Attorney Rufil sad no nga naminaw sad nato karong buntaga. Salamat kay ninyo ha sa mga kaigsuonan nato diha nga di nato sa tagsagyod og kana bitawng great tungod sa kadaghan no. Si Leia Dandan, si Vinci Villardi, si Julio Sapasco, si Eduardo De Rosario sa tuang YouTube channel, si Friends Vlog. Naminaw tanan na lang, tanan naminaw. Okay, salamat kini niyo ha. Kay magdrama na ta makasama taon ha. Nya igo-igo sad nga maka kwanta gamay ha. Sa buntag. Sa ngalan na lang skirt kong pwersa sa DYHP Airmen Cebu Auto Station Manager Attorney Rufil Fernandez Banio. Ang kabandres master control si kasamang Nestor Romesilio, kasamang Marisa Abadiesa, kasamang Gerald Albios, kasamang Rina Lau. Ato ang kwani sa kanang ganahan kuno po siyang mahigong, mahimong expert nga IT. Si kasamang Rina Lau na to. Kasamang Rubel Boyser at ang chief technician. Oliver Ates, si kasamang Jerome Yap og si Alan Taladua. Si Carl Andre Case na minaw sa day na to karon. At tanan lang namin ang salamat kayo og ako na lang yung boss nga lagad sa kahanginan ha nga manamilit yung plagis pag-ingon ng kasamang Radio Man Benze Tanghian na niya ang inyo makakauban o niya manamilit yung plagis pag-ingon ang Dios ha magauban ka na itong tanan sa tanan napit sa tanang panahon na ito ang ampo ta kanunay makasama tungod sa mga katalagman ampo sa tanan ito mag-iksunan dito sa Mindanao o sa uban pang party sa nasod nga unta malik kay sila sa mga katalagman taon. Tatak RMN. May buntag.
1: Straight to the point. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon. Pasultihon, ako moingon, nga kun adunay aso, adunay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausika.
3: Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasatawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
2: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kung ako ang kasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
3: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
4: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
2: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
4: Dito na buo ang confidence ko.
3: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
5: easy maging best me.
6: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
7: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
8: Mami, undangi ang drama.
7: Angeline,
8: na ako'y na-discover nga timplado na,
9: lami ang masusunod.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out per DTI Fair Trade Permit number FTB 25894 series of 2026.
7: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
8: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
9: Tas pang imo blood sugar. Ato na kaway diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Gagapa mo po sa glucose. Visine. Controls blood sugar. At polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
10: Mabalik. Sabi ka doon sa yung
9: DTX 500.
11: Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500.
12: Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi.
11: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
9: DTX 500!
13: Pumali sa mga butika.
14: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswainan ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: Hi, hello mga kasama, kinig po inyo Kuya Joel Bensin, kaupas ako partner Randy Tired, magumusta ka ninyong tanan o sa tanang mga kigsunan mga kasama. Awhagong ko ka mong gumagamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kogun Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ato magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga bagdok. Kini gibuhatag duha sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan ato magtatampo si Bagdok.

kini akong problema ba, hinas kong asawa ng buro si Krambugoy sila ba? Tagapasil mo tao ni Silinga ni Noy Edi Bertolazzo. O nga nung problema ako, ano niya, no? Yan na ako pagsugod ang mga pangitabo, ha? Inday kutsing, hain.

0: bisag pordoy, basta makalangoy, makakuhag isdang barungoy. Pinarisan sa kamuting kahoy, kinabuhi sa mga callboy. Kung ako ang mamatay, salunganan mo pahulay. Kasing-kasing sinamaran, inday kunsing sa akong dugham. Ay, giming nga ako sa original nga singer.
1: Unsa man itong kayo, magtanaw lang ka diha. Di ka tatabang na ko diri. Bukan kini ako mga kinukulang
0: tugas sa kanilari, oi! Unsa man ba na? Huwag mong sulting abot na siya.
1: Dali niya, bando ko, kadugan ka niya maglihog, oi!
0: Kuming, kuming ako, kuming!
2: Unsa man ka, oi! Huwag ka kita na ako nga nagpaingon din nga nagbaguod ko sa mga kinumpra.
0: Ay, no, unsa biya ka dayo, oi! Huwag mo kita dayo ni Maribao ka na di kaya ko klaro glayo. Nearsighted man ko.
2: Ilum niya, nearsighted. Mauna, gusto ka makaig mangli-li. Hmm? Bisa ka may lungag, klaro lang ka, klaro gid kay gihapon nimo.
0: Ay, bida, makawawan sa taon, tari mo.
2: Mauaw pa na ikon ka. Tanawang record dito sa barangay, halos imong tanangan dito. Daghan kay nagreklamo nimo tungod ana imong kakusog, mamuso.
0: Ay, bida, ikan yung adto na to. Sabatanon pa ta. Karun, minyo na ta, wala na kuwana.
2: Hilom na, wala na. Hasta gani ko unayon magay ko ni mugli-li. Maligo ko unayon ko ni mugli-li.
0: Ah, wala na ligo ko na. Ligo to ka.
2: Dabaday! Hilo pa ka diha, magduka ka.

0: kaming day Wilma, day.
1: Ay, kung samok-samok ka, di abagdukan, ay bawa ba siya doon ako gibuhat diri. Bagdukan ko ng naong nimurong maglagot
0: ko. Sige, day, palihog, day.
1: Tituyo ni mo?
0: Ako, kuhan ka ni muta, narota ka niyo.
1: Sige, pangunta na, day, hindi ha. Dali, ah, kinapa ko gibuhat.
0: Kuhan, day, baka ka
1: ni... Magdali!
0: Ayoko, kuhan, ah...
1: Magdali, baka kinapa ko gibuhat ka, dugay, kasulti, kadugay.
0: Ay, muta, narota,
1: no. Sulti na!
0: Ay, la taon pa muna liyag takot. Rosa, man, muta na ako, napaki kwarta niya.
1: Kaya nga naman, maglala na sad mo. Wala lang yung kailaing buhat, ang pagsigi na lang yung lakla ni mo.
0: Bang! Okay! Ay, ano, di ba siya kukalihay? May gumo yung sakita, ano de?
1: Mona, pag-budget o maayo. Ako, purti na kong budget, diri. O niya, ikaw, magsikag lakla. Sige, pangayo na ako, aron ilakla ni mo. Wa ko'y kwarta, nakasabot ako. Wa ko'y kwarta.
0: Mawit ang ngutan ako ni mo. Naba kay kwarta, wa ba kita gaadi ka? Kadawad ko sa kong loon ka, Jismil.
2: Ay, wa ma ka magsulti. Naade kay kwarta diya. Dung bi, bi, bi, dung bi. Na ako'y bayran nan baya.
0: Ah, wa. Kasabot ka, wa ko'y kwarta. Po!
2: Agay, ako na kikos ka. Tiro, bago na ni agay.
0: Isa na, bago ni sa. Bago ni sa.
2: Dung!
0: Bahala

0: Bonnie, pait na akong asawa. Ah, probida. Pait kayo nao? Kwarta ba? Kwarta kayo nao? Pero, kusog kayo masuko. Pero nai kwarta, ihatag ni mo. Ay, dali kayong mukal mo. Ay, basta kwarta. Bidag din bayana. Kunya?
1: Presos. Priyata problema di. Oh, pre. Kusawa, pre. Grabe kayo.
0: No, babay.
2: Mas grabe itong kusawa, pre. Kay bisagwaon sa ngita yung patay.
3: Ha?
0: Ay, mo, pre.
2: Lagi, paita bitaw. Ako sa gingnan nga ayaw kong mahaye kung nga nung kita mo yung nagtaminyo. So, hiling kong kagwapo.
1: Pre, ako sa pre. Liso kaya ako asawa, pre. Kaya uka akong pangutanon kung unsa yung gusto mo yung naman nga I want trouble. Ay, boy. Hindi ka ugmagod. Has kang nagkahanan akong kinaurasan, pre.
0: Ha? Ha? Unsa ba man, pre, ha? Ha? Ilis na kasawa ninyo tulo.
1: Ay, binuang da, pre.
0: Pulipuli to. Lagi, lagi. Huwag ko mag-joke. Ilis na yung kasawa, pulipuli.
1: Binuang da, pre. Lamit nung ako.
0: Change partner ba?
1: Lamit nung kasawa, pre. Guwapa pag yun. Binuang, pre.
0: Ay, ilis na kita ninyo. Ilis na.
2: Kita lang, pre. Kita lang, pre. Ilis na. Makapin po doon ako mga anak eh. Mga dagkong ikaw, mga tapon lang yun. Ilis na.
0: Apilak mo yung mga anak, pre. Ha, binok?
2: Dusi nilang. Namatay mga usa. Ah, Tracy Monta na sila.
0: Pagkakalot, mura din ang sinado!

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo sir, bago akan trabaho na kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko liha, may asa sa bukat. Sulay mo di ba, mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata, naapo ng umah. Kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ni. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duwang tudlo ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Silver Advance, may nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
6: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsaba. Ayan! Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be extraordinary with MX3.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako, believe.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
16: Biotrop Herbal Capsules,
17: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
16: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
18: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
15: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
16: Biotrop Herbal Capsules,
17: garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
16: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
18: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
0: Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
10: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagkagis bila-bila herbal oil?
19: Dati, mamugnaw ko kay gikan man ko nag-mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapong gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na itong akong pamanhod o kanormal.
0: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: sobo, pre. Imo na to. Ilisan pa to na ako. Ha? Nahangi ko ilisan to na ako eh. Ano sa man? Gusto kang pakapinan ka quick-quick?
1: Ha?
2: Pre, butan ka na imo asawa, pre.
1: Tapos kang butana na ako sa awa, butan ka na.
2: Dili mga mga waras, pre.
1: Ah, di mo na kaliwat ko yung ring. Ah, di mo na kamo mga waras.
2: Ah, basta butan, ha?
1: Butan lagi.
2: Ah, sige, sige. Imo na itong ako asawa. Ako na itong imong asawa, ha? Ah, ay, aris ako, pre.
1: Ah, swapping nga ito, pre, swapping.
2: Ato na kong imo asawa, ha? Ako na mga ito.
1: Ah, imo na ang imong asawa. Kunya, imo asawa. Ako na itong asawa.
2: Ah, wata lang. Mwapas mo ito rundi, pre. Ikaw na ibahala, ato, ha? Ato na ko ito imong asawa, pre.
1: Ha?
2: Adihan ako, pre.
1: Ah, oy, ah, oy.
0: Lugawa ni Paritibor. Kita mo tayo mag-ilis, pre. Siya may nagdali.
1: Ah, sagdiyan siya, pre. Mas mayan na siya mga kantos. Ano ko ang asawa, eh.
0: Siguro ka, pre, nga mag-ilis mo kasawa?
1: Hmm. Sabi, tuon mo, kumidya ko?
0: Lugawan yun. Dati nun, anay itong inyo na, pre?
1: Ah, okay, ang kay muna ko kasawa nga, iyang masawa. Ah, okay. Ilis na may ana.
0: Ah, kunya, okay na ka, pre. Di ka ka magmahay, pre.
1: Siya magmahay, pre. Kaya portibilitaan na ka kasawa. Kapasil ko na kaliwat.
0: Nga, sugod din mga asawa, pre.
1: Mao na yung problema ron, pre, Tibor. Ah, kita ti paran mo, amo, binok, banok. Pre-banok. Pre-banok. Mauna yung problema. Ganun na ano pa mga kadiha, pre, nga, nilakaw na mataka. Sabi na siya, nitingo mo dyan ka, oy. Lakaw na nito, kuat, klima, ito nito.
2: Kaan
1: po kukupya,
2: pre.
1: Ha, kukupya. Mauna yung problema ron, Tibor, pre-binok. Ha? Kung iya mapasugot, aga kong asawa, okay kayo.
0: Yeah, ikaw, pre.
1: Ang ano ba ko?
0: Kailangan ka sa kasasawa ni pre, Tibor.
1: Ah, basta di na ako asawa, gandangan ko.
0: Yati
1: siya. Olay, mawari mo ka ito asawa, Pretty Boron.
0: Oh, maapas mo rin ito, ingon siya.
1: Oh, oy, burbida, no?
0: Ay, parang nagduong din, pre, maumurag maun na.
1: Ha? Asawa ni Pretty Bor?
0: Oh, pre.
1: Uy, murag lang yung lukdog kaang.
3: Ha?
0: Di mo nagkaangon.
1: Usaw nila.
0: Dekoresyon mo na niya. Mga buwak ba?
1: Ginduok.
4: Binog! Asa si Tibor? Ang akong palalabas.
1: Away! Wana, gilisa na ka. Ida na siya bago.
4: Ha?
1: Oh, di na siya. Kanis puli kuno si Tibor ni Way. Siya ay bago ni mong asawa. Aw ba na? Kay nag-ilis naman sila. Ah, kana. Mawa ni bago ni mong ba na? Kana. Ah, parang ninga nga makadiha. Huwag ka katingog.
0: Pre.
1: Ha? Di ikaw dawatan eh, kay kani, mao ni Politibor. Siya bago ni mong bana, aw asawa di ay, kay nag-ilis naman ni sila.
0: Ay, to, ana pre, ay, da, pre, na nun.
4: Sa man, gyud, oh.
0: Ayog to, ana, di na tinun. Asam to, Stilbor, asam. Ako to, pre.
1: Aha, pasun mo?
0: Oh, ako li, apas ato.
1: Pre, uyaw sa omin ako, asawa, Tibor, pre.
0: Ginahagi ka mag-ilis yung asawa.
1: Ha?
0: Pahala ka na.
1: Gindoong. Ginahagulis, Tibor.
0: Ano mo, pre?
1: Bayot mo na yung kapuyo. Pagkakanahan!

0: kai sugam mak na mai ken kelakau den ko kena ham di seperti bur sia mentau ya ang i bayut punya yang kepuyu tahun oh sia nak ngung kesugat ai mau na sia ngadur hilak mun sia oh anu ka ah pre tibur ngadur maka oh sandayu di alikri no sab dal daun ibu pre
1: ingun mu ke ngabota di bos awa pre di ngauras
0: oh di pitau nang ngauras permula tanah
1: mau deg dagan ke belakai pre
0: sah belakai ka
1: wa muka pakai sulti pre ngamayo de enang mengulata ibu sawa pre
0: ayo si pitau ke sulti bayo de ibu sawa tablar ta
1: tidur tadi.
0: Gikula tadi seperti tibur semua sawah. Ogwa tahun makasagang seperti tibur. Kelitan tahun siya. Tidak kuak black eyes yung mata. Unya. Ah. Ano siya sa... Lagot kay ngaw.
2: May kay na uli ka na.
0: Ah, ayun. Sunod ko tahun na ni.
2: Marika magdo?
0: Ah, dahi.
2: Dukul dahi dire. Targito na kayo ng pinuti ron.
0: Ay, bangag sa ilong probida. Nagunit ay kang
2: pinuti. Dukul ka. Dili.
0: Nanaday, nanaday. Awan, hapatay na kuwani. Day?
2: Ah! Ay, ay! Rumagulatag sagpan mo na yung sakita ito eh. O pag rita ka panukan, piti mo na ito.
0: Hilop! Ah! Ay, ay! Ito na daw na yung sakit na kanya kukunay.
2: Kinsa na si Tibor?
0: Ah, ah, ah.
2: Kinsa na si Tibor? Sika mo nung mata ni mo? Tuslo ko mo nung mata ni mo?
0: Ah, day, day. Kuwan, day.
2: Kinsa lagi na si Tibor?
0: Ako nung kumpari, day.
2: Adi, ay. O kung sa inyong kasabutan, ha? Nga nung giapil-apil ko ninyo?
0: Ha?
2: Kung sa inyong sabot? Nagsabot mo nga mag-ilis mo kasawa, ha?
0: Wa, ay, kumidjar mo itong ako taon. Wa, bukibaw nga iyan itong tinodon.
2: Paraw.
0: Ah! Agoy, doy! Ay, ay,
2: gusto na kang ilisan ko ni mo, ha? Gusto na kang ilisan ko ni mo,
0: ha? Di ito mo, day. Di na ito mo ilisan.
2: Kaya nga nung mingo mo to siya nga, ako na kuno niya kasawa.
0: Ah, ano?
2: Matod pa niya, nag-ilis ko na mong kasawa. Siya na'y akong bana. Kung ikaw mo ay bana siya kasawa. Kung saan ka tinuod, ha? Pabaka ko nung magduka ka. Di ba magduka ko nang naong ni mo sa kong kumo? Kung saan ka tinuod? Kung saan ka tinuod?

0: sandal, ang super sandal.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
2: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
3: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
4: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
5: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural at original. Mama mia,
8: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
9: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Aboitiz Power, Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Aboitiz Power, Bisayan Electric o DYHP Cebu.
10: Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suod ang sagulini. Mong pass masang epekto, sulod sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay, sulod sa 1 oras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass, methylsalicylic menthol to clavulyl acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
12: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na. Nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
13: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon ayo na pag inom na bisag unsa pagparagis na ka sisay yun gisiwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugod na ginom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis.
14: Kaloy na dapat,
13: eh? 16 ako.
12: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa Paragis Bilabila, dili

0: kuan kanang
1: unsa? May plano gid kang ilisan ko nimo?
0: Adi, ha? Dili taon dayoy. Ano ta unsa ba rason ikaw pa? Ya ako ang ilisan.
1: Bot-bot ini mo. Pero sige lang. Mo ni mo gusto? Okay. Sugod karon. Mangita ko kipuli nimo.
0: Ah, dai. Kuya Juan, gusto pangantis ko masawa. Ambo, wa ko makasabot. Mura ko nalipay nga. Mura sa ko nag-uol. Pero, usa kay gayo ni ana. Moy, ako nabatayan niya nga.
2: Braylio. Sige pa, Braylio.
0: Ang may bayan na.
2: Braylio, sige pa. Paspasidong. Braylio.
0: Paspasi ko na.
2: Braylio.
0: Bilma.
2: Braylio.
0: Bilma.
2: Braylio. Paspasi.
0: Bilma.
1: Agay! Imal ka kisang papang ko ni mo kasakit!
0: Aha. Kwan.
1: Sakit!
0: Ay!
1: Animal ako!
0: Ay!
1: Malog yung iba ko di ba?
0: Ay!
1: Isang iba ko di ba?
0: Sumaga ako kilin ay! Noon sa taon ko yung mula tom ko.
1: Angang! Isang pamang ko ni mo! Para ako ka man!
0: Natural! Isang paot ka! Para di ka... makamata ka kayo! Di ka kamata ka! Kita ka isang paot ka! Para makamata ka!
1: Sinabya! Lamay na kaya kong damgo, pero imong giputol.
0: Ah, kisah si Virgilio.
1: Muna ko ipuli ni mo, si Virgilio sa kong damgo.
0: Ah, ano?
1: Sibog na, be.
0: Oh, day.
1: Pwede ka ito kahit na sofa. Samo kay kadiha.
0: Oh, day. Ay, binuang diya, day.
1: Sibog na kay matukog balik. Ay, basi guwa parong kapamurol si Virgilio.
0: Ah, unsa?
1: Magtiwas, me. Kay imong giputol, surambaw ka makain dako.
0: Ah, day, Bilma.
1: Tabi niya ba kay magtiwas pa, me. Okay, hoy. Kuidaw ha, ayaw jugog sagpa-sagpa ang usab ha, kung dili ka gustong kulatahon, tika gway undang-undang.
0: Ah!
1: Bilma! Nakasabot ka, ha?
0: Bagdok! Bilma!

Ngao niya problema lagi sa akong nabantayan niya ba. Pero firme na siya, magdamgong birilyo. O niya, ang ER bang dagbo, firme guwat sa style. Turjak, probida. Tinuol ka niya taon. Ha? O bugna lagdi, aron palagutong ko niya. O sabay akong buhato na niya ko asawa. Ati pres, asawa mo yuka. Pwede ka ha, kung ha, makasood sa iyong damgo taon, aron ko latahon ko ng hingingan lang birilyo. O saman, beko no, kung kamoy pasulti yun, usahon man niya ako, ha? Si Bagdok.

0: Salamat sa tanan, Lord Mom Mary. Salamat sa pagkampo. Bang, good morning, Tia Bang.
1: Good morning.
0: Ate Press.
2: Good morning.
0: Oh, Ate Jijin.
2: Oh, Ate, Ate Press, Kuya Alan. Ako sang i-greet at i-shout out ang atong listener kaayo, Kuya Alan, si Ida B. Tudtud, si Cheryl.
0: Ano ba, Ida?
2: Dili man to, oy. Si Cheryl Cuerda o si Doris Almana o si Leia Abendan diyan sa Talamban nga. Naano sila yung pharmacy, Kuya Alan. Naano sila magtrabaho sa pharmacy. Unya, shout out sa ako ang mga mamang permi yung nilpalita. Don Pepe Tablia kay taas ng energy. Happy, happy, happy, happy permi ang mga bata. Unya, ang mga dago, happy na sa dayo, Kuya Alan. Kaya naano may Don Pepe Dark Chocolate. Unya, pwede sila mukaon sa Diamond Yema o BMA Special. Mupalit sila kay mukaon sila crunchy, crunchy nga tasty fish cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Thank you kaayo ninyo.
0: Okay, salamat Tati Jinjen. Sa thank you kaayo sa mga bata ha. Kinanglang minum gyumog dun pepe tablia mga bata. Kinhanglan gyud na kapadun class senior ba padung muskilan inom gyumog dun pepe tablia. The best kana nato imno nya ugog-ugog ubiyem special og dahimon yum special kay lami kina ugog-ugomo na to samtang magkuykuyog ta sa atong mga barkada, sa atong mga amigo, amiga mga bata. Daghan kita mga amigo, basta ada mga elementary, mga high school, daghan kayo mga amigo, ugum-ugum mo ang OBM special o dahimun niya may special. O sa tanan na itong mga dagko-dagko, ang atong imnon, mao ang, imnon naman ang atong subsuman, mao ang Paulitos Macaroni Crunch, sabta mag-ino mo. Niya, tasty fish cracker, mao na itong isya at siya at siya. Happy kay taana, sambasa ka pa happy, kung muadto ka sa Happy Mart, walo na kulunta bunong kong makta. Mahapig yung ka dito kay Dunay Donuts R Us. Barato pa pala dito. Napay mga school supplies dito. At walang palit kay barato kayo dito. Unya ako rining kinasing-kasing pasalamat sa akong amigo nga gipapalit yung taon ko siyang langbay dito sa Tura-Tura sa Taga-Nasingin, Bohol. Akong amigo si

0: Kung si Al Dario tampos, taga na singin, ambot lang kakay. Basing magkapitan na ni si Dario, ang sa'y nagana na niya. Dario tampos, o si, kung si Al Dario tampos, Chris tampos, Milchor pungkol. Amori pungkol nga dunay kamot. O, nangit si Milchor. Pungkol ni si Aplido, pero dunan si kamot ha. Mark Padin, o Junjun Mingito. Thank you so much kanyang tanan, Sir Dario. Tampos, salamat kayo ni mo, Kutsial, ha? Salamat kayo. O sa tanong mga tao ni former Kapitan June Ramos nga nagbuhat siya ang Miguel Foliar Fertilizer. Good morning ninyong tanan ni Hakap. O sa tanan pong mga tao ni Kuya Nick Pipito, basta Toledo, Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito sa siyudad sa Sugbo. O Brumits PS Nindesin, kung gusto mo nga limpyuhan ang inyong panimalay, tawagan na ninyo ang Brumits PS. I-type na nanas Facebook, Brumits PS. I-type sa Facebook, kunya, tanawa kung unsay gusto ninyo nga buhaton sa inyong panimay. Ug sa tanang mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kanki, Ma'am Casimer Araw, yun man, Kunsyal Lester Daan, Kunsyal Francis Maris, Kunsyal Jewel Garganira, nga ilang mga tao ang gipainom. Ang kaping matabang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan ko Pimix. Mauna nindot kayo na ito ipainom sa itong mga tao sa opisina. Kayo mahumad yun ang ilang mga trabaho. Dili magduka, kay duka. Biya kayo nang argue ka sa opisina. Nagyan kang trabaho. Magduka, ika. Paim na ninyo o kaping matabang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Daghan pa kayo mga binipisyo nga madawat sa itong Sed Panyawan Coffee Mix. Makawagtang pagyod sa taas ng sugar o uban pang mga binipisyo nga atong makuha. Ate Perez, good morning niyo diha.
1: Good morning sa tanan. Uga ko sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katotaas og sugar. Ingon man ka ng bukol-bukol nato sa itong lawas, ato nang imnan og Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ilig pa niyo mo, maog hapon, usag hapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imunod, una ka magkaon sa imong paniuto. Maog hapon sa gabi, sa imong pagpanihapon, inom na po daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alay na ito na problema aning kidney o UTI ayaw na magkabalaka. Tungod kay doon na makaayo ana, kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usan na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
0: Okay, salamat kay Depress. Og sa tanan itong mga kaigsunan, salamat sa inyo paghibog. Number one, sa ito ang number one nga plus na tinuon mo, wag tag sa itong mga panood. Pamaol para kid sa kalawasan, barikos bins, katul-katul, kutos sa kabataan nilikay pagyunta sa linggi. Ang atong paghapla sa ato ang sedlin bituil dako kay makatabang sa ato ang panglawas kay mawagtang yun ang panakit sa atong kalawasan labi na yun ni mga disminurias kong babena katul-katul sa ato ang kalawasan paso ang guban pa niya hawak nga magsakit bikugan nga mga til ato ra kadang haplasan sa ato ang sedlin bituil nga tinuod mo tabang na to ang number one nga plus sa Kabisayan ug Mindanao pero sabuta anara na palit sa butika.
2: Hello na! Sa butika na kita makapalit pero naagi Facebook page ang Sed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangin tayo ang Panyawan Herbal. Yung makita tanang produkto dito sa Sed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sed Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukira nagpuyo, pwede na kita maka-order sa Shopee.
0: Oh, shopping lang ta. Tay para idritsura sa atong panimay. Abam?
3: Good morning, Dr. Rene Bolio, sir. Naghuwat sa ato ang tulumanon. Thank you, dang, sa mong pagsunod. Kay maghuwat ko no siya sa atong mga tambag. Thank you. And, good morning, Reverend Father Rindrin Sinining. Din niya sa Asturians, Reverend Father Red Rosales, Colonia, Tuburan. Thank you. Ang iyong manusab, salamat kayo ko ni mo, Dr. Jeffrey Del Socorro sa Ormoc, Leyte. Ug sa inyong mga staff niya. Dr. Erwin Grecia, LJU Uslub sa Tumonorsis, ug sa mga staff na ito niya. Ano ka magalimot, ha? Ilabinan sa ato ang mga bakabataan nga nibalik na ang klase karon sa iyong mga linggo sa Celebrity Gothic Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Ano na yung mga sangka? Usap ka niya natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin. Sa Celebrity Gothic Beauty Soap, inigamitin mo na ani, magpabilin kitang batanon younger looking cuties artista cuties porcelana. Aduna ba ito mitom imong naong? Aduna imong rog blackheads o diba whiteheads o di ka kasabot sa kanini ang sa imong panit? Since Celebrity Cotique Beauty Soap. Inipunta na nimo sa butika, mailan nimo kining original kay naagi capital letters nga naka-label siyang kilid, Said Marketing. Thank you.
0: Salamat sa kaibam. Usa ta na itong mga isunan. Kita nasayod kita nga grabe kining toksin mo patay na ito. Kaya kining toksin, maumani mo doon. Isunan ni sa ato ang kalawasan. Maumani mo daot sa ato ang blood cells. Ang cover po to sa atong blood cells mo ay daoton. Ano yun niya? Kung madaot at siya kay daghan mo yung tayo. Kay abin niyo, no? Kani toksin, grabe kining mo daot sa ato blood cells. Sa ato blood cells, importante ni. Kay maumani tigatod sa oxygen, nutrients, tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot ani mistake. Kaya mulapot ang atong dugo, mao na mga major-major ng mga sakit ang ato ang bation. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, ug uban pa natong balatian, constipated ka o ingon man, kining atong kidney problem. Mao na nga, mainom yung ka G-detox. Siguro man, pag inom na itong G-detox, usara yun ka kapsula o sa kauras, hindi pa ka mukaon. Pero doon na na kay balatian, katulog yung kainom, buntag o tuhapon o sa kauras, hindi pa ka mukaon. Usara kakapsula kada buntag o tuhapon tagstagsar kapsula o sa kauras hindi pa kamukaw niya imnan gina na ito walong ato sa dusi kawasong tubig matagadlaw busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toksin sa iyong kalawasan ng mainungdan sa iyong balatian o garuling gong yun kanunay atong vital organs inom yuta matagadlaw o G-Detox plus herbal kapsula ang pinakakusog ang number one nga mutang-tang sa toksin sa tuang kalawasan at press.
1: Okay, ang sedo na ito karong adlawa.
0: Si Dudong Bagdok at Ipres. Ang problema ni Dudong Bagdok at Ipres kay nabi sila yung mga kumidya-kumidya sa iyahang barkada ba? Iyang kumpare nga ilis-ilis, lagi kuno sila asawa. Karong itinuod man siyang asawa kumpare nga si Timborg atong yun niya asawa ni Bagdok taon nga si Bilma. Kay mauna lagi kuno yung asawa, ilis. Niya asawa ang Timborg bayot man di ay di portilagutang Bagdok. Pag-abot ito, pag-uli ati pres, kulatag may bagdok siyang asawa, kay bagsik pa siya niya ang asawa ati pres. Kaliwat mag tigapasil, slingang nung i-deliver to naso. Bagsik kayo. Mao na nga, ingon siya, ah, di ay, gusto di ka nga, mag-ilis-ilis, ta, sige, magita kong lain. Mao na ka na gabi ati pres, tuyoon siguro na siyang asawa, namgoon siyang amuro siya, kunuhay gitor jack. Mag-ago-ago siya, ah, ah, birilyo. Mas-mas si birilyo. Maglagot kayo ba na? Saan rin niya, Ate Pris, nga tinuod ba kuno ni ang gidamgo sa iyang asawa? Mahibo ba kuno nga musujas damgo sa iyang ba asawa nga si Bilba kay kulataho niya si birilyo? Be, unsa man eh, tininuod ka ni Ate Pris? O palagot rin niya kontra?
1: Palagot at tinalina, oy.
0: Palagot at tinalina, oy. Kaya posible man kayo. Ano ko tao nga? O iyang yung sugsugos birilyo? Ah, birilyo si Bagdok.
1: Iyag
0: yung sugo na tipres. Kanahan sa disbilma, malita ko sa disbilma. Para na ko, dong, dong, bagdok, di natin o, dong, simple, kay, simple kay na, dong, una-una, dong, kundo na gali kay tuguan nga, di makaayo sa inyong pamilya, taguan, ginanin mo, di ginanin mo maayong, ay, pasaya ni mo, kana inana, damgo-damgo niya, dong, binuang rara, dong, abot lang. Di na tinuodong ay tuwa na. Di kapulihan na yung asawa. Ipalago at rakana niya. Anan lang. Abam, unsay ato mabasa niya, Bambi.
3: Una sa tanahan, gagahapo, karoon sa opisalan, 8, no? June 8. Hunyo 8. Kagahapon, Hunyo City, mausay kitawag og Corpus Christi Corpus Sunday. Christi. Matod pa sa wali sa pare, ang atong pagtamod sa Corpus Christi Sunday, dili lamang nga manakagsimba, manakagpangalawat, manakagtambo sa prosesyon. Ang importante di ko no, kanang inigawasan na to simbahan. Kuna abatay gugma sa ato mga iksuon. Maunay pong.
0: Ah, mara.
3: Pambit. Ari ka sa Salmo 121, versikulo 3. Ngatos 4. Ano, ano itong 4, ano?
0: Yeah.
3: Salmo 120, Psalm 121, verse 4. Nga mo ang bakta sa verse 8. Bato pa dire. Ang malalaba, okay. Correction, verse 5 dahi ta, no? Dito ta. Okay. Sa'yo pa.
0: Okay naman, sige bang. Ha, mapapagyo ka ko. Ako sa nipang salmatan si Attorney Ray Jalun. Di ay ako. Mabigyo ka ko si Al. Attorney, may good morning ni Modi. Ha, salamat at anak ni Tatay Inad tao ni. Kuchel Ray Jalun, good morning. And chat kita tao na to. Sige bang.
3: Salmo 121, verse 2 o verse 8.
0: Yeah.
3: Unaw na to ang 2. Ang akong panabang nagagikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit o sa yuta. Inigabot sa 8, ang Ginoo magbantay kanimo bisag asa ka o bisag unsay imong buhaton. Gikan karon o hangtod sa kahangturan karon. Nagbantay ang Ginoo, ha? Kung Ginoo na nagdamgo si Vilma, yan lain ang iyahang gikadamgo. Wa nang ibiyaan sa Ginoo na puro binuang rin ang iyahang. Ituyo tingali na niya kay iyatilin obserbahan o iyang nasuta ng iyang bana. Murag kuwang ugugman niya kay iilis sa matiglaing bana.
0: Betaw. Sa damayo, imo hadong, imong giilis mo.
3: Ikaw mo ginagbuhat sa sinugdan. Ikaw mo nagsugod. Ikaw mo nagsugod.
0: Badok, bagdok.
3: Bagdok, no? Ikaw mo nagsugod, maunga, ayaw nang ingon ana. Kay, abe pala sa imong asawa, kanang kuan, kanang nakaminos ka. O, maingon kang wa, imong asawa niya kay sigig pangulata sa imo. Basi doon lang sa kay sipyat. Doon lang sa kay sipyat sa imong pagkabana. Maunay hiluton ninyo, hiluta, ni, hiluton ni mo, kay, kung maingon ka, maunay pagtagad sa imong asawa, o doon na baka kay sipyat. Tanawa ko no, kay pananglita nung ikaw mo ay nahiwi, ikaw may nasayop, ay mong tuliron. Kung imong asawa mo ay nahiwi, imo sa siyang tuliron.
4: May bago nang iilis man imong asawa.
0: May sakit sa side sa asawa.
3: Oo, unya.
4: Ipangilis ang asawa, di ko anak, uya kusawan ko na.
3: Oo, unya, kung ako po'y nagdas bayo, di po kumusukot ng ilisan ko, eh. Pong, nining inyong sugilanon, ako na-obserbahan nga matod pa sa title sa kong gibasa, ang Ginoo mao ang atong tigpanalipod.
0: Uh-oh.
3: Sandig mo, ha? Sandig okay. Mo, aron mahusay inyong pagpuyo kayo. Gubot kayo inyong pagpuyo, magani kayo pa mo yung anak, kung saan lang kang na mo yung anak, mag-inilisay na lang mo. Ayaw, ay, sa'yo, yung mga naduduaan, kanang parehabitaw, anong mo appeal mo mga gipajant, ingnon mamisa mo ang host, are you in favor of premarital sex? Ito, magun na mo direk, no. Because it is sacred and it should be done after the matrimony of marriage. Sagrado ka na. Inyong pagkamagtiayon. O, tingali na sila makasal. Gulyat.
0: Adin, kasal sila.
3: Ha? O, mauna. O, ayaw. Ayaw mo anong pagkinabuhi ah. Kay, naamay bayot ang apel din sa gilanon. Ako may, na, ako may madas bayot. Eh, tinuod din akong ikinabuhi na ako. Dili ko eh.
0: Ano ba?
3: Dili ko. Na? Mungkin orang palang unyakon, unsa man eh, bulitas, eh, pagas mo lagi.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy. Makaugtas. Maunga na ka-decide ko nga mo pahuay una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
2: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
1: Hmm? Unsa di ibong giampo?
2: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
1: Unsa?
2: Angel, dugay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
1: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili lang.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Igala, nakakape na ka?
2: Kaya na ba kanga ni balik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago kaon pamaos sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS.
10: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero ikaw mismo nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
11: Jo, obitaw ako. Ayaw na magdagan. Jo.
12: Dili na ko mabidaw nimo. Magpalayo na ko ni Mo Mateo.
11: Jo! Maluway ka, Jo!

0: para sa malipyong at dugo, TTX 500. Para sa himsog na tayo, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tayo. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar, TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
0: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Halaga. Max Protectado pa.
2: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Halaga. Max Protectado pa. Unique.
2: Max Halaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ECS.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: karon mga higala, ani ang katapusang sumpay ning atong sugilanon. Maybe a virgin. Drift on by. Might not win them all.
1: We can try. Uy, Angel, ano ka, uy? Angel! Uy!
2: Oh, Irene! Mahal kayo na ako si Mervyn! Oo, kayo! Pero maunang tinuod! Dili na ako pwedeng taguon! Sakit na kayo, among dugan!
1: Kasabot ko. Sige, hilak lang. Mas maayos sad na ma-release na nimo. Kasabot ragit ko, Angel. Ayaw ikaw o ang imong gibati.
2: Katuon nun ka, no?
1: Ha? Di mong good.
2: Ni-smile mong gani ka.
1: Nalipay mang ko para nimo. Lagi! Anas, nalipay ko para nimo. Actually, nalipay ko para ninyo ni attorney. For sure, huwag ganun kasudlan sa kalipay ni Kibawad to.
2: Kanina ko matog. Kanina sad ko mukhaon.
1: Ha? Nga naman?
2: Mauaw kong Ryan.
1: Eh, naunsa man ni siya, uy.
2: Nanghubag man akong matabi.
1: Okay, ramang good na. Kasabot naman sa tusrayan.
2: Nilang sa tabo sa'yo ka to sa ospital, Ugma.
1: Mahadlo kang makita ni attorney nga nanghubag imong mata?
2: Mauaw ko.
1: Mas maayo nga iyang makita.
2: Basta nilang ko masayo. Nangahapon na lang.
1: Oh, sige, sige. Ikay bahala.

0: Nilakaw si Angel?
1: Niyara yung message ay sa ospital na lang ko na may mag-abot niyang hapon.
0: Oh, unya bang hapon? Sa iyo pa man ron.
1: Hambot niya. Aw, basig may gipalit siya para ni attorney.
0: Ah, okay. So, mutrabaho na lang kong half day ron, han? Hapon pa makamumuha sa ospital. Pabantayan pa man mo si Angel Marie.
1: Okay, han.

Wisto si Irene. Dilitod na ako ang ikauhaw nga akong gibati. May nangawat ko. May nangilog kong bana kay mauaw ko. O panahon na sad, nga ako na sad ang muhatag og surpresa kang Mervyn.

0: Hi, Attorney. Puwa pa rin si Angel?
1: Puwa pa man. Uwa din mo magkuyog.
0: Ganina pa pantos yung buntag ni Lakaw. Ni chat siya nga, anira may mag-abot.
1: Uy, asa din siya?
0: Ayaw lang ka-worry, Attorney. Ang ako rin nahibawaan nga, doon na siya yung sorpresa ni mo.
1: Sorpresa? Ano sa mag-ha?
0: Oh. Mm. Ni chat na, Attorney. On the way na ko na siya.
1: Unsa man kayo yung sorpresa? Kulbaan na sabta?

0: ilakat sila na ako, inikabot na ako. Hibawaan ni Ron.
1: Wow!
2: Wow!

0: Palagi siya, Irene.
1: Ambot atong babayhan na, uy. Taw-tawad naman to iyang on my way. Ah, naana. Oh, kinsa man eh.
0: Oh.
2: Naan pa yun po? Di na mo kailan ako?
1: Angel?
0: Angel? Ah.
2: Uy, uy, uy, uy. Nisakit yung mga operasyon. Ah. Nihulat, magug ka.
0: Ikaw, kiri ay.
2: Ako. Kamilagro ba ini, uy? Ni-transform ang ka?
3: Oh, over sa ni-transform, uy. Nagparipan ragani ko. Nya, makeup gamay. Nya nag-dress, nya nag-heels.
0: Asa di ka?
1: Doon na kay atanan nga event?
3: Ah, grabe sa ninyo, eh. Di rin pwede magpagwapa lang. Kinahanglang yun ay nga doon ay atinan nga event.
1: Time pa.
3: Ayokong ina nga. Ayokong ina nga mauna yung sorpresa kang attorney. Wow! Uy, na-shock si attorney. Uy, tingalig mabugat si attorney ani Angel, ha?
2: Sige lang. Ni-arabitaw siya sa ospital. Matabang rin yun.
3: Uy!
2: napakulaing sorpresa.
0: Unsa man?
2: Eng-eng-eng!
1: OMG!
0: Sing-sing?
4: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Palsos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Breast cancer. Ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Ha! Orbitaw, asawa ka. Pero... ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
11: Joe, mabinaw ako. Ayaw na magdagan, Joe.
1: Dili na ako mabinaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
11: Joe, maluoy ka, Joe.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimong kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na! Mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta! Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
3: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Oh my God! Kailakon makuwi!
5: Mervyn? Will you marry me?
6: Angel. Angel, tinuod ni.
4: Tinuod sa doy? Tupag na pa. Effort na ba kaayo ko?
6: Yes. Yes.

0: may gani, imong giilisan ang pangaan sa mubantay ni mo.
1: Girl, tinuod ba ni? Dili ka ni ilusyon lang tanan?
0: Mervyn?
1: Oh.
0: May gipamati ka? Tawagan ako ang doktor?
1: Pwedeng imo kong sagpaon?
0: Ha? Ngano good?
1: Sagpaon lang ko.
0: Ano yung mabugat ka?
1: Sige lang good. Niarabitaw ko sa ospital.
0: Basta ha?
1: Lagi.
0: Time pa. Anong magpasagpa man ka?
1: Para masiguro na ako nga nagmata ko. Nga di aranidam ko.
0: Hala oy. Maura di ay na. Dili lang ti kasagpaon.
1: Ha?
0: Mwah!
1: Ha?
0: Nya sa man. Nagmatara ka.
1: Angel. Sweetheart.
0: Ay, sa kong tao gano.
1: Thank you. Thank you.
0: Nihilaki ka.
1: Happy lang kay ko. Di ba describe ang akong gipating kalipay? Salamat. Salamat.
0: Ako manggod ang angay nga magpasalamat ni mo. Salamat sa pagmahal. Sa pag-antos. Sa pasensya. Sa pag-atiman. Sa tanan-tanan.
1: Ay ko itong gibuhatan ng tungod sa akong pagmahal ni mo.
0: Kay baho ko. Maungin nagpasalamat ka ayoko ni mo.
1: I love you.
0: I love you, Sad.
1: Pwede pahag.
0: Tingali mapugat ka.
1: Sige lang, good. Ospital bitaw ni. I love you. So much.
0: Salamat.
1: Angel.
0: Uy. Ay, padasay mong gibati. Mabugat ka.
1: Ikaw rin ito, naging umbitaw nga okay na kay hospital eh. Hindi natin kagustong buhian pa.
0: Uy, ay pag-anak kay maaptan ng doktor.
1: Ganun mo di eh.
0: Ay, pag-anak good.
1: Bahala na.
0: Ayaw pa. Oh. Na, nagoy ni Sun.
2: I'm sorry. Nasayop kong Sun.
0: Rona?
1: Rona?
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Ha! Huh. Obitaw, asawa ka. Pero... ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
8: Joe, mabidaw ako. Ayaw na magdagan, Joe.
9: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
8: Joe, maluway ka, Joe.

may gala natapos ang atong sugilano nga naguluhan. Maid of Fortune. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangisgarin. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Arizo. Spinner, Aminadel Yara Nacorda. Sa dili pa kami manamili kaninyo, ani ang mga artista nga nagatag og kinabuhi ning atong sugilanon? Angel Ingrid Bertodaso, Irene Carol Marie Higain, Rona Teresa Tirol, Mervin Randy Suson, Ryan Jeffrey Gabunaga. Sangaan sa RMN Production Center, kini si Aldwin Acorda, manamilit og mingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. God bless us all.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
2: Uguay mo siyagit! Tama! Lola, dyan ang gwarta sa banggo! Patali! Ang gwardya! Kilip! Ha!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Sirpoy!
4: Dris!
3: Mami! Ayaw! Ayaw, hinapiyag akong anak! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
5: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana!
6: Wow!
5: Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
7: Yes! Oh, yes!
5: Oy! Oy! Ganong ipaon ng musika? Kinsoy!
8: Down ang maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Ispares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Alduin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Talit karinyo sa RMN Drama.
9: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Fried! All you need is Fried!
14: Fried Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
16: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
17: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Bangong kumaka bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS.
19: Ha, Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinungod.
20: Jo! Kabinawa ko! Ayaw na magdagan! Jo!
21: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
20: Jo! Maluway ka, Jo!

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Gano kinahang lang pangayoon manat ni mo nga buhi pa mangkong dako?
2: Feel ko lang. Og gipasabot na ti kastanan. Gasamtang buhi pa ka. Magkakita ka. Unsao na gusto ang agong kwarta. O saman, watag ka o dili. Ha? Para maklaro.
1: Federico, dili.
2: Thank you. Tangkahan ka. Magpuwag na ta.
1: Oh, Federico.
2: Huwag kapuslanan. Kung makiguban ko ni Madre. Yakulang kas magsalig na ko.
1: Iho, Federico.
2: Kasabot ko.
1: Paminawa ko.
2: Ah, kasabot lagi ko. Di ko bugo na ni. Ibaw ko. Gagusto niyo rin mong kuhaon si Abel.
1: Oh, wag ka masayo, Federico.
2: Kita mo na? Huwag ikaw mismo. Nahibaw di ka. Nahibaw ka. Nga dili ko gustong tunay laing tao. Gamusagol na to din eh. Dili na ni.
1: Iho, anak ko si Abel.
2: Wag ko'y labot. Basta nga kung gusto. Way laing papuy undere. Pero kung mo-insisgyo ka, awa ko'y may mo. Kabantay ka na. Bata! Wa magay magbuot ni mo. Balak riya. Kuha sa bil.
1: Pwedereko.
2: O papuya din eh.
1: Eho. Kuhaon ko onta siya. Gikan ka ni mo. Kung may

0: Federico, iho.
1: Busa!
0: Paminaw ako.
1: Ihatag na ko ang 50 million pesos.
0: Dile, Federico.
1: Pwede ba? Hmm? Ayaw pugsa nga muwadan kong respeto na iba.
0: Iho.
1: Pugong ka! May katungod ko nga mga ayo. Anak ko kunin mo.
0: Federico.
1: O saman, ikaw mahatag. Ikaw mahatag ako. Kay imong gitagana sa imong anak na si Abel.
0: Oh, ayaw ka bala ka. Kay maghimo niya kursa ko ang last will and testament. Magkadawat ka naghihapon sa...
1: Karon! Karon akong gikinahanglan! Karon!
0: Dili pa karon.
1: Bungol ka! Ha? Daw ka!
0: Federico!

Laoy, kalooy sa tiguang. Gisikasikaan lang ni Federico. Pagkaspuel, tumutawa na. Ay, sobra na. Ang si Marga, sad. Lain sad ni. May pagkasiaw sad ni. Wa makabadlong kang Federico.

0: Nako, pagkumbuhi, Federico. Paabuta ang hustong panahon nga ihatag ko kanimo.
1: Dili ko magpaabot! Tungod kay gusto ko nga maghimo kung akong kaugalingong negosyo.
0: Federico!
1: Gusto kong barug sa kugulingon ng mga tiil. Ha? Nga dili lang pirming nga magsalig nimo.
0: Iho, ang ako mag...
1: Pero kay di ka magamotag! Okay, salamat! Bye!
0: Federico, paminaw! Federico! Balik ka rin!
2: Gilampa pang pultahan.
0: Huwag matosan! Makalagot! Ha?
2: Hi, darling Rafael. Kalma lang, ikutasan ka na, oh.
0: Matay ko sa konsimisyon ni Federico.
2: Ayaw in town, darling. Magunsa naman lang ko kung mawa ka na.
0: Darling, Marga.

0: 아, 또 나가냐리또.
1: 영국수랑 수랑아, 하? 기라운지 그럼!
0: 어, 다 날아가네다.
1: 방어!
0: 아,
1: 자, 가!
0: 나 가겠다고 가네,

0: Wizard! Wizard ka doon, Rafael! Oh! Hello? Marga!
1: What's your plano?
0: Padayo ng plan B. Kidnapun ka.
1: Okay, sige. Magawas ko karun tayo dari sa mansion. Mapasangil ko nga, doon ay paliton.
0: Oh, very good. Tumano na yun na to, ang atong plan B. Magmahay ka doon, Rafael! Magmahay ka!
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapit na napakikid.

0: Pagkabati na ko aning kuy, ako yun ni siyang iswayan. Dugay doon kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung iswayan ba? Ya, mora na akong ginainom. Kanara doon kuy. Kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original kuy, herbal capsule.
1: The original kuy, herbal capsule.
2: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
4: Wow.
3: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
2: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Guanta pa.
5: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
6: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
10: Oh, simple, Razor Max. Pangaplas og sed liniment oil.
9: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
10: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
9: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
10: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
11: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural at original. Mama mia,
14: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

0: Darling, asa ka? Nag-ilis ka man, God.
1: Doon na lang kayo palitan, darling.
0: Oo ba? Sige, kuyuganti ka.
1: Ayun na lang, ako na lang. Mabalik raman dayon ko.
0: Mau ba?
1: Adon ako.
0: Si Ula, de. Gamita, aro maka-drive sa nimo sasakyanan.
1: Ako na lang lagi. Ako na lang mag-drive. Mas maayo nang nasi Ola diri aron makabantay nimo o makahatag si mong tambal.
0: Pero dili ka man ka magdukay.
1: Ay ulagi. Balik ko dayon. Sige. Arin ako.
0: Marga, I love you, darling.
1: I love you too.

0: Hola, no color conoce marca.
1: Oño, pero. ¿Cómo man se magtaxa que andan hoy? ¿Nagtaxi, romancia?
0: Usa.
1: ¿Qué puyan tingani hoy? Dile mo drive, taxi na lang.
0: Mauba.
1: ¿Hasta de señor?
0: No conoce palitón.
1: Mauba. Unya, asa man sa tos Federico?
0: Eh, naghatag ni sa problema ka na ko ula.
1: Pero, wagot ka mo oyon sa iyang ipangayo, no?
0: Wa ula.
1: Oh, unya, sa on man?
0: Matod niya. Makigbuwag na mulayas tingali.
1: Oh. Ha?
0: O ka na.
1: Lisura, do kinayahan yor.
0: Kipasagdan ko lakay. Mauktas ko. Mamatay ko sayo.
1: Ayaw yung kamatay nyor, kay na. Kung mahitabo na, magsinulog yun sila.
0: Ay, ula. Kinsay magsinulog?
1: Ay, ang musunod sa mga katigayunan, magsinulog.
0: Ula.
1: Mao nga, bali-bali ka ng kamatayon. Parang nata, ginhawa del fin.
0: Oh, ula.

0: Daw ka tani.
1: Subre lagi ni.
0: Oh.
1: Ang paw.
0: Ang paw
1: ni.
0: Kwarta?
1: Kwarta?
0: Yes, kwarta.
1: Ini gikan.
0: Gikan ni Bay Abel. Akan, mahin siya sa yung premium taon.
1: Ha? Hulo, uy, nanghatag siya?
0: Nanghatag, gigitagaan mga taon siyang sirmang kau og 300,000. Yan, isir po siya og 50,000 kada usan na to.
1: Unsa?
0: Sama siya.
2: Bainting, bainting.
0: Ay, naray. Bay! Aribay. ako nang gihatag ni Charity, ang imong gihatag nako.
1: Bayot, salamat ha.
2: Bayan-bayan lang sura siya.
0: Chikintang tulo. Saan?
1: Unang chikin, uy, nayabag mo ni siya, uy. Kita gintulusan.
0: Day kwartan, unsa rin siya.
1: Baba, uy.
0: Uy, bay. Ay, kumpiyansan, Federico.
2: Bayinting.
0: Sasuya kita ni, bay. Tanaw na ko itong tawa na, bay. Try dur. Try dur kapag kataw.

0: Nakontak ba ni Mor si Marga, Ola?
1: Dili man makontak niyo.
0: Mato niya nga mabalik siya dayon. Pero, totoo na kaoras, wa pa man mahibalik.
1: Bitaw niyo, no?
0: Akong itawgan, dili pod mo tubag. Si Marga na kini. Hello, Marga darling. Asa ka na ba?
2: Darling, hello? Darling, Rafael, luwas ako.
0: Marga? Usay? Usay na ito mga usay luwas, ha?
2: Gikidnap ko, darling.
0: Gikidnap? Kinsa? Kinsa nagkidnap ka ni mo, darling, Marga? Kinsa?
3: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero... ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
6: Jo! Mabidaw ako! Ayaw na magdagan, Jo!
7: Dili na ko mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
6: Jo! Maluwi ka, Jo!

Mga higala sundang uban pa mga sumpa ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Liaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Ibo na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ako, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, umawa ako. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, Ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapilsuat sa sa estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production Center.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget? Sus!

0: Voilà. Passa duras dias na mandi ay. Si Kapitan ka aron. Ah, magdali ko kaliko aron. Makaadun ako sa Pikas Bay. Muadun lang di ko kadiyot sa merkado aron na makapalit ko utanon. Magluto kong pinakbit. O niya gamay ng isda aron pritohon. Oh. Buwak? May mga lapas na buwak din itungod sa kong pultahan. Kung kinsa manikikan. Para ako kahani. Pero, ni aman tungod sa kong pultahan. Ah, akong punito na. Oh. Mahalon man yung buwak ka. Si kinsa makaanagpilin ini din eh.
1: Good morning, ma'am.
0: Oh. Ikaw? Ikaw ang nagbutang ini mga buwak? Dinhi tungod sa akong pultahan? Ikaw, no?
1: Ako?
0: Ikaw gani?
1: Ako lagi, ma'am.
0: So, ikaw gid ay ang magbutang og labas nga buwak dinhi sa tungod sa akong pultahan?
1: Tempa siya. Wa man ko magbutang og buwak diha, ma'am.
0: Mm. Ingon ka nga ikaw.
1: Ingon ko?
0: Miingon ka nga. O, ako lagi, ma'am.
1: O lagi, ma'am. O lagi, ako ni. Ako ni niya sa imong atubangan karon. Pero, dili ako ang nagbutang buwak diha tungod sa imong pultahan. Oh my goodness. Dili ko mahatag buwak, oy. Suda na nga kong ihatag, aron mabusog ka ni ama mo. Gipahatod ni nanay.
0: Dili ikaw? Kinsa man di ahin.

0: my secret admirer di si ma'am. Ugindo talaga kayo ang mga buwak nga ibilin tong siputan? Klaro kayong mahalon? Kinsa magkaha, ha? May silingan kami nga nakagusto sa tago niya? Ayay ka. Dili ka si Potensiano? Ah. Eh, labad sa kong oo eh. Oh. Si Clover ka lang naasagawa sa amo.
1: Hi, manday si Papa P! Oh. What din he? Huh? Hi, gani!
0: Eh.
1: Ay, may lakaw gani.
0: Tagun sa masin babayahan na din sa amo.
1: Lugay pa itong mauli, oy. Kung ikaw,
0: di lang na kong padayon.
1: Laglaag ka man na.
0: Paboto na kong mubiya si Clover. Magpahipi lang una ako din sa punuan sa Mansanitas.
2: Ay, dili ang ako pa-uli.
1: Mag-unsam di ka din eh.
2: Mag-uwal ko ni Piolo.
1: Hoy, kung unsa man ang imong toyo sa akong apo, no, isulti na lang na, be. Ako na lang unya mo sulti niya kay dugay pala ditong mo pa-uli. May trabaho pa.
2: Oh, okay.
1: Oh, okay man ka.
0: Okay.
1: Sige na, langkaw na.
2: Okay. Willing to wait. Mm.
0: Patay.
1: Unsengan, mura magdag-order og pagkaon, willing to wait.
2: Labaw ba sa pagkaon? Huwat lang ko tinhinay.
1: Ay, in town, Clover. Ayaw pagsigig nanay na ako, bikay. O sarag yun ang mahinumduman akong apo, si Piolora.
2: Kung magkadayo na unya mi ni Piolo, maapo naman sa punya ko ni mo. Og hapit naman na. Iniguman na mong eskwela. Mao nga magnanay na lang kudaan lagi ni mo. Ay, paamin na day kunay. Huwag pa man day kung makaamin ni mo.
1: Ay, pagpuyo, ay. Pagpuyo. Pauli na sinyo. Nagpabot na tong manghod ni mo. Biya-biyaan naman tao na ni mo sige, ay.
2: Ay, waoy. Wala ko biya, eh. Akong kita din hiron. Aron nga, dilit na ko mabiyaan.
1: Ay, siya?
2: Ang... Tay sa asa naman yung bata, ay. Nagsunod naman to na ko kaganina. Miko!
0: Oops. Bilingi siya din sa akong himutangan. Sus, habit ko makitida. May nalagani kaya dali ko nga nakatras. Hey! Sa muka kining Clover, eh. Mubalik ako sa kong agi, no? Asa masag ko? Sa ilang Ma'am Dinis?
1: Paghinom, oy! May pauli na tingali to! Kataliis, manibugtingog, oy!
2: Miko! Diligali ka mo, tingog, Ron! Nadilita ka pa kanong mataan ka!
3: Nagtaon naman ko!
0: Oh. Ha? Nagkunsama ka na si Babaw! Shhh! Bata! Nagkaon ka, Mansanitas?
2: Hain man ka, oy! Shhh!
0: Uy! Ayaw sabaan nga nakita ko ni mo, ha?
2: Miko!
3: Na-adri, Babaw, Mansanitas!
0: Ayaw pagsaba.
2: Ikaw ba niyo mo diha?
0: Ayaw pagsaba.
3: Kukura ko siya. Tingon si Kuya Piolo, di ko magsaba.
2: Ha? Nasa Piolo diha?
1: Ay, sana, nikitiw lang ang agi. Pastil lang yung pataya ininya sa kong apo, oy. Baluoy na lang tanga maglagot.
4: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection kontra sa cavities.
5: Maximum!

0: toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Con.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob? No, amoy kulob!
2: Bangong kumakabloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
6: Gig na nga ipagsaba.
7: Wabit ka po nagsaba, kuya. Ingon ko, tili ka pa saba.
8: Ay,
6: hala,
8: si Anna.
7: Ay, ay, ay,
6: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, puyo, puyo, puyo. Magkakusman ka.
8: Ah, na-miss mo ta kami.
6: Sabi niya, miss, nagkita pa tagahapon?
7: Gahapon man to. Mingawon man ko mo matag-uras nga dili ta ka makita.
9: Kaya lagi kami ngawon ako, nga di ka magkita. Kaya di anong ko ni mo, nagkagabi.
7: Ay, saos, ni Maay. Nag-uban na tag-usa ka ba ay? Naunsa ka ba ya? Ay, sigsagbat niya ko istorya, God, kaysa mga dagko rin eh. Gamay pa ka.
9: Dagko naman ko, God.
7: Dagko si mong mata. Magani ka katubo. Kaya ang dadya! Nakakatkat sa kadya, no? Nga kataasan ang punuan, ha? Kanaog na!
9: Tili ko.
7: Mag-usap ka niya! Ano na ka po yun, ha? Uy, kanaog ha, kanaog!
9: Tili lagi ko!
7: Labay yung tigot siya ni Lesson! Kanaog ba, mahuog ka niya!
9: Ah, tigani ko naog gani. Kadili ko kabaw naog.
7: Usa! Kaybaw ka musak ka! Uy, hindi ka kaybaw mo naog! Patuga-tuga ka na! Sige, sige, padausos! Padausos!
9: Ay, sakit!
7: Hala, ambak! Ambak na lang!
9: Sige! Sa wakwap!
7: Ha?
6: Hala, namabak!
7: Wala! Wala! Wala! Wala! Wala! Wala!
6: Wala! Wala! Wala! Wala! Wala! Wala!
9: Ay, gani!
6: Nasahota ka!
9: Ingon man natin ang bagay!
7: Hala, bila! Ingon ambak ka karun! Dito doon sa dini mo bata ka? Huh? Huh? Dino
9: doon? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
7: ikaw ba, wajud ka? Buot! Wajud ka, buot! Saan naman lang kung wapag kamasaw dahil yun yung piyolo, ha? Napiang ka na utaron! Ha? Ha? Sige nang agtang ni mo ay! Gaki at kalanda!
9: Kuy, agtay, agtay!
6: Gabir, husto na! Husto na! Ay, ay, si kusnit ng bata!
7: Agtay, makalanggot, makalanggot! Pagod yung bata, kuya, wala ta! Lupad mong espiritu na kung kadiyot ay nga may kalit siyang ambak! Usap niya, ha? Usap niya, ha? Kaya papunta dyan ko! Papakunta dyan ko! Ha? Ha?
6: Ay, ay, ay,
7: ha? Ay, ay, inahapak ka! Inahapak ka! Kaya papakunta dyan ko!
6: Robin, husto na! Husto na! Husto na!
7: Pahayblan na itong pinakalit di mo na! Animik man unta ko!
9: Gutom man ko, be! Tao nilang kumansinitas!
6: Gigutom ka?
7: Hoy! Hoy! Ang pitang itabi, ha? Habis palang ipag-gutman takang animala ka! Ha? May bahaw pa sa inyo, Piyolo? May bahaw pa?
6: Ha?

0: kayo sa food, ha? Nakakaon og tarong ang ako, manghoy.
1: Tanood na, kuya. Kay, sige naman ko pa kanon ni Adiog. Pinalit na puso niya isaw sa high fried chicken.
0: Huh? Reklamo pa kaano ang kalamihan ng fried chicken o isaw?
1: Balik-balik man.
0: May na lang may gibalik ka. Sabi guwapi. Huy, ikaw ha?
1: Naman.
0: Adto dito sa sala. Kaw.
1: Kay.
0: Hipusasan ako ni kinanaan na to din niya. Kaya makasabano niya ta ni nanay. Kung maabda ni din niya, huwag pa mahipos. Behave dito ha? Ako na.
2: Ako na lang, anak.
0: Ay, ayaw, uy.
2: Ako na lang.
0: Naman, good ni, uy. Mauwi ni buhato na niya, anak ko, kung maminyo na ta. Practice.

0: we at anyway? What, kilingaw? Ay! Ay, libro ay sababol minsan lang, kuya, ay. Ha, naon, B? B? Hmm? Ay? English man eh. Kapoy ba, soy? La! La! Timing, timing. Na-picture sa airplane para sa among project ay. Mag-seon ako ng page, B. Ani akong guntingon ng picture, B. Aron, na ako ipapilid sa band paper para sa among project. Yes!
1: Miko?
0: Hi, ate!
1: Ang dali yung mag-ibuhat.
0: Ay, kuha ko picture para project eh.
1: Din man.
0: Sa libro.
2: Libro? O siya ang libro?
0: Kini ay, tingin sa inyong lamisa.
2: Ang libro ka nang ipahama ni Ma'am Dinis? Imo gigisian.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
4: unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga! Max
3: helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa, unique.
3: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sulod sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulanate acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Go

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

bahay. Kaigalaan, ayaw sa'yo pas magpaminaw uman pang mga sumpay natong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenner Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center.

0: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
1: The Wonderful Supplement.
2: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: lipad. Mao na tudayon na pasalamat ako na tanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
3: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga magkat-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power. Bisaya Electric og DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon og earthquake preparedness talks og appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Duos pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
5: Charm, tap, con.
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumakablog sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
8: unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Halaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Halaga. Max Protectado pa, unique.
7: Max Halaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ACS.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
10: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out per DTI Fair Trade Permit number FTEB 25894 Series of 2026.
11: Zed Health Testimonies.
12: Health Testimonies.
11: Ma'am Jean Fuentes at Dunay Hyperthyroidism.
13: Namang ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng brong permintin kung madunlan na ilikaon. Magpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule. Di karon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
11: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: At ngayon, ating pakigan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
16: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
17: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
16: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga
17: opo
16: products ng Life Extension sa inyo?
17: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
16: Oh, hindi na sumasakit.
17: 100% to.
16: First name po ninyo,
17: Bernardo Bailoses.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Pirmi ka pangihi,
19: hanap ka paranaw,
18: ug
19: pagpaminod sa mga tiil.
18: Basin aduna kay diabetes.
19: Mag-DTX 500.
18: Epektibo sa pagpamubo
19: sa blood sugar levels.
18: Di kaya ang diabetes.
19: Mag-DTX 500.
18: Karun na yun.
19: Babalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
18: DTX 500.
19: DTX 500.
20: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po dyan puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
21: Tulog po ka kapsos sa gabi.
20: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
21: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
20: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
19: DTX 500.
22: Pabali sa mga butika.
23: Uyat, ging ng kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
24: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis mo na, Sir Max?
23: Ah, lagi. Basig glass na ni.
24: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay, lamina, makapaptik pa, maayo niya lang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
23: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
24: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
1: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
12: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
22: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
12: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
22: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
25: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
26: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
28: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Prito ang ulam na masebo. Plato ang kaldero. Smart. Ang galing for everyday.
27: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
28: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
27: Heavy duty linis bawat pahit.
29: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lubang damit.
5: Charm. Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bangon ng charm.
6: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangbang kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
30: Said Celebrity Beauty Soap.
31: Said Celebrity Beauty Soap.
32: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
33: Mm-hmm.
32: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakitaanan ako na nag-light na ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
33: Mm-hmm.
32: Mura dark spots siya, anak.
33: Mm-hmm.
32: Tapos ning-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
30: Said Celebrity Beauty Soap.
31: Said Celebrity Beauty Soap.
34: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
35: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
36: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
37: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.

0: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa karakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo, ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: Biotraw Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
1: Biotraw Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis ug uban pa.
1: Biotraw Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
1: Biotraw Herbal Capsule.
0: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw, gikan mudag hangtod gabi. Nga positibo ang pananaw, pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix, doon na kini 200 IU na vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract na doon ay mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties na polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix, gidugangan usab o mangustin fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon, pinagi sa pag-inom sa Vita D plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
3: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Uluhan sa tumaa balita, air quality sa Sugbo ni balik na sa good ang kategory niini base sa uwing monitoring sa DNR, EMB Central Visayas. Cebu City Councilor June Alcover nagtinguhang maestablisar na sa syudad ang temporaryong skate park. Samtang dugang mga classrooms gilauman nga itukod sa probinsya sa Sugbo human nakakuha og pundo gikan sa kauluhan. Samtang sa balita sa gawas sa nasod wildfire sa Espanya, nikalas og sobra sa napulo ka mga tao. Mokad to ang headlines.
3: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong hapon. Sangan sa kinitibuk ang puwersa sa DYHPR, men si Bukini Ubus nga lagad, Radyoman RV Veloso. Adlaong Sabado na sad, mga kasama, Hulyo 11, tuig 2026. Nahumanatas sa ikaduhang semana sa Hulyo, mga kasama. Yadayon mo tabok na sad ta sa sunod semana. Sa sunod semana na mo'y pag-resume sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Kinahanglan gyud nga atangan nato kini mga kasama. Subay sab sa pagpresentar sa lain na sad nga mga witness. ngadto sa impeachment court. Unto pala una mga kasama. Alang sa maayong balita karon mga kasama, mibalik na sa good category ang air quality sa Sugbo. Subay sa gipebaw sa Department of Environment and Natural Resources, ang Environmental Management Bureau sa Central Visayas. Na base sa telemetry stations niini, pinaagi sa Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station. Yes, dakbayan sa Talisay, luwas na nga mugawa sa panimalay. Luwas na sad nga mag-ehersisyo o mangabli sa mga bintana. Samtang base sa CAA QMS sa dakbayan sa Toledo, mas hinlo na ang kalidad sa hangin kung itandi kini sa milabayng mga adlaw. Sa nasayran na naputos sa abog ang hangin sa Sugbo, particular na sab sa southern ug western portion sa lalawigan, tungod kini sa pagbutos sa Mount Canlaon ni adtong Hulyo 9. Base pa kini sa kung bisan pa niini, giauhag gihapon sa DNR ang masubuanon nga magpabiling magbinantayon. Kinitungod kay ang bulkan na nagpabiling gihapon kini sa Alert Level 2. Pasabot niini nga ang bulkan mahimo gihapon kini makasinati og mas daghan nga volcanic earthquakes, mas taas nga pagbuga sa gas sama sa sulfur dioxide o gapanalagsa sa bukalit nga pagbuto o baka ang pag-alisngaw sa abo niini. Tungod kay masinati pa man ang habagat sa Sugbo, ikinahanglan gihapon nga bantayan ang posibleng acid rain gumikan kini sa pagsagol sa sulfur dioxide gikan sa bulkan, sa uwan o sa moisture sa palibot mga kasama. Mutato gipaybaw kagahapon na kung kini gani mo sagol gani ni sulfur dioxide sa uwan o baka sa hangin o la moisture sa to ang palibot mga kasama, o create ni siya og acid rain. Yang acid rain makahatag kini og dili maayong epekto sa ato ang panit. Labi na kung mahanggap kini mga kasama, magkatul-katul ang panit. Tungod sa lain sad nga component ani ang masagol na diha. O niya mabutang, malabtikan ni ato ang panit anang uwan. Muna na resulta magkatul-katul. So muna, amping-amping mga kasama. Sa laing balita mga kasama, dinhi sa Dakbayan, Sugbo, si Cebu City Councilor June Alcover nagtinguha kining maestablisar sa syudad ang temporaryong skate park. Kasama mo sa balita, Rajuman Eli Bulonos.
3: CYHP Tatak RMN.
5: Kining maong balita, hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Gitinguha ni Cebu City Councilor June Alcover nga maestablisar na sa syudad ang temporaryong skate park. Kini samtang wa pa makatukod og extreme sports facility ang nagbayan alang sa mga skateboarding, inline skating, scootering ug uban pa. Alang kang Alcover, haom sa temporaryong skate park ang sinulog Grand Parade Grounds diha sa South Road Properties kon SRP. Usa ka resolusyon ang idasol sa konsehal atol sa sesyon sa City Council sunod semana nga mag-awhag kang Mayor Nestor Archival kay mohatag og pagtugot niini. Awhagon sa Subject Alcover kagamahan ng sakbayan ng magigalayon sa mga stakeholders sama sa skateboarding o extreme sports community. Kinialan sa planning, management, maintenance, promotion o responsible utilization sa temporaryong skate park sa syudad. Mga kasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, makafunction sa umayo ang atong mga cells, makaproduce o panagang, makapatay sa viruses, sa di panimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tuloka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors. 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, anaani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Consolacion, anaa sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Nangyutang Lungsod at Basa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8 Dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tata, RMN.
3: RMN, Radyo Mo.
4: Dagang salamat, Rajuman Eli Bulonos. Makasama mo balik kita sa pipila ka pahinumdum. Standby.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Dayandat, na nang masulubon man ka ng naong ni mo?
7: Naluhay man ko kunilo na Papa Lance. Mitukar na po dang yung hubak ko gayo, ma. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
6: Lakaw dayon yun nga doon sa butika. Pagpalit dayon yun o Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Lance, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
6: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. PTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
8: DTX 500!
10: Mapali ang mga butika.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washy!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
12: Mula noon, hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS!
17: Seth, health testimonies.
18: Health testimonies.
19: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
20: O sa kabulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kong tiil, maghigda rin yung gumirme kay pagkitulog na ko, hupong mo sa gmayo. Tinaim naman po na ako Sed Panyawan with Bagusin. Lantan o mga lokasimanan. Pag nakabaklay-baklay na ako so good. Ato na karikamer ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur. 40.
21: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
22: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko na, paragis bila-bila.
21: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagkahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
23: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
24: Pagkalungog na ako sa radio, ang DTX 500,
23: ako dayon gibanatan og inom, duwa sa bunta, duwa sa gabi.
24: 2 weeks pa lang,
23: may alibyo na.
24: Pag 1 month kape
23: na ayo na ako.
8: DTX 500.
10: Mapalit sa mga butika.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washy!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS! Kadto nga balita hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon, nga positibo ang pananaw. Pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon, pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy og Life Extension Pharmacy aron makalahutay mag Vita D Plus Coffee Mix.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing. Para sigurado.
4: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Uyat, ging ng kus, doktor. Di kayan ko nun ako ang tamis?
10: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, muna, Sir Max?
2: Ah, lagi. Basig glass na ni.
10: Maunang taas mo si Ogar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas mo si Ogar o sa gustong aktibong kinabuhi.
2: Guliat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
10: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
2: Guliat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
10: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og Seed Liniment Oil.
2: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
10: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung upadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
10: Seed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
16: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
18: Tapoy kayo niya. Talagi magsakit sa kong lawa. Sabiha nga maghintin ko ato. Yan naman kayo mo. Niya makasaka ko. Talagi bukid to raon eh. Gano'y ay. Sabi nga nga naghintin ko. Ano ay? Pagkong niya.
25: Pwede na. Makasakas.
18: Ano ka? Mabinta na ka?
16: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
26: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Balik sa tuma balita mga kasama, gilauman nga madugangan pa ang mga classrooms ug school buildings sa lalawigan sa Sugbo human nakakuha og moabot sa 200 milyon ka pesos nga pondo. Ang kagamhanan sa Sugbo kauban ang sakop sa Department of Education kun DepEd alang sa Basic Education Facilities Program kun BEFP. Usa ka memorandum of agreement kun MOA ang gilagdaan sa duha kahabig dito sa DepEd Central Office sa Makati City. Ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo usa sa mga benepisyaryo sa nasunong kagamhanan aron nga mapalambo ang public school infrastructure niini. Tinguha sa maong programa nga masolusyonan ang dugay ng hangyo alang sa moabot 145,000 ka mga classrooms. Gipunduhan kini ubos sa 2026 General Appropriations Act alang sa Basic Education Facilities. Subay niini nang hinaot ang kagamhanan nga sa inanay masolusyonan usab ang nagpadayang kakuwangon sa matunghaan og classroom sa probinsya, ilabi na sa sunod-sunod sab nga kalamidad nga mitumaw sa Sugbo.
0: RMN Radio Nationwide. DYHP Abroad Ngayon. DYHP Abroad Ngayon.
4: Sa dilapit katamungan to sa abroad, mga kasama. Kaya wildfire sa Espanya, Nicolas og sobra sa napulo kataw. Kasama mo sa balita, Rajuman Marisa Abadias.
0: DYHP Tatak RMN Report.
5: Ang atong balita nga abroad natin ka nato sa said marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugot, ng epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, ugang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, niabot na nga ito sa 12 ka mga tao ang nakalas, samtang sobra sa 20 ang gigatahong na missing sa miulbo nga wildfire dito sa southern Spain. Base sa unang investigasyon, usaka na tumba nga poste sa kuryente, ang gialigar nga hinungdan sa mong sunog ug dali kining nikatap sa Los Gallardo sa probinsya nga bahin sa Almeria. Sa isa sa mga residente sa dapit, sama sila gimumbahan tungod sa paspas nga pagkatap sa kayo nga nakapiktar sa daghang panimay sa maong dapit. Mga to-ato ang balitang abroad at ka nato sa said marketing, ang tigama o tiga po na po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, epektibo alang sa UTI o bambalatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: DYHP Abroad Ngayon.

0: kapanyawan nga makalibyo sa inyo mga balatihan sa kalawasan. Ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, nga mao ang numero uno, wanay lain pa nga makatabang sa inyo mga sakit sa lawas sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater o tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa ka-epektibos o nakatabangan sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, epektibo sab ang Set Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbatok sa ubang sakit sa atong lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer, panakit sa ulo, gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sa ang Set Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Busa kamo diha mga kapanyawan, unsa pa inyong gihuwat, palit na sa tanang produkto sa Set Marketing na available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Radio Nationwide.
2: Sa laing balita, mga kasama, dunay bago mga electrocutery nga mga machines ang Ricardo L. Maningo Memorial Hospital. Kini makatabang sa mga pasyente nga gikinahanglang ipaubos sa dugang pagsusi sa panglawas sa isla sa Camotes. Ang electrocutery nga machines mutabang kini sa mga surgeons nga muputol sa tissue samtang nagsirado kini sa blood vessels atol sa imong operations. Makatabang usab kini sa pag-control sa bleeding, pag-improve sa visibility sa surgical field ug uban pang mga procedures. Matod ni Dr. Nikki Catalan, Capital Health Consultant, na kini makatabang sa pag-enhance sa kapasidad sa hospital, paghatag og safe ug effective nga surgical care. Paagi sab nga dili na kinahanglan pang mutabok sa mga residente sa isla paingon usab sa mainland sa Sugbo. Gipasalig ni Catalan nga magpadayon ang pag-upgrade sa health system sa probinsya samtang nagpadayon sab ang pagkumpleto sa procurement requirements. Lakip na ang bids and awards committee process. Pagsiguro nga transparent ang paggamit sa public funds.
1: RMN Radio Nationwide.
2: Sa dili pa kita mo nga ito sa unahan, mga kasama, aron i-check ang ato ang weather update. Mubalik ko na ta sa pipila kapahinumdum. Standby.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
6: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
8: Welcome to our reunion.
9: Uy, Dai, ni-doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
10: Tungod na sa Super Fiber.
9: Usa?
10: Super Fiber.
11: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Taas bang imo blood sugar?
13: Ato na kaway diabetes?
12: Mag-DTX 500 ka!
13: Ang DTX 500
12: ato na kini anti-diabetic properties.
13: Sama sa
12: charantine.
13: Nga kapamu po sa glucose.
12: Visine.
13: Controls blood sugar.
12: At polypeptide.
13: Nga parehong epekto sa insulin.
12: DTX 500.
13: Highly recommended
12: sa mga eksperto.
13: Mapalit sa pinakadulog na butika sa iyong lugar.
12: DTX 500.
14: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya ang akong hugang nga. Skyo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Fiktibo yung DTX 500.
12: DTX 500. Tumali sa mga butika.
15: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
16: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
15: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
16: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
17: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg routine. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manica, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
19: Tunay Natural at Rinal.
18: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
22: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan-unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoidance Power, Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Gawas pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma ug mas luwas, ligod ug mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN Avoidance Power, Bisaya Electric ug DYHP Cebu.
23: Ang kinis na niya.
24: In fairness, nag-glow up.
25: May budget.

0: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na ang inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, sinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung anong namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na.
5: Isip po sa ka-diabetic na hadlokjid ko sa posibleng mga komplikasyon. Mga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisang gabi?
7: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata at mas klaro na bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Salaybod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
9: Larang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang ulang sa...
10: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling-galing mo. Smart to Smart Dishwashing Paste ko.
12: Smart to you.
11: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
12: Smart.
11: Tanggaling for every day.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
11: Tanggaling-galing mo.
12: Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
14: ACS. Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
15: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa pangon ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumakabloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
14: ACS.
17: Sir, health testimonies.
18: Health testimonies.
17: Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
19: Kidney niya jo ayo akong kilid nga nakahilig kog dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko kawan ah, kalisan Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa na ko gibati nya kaadto karo lang min din ako. Kaadto karo na ayo na ko unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amo ni sa sinta nakapin. Sabay na bista.
20: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
23: Mama mia, here I go again.
24: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
25: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
14: ACS.
26: The original Koi Herbal Capsule.
27: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karon, iinom ako, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, kasi makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig, mo dyan akong inom. Panagay ko na kong vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka ka, adlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo dyan ay nakatabag na ako, nga wala na ako, masakit akong dugan.
26: Original Koi Herbal Capsule.
28: EYHP, una sa lahat.
0: weather update.
1: Alang sa sitwasyon og sa kahimtang sa itong panahon, mga kasama, kauban nato si Sir Mark Galles gikan sa Pag-asa Mactan. Mayong hapon, sir.
2: Mayong hapon, Ma'am RV, sa tumaksukintig paminam itong latest weather update para karong adlaw. Kaganinang alas 8 sa buntag, nakagawas na sa ito ang Philippine Area of Responsibility, si Typhoon Inday. As of 10 a.m., iyahang sentro na imutang around 590 kilometers north-northeast sa Maiit Bayat, Batanes. Kining mao bagyo, adunay bagyo dalang hangin mabot sa 140 kilometers per hour doon sa sentro, and gustiness anaa sa 170 kilometers per hour. Basis sa latest track, and in the city forecast, ang mao bagyo pagpalayong mga irog pa amihan ng kasadpan, most likely makalandfall na diya sa may mainland China within the next 12 hours. Sa pagkakaroon, doon na sa gawas sa PR ang ato ang bagyo. Padayang gamuntang mag-monitor and mag-issue pag-gamunta o tropical cyclone bulletin. Unyang hapon, may tungod kay na-apektuhan pag-gapon niya directly ang mga lugar diha sa may extreme northern Luzon. Na-apag-gapon tropical cyclone wind signal number 1 diha sa may Batanes na lang. Sa laing bahin, southwest monsoon o habagat, padayang niya po nag-aapekto sa dakong bahin sa Nasod, dilabi na diri sa may mga probinsya located western sections sa ato ang Nasod. And para karong hapon na, ato na karong gabi una, ang dakong bahin sa Kabisayaan, makasinati at pagyapunta, aling madag-umo na kalangitan, nga na ay mga pag-uwan gumikan sa habagat. Dili sa Central Visayas, medyo durang na itong panahon, doon islong yabal itong nasinati karon, expecta mag-anam na niyo kayo improve ato ang weather condition sa musunod na mga adlaw. In terms sa hangin o sa kadagatan, karong adlaw, na kapagyabon tayo masinati nga kasarangan nito na sa kusog na buhuro sa hangin, di na ito ang kadagatan, aduna pa gihapoy kasarangan nito na sa baluron na kahintang. Ito ang awhag, ito ang mga kaisunang manlalayag o mga mangingisda. Labi na ka itong mga adunay gagmay sa kinang pandagat na kung mahimo di sa tamulawig karong mga panahon na tungod sa peligro aning baluro na kadagatan mugna sa kipakusog nga habagat. At ang inasunod nga update sa mga bagyo niyang alas 4 sa hapon pa sa ito ang public weather forecast at sa alas 5 sa hapon pa sa ito ang sunod nga tropical cyclone bulletin bahay na ni Typhoon Inday. O, diri lang takutog yan diri sa buwatan sa DOS si Pag-asa Mactan. Please, si Mark Galles, maayong hapon. O, daghang salamat.
1: Daghang salamat, Sir Mark Galles, gikan sa Pag-asa Mactan.
26: YHP, una sa lahat. Weather update.
1: Ang balita o gahimtang sa atong panahon, mga kasama mo'y naglangkob sa atong mga updates karong gayuna. Apan sa dili pa mayong pagpaminaw nila ni Asisclo Exaltasyon, si Langlang Janjan ni Idol Tony, o si Baby Clunet Eduardo Sostino na naminaw karon kanato sa DYHPRMN Cebu sa Dawis, Bohol. May pagpaminaw kasamang Idol Tony naman sa Nudalo o Doloritos family. Daghan kaing salamat! May pagpaminaw usab ni Lorena Miranda, Chachay Boylas Ochea, Lumeng Berami, greet ko ni Ortel Berami na asa Lapu-Lapu, Paho City. Pila Gumagay Brigoli din sa Lagunde, Oslob. Daghan kaing salamat. Ryan Palak, diri sa Kutkutan, Valencia, Bohol. Daghan kaayong salamat. Eugene Belocura, Reynaldo Caniada, Prima Alfanta Abelia, Sally Alfante, Carmen Blanco Alibo, Lenwin Olanobe. Ingaman si Aaron Kid Harina, may pagpaminaw. Mario Angelo Denosta, may pagpaminaw. Erlinda Partosa. Ingon man si Reynaldo Caniada. Daghan kaing salamat mga kasama sa inyo ang padayon nga pagsuporta kanamo diri sa DYHPRMN Cebu. Ingon man sa ato ang programa sa matag adlaw mga kasama gikan sa buntag hangtod na sa gabi. Sa sunod na sad nga higayon mga kasama, ug sa sunod nga tulumanon, sangan sa kinatibukang puwersa sa DYHPRMN Cebu. Kauban ako din si kasamang Jerome Yap, kasamang Gerald Albios, yun man sa transmitter side, kasamang Robel Boyset. Iniubos nga lagad, Rajuman RV Veloso. Dagang salamat mga kasama. Stay safe and God bless you. Oras, sa launa 36.
0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kanin niyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
4: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
5: Dili sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
3: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usar kahumna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Sinumwat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
25: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikong capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX 500.
3: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, nakaipong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
2: TTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
5: Mula noon hanggang ngayon.
7: All you need is Pride. All you need is Pride.
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique.
10: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Uyat, ging nang kus doktor, likayan ko nun ako ang tamis.
14: O gaano nagkapi magkaanang at tamis mo na, Sir Max?
13: Ah, lagi. Basiglas na ni.
14: Maunang taas mo si Ugar. Murang presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
13: Gulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan, kulang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
14: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
15: Bago na ang design sa atong paboritong herbal, ang seed panyawan with garlic o seed kogon herbal capsule. Gikan sa seed marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bago na ang packaging design ang seed panyawan with garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.

0: kami. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. O ano, maninda ko niya, may asaan sa bukat. Sulay mo, diba, mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata, naapon ng uma. Kanang gigan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si Ani. Siya makawa, mayroon ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Rico, hingkod ang pangidaron. Minyo ug may duha ka anak, taga Cebu City. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Ang kunon ko nga bisyoso lagi kong daan sa akong pagkaulitaw. Inom, sigarilyo, pirming kuwang sa pahuway. Abusado gid sa lawas. Aron inyong hisabtan. Sugdon ko sa dihang minyo nako. Ingon ini ang mga

0: Rico sad eh. Bulhot na sa danay ang sigarilyo ay. Digit ka mo undangan ang bisyo ni mo. Minyo na taong may mga anak na. Wag hindi kay planong mag-usap.
1: Sus, jam sa boy. Ibaho gina siya nga dinila ko mukalma. Kung makasigarilyo na ko.
0: Oh, kinaon sa manik ang kinahanglan man ni mong pangpakalma? Nig ka ni mong pangpakalma, no? Kami si mong mga anak makaapil o singuan ng aso si mong sigarilyo? Nahibaho ba ka? Nga mas delikado mi, nga kami ang masakit nga mo ay second-hand smoker sa mong sigarilyo? Baho kaayo?
1: Sus, sabaagi na mo eh. Ato na lang ko sa gawas.
0: Sus, ay, di na mo isulbad, ay. Nga tukas gawas manigarilyo. Kinanglang mo undang yun kas pagpanigarilyo.
1: Jam, di ang una tang nagkaila sa mga dalagag ulitaw pata. Iyon ani na ko. Nga nung kinalam ako ni mong usbon? Maglalis na mahinunta.
0: Tungod kilahi na karun. Doon na na kay pamilyari ko. May mga anak ka na. Si Bako sa bonsai, mahitabo ni mo be. Mag-unsa naman lang nagsalig ni mo.
1: Hey. Sa gawas na lang kung manigarilyo eh.
0: Bala ka eh. Naranya mo, di ka mo patoo. Kaos dito kao, kibaw kayo na sigarilyo ni mo. Way dog ha, baho ka.
1: Ay, nayatis na hinoon. Nga nung gutaw nga yung mo manang yapil.
0: Kibaw lagi kang sigarilyo. Kawas, way dog ha.

0: Mau
1: ba? Sular gini Jamaica lagi. Sige nang reklamo nini ako pagpanikalilyo. Karon na hinuon siya hasulan? Nga sukat nga nagkailami? Manigalilyo naman ko?
0: Ay da, pareha sa namugong mirasol. Buhuan naman ko na siya sa akong pagpanigalilyo. Sukat nila nga may undang siya panigalilyo.
1: Onya, diyan sa manimo, baylo eh. May undang siya pagpanigalilyo?
0: Oo, may undang ko. Aw, kaming duha lang yun. Wala naman nagalilyo. Og, siya nagtulo na ako nga, mag-vape na lang ni.
1: Vape?
0: Wa may baho ang vape. Good. Sama sa sigarilyo, bay. Kay ang vape humot man. Og, may lalain pang flavors. Ah, kaning ako. O, oh, gani. Strawberry ni. Ah, try na ko, ha. Oh, simuta ka so. Simuta.
1: Humuta to, uda.
0: Ah, maong pag-vape na lang. Kay pareho naman nag-feeling sa manigarilyo.
1: Ah, sige, sige. Ako na siwayan. Nya. Yeah. Asa man ta makapalit ana?
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified.

0: og sedle naman ito, Oil.
1: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
0: Dili po, Oil. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplos na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
0: Sedle naman ito, Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, dito ako, believe.
5: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit kaninyo sa RMN, Apoy This Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta kara umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam ng aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
6: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
7: My body.

0: Wa ko maundang og panigarilyo. Nag-upgrade lang ko og misuway ko gamit sa vape. Sa primero, okay pa man. Og wa na kayo masuko ang akong asawa bahin sa baho. Apan, hibaw di siya sa mamahimos ang epekto niini. Og unya.
1: Unsa na'y sulti ka na mo? Ubo-ubo ka na.
0: Naalagi ko'y ubo ron.
1: Ay, mga tarungan pagkit ka, uy. Tingnan bitaw ta ka nga mas grabing epekto ng vape kaysa sigarilyo. Kanasa po ka ng upo ni mo? Uy, ayo-ayo. Uwa ka makabantay. Midaot ka na, oh.
0: Midaot bago ko?
1: Ah, grabe. Huwag ka kabantay sa mong rawas nga nihugo ka.
0: Ay, yati sa gunon.
1: Sige. Bisyo pa. Mauraon niya na'y kamatya ni Moriko.
0: Jump.

0: Iya, ti sagunon. Midaot na deko. Karong talaon ta ang reaksyon sa ako inahan. Taon-taon na mag-imi nga huwag magkita. Diyan ako doon sa amo. Oh, uy, si mama ay. Kutasaw eh. Ma!
1: Oy! Kinsaman ka!

0: Dautan ka lang matama. Mahuwa na ka magkaklaro na ako.
1: Oy! Rico! Ikaw na! Kadaot na god ni mo!
0: Nayatis na. Upadol ko ma. Aron kaklaro ka.
1: Oy mauba! Giubo-ubo di ay ka. Wa ka kagitibi?
0: Simba ko kayong taon mo eh. Wa taon mo eh.
1: Kung mauna, adtog tambalan dong. Ipatanaw ta ka dito kay basin o gipabarang ka.
0: Nasamot. Kinsamantay mo barang na ko ma.

0: gipabarang kagyod.
1: Nayatis na, hindi man kumutuwa ng barang. Ah, huli na tama, eh. Magpadoktor na lang ko.

0: Mipauli gyud ko o mipirma mig Weaver's Hospital kay dili ko niya nang magpatubo. Matiwas ko ana. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Sugad sa ulitaw pa ko nga bisyoso ko. Panigarilyo ug inom. Mao ba kini ang hinungdan kun nganong nasakit o giubo-ubo ko karon ug midaot ko? Ikaduhang pangutana. Pero nagsugod ni sa dihang mibalhin ko og gamit og vape ug dili na sigarilyo. Tinuod ba nga mas delikado ang paggamit og vape kaysa sigarilyo? Ikatulong pangutana. Maghanga ko og midaot ko. Gidana ko nila sa ospital apan migawas ko. Mipirma mig waiver kay ila makuno kong tubuhan kay may daot kuno ang akong baga. Kinahanglan bago na? Nahadlok man ko. Ikaw pa to katapusan. Dito sa bisa tambalan. Ingon siya, may nagbarang nako mao nga midaot ko. Tuhuan ko ka ha? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rico.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano yan nasab ako? Si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlawa. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga problema sa mga ginadiling rugas. Kay usaman ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis, pagpadala sa mga sulat suliran di ka namo. Pwede ka ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini nga kong suliran official writer's page. O diba sa mong buhatan sa third floor, UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo ng pagdulunan karong adlaw, mao kini nga sometimes the best way to help is simply to listen. Kanabitong na mag-istorya, niya may maminaw, yun na buang naman siya ng tuhano, nag-istorya siya lang usa. Kung naalang ka, naminaw ka, bisag di ka mo comment, positive or negative, that can make the difference. No? Pagkatabang rin yung kaya, katong tawahan na nga, nag-yaw-yaw, na, nakapahungaw man to siya ang ibati, no? Okay? So, ang atong magtatampo si Rico. Minyo ni sa Rico, may duha ka mga anak, taga Cebu City, gapon. May tungod ni sa iyang panabako pa itong problema ni Rico, no? Musta naman dahil si Mino Gabisay diha sa dinha sa Cebu City, no? Okay, so ayong pagpaminaw ni Aurora Zamora diha sa Sambag 2, no? Ug ngadto sa mga taga Vicente Soto Memorial Medical Center nga pirmi nang maminaw nato karon, no? Tong mga doctors diha usa South Cebu Medical Center. Binagay sa itong hippie diya, si Dr. Agos, no? Naot pa nga okay na ang itong palakaw sa panambal na ito diya sa itong mga pasinti. O nga ito ni Police Officer Jesus Tibis diya sa Mandaue City Police Group, no? Hinaot pa nga Sir Jesus Tibis nga hapsay ang itong padagan sa trapiko diya sa Mandaue City. Walay mo left turn diya sa Mandaue City Medical Center or Mandaue City Hospital, ha? Bida ng usahay makasood tadas. Di na lang ko mo ilaboreta, pero usahay magod, mamislid po ta sa imong mga kauban ng mataka, lagsinyas niya masood ka da sa no left turn, na di nakakagawas. Bida, ato ragunin klarohon og istorya sunod. Okay, so going back to our sender, si Rico. Pwede ito yung mga taga New Bukaw o mga taga Kasoy, General Climaco, Hinatungan, Luud, Lubu, Lister Bazar. Yan ang mga lugar rin sa Cebu nga lagyo kayo, no? Si taga Placer Masbate, maabot na dito, no? Mga Canales Family, Danilo, Winceslao, Aliha, Expedito, og Hana. Kambarog Dalagit ni Nira Jisim ug Bail Jisim, mga taga Uling Naga, Junior Risada, Training Risada, ang mga gikan ni Chris Imbalsado, ayan ang mga parente. Okay, so going back to our sender, si Rico. Unang pangutana ni Rico, punto pulmonary man yung problema ni Morek. Unang pangutana, sukat sa ulit tao pa ko, bisyoso ko, panigarilyo o inom, maubak kini ang hinungdan kung nganong nasakit o ubu-ubu ko karon o nidaot ko. Posible. So that I'll answer your question, no? Pirmi kang magnigarilyo, probida kining sigarilyo na ani siya itaghang ng mga chemical substances. Aning makakos na siya daghang kayong mga problema sa imong lawas, labi na sa imong baga o kasing-kasing. Ang aso na ani mo, mga chemical substances makuha ni mo sa panigilyo, kining gitawag na to carbon monoxide, na toxic substance, no? Kining tar nga gituhuan nga maoy ingnon ta hinungdan nga daghang masakit og cancer kun ikaw manigarilyo, kining nicotine nga may responsible sa addictive property aning cigarette. Uban gani, moingon nga kun nanay formalin, nang tawag amo nang gihimo o gamit ng formalin sa una pag preserve sa among baki, sa earring. Itong tinood ng tao nga praktisa na maghiwa-hiwa sa una, kuan pa mi, estudyante pa mi pagka doktor. So kung ikaw manigarilyo, pag inhale ni mo sa fume, makakos ni siya cardiovascular problem. Ha? Chronic obstructive pulmonary disease, possibly. Kanya mo lower ang imong immune system, including kini mga joints, rheumatoid arthritis, you will be at high risk. High risk po ka sa kining bad breath o infertility ngadto sa mga naapa sa reproductive age, no? So ngadto sa pamuhunong gyud, no, one stick of cigarette average size contains 0.5 milligrams of nicotine. Sa among pagtuon, may kay kung discuss tani sa kong mga medical student, 60 milligrams of nicotine can kill a person. So kung 0.5, so 120 sticks of cigarette, pwede na ka mamatay ni ana, no? There are millions of people who will die because of cigarette smoking, directly or indirectly. Ha? Namatay, gitawag po second-hand smoke, naputay third-hand smoke. No? Sa mga second-hand smoke, kung ikaw, pirmi ka magkuyog-kuyog, ganang tao nga nabako, mahimo po kang passive smoker. Kung sa mga third-hand smoke, kung nai na nag-grillyo sa inyong balay, niya na kay toddler, na kay infant, na magkamangkamang, magtila-tila, sa mga bedsheet, sa mga punda, whatever, pwede ni siya makakuha gapon sa mga chemical substances nga naa nabilit diha gikan sa usa ka membro nga nanabak. Sunod nga pangutana, nagsugo dihang na nibalhin ko o gamit o vape or dili na sigarilyo. Tinood ba nga mas delikado ang paggamit o vape kaysa sigarilyo? Parihara ni sila, no? Although, wingon sila, less kunong nicotine sa vape, but it will so emit smoke. Kita agukwani. Risky lang yung gihapon because this can compromise the respiratory passages. Kanya naapoy mga tao nga hypersensitive sa mga whatever environmental kaning allergens. Wala gyud ko mo sa ngano man dai ligid ta mamatay ug dita man nagrelyo. Bukal kay ko ani kini magugo man nagrelyo. Pero may nga dili man ta mamatay dita man inom og San Miguel beer or any kind of beer, no? Murag mag-alanganin ko na kay beer drinker ba po ko. Pero social drinking lang, no? Pero panigirinyo, wag yung kumusood yan eh. Kaya na ako allergy rhinitis, no? So, kumalikon, either vape or cigarette, this can trigger respiratory problem. Respiratory, meaning agyanan sa hangin, nga maoy magdag oxygen, paingon sa imong baga, nga maoy i-carry sa atong red blood cells through the aid of iron sa hemoglobin para nga magamit sa vital organs sa atong lawas. Sunod nga pangutana, maghangak ko o nidaot ko. Gidala na ko nila sa hospital. Apan nigawas ko ni pirma mi og waiver kay ilam man kun kunong tubuhan ang kay may daot kuno ang akong baga. Kinahanglan ba yun na nahadlok man ko. Well, kung maunay diagnosis, suggestion sa imong attending doctor, and I do believe ng imong attending doctor o saka pulmonologist na maoy suito na aning problema. May kung siyang tubuhan ng imong kilid, imong baga, meaning naana na siya ay fluid retention, naana na accumulate ng fluid ha, no? lahi po ng fluid sa thoracic area, lahi po ng fluid diri sa tiyan, kaya kung sa tiyan, gitawag na itong ascites na siya. Pero diyan sa baga, mao nang fluid accumulation sa baga due to usaniani cigarette smoking or any form of environmental hazard, maybe mga irritants, mga allergens nga makakompromise sa pagdaloy sa oxygen sa imong gikan sa imong respiratory tract ngadto na magamit sa imong lawas sa iyang functioning. Okay, kaupat ko tapos ang pangunta. Dito sa mi magtatambal og binisaya, ingon man nga nang barang nako ang nidaot nako. Tuhoan ba nako siya? Nganong ibarang og gidaot ang pukaw, makakigidihan mo nga daotan, no? Dili man ka kamembro sa flash flood scandal. Ayaw lang ang konsensya niya na, no? Kung wala kay gihimong daotan, oh, mingon bito nga, dabito ko'y mga participants sa mong seminar workshop ni Ma'am Beth Ganov diya sa North Winds, mga taga Sikihor. Kung tinawad ba gawin ng daghang mumarang na Sikihor, siya dili man ako ay. Dito man kong Sikihor, kanindot na ng lugar ha. Regarding ninyo diya, ah, sorry kayo, nawa naman itong, no, I'm so nara to, na mispress na ko itong mga nga ninyo nga gisulat dito sa pag-seminar na to. Ako lang itong pagitaon ni Greta niya mo sinunod na itong pagsiba. Mga taga Sikihor, Sikihor, nindot kayo ng lugar nyo yan. Daghang kayong mga, nung say, nung umidya ko sa, daghang kayong mga diliingo na to. Why? Because daghang kayong foreigners, pero tinood dito. Tourist spot ng Sikihor. So, tingon sila nga, daghang kuno kayong ungo na sa Nagas, Cebu. Naga City, Cebu. Ikaw nga, naamang ko'y bahay kubo sa kantauan, no? Lingan may Kapitan Chris Ababa, huwag ni Merly Lapot. Wa mong kitang ungo eh. So, di po kumingo ngayog to, likay-likay lang ta, ampo lang ta si Ginoo, nga dili ta maiguan ang ingon nilag mga barang, unsa man tayo mga dautang espiritu, nga ilang ipada sa mga kontra nila sa kinabuhi. Okay, so now, kasabot ka sa speaker ni mo, Rico, din sa dakbayan sa Sugbo, nga to sa Libuan, millions na minaw sa itong programa kining akong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra with Attorney Ellen Bathan and from all of us here, Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayong araw.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

presents Hondu Manan. So song ka awe. Ano pa daw sa iyo ang kaagi karon? Mokining usa ka lalaki nga taga Cebu City, nga tumatatampo di dasingan nga Andy.

0: again. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, natin ka natin sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, nangandam na ang Social Security System ngayon sa SES paglusa rin sa ka-Energy Sustainability Loan Program sa Setyembre. Kiniaro matabangan ang mga qualified members nga makapondo, makagasto, residential solar panel systems, taliwa sa nagkasaka nga bayronon sa kuryente. Nagkanayon si SSS President ug Chief Executive Officer Robert Joseph Declaro nga ang upcoming loan program magtugot kini sa mga kwalipikadong SSS members nga dunay mandatory provident fund account pagpahimuos niini aron makaangkon na og residential solar panel systems nga payable o mahimong bayran hangtod sa 7 ka tuig. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Og nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan? Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak.
2: This time check is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7.75 lang SRP per baso. Bili na!
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ng Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
4: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
6: Uyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
7: O gaano nagkapi magkana nga tamis, mula, Sir Max?
6: Ah, lagi. Basiglas na ni.
7: Mauna ang taas mo si Ugar. Murang presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
6: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili lakas ang akong sugar.
7: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
8: Ako si Lady Linta Mayroluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3. Tunay, natural, at original.

0: Nga nang gibiyaan, malmini mo pa.
1: Nak.
0: Ma, sakit ka ayo. Sakit ka ayo, ma.
1: Dong Andi.
2: Ah, tita.
1: Ikaw na'y bahala sa iyong anak, dong ha? Sakitan ko nga magtanaw niya.
2: Ah, sige, sige, tita.
1: Ay, excuse na.
2: Trixie, naibawaming sakit kayo. Pero kinanglan nga, dawarto ni mo nga wanas papali mo.
0: Andi.
2: Ay, kabala ka. Wala toods papa ni mo, pero narami para ni mo, ha? Hindi ka na mo pasagnan.
0: Salamat, Andi. Salamat kaayo. Salamat kaayo.

0: May gani ka nisugot ka nga mauban ako din sa mall. Huwag ka pagsigig mukmuk din sa inyo.
1: Kinaibaw man ko nga kung ikaw akong kuhiyog, malingaw ko. Dili ko magsigig ko na una ni Papa.
0: Ay, kabala ka. Kaya bahala ni mo. Oh, sigurado agad ko nga malingaw karong adlaw.
1: Salamat ka ayoan ki ha. Kaya naagad ka pirmi para na ako. Naibaw siya kung saon ni mo para mugaan ang akong gibati. The best, gid ka ayo ka.
2: Abi ni mo bay, kung wapa ko makailan ninyo duha, magdudan ninyo ko nga uyab mo ni Trixie.
0: Ha? Huh? Ano mo bay?
2: Ang agay sweet magay mo. Suod kay mo.
0: Bay, inamigara ganang ako ni Trixie. Di haragin ako ito. Naibawa, bitaw ka gawin sa itong karting bayan. Okay siya pag-amiga, pero di siya ang klase sa babae nga akong uyabon.
2: Sure ka?
0: Sigurado ko eh.
2: Oh, kung maura, ako nalang mong uyab ni Trixie, bay. Nga, saman, okay rin mo?
0: Okay rin. Okay rin.
2: Yes! Salamat, bay!
1: Andy, nanguyab sa lito na ako.
0: Mo ba? Gitinuog gidi niya?
1: Oo.
0: Oh. Oo niya, sugto ni mo. Sugta, butan mo na sa bay lito.
1: No, di ko ganahan eh. Huwag man ko makagusto niya. Ikaw ang dato.
0: Ha? Ako?

0: oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
1: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
7: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
8: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
10: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
9: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
10: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pag gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ay. Itripan ko ni mo, ha?
13: Namuha lagi ka? Lito ko ka?
12: Uy! Ano ba? Yung karte? Okay, paano makauyab sama ni mo, eh?
13: Sakita sa di mo manulti, uy.
12: Ha?
13: Diyan na ka, uy.
12: Hoy! Trixie! Uy! Asa ka, uy! Hoy! Huwag gid ko reply yun eh, Trixie sa chata. Ang luod yung siguro ito ba ako? Sakta lang ito na ako siya eh. Waton sa nako nga, mawa ang sapot at ang bayana. Ay, salamat. Magka-out ang gid ko. Ah, haim to si Trixie. Busy mo kayo siya tibok adlaw. Magid managad ako.
14: Bay. Salamat kay bay, ha?
12: Ha? Bay? Unsay salamat?
14: Ay. Ikaw man kuno moy nag-ingon ni Trixie nga butan ko. Mo nga gisugot ko niya.
12: Aw, uyab na din mo?
14: Oh, bay. Gisugot ako niya.
13: Nag-unsa mo ka din, hi?
12: Ano naman? Hindi ko pwede mo ni sa inyo. Mabinaan na kayo, Uyab?
13: Diretso si Montoyo.
12: Trixie, abin ako. Huwag kayo gusto ni Lito. Anong imo siyang isugot? Ano sa man? Ituyo ni mo kay lagoton ganun mo.
13: Ha? Nga naman. O nga nang maglagot na sa kuno ka?
14: Ha? Ni-walk out ka?
12: Oo pa. Sa tinuod lang, gusto kong magsabot sa kong gibati. Naibuong ko nga nung... Ingon na adto ko, naka-dag-react.
14: Basig nag-silos ka.
12: Ha? Ganong silos ko to?
14: Kay nakagusto na ka ni Trixie, eh. Pero walang kakibao. O karon nga nakita ni mo nga nanay laing nakaangko niya, wala ka makasabot sa mong gibati.
12: Pa?
14: Ako pa ni mo, no. Sultihi si Trixie si mong gibati. Samtang dili pa wahing tanan.
12: Pa.
15: Kita
13: Uwahi na ka, Andy.
12: Trix.
13: Naana si Lito. Ug tarong kay siya nako. Di na ko kayang pasakitan siya.
12: Kung wapas Lito, may posibilidad ka. Hangin.
13: Mahal ti ka. Dugay na, Andy. Ug sa tinuod lang, dugay na kung nagpaabot ka, manguyab ka na ako. Pero, nakahuna-una ko nga, amiga ra kit ang tanaw ni mo na ako.
12: Sorry, Trix. Dugay lagi ko nakarealize nga, mahal ti ka. Kung natagal ako ni mo chance.
13: Andy, mas pili una ko ang lalaki nga sigurado na nako sa sinugdanan pa lang. Mong sorry. Wat na tay chance. Kay nahibaw ko. Nga matudluan raon niya na ako ng akong kasing-kasing nga mahalon si Lito. Ug makalimta na ti ka.
12: Trixie.

Kasakit o pagmahay mo akong gibati kay nawahi ko pagsulti ni Trixie sa kong gibati para niya. O ang nakasakit, ibaw mi nga mahal na mo ang usag-usa. Pero di may gustong makapasakit o laing tao. Sa mga naminaw karon, kung doon na may gibati para sa usa ka tao, ayaw mo pagduha-duha o istorya para wa mo'y pagmahay sa kinabuhi. Dinhi nilang kutob, daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.

0: mura sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
1: Ang galing-galing mo.
2: Smart 2.
1: Smart Dishwashing Paste ko.
2: Smart 2.
1: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
2: Smart.
1: Tanggaling for everyday.
0: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
1: Tanggaling-galing mo.
2: Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
6: Charm Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
6: Pangong kumaka-proof sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
8: Mama Mia, here I go again.
9: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
10: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
11: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
12: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid turuot eh. Gani ay. Nag...
11: Ha, sa kulian?
12: O kato kaning ama nga murag na.
11: Abutin sa...
12: Kaning...
11: Sundan.
12: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka ganin ko maglisyo
11: to. Pagka sa bukid, ikaw ka saka?
12: Mm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iha.
11: Pwede na, magkat ka tayo ka sa bukid.
12: Magkat ka to ba?
11: Uy,
12: magrapag ito atang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
11: Sige pa kanan mo na
12: Sean.
11: Lido.
12: Alberto.
11: Kailay mo idad.
12: Ah, ito anak ko, 90 na ko.
10: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
14: Paragis Bila Bila.
13: Paragis Bila Bila.
15: Mao kada mga higalan kaagi ni Andy nga taga Cebu City uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagaluhan kung siya man.
16: Kung siya man ang napilian, wako'y mahimo.
15: Ang mong kaagi gibuhatan na duha sa radyo ni Carol Marie Hikain ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganaz. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagkalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa Osaka. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa Osaka with Carol, RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ha ipada sa Handumanan Official Facebook page. hanggat sa sunod kayon. Dagang salamat sa inyo. Bye.

0: General Bird. Retirado ka na. Apan hilabtanon ka lang gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo. Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
1: Mitro, Gaspar. Gagaw ka!
2: Miss Elhuston na. Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus.
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apang sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
1: Ayaw. Ayaw kong pati ha.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN!

0: o garong sa laing sumpay ni atong sugilanon. Isi Quadro!
1: Suportado ang krusada sa ubang mga kadagkuan nga naa sa PNP o sa AFP nga hilom kayo nga nakikausa ka na to.
2: Excited ako na ining umabot na mong misyon sa Eskwadro, General.
3: Pagkapadasig kay namo ka ng balita, Sir Matt. Salamat kay naapag-iripipila na to ka mga kadagkuan. Ang ana ay pagpakabana sa matuod karong nga kahimtang sa crime rate sa atong lasod nga may kalabutan ining drugas.
1: Daghan pagyudunta ang nagpakabana. Apan ang hadlok kay lagi naa sila sa posisyon sa gobyerno. By the way, Glenn, ha? Ihatag ko nimo ang link ni Codename Weasel.
2: Oh, Codename Weasel?

0: Wazen, nagsubay na mi karon sa A. Del Rosario Street.
1: Diretso lang. Inikabot sa intersection. Liko sa wa. To bypass sa traffic na highway.
0: Copy.
1: Gawas mo sa corner Vertagaso o Minyos junctions. About 50 meters away, mauna ang Double J Square diin na ang target.
0: Thank you, Wazen. Copy.

0: Niena ta.
1: Oglena.
0: Lain sa biya ni karang mga drug personalities ang mamainos sa nahong sa kaliputan.
1: Oglena. Duha ka mga illegal drug masters ang nakalinyada nga papasun karon sa eskwadro nga mupi ang sa ilang operasyon.
2: Glenna! Do you hear me?
0: Kadiyot lang, kaya naimin sa'yo si Waisel.
2: Yes, Waisel.
3: Naasa right wing ang sakyanan sa target. Sa right wing siya mo plastar sa explosive kay dili na siya makuha sa range sa CCTV.
0: Salamat, Waisel. Copy.
1: Unsa iyang mensahe? Nipilit sa ilaw maning SUV ang magnet sa bomba. O nasit na po din nining keypad na cellphone ang control sa oras. Pagdali na ko sa pagbiya din eh.

0: Ready na kayo kung sa itong exit point.
1: Ano? Paingon na siya sa iyong sakinan. Kauban ang iyong alalay. Gamoy nagkunit sa atas si Case. Ano? Busagay na sila. Laga! Five, four, three, two, one. Ha! Milampos na sa una na ito, Mission Glina. Napaulbo na ito ang sakinan sa usa ka gaglord.
0: Oh, nilampos na sa bang eskwadro sa laing mission.
2: Good job. Mission accomplished. Proceed sa kadahang mission ninyo sa eskwadro Glina.
0: Okay, Wason. Please, clear the area paingon sa ikadahang mission sa eskwadro.
2: Nai checkpoint sa Ariba Highway. Divert your route to Plan B.
0: Thanks, Wason. Musuot ta sa mga diversionary roads aron malikayan ang checkpoints paingon sa ikaduhang target.
1: Isali ko nimo ka ng bahina, Glina. Sundalan gyud ang instruction sa whistle.

0: Alianza de la Glord.
1: Kaya eksperto sa improvised explosive ang nagpaila ang eskwadro. Wa nailain siya si Misael.
0: Unsa? Siya ba ka na-expel sa himo explosive? Improvised explosive?
1: Oh, darling, Madam Jane. Tasi abilidad nga ingon niya na. Tungod sa suod niyang higala kaniya ito. Nga usa ka Muslim extremist.
0: Ako na wala labutod sa iya abilidad. Ang importante, na namatay siya ba?

0: Dad. Headline na sad karon sa mga balita ang himo sa nagpailang eskwadro.
1: Duha gyud ka mga sakyanan nang gipaulbo. Samtang sakay ni ini ang mga drug lords ug mga alalay sa lain-laing mga dapit. Nga sa ato pa, naibanan ug duha ka mga drug lords.
0: Daddy!
1: Sigurado ko nga nakapaneutralize gyud ang maong hitabo sa kasamtangan nga drug trade nga hitak na gyud kaayo.
0: Ambot kun unsa gyud kay mamahimong linugdangan ni ini, Daddy.
1: Pangulbaan ang dagkong sindikato sa drugas nga konektado sa triad.
0: Unfair man gud nila ni Miss El ug Miss Glenna, Daddy Mart.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect tayo pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin.
7: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Rand.

0: Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
1: Wad-akan ang maong kabalaka, iha aliya. Og ipadayon ang imong pagsuporta alang sa krusada.
2: Pero, unsaon naman lang ha? Kun mulik ang maong sekreto, Daddy. Nga kining vigilante attack sa nagpailang eskwadro, suportado ninyong pipila ka mga retirado o pipila sab ka mga aktibong men in uniform.
1: Oh.
2: Dad, ako'y napalaka ni ini. Nimo, ingon man nilang duha ni Misael o Miss Glenna. Ambot. Ambot kung husto ba ko sa akong desisyon. Nagisuportahan ka, Daddy.
1: Wa ka masayop sa imong desisyon. Busa ipadayon o gwad-a ka ng imong way hinungdan nga kabalaka.
2: Dad?
1: Isil-sil sa imong alipatakan ng tinuray nga tumong sa krusadang kausaban sa nibalik o kaguliang natong katilingpan. Kung timani nga matag kausaban, naturalang nga naagyo'y masakripisyo. Na agyo'y makompromiso. Huwag niining puntuha. Kinabuhi mo'y nakataya.
2: Well, suma lang gini mo, Dad.
1: Iha, Aliya.
2: Excuse me, Daddy Marta.
1: Nagkasabot ka ayaw ko sa gibati karon ni Iha, Aliya. Doon na siya sikrito o espesyal nga pagpakabana kang Misael. Dali nga nahog ang iyang pagbati sa maong tao. Ambot nga nunggaan man sab kaayo ang iyang buot nga to ni Misael. Nagsugod palang kini iha Aliya. Taas pa kaayo kini og latason. Gani wa pa kini kasiguruhan. Apan ang klaro og tataw mao nga manglimpyo gyud ang eskwadro sa mga hugaw og dunot nga mga sagbot sa katilingpan. Purilon gyud ang mga kagaw.

0: el empalangamiento caspal. Canaira hinay nanato bachakan pa. Anam nakahinay ang talansaksyon sa illegal tulugas pa.
1: Siyempre, tungod kay duha ka mga drug kong drug lords ang nahipos sa bangag sa ilong nga eskwadro.
0: Kamusayas po'y bangat na daghan talabaho.
1: Uy, bangag ba? Nakumong-kumong pamanto. Gikan nga nagagawa sa ospital.
0: Kanais ko wadlo ba? Kanalamipaksyon ba? Pero, kamo ka na kinahanglan o napatay sa katuduhan ni mo mga tao talay dol. Katugod jam o sags.
1: Mahipos lagi unya na ko sila, Madam Cheng.
0: Gusto ko ka na ikaw dali. Pala ikaw ka na pukos. Pala pataya na iskwadlo.
1: Madam Cheng.
0: Kana ko gusto wag tangsak himpit. Kana vigilante nagpaila iskwadlo.
1: Naparalyze gyud ang atong mga transaksyon sa illegal drugs. Kung magbayad

0: Yun unya ka ng eskwadro. O gang iyan kauban. The Lady Rider.
1: Tanakusan istulis na maayo.
0: Alagi, huwag ka stress, madam.
1: Istulis, uy! Karahatag hasol sa ako, ah. Karabigilante eskwadro lagi. Ana po na tayo kauban, Lady Rider. Karada ko kinipikto sa dolag tiliding ba?
0: Tinoodyo ka, Madam Jane. Daling palangga. Mapitadog yun kaayo ang atong drug trading nini.
1: Ako na lakot kayo ba?
0: Atong pahuwason ang imong kasuko nga gibati. O saman, kitoy-kitoy, pagilok ta.
1: Look ikaw sa ako. Bangag sa ilong ba?

0: gipangulbaan na mga tagduma o mga kaalyado karon sa dakong sindikato sa illegal nga drugas.
1: Daga siguro ko nga nakapatay o ginila ang nagsunod-sunod nga mga panghitabo, Sir Mark.
2: Grabe ang pagkuyanap og balik sa ginadlig drugas. Human sa unong katuig kapin nga namingaw kini. Hinaot nga nakatampo kita, Misael. Aron mo hinay ang distribution ni ini.
0: Mapiktaran gyud ang ilang mga negosyo sa ginadiling drugas. Sigurado sa bakunian ha. O gipangulbaan na sila karon ang mga kagaw.

0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usap, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita, ni pasidaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, kung BSP sa publiko, nga ang pagduplicate o local banknotes o kwarta nga papel, sa kailigal nga binuhatan, tubag kini sa Central Bank kumanikatap ang mga taho sa social media nga nagphotocopy o mga papel nga kwarta nga mahimong gamiton sa pagpamalit o goods. Ginsister sa BSP nga ang pag-reproduce sa papel nga kwarta nga why authorization gikan kanila hugot nga gidili sa balaod. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga sama mao labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk kanay lang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga nailang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: This time check is brought to you by our Bounty Fresh Baon Food Favorites. All day, every day. Basta Baon, Bounty Fresh.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Malo Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig ko ay kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung anagid ang iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ingon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
5: Wala sila nang mukoy ba, sa may mga pamati dali
4: lang. The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging paglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsay katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoid This Power. Bisayan Electric o DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Gawas pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahil kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
0: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na!
8: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
9: Same nutrition, half the price.
8: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
10: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
9: Same nutrition, half the price.
8: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
11: My budget, so

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Pirmi ka pangihi.
5: Hanap ka paranaw.
4: Ug pagpaminod sa mga tin.
5: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag DTX 500.
5: Epektibo
4: sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
5: Mag DTX 500.
4: Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong butik sa yunga.
4: DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
7: tulo pod ka capsules sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
8: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen mo'y akong kitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol o diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen ginama sa Sed Marketing.

0: mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon.
1: Esquadro!
0: Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
1: Timan ining akong isulti ni mo dyan
2: eh. Utsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Johnny, ngano ka sukaon man ka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, pabring dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring dato!
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisan gabii?
8: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS mula sa number 1 smart dishwashing paste.
11: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
14: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang. Sa bango ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumbaka bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
16: ACS.
17: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3. Dito ako, believe.
17: Mama mia, here I go again.
4: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: ACS. Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
21: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa capsule na. Pagka humana ko og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
20: Wow.
21: Tutong nakahuna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
20: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
2: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
4: ECS. Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit gyapo lang akong tuhod.
5: Aw, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
4: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
5: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
4: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
5: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
6: Ano baon bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko! Siyempre, our Bounty Fresh baon food favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo natuod!

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Kininukod tong iyang kasuko o pamasangil si mong lulo nga ungo. Laliman ka! Gikuhaan si mong lulo o kasing-kasing ang iyang apo.
2: Pero, ganun mo mama princess lulo?
1: Wa pa masab ko makabati og ungo nga napriso abay dyan eh.
2: Bitaw no. Ay, nagduda naman nun ko abay nga tinuod yun nga ungo si lulo. Og mukaon siyang tao.
1: Ay, bayoy, istorya raman yun ang ungo, bayoy.
2: Uy, mura katos tigawang ang iyang pasangil sa kong apuhan. Ano sa kong guys iyo? Pag-aibaw niya nga apo ko ni Lulo Pilo, nga ungo.
1: Doon na lang ito nga linayrason abay.
2: Ano sa may rason?
1: Aw, mauna ang atong sutaon kung tinuod pag yun nga ungo ang imong lolo.
2: Ay, nagmahay na nung kuda.
1: Saon sa man?
2: Nagmahay ko kung nga nung nangita pa tas kaliwat sa mga birdin.
1: Unya bay, ang sa may imong huna-huna aron?
2: Si Lula. Nakaila kay siya ni Lulo Pilo. Busa, siya ang atong tutukan.
1: Ha?
2: Mana, ato siyang tutukan.
1: Unsa?
2: Ah, ang bata ay, migdawas silang payag.
1: Unsa may mong plano sa bata, ha?
2: Ah, abay, ikay pag-amiga niya. Hatagin ni kwarta.
1: Ha?
2: Hmm, klaro kayo nga, nagliso na sila, oh. Busa, ang bata ang atong suuron.

0: Klaro kayo.
1: Dunay tao nga nag-uli sa lungon sa ilawom sa Nitso, di ba?
2: O, boss. Klaro kit kayo. Kay gisiminto na magbalik.
1: Animal.
2: Boss, kalma lang.
1: Kaya?
2: Magsusi ko diri kayo kinsa nag-uli sa lungon sa Nitso.
1: O, sige.
2: Ako'y bahala, boss. Bye. Bisan nun sa akin. Wala yung mauli sa lungon gawas nila ni Johnny. Kay sila ang nagbantay din sa menteryo. At tuon ko sila sa ilang payak. Kinahalang suoron ako si Johnny.

0: En daai ay God, look na ko. Day, di man ko pulis. Di sa pulis ang akong kaubang lalaki. Butan man siya. Patagan man gani ka niya o kwarta o.
1: Kwarta?
0: Kaila ka kung pila ning kwarta, ha?
1: O sa kalibo man na.
0: Gusto ka. O sa ni kalibo. O ako ni inghatan ni mo. Kung makigami ka na kanako.
1: Ha?
0: Buutan man as kuya chani ni mo. Di man may mananakop day.
2: Muna, Inday. Di may mga pulis. O kung unsa man ang imong sa pamilabot ini.
1: Anong atakan man mini mo kwarta?
2: Tungod kayo nalukoy ko ninyo. Naibaw ko nga, pobre kay mo. Inday, mihila ka?
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Mga sukit na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nipasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa said marketing.
5: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
6: same nutrition, half the price,
5: versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
7: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
6: Same nutrition, half the price,
5: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
8: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
9: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay

0: adlaw. Johnny? Mik-mik, maayong adlaw. Mingaw man. Huwag mo tingali sa labi ni Sila. Hello, boss?
1: Hi, magkakaroon.
0: Niin ako sa tubangan sa ilang payag ni Johnny, boss.
1: O niya, naa sila?
0: Huwag man, boss. Mingaw ilang bay.
1: O niya, sa may plano ni mo, ha? Nga nung naam ka si ilang Johnny?
0: Ganaan, mga kamahibaw ko, sila bang nag-uli sa lungon, boss? Magsusilang ko.
1: O sige, balitain na yun ko.

0: Ah, ni atas inyo, Inday. Sige, sud na.
1: Bakit na nang imong lula, Day?
2: Oh, lula! Lula! Mga unit na!
3: Ay, di naman siya tingi kanining pagkaon, ha? Gawat na siya ka!
0: Oh.
1: Bay, kawuton yung bato.
2: Napangkit ko bang gawat, Gold?
3: Di bagay ito ko na ba't ikaw? Gabisan, malunusan, patasguto.
1: Uyas bato eh.
3: Dili ka magawat.
1: Wala.
3: Kom!
2: Anay na na!
0: Uy, gibon na lang sa lula ang bata.
3: Lagi ka magawat kay Patricio ka!
0: Lula! Ayalan po nalang si Inday! Huwag na siya magawat! Kami ang napalit o pagkaon para ninyo!
1: Bitaw, Lula! Ayalan ka suko! Gusto na sa pagbunal sa bata!
4: Namalik mo!
0: O Lula, tungkol kay ganahan may mutabang ninyo!
4: O ganong tabangan man min ninyo!
0: Tungkol kay ako ang mubayad sa kong apuhan ninyo.
4: Unsa?
0: Misultin ako ni mo nga apuhan ko si Lolo Pilo, di ba, Lula?
4: Kung mauna, ongo siya di ay ka.
0: Di ko ongo, Lula, eh. Kanang ipaniguro ko. Usap-asap, huwag ko mutuo nga ongo ang akong apuhan.
4: Ongo siya? Ongo si Pilo? Gibalbal niya si Melvin. Nakita ko yun nga nagunit siya sa kasing-kasing sa akong apo.
0: Unsa?
1: Unsa?
4: Midagan siya. Gidani ang kasing-kasing ni Melvin.
0: Unsa?
4: Mangtas nga ungo ang imong apuhan. Mangtas!
0: Oh, Lula!
2: Lula, mga anata! Gutom na kayo!
1: Lula, kaon na mo. Ni ami aron mahusay mo si Johnny.
0: Lula, sa ako nang giingon, kung unsa man ang sa kong apuhan ni mo, ako nang bayran. Lula, nagdako ko nga si Lolo Pilo ang nagatiman ako. Ugbisan ka usa, huwag ko makakita nga doon na siya gibalbal.
4: Ang ako laging apo ang iyang gibalbal.
0: Mutuo lang ko, Lula, kung doon na pa ilaing biktima nga kung lolo nga makabarog sa pag-aungo sa kong apuhan.
2: Lula, ngit-ngit man.
0: Oh, pahila!
1: Ina! Milumoy ang bata!

0: boss.
1: O, agad mauli si Johnny o si Mikmix ila, oy.
2: Na, basig milayas na to, boss. Muli duda na to.
3: Di ay, ha? Sige. Magsabutan sa inyong buhaton karong gabi.
2: On someday plano ni mo karong gabi, boss.
3: Usa na lang kamo si Leo ang wa pa malungkab.
0: Oh, sa picture nga nakuha ni mo, boss, kana mo si Leo na lang ni Escolastica Amador ang wa pa mahilabti.
2: Ngano na kasiguro mga Milchi?
0: Okay, mo man ako mission, diba? Kuha ano picture sa mga musulio?
3: Og kanang mga musulio ang lungkabuntak karong gabi.
0: Unsa?
2: Unsa? Unya, unsa ang manato anak, boss? Nga naaman sila si Johnny og Mikmik na nagbantay sa menteryo.
3: Sila ang nahong sa pagpahilom. Una pa natulong kabun ang musulio.
2: Aha.
3: Nagkinahanglan na kamo og tabang aron. Dili makapanghilabot si Johnny sa paglungkab sa katapusang musulio nga naa sa picture sa iyang apuhan.

0: pagkaon day.
1: Inyo man ang pagkaon tanan inday, inay lang. Lola. Ay nagkasuko na ko. Kung unsa man ang imong pagduda ni Lolo o kung unsa man ang imong nakita, doon na gyud siguro ni rason.
0: La. Nakita ba gyud mo nga gikaon ni Lolo Pilo ang kasing-kasing sa imong apo?
1: Kung mauna, doon ay rason kung anong si Lolo ang nagunit sa kasing-kasing sa imong apo?

0: again. Newsbreak. Newsbreak.
1: Kining a portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C. Ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa paingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotrop Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotrop Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
10: Igala, nakakape na ka?
11: Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
12: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500! Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagkahatag og proteksyon. Patong sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500!
13: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
14: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
15: 2 weeks pa lang,
14: may alibyo na.
15: Pag 1 month kape.
14: Naayo na ako.
12: DTX 500! Pumali sa mga butika.
16: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, o saon man, diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Besides stress, ganda mo! Stress tabs!
17: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
19: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
20: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni O.G. Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: Taas pa ang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine, gagapang mo buo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
1: Sa pinagulong yung pagiging sa yung lugar.
0: DTX 500
2: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
3: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
2: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayong DTX
0: 500.
1: Pumali sa mga butika.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Ang RMN drama, mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sukinanon.
6: Kung tinuot pa ko ni mong mahal, nganong karon ka man lang mipakita o mimalik? Hindihin ka man di mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kas-

0: mas pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma ug kamalipayon. May bidli siya pagkahanga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo. Nabubuhay ako.
0: Sugilanon ni sanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Music scoring, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sounds, Ricky Savage Bangis Garing. Recording Engineer, Lloyd Cabiana. Dalit kalatur sa RMN Drama. Kun may luna
2: ang panahon.

0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta.
2: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Verbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Para sa malipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
10: Ako si Jay. Saging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gindo ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
9: TTX 500. Mabalik sa mga butika.

Mga higala ni akaroon ang laing sumpay ni atong sugilanon. Kung mahilo na ba ang

0: Aresto ro ba kayo mo ato? Usa pa. Ibog kayo to siya na imo.
1: Gusto na ng kalaki ni mo, bro. Kaya di ko mo sa kanang kabuang ni mo. Minyo ko. Kung di na ko iamong ang ako pamilya. Bisag ang imo na lang inanak itaon nga si Chelsea ang huna-huna ataon. Kung kaluya. Bisag siya na lang, bro. Kinatawan ini eh. Bita, bro. Taas kong respeto ni mo. Respeto lang, sab ko.
0: Oo. Wala problema, anak, bro. Pero, ayaw lang pa sultig tapos, ha? Ayaw lang yun pa sultig tapos.

0: Ay, Tujana.
1: Hello, Dad.
0: Langga, sorry nga wadan ko makareply sa imong message. May nabisihan na ko sa office, pero nagpaingon ako deha.
1: Iasi, tituturan din, Dad, na paabot ni mo.
0: Okay, mga 15 to 20 minutes siguro. Basta di na ko maabtan og traffic. Nanako deha.
1: Okay, Dad.
0: Bye. Love you.

0: Mahinoon. Huwag isa mo reply sa kupag-text o pag-chat niya.
1: Kariat ni mo, Dad. Akong giingnan si Mami nga. Dili na unta mo mag-away.
0: Ikaw gid lang ga. O sige na. Kaya nag-drive ko. See you.

0: tawa ni mo, tita, tituturanting, lainan man ko.
1: Ala ka niya, Rachel's, uy, grabe ka naman. Huwating pabar lang, ipagkait mo pa. Kisi lang ay. Bawas mo pa nagsa, uy. Okay, sige, tutulad na mong discarte para sa imong daddy o mami, pero ikaw, huwag yung kay pakonsuelo na ako.
0: Naingon ka ni kuunya na, kay lainan pa ko.
1: Aba, kariha, uy. O sabi ko na yung nakalain na nabi.
0: Muman ko'y kitudlo sa mong religion teacher, nga basta parehas ninyo, lalaki yun na.
1: Ay, da. Buto ka man ang inyong religion teacher, o ay teacher.
0: Asa dahil ko to, o, ni mo.
1: Ah, hala, no. Kumpiring din na siya.
0: Ang-ang, kay kitudloan man niyon sa'y maayo o kunsay dili.
1: Oh, ha-hay. Hala, sige, uy. Enough.
0: Ay, langkot ka, suko. Kuya Turanding.
1: Ibalik, juday. Nawala-wala, tabaghak na, tabaghak na. Ni kuya na po ko. Kuya, pangit ay ni Ron.
0: Kuya.
1: Ay, katawa lang ay. Kuya. Katawa lang ay. Bugal-bugal na rin kay kinatawan.
0: Di mangkot.
1: Asa ka di?
0: Ay, hala. Saman? Daddy. Nanakon, Daddy. Iyan na out wami sa sagay ining school.
1: Oh, siya na, siya na. Uy, uy, uy, uy. Pitaw, ha? Ay, pagsabot, daddy, di mo nga ako, itigtudlo, di mo diskarte kung mag-away silang mami ni mo, ha? Walang yun, magkusnitan ko ginambuga ni mo, chilsi ako.

0: Bitawag siya ng giding nako, Turanding.
1: Oo. Ngano na no, kasi ni mo dong James. Mga mo kwarta.
0: Ay, ragod una kong unhi, Turanding. Patiwasas ako.
1: Oo. Oh. Oh, hello, hello. Hoy, sorry. Sorry, you kayo dong.
0: Nanawag siya nako kay Misulti nga dili na taon ko niya kaya nga maghatod kuha nining Chelsea sa eskulahan.
1: Kay?
0: Kay kapoy na ko, no? Kaya nabaw naman ka nga idaran mo na siya. Mao, isabot ko na sab. Malo isab ta.
1: Dili na siya. Nga sa una, mag-ako-ako nag-i-resighang yun ninyo ni Demilani nga mao'y maghatod kuha nina Chelsea sa eskulahan.
0: O lagi, kay maayo na lang ko no, may income siya para sa iyang pamugas o maintenance. Uni ikaw lagi ang iyang gi-recommender, nga mo'y muhulip niya, kay maayo lagi ko no ka.
1: Alo, oh, mo ba? Oh, taon sa nang giting mo eh, taon sa taon.
0: Pero, nagkasabot ang mamindaan si Milani, kay kung maabot ang panahon, nga dili na sinang giding ang muhatod kuha ni Chelsea sa eskwilahan.
1: Hmm?
0: Tabangan na gihapon na mo siya sa iyang inadlaw nga panginahanglan.
1: Aha. Ako di ay dong James. Ako di ay. Di pwede ko di mo apilon og tabang sa inadlaw na ko panginahanglan?
0: Aw, puhon-puhon. Inigkatigwang na ni mo.
1: Ha? Ahak!
2: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man di ba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na magmultivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Magmultivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
7: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be extraordinary with MX3.
10: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

0: Kay dili magidunta lagi mi musugot kay may edad na lagi siya. Nga mo ay muhatod kuha ni Chelsea sa eskulahan. Pero nang hangyo lagi. Kay kaya pa lagi kuno niya. Usa pa. Siya ba yay nagyaya ni Chelsea sukad pas gamay pa. Unya kini si Chelsea ganahan masad ni nang giding kay magkasinabot man sila.
1: Ako ang bitaw kada magkasinabot man po ni Chelsea dong. Di ba ni Chelsea? Si Lon! Unay mo ka din, Chils! Ay! Ay, ako po ang dayuni, ay!
2: Tinol mo nga rin akong gisulti, Kuya Turanding!
1: Na, wala! Di ko yan naman ko! Huwag yung pagkong suilo, ay!
0: Hilo muna, Turanding, araw mahumanta.
1: Sorry, sorry, Dong James, sorry.
0: Mao to, nabisan mo pa mo surrender siya ng giding, ikaw nag-iamo nga nahuna-hunaan, nga muhulip ni ng giding. Saman?
1: Ha? Huh? Thank you. Nakalitan ko. Thank you, kairin yun ito nila nito. Love, gin muna ako. More pa.
2: Reaction, ha?
1: Nge.
2: Istoryahe ko yung Turandong.
1: Nge, Turandong na sad. Wait, the Chelsea ba?

0: na sinigiday ni Eileen ang akong reply niya. Niya na sa Jada Gangi post. Mga outing nila sa iyang bagong kaplag. Niya pa iyang post, ako masahon. Sa maghinay-hinay o guway diskarte, permigyo kang mauway. Ah, mo din ni iya bagong kaplag. Iya di ay ning diskarte. Oh, si James ni ana siya. Gapit di ay niya si Chelsea.
1: Mga ibog, sorry ni mo Milan eh, Han. Gaan ko na ko nga may mga sayop sab ko. O ginaot nga makahatag kaglain nga higayon ako.
0: Oh, mayo kami angkon ka sa imo sayop, James. Han, sa akong kabahin, mangayo sab kog sorry ni mo. Kung may makita ka na ko nga dili mayo. Pero may mo mantingali nga istoryahan na natog hinay. Doon na tayo mga misunderstanding, di ba? Aron nga kung noon sa'yo problema, masulbad na ito sa maayong paagi. Dili kay magpalabo na itagkin sa'yo gusto na ito.
2: Yay!
1: Chelsea! Langga!
2: Ikaw gid langga ha? Nangukoy ka?
1: Kiniging anak ka.
2: Impress ni Mami Melanitad! Unya, kiss pod!
1: Ha?
2: Og ikaw sab mami, baos og kakus og kisab ni daddy. Sige no!
1: Kadit, may nanawag. Palihog kog tubaghan? Namagid sa imong kilid ang akong phone. Murag sinang giding na. Ako to siyang giingnan nga patawagon ining orasa.
0: Kadit. Hello?
3: Hello? Pwede mamalihog ni Sir Jane?
0: Si James? O sa may matuyo niya? Kinsa man eh?
4: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya't iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ate nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudaya na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
5: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
11: Charm Fab Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.

Mahigala at ang ininyo ang sunod na sumpay na atong bag-ong sugilanon. Kun mahiluna pa ang panahon. Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Galit ka na to sa

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni it. Pero, imunig giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
3: Ayisa! Kinahala mo pala yung kasa kong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung ako saan niya?
3: Wapis saan, Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pakasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
5: I love you, mahal.
4: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw.
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Ayisa!
2: Ay! It's your hands!
3: At ang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo kakit! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon, ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampingan ng atong kalawasan. Kitang tanan magsed panyawan. Sed panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Sed panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
8: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. Mama mia,
10: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino.
11: Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
12: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
14: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuo ang sagulini. Mong pasmas ang epekto. Suod sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suod sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
16: Ang kinis na niya?
17: In fairness, nag-glow up.
18: May budget? So

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Kent, di ba kayo kanimong madawat ka asawa? Tubag ako! Napugos ka lagi na sa pagpagkasal na ako! Tubag ba!
3: Ayaw ko ba tubaga? Kung hindi ka gusto nga masakitan. Nahibaw ka na sa tubaga. Busa, ayaw na ako pasuti ha. Gayon na ulit eh. Ani ko magpahabot ang pulis din eh.
4: Kanta... Anong imo mo itong gibuhat ni Ayi sakit? Nasundan nyo ng utok ni magdemonyo.
3: Ipapriso ko! Kung gusto mo nga mahusay ta, ipapriso ko.
4: Gusto naman ang utok ni mo, Kent.
3: Unayabag na!
4: Kent, may umaabot ka ng anak. Kinahalan mahimo ka ng responsable sa iyong kinabuhi.
3: Ako rin kinabuhi, kuya. Busa ako yung magbuot kung saunin ako.
4: Huwag ka nagitarong panghuna-huna.
3: Matarong pagkahang akong panghuna-huna ay ni Karol? Ha? Nahibaho mo kung anong nayabag ko!
4: Claire, lagaw na. Gayaw na, Mr. Kent.
2: Ha?
4: Sige na.
2: Okay. Klaro kang gituyo ni Kent ang paghimo dili maayo ang mapriso siya. Pero dili ta kabuhian, Kent. Buhaton ko ang tanan nga maangkon ka. Kinahanglan ibalik ti mo na ako ang imong kaning pagmahal, Kent.

0: ayaw po pusang akong pailob kit. Naibaw ka na yun sa rason kung nanong ni apakailing baya.
1: Kuha na yun kapuslanan ang atong pagkamanagsuon, kuya. Sige, putlan lang eh.
0: Kung wa pa lang kumakasaad sa namatay tang amahan, nga ako ang mga mahani mo kung mawa na siya. Hagbay na kang ipalayas, Kent. Busa tarungan ang utok mo! Tungod kay magpakasal ka na yun ni Claire, bisan kung mapriso ka na!

0: pansamtong gibuhat ni Kent na ko. Nga nang iya mining gibuhat.
1: Ipapriso ko ining akong buhaton ni mo, ayos ha?
0: Unsa? Kay nga noon sa may mong buhaton na ko, Kent?
1: Labihon pa na ako ka mapreso kaysa magpakasal ni Claire.
2: Pare, oh. Inom pa rin tubig, oh. Agoy, nangaunsa naman in taon ding mga agaon ta. Ay, nga no naman taon ni sila, magpatay naman sila tungod ni mo. Amin akong buutan na skint. Pero ganun nakahimo man siya sa paglugos unta nimo.
0: Gusto siyang mapriso, ma.
2: Unsa? Nayabag na. Ang uban gani mo na munas ginahawa nga mag-amping nga dili makasa aron dili mapriso. Pero si Sir Kent, ganahan na noon siya nga mapapriso siya.
0: Ingon siya anak, desperado nga dili may nayon ang ilang kasal, ma.
2: Pero iya na makaninggi anunsyo nga magpakasal na siya kang Claire.
0: Nambutan ang Kent. Hindi rin naman sabot ang dagat siya huna-huna. Muna ba, nalimot siya kung unsay sunod niyang buhaton.
2: Oh, pastilan iyon, ana. Nagyo na siya ka desperado. Oy.
3: Yangason.
2: Ma'am.
3: May mo ba kung biyaan may nimo si Agyasa din niya?
2: Oo, ma'am Claire. Sige, mag-andam na ko sa paniot to.
4: Ayasa, unsa man gigibuhat ni Kenty mo, ha? Oo, klaro man kaayo nga gusto kanyang lugoson, pero unsa man, may nahitabo ba ninyo?
0: Wa, ma'am.
4: Amiga Claire lang. Amiga ko ta.
0: Wa ko'y angay nga magmiga ni mo, ma'am. Kinahalang mo tahod ko niyong tanan. Kaya gaunta mo. May isubo ka ba na ako, ma'am Claire?
4: Ayasa, ako na ninihangyo ni mo. Ayaw in town ipapriso si Kent.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin.
6: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ECS!
9: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko!
8: Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, eggs, and more! Tanan sa'yo na to!

0: and Poly Coffin. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, agung pamati, gumarag paluya, kapoy. Karoon nga nakainom na ko sa Koi Original Capsule, ang pamati, lagsiksan niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Sa sagin na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertigyong nindota.
5: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga mahupay. Sud sa wala ka oras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salon Pass. Methylsalicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Pizza na lang ang kuwang sa among kasal. Ug ingon man ubang mga papeles. Ug dili mahinayon ang among kasal kun ipapriso ni mo siya.
9: Ayon ka bala ka, Ma'am Claire? Dili na ko ipapriso, Sir Kent.
8: Oh my God, thank you. Thank you, Ayesa.
9: Mahinayon gid ang inyong kasal.
8: Tabangi unya ko sa pagpangandam sa among kasal, ha?
9: Ha?
8: Nituo na gid ko nga, wa kay gusto kang Kent. Mao nga mohangyo ko ni mo nga tabangi ko nga mahinayon gyud ang among kasal.
9: Sa ako lang maabot, ma'am.
8: Bisan sa mga pagplano na lang, mo'y imong itabang na ako tungod kay naapamangod sa kalibog si Kent. Kay baho ka, kung babae ning akong anak, ako ning nga lag-ayesa.
9: Ha?
8: Nindot pagod ang imongan. Cute ka ayo, sweet pag yun. Ayasa.
9: sige ma'am, matabang pa ko ni mama sa paghigay sa paniod to.
8: Sige. Karun, klaro na nga may pagpati sa si Ayasa kang Kent. Kaya huwag ito siya maghuna-huna nga ipapriso niya. Wasab na ko makita sa iyang mga mata ang kasuko. Animal, panuway siya. Kinahanglang magkalagyo ang duha samtang wa pa may makasal si Kent.
10: Tarungo na ka ng imong utok, Kent. Dili ka na bata nga spoil sa inahan. Naiba ako. Nadili ka maglisod sa pagmahal o pagbalik ni Claire. Tungod kay sa unang panahon, nahimong kamong duha. O nakita ko nga mali pa kayon mo. Wa kay laing buhaton, Kent. Gawa sa pagsud o pagbalik ni Claire sa iyang kasing-kasing. O kalimti sa isa.
11: Pakaslan mo ba si Ayesa? Unsa maging plano ni mo kang Ayesa, Kuya Hans?
10: Siya ang ipuli ko kang kara. Ugway makapugong na ko, anak Kent.
8: Kent, pasalamat ka nga, dili na mo piha si Ayasa ni mo. Pero, ay naginig usbaha, kaysa sunod ko nung amuhikap ka siyang panit, adto ka na sa prisuhan magtingkagol.
10: Maayo. So, ang inyong buhaton karon, mao ang paghikay na sa inyong umaabot na kasal, Kent.

0: Salamat kung wala maduol ako si Kent.
1: Ay, salamat! Salamat. Kita na lang yung duha din, Isbay.
0: Nanglakaw din sa ng tanan, ma?
1: Oh, maghikay naman kuno to sila sa ilang kasar si Sir Kent. Hoy, Ayisa. Ayaw pakita di nga mag-ul-gu-ul ka.
0: Uwa man ko mag-ul, ma.
1: Ay, nag-ul ka, oy. Klaro, ana. Dawata na lang nga makasal na yun sila si Sir Kent o si Ma'am Claire.
0: Ako na nang gidawat, ma. Tungod kay mo nang hustong buhato ni Kent.

0: Pila na kailangan mo rin na sibaglikain ako si Kent. Sa una, nindot magtanawan ang pagsawap sa adlaw. Pero, karoon na. Ngayon mo rapat ko magkukul na magtanaw ini. Maminyo na kita Sir Kent o si Ma'am Claire. Nga nang makuot mo nang kakuntukan kung makuna-una ako ini.
1: May mudo.
0: Oh.
2: Ay, God, look. Di nila kumikap bisan si mong panit.
0: Okay ra, Sir Kent.
2: Sir Kent?
0: Katabang lang ko ninyo, sir. Busa, angay lang ang magtakot git ko ninyo, sir.
2: Sakit kita na ako ng pagsahop sa adlaw, no?
0: Ha? Huh?
2: Sa una, para na ako, nindot ang adlaw ng musahop. Pero karon, nausap. Sakit na sa dugan. Mura ba uga? Dunay namatay na ako.
0: Ang ugma nga itong atubangon, Sir Kent.
2: Sa sunod buwan ng kasal na muna, Claire.
0: Congratulations.
2: Salamat. Tungod ug alang sa kalinaw na itong tanan. Pakaslang ko sa Claire. Uga.
0: Og unsa?
2: Gusto ko nga tabangan mo si Claire sa pagpangandam sa among kasal.
0: Ha?
2: O gusto ko na ikaw ang may mong yaya sa mong baby.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas o sed liniment oil.
3: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakataganda yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll walk by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
6: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
5: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
7: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pagharap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.

0: This time check is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Set Cogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadugo man ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko kawan ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wala naman ko gibati nya kaandot karon nag
3: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3. Mama mia,
3: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
4: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta!
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon, hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS!
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
12: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud niya, paragis bila-bila. Maimang to kay pagkapi nimo buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi dyo ko nga, paragis bila-bila.
11: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: RMN Newsbreak. Newsbreak.
14: Mayong hapon ako si Radyo Band Josephus Jake Yucano sa itong news breaker na po na. Anong gato sa Data Exa 500? Pwede mo mamatanon ang nanayinan mag Data Exa 500 ka. Ang Data Exa 500 ang mas superior antioxidants nga maoy graputik na sa mga silyo na apel mas skin cells batok sa nadamis nga free radicals o ipagrabi sa pollution, UV rays mabisyo sa mas pag-inom sa alkohol o ang pagpanabako. Atong balita, ginakop si Nusag operasyon sa mga partiba sa PDS 7 Digman sa Dalagit Police Station. Ginusag gigong it's kung high value individual ga drug poser dito sa Masicho Upper Balod, Barangay Balod, lungsod sa Dalagit. Ang ganakpan nilahan sa pagalag Marivic Lozano Cairo, 40 anos sa Gabarigon Minyo o lumulupyo sa Barangay Poblasyon sa Buloon, Cebu. Samtang ang iyang kaoban nga gilang si Nicanor Hirauda alias Unik nakaikas sa atol sa maoga anti-drug operation. Ang magasakop sa PDSM naman ang Municipal Drug Enforcement Unit Milo sa Dusaka Bible Operation, batok sa duwag ka mga drugista. Nagpan kining maog gingong subject sa maog operation nga si Cairo, di nakuha kika kaniya ang 50 gramos ginudahang siya mo, nga mo balor, kapin sa 340 mil pesos. Autodong News Break, ang karong hapuna. Hatul gato sa Data Exa 500, ang Data Exa 500 campaign ng produksyon na 1.3 million ORAC units sa antioxidant o epektibo ng mapuntra sa mga free radicals o oxidation. Sa Data Exa 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayohon, ang Data Exa 500, dinutgod batok sa diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gastro formation or PCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang Data Exa 500, ang sekreto sa pagkagwapo.

0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Ay, oo, good guy. Regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako niya nga sabon. Just because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa iyo. Dili man yun nga makapagwapa, pero makatabang sa iyo nga skin nga. Musmo siya, tapos basta mag-log yun ang iyong skin kung mo gamit ka niya. Barato rin dito kayo niya.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Ang Said Liniment Oil, mas gamo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayon ang inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ang kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Said Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Said Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Said Pharma.
6: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: That news

0: Multivitamins for age 50 plus.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
3: Babalik sa pinakadulong buting sa yung lugar.
2: DTX 500. Woo! DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
5: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
6: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sabi nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Bukit duro ako na eh. Gano'y ay. Sa tinga nga nagmintin ko, ana ay,
5: sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila.
8: Paragis Bila-Bila.
7: Paragis Bila-Bila.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
10: Oras, tatak 4 minutos, di pa mag-alas 5 sa kahapon.

Yeah, comosa bon carajo. Neris amigos que vais a la vega sobos a batar o gatris mai casat baga baje. Ado baga follower, baga viewer, baga listeners. Baga avi do day listeners a cabeza do mendra. Comosa bon carajo happy weekend. Happy blessed sato de grado dorada do sábado. Pizza on sira sa boa sa holio to ek dos well by design. Yeah, woo! Sit back, relax, enjoy. Ala free shout out to my gala sa mas gyapo na tatar barangada mga shout out greetings sa kwan pa. Katong gaba portion, drama portion, kanta portion, og saya o portion, why portion? Ato mga masan ako, mga amigo, na ako, mga hayop, mga animal. Ay, na to, be. Kawe! Anara si Kawe, horse! Anara! Oy, si Lion Le!

0: White Blacky! Naging, naging kompleto yun, no? Kambi, kambi! Na, ah, Lion Lee! Horse! Whitey Black! Kaw, kawe, kawe! Kompletos Ricardos! Ah, gako mga binuhi. Niasa ko ang kilid ka rin. Ay, sa mag-sodre sa anonsis mo kay kuan pa. Bataka pa limpyo si kasamang Louie din. Nagkwanto din. Ay, mag-sodre kay bago ginimpyo ang Louie. Humot pa kayo din. Uy, abog, ha? Onyanig mula ko sa leg-out ni Louie. Uso sa pamung manood rin sa anonsis mo. Ta, kawe? Kasamag kawe? Blackie Whitey? Horse? Lion Lee? Kambi! Kisama ko sa kisama ng kambi siya. Kambi, kambi, kambing ba? Kambing, kambi. Kambi ako ito. Kambi! Lion Lee, Lion Lee! Kompletos, Ricardo! Sige ako, mga binuhing, binuhing mga hayop. Dire. Alright! Alright! Mao na di ha? Di ba? Okay! Kumbate! Onya! Ato pagumusta ito kapagatig paminawan o manginaot bini sa DYHP aramin sa muna muskapis kay sa kabaskog sa panglawas, kadasig sa pagatubag sa mga problema ang walid to adere o ang kahimsog sa panglawas anaakini o manaasa kanako. O banay ko ninyo! Ayaw ko niyong biyae, maluoy mo na ko! O manik ko hangto ta alas 6, tiga to ka panag-uba sa to ka tulubanon sa bas gabon at to ka panag-agad na mag-shot al karoon sa nagtanaw sa kong kagwapo. Matubago na to martisa, wako yapi. Pero totoo kailang, di ba, ibig ka. Ayun na nakadungog ka, bugiruha si ng GQ, gwapo ba, gwapo ilang boso, taga huma. Alang ni sa makapadasig sa itong mga viewers, sa itong mga listeners nga naminaw karon, ha? Kalami na itong mga naas kabukiran karon nga pwerteng kusuga sa duwin sa bisag asang palibot naso, asa alam na, bisag sa gawas naso, mabot na itong sa itong mga guan na social media platform, ha? You know, YouTube, sa Facebook, social media, matungog mabati, manta! Mabati ta sa Italy, sa Switzerland, dito sa Russia, sa Ukraine, Amerika, Hong Kong, China, Middle East, tanang mga naso sa Middle East, mabati! Tito! Mo nang nakatatak na sa 612 ang number 1. Mo nang atong 612 kHz magala nakatatak na nasa gitna ng 612 ang number 1. Diba? Mo na numero kami sa salita sa gawa sa inyong kasing-kasing sa salita sa gawa. Anay dagang question niya, basta mauna na.
1: Yung pito-pito kanyang mata kay mauna yung labing tinahod.
0: Ang dakbayan sa Sugbo o Metro Sugbo area bagaygala karo-bago na sa medyo dagom-dagom. No? Kagaling na nagtotalisik pero karon dagom-dagom lang niya. Doon ay init-init gamay kanina mga alaon na mandali to. Init-init gamay kaya nagmotor ako padoong dire. Oh no, nagmotor ko padoong sumua. Pagbalik na ako doon, nagmotor ka bago. Niya, natagam-taman o nasinatin ako ang kainiton sa palibot. Ay, gikan pa kung nagpainit. diba? Tawa, diba? Orse, diba? Init, orse, init! Tanawa, o sinahitabo sa akong kabayo, ni hilak in tao, no? Orse, init! Uwan, landong, dagom-dagom! O, init-init ko, no? Gamay, ingon niya. Kanis kawi, skawi, bis, kawi, kaya sige lang minig hab-hab sa magunahon, ato na yung pangutan ng skawi, kawi! Kondisyon nga iskawe, di ba kawe? Di ba? Mura mura magkalibang ng purmang kawe. Walang naso sa mga... Tawag ko na, atong pakano si Lion Lee, aron mudagan mo. Lion Lee, paliyong gubig pa, papahawa din ni kawe. Mura magnaunsa mo yung tingog na, ha? Kawe, Lion Lee! Dagan na, ha? Dagan na, nagabayo murag-murag si Kuan, murag si kasamang Kuan na Busman, Boyke, nagkisakay kabayo og si Jimmy Abilia dito sa Mindanao. Murag mo ning kabayo ilang isakay ni Jimmy Abilia og ni Busman, oh. Bebebe. Aw, wala matumog Kuan, matumog. Mura mag-sipon matuwi lang isakyan. Kanyang akong kondisyon, magkanyang akong kabayo. Mani ang sakyan na mong Jerome, ha? Oh? Amin ang sakyan, Louie. Padong ato sa kolonron. Mangita may tug-inom dito, ha? Oh? Kanya ka si Louie magsulob o kao nga murag cowboy. Unya, si Jerome magkuan, sleeveless macho. O si Gerald mag-macho. Kaya si Gerald, mamanggura may kuno sa ingon niya. Di lang kuno si Gerald, mukuyog, ha? Akong kolon may kanyang Louie o ni Jerome. Kolon lang may. Unya, si Gerald Abios, kuna ako sa mango. Amidyo na ko siya, mango. Ay, kondisyon ako nung si Kalunis, kondisyon ako siya. Habwa ka ni pila ni Kakilom, habwa na niya. Anya, base, mati nga mo nga, naon sa maningi, atayar ni GQ, mura mo niya siya, ginulbots panchon. Ganilang, mati ato yung sulob kay Aron, kung bati kayo, magpananaw niyo ba, tanawa nga mong pizza, tanawa nga akong porma, di ba? Murag kuan, murag ahinti sa kuan. Saning usay ahinti, yota o kuan, ahinti si lungot. Ah, say, tarawa, look. Mao ni ang mga ingon aning nga mga kuan, mga sulob nato, mga attire nato. Mao ni ang kuan gitawag og pampagana, pamparelax, pakondisyon pag yun, ha? Sa madaling salita, pampamilya, pang-sports pa. Diba, diba? Jose, Jose! Say, say, say, D, F, G, H, I, G, K, L, M, O, P. Diba? Nay, nay, nay, nay, nay, na. Kasi man, GQ, drama na, kanaminaw mi. Ako lang grito na akong batchmate na ko, ang kapitan, na, si Manis, una, niya karon mo na pilot, rista ng mga mudunggo, ang mga barko, from, gikas sa mga international, ng mga vessel, oh. Si Freddy Pilayo, a.k.a. Captain Jacob Ladder. Ga, kumusta ka? Ga, GQ, number one. Salamat ka, no? Captain Jacob Ladder. Mga Pilayo, family na sa Maridios, no? May pagbainyo niyo diya sa Bantayan Island. Naroon si Freddy Pilayo, nitanaw sa kagwapo. Kapulis ang kagwapo ka. Okay. O sa lahat ito, shoutout karon ha? Si Freddy Pilayo lang sa akong shout si Captain Jacob Ladder. Natatawad na ito ng ikuasa, no? O uban pa nga mga kuha na ito, oh. Okay? Kumbate! otso minutos na. Humargabay ka na 5 sa kapunon sa itong drama portion. May gala sa itong panag-ubas. Tulumanon, success na goal. Ano sa ito sa drama portion?

0: Ang matagto sa mga maluha gikan si mata. Timaan baga na sa kalampusan. Kasakit. Yes! Wakay luna din sa kong reyanong panimay. Maluibong gagasawa!
1: Pasahil lo ako. Kibasunan ako ang tatapis.
0: Ayoko biyay, Arminda. Ikaw ang magtumabahay sa akong kasi-kasi. Ikaw ang mabaing dalon ako sa altars kami diyon. Please, ayoko biyay, maluoy ka.
1: Sakit ka na ako, Arnolfo. Tinitahan ay sasatusa. Langit ka, yuta ko. Patungan sa akong kung makalimo. Kaputon ko ang langit.
2: Ang tanang kamang lamang.
0: Mga pangindahay, gugma kasakit. Apan sa katuyan, gitagaan o gasa sa kitasan. Gikan sa hunahuna gimnasyo ni Jerome Yap o Binsel Istuluga. Kaboton ko ang langit. Og dini sa laing anib sa tong sugilanon nga nagluhan, kaboton ko ang langit.
3: Magduwalo ka oras, huwag abumalik ako nang kasi Arnolfo o si Ligyo. Dili ka ni mahimo. Kay mabalaka ko sa wanak kong may bawan nga ako sa anak kong anak sa Don Andres. Mamiligro ang iyang kinabuhi. Kinang na ako sortihan ang akong anak kadili magsigiglaag, siglakaw gawas rin sa masyon, rin sa sinda maglaglaag. Og di ko kayo akong din sa muato. Lichukas, ang ilang palanggit o sir ka oras, pero karon maghapit na magtulog ka oras, huwag ka po lumalik akong anak! Thank you!
4: Nakadong tinyarito, Arnolfo, nung mag 3 hours na tong, huwag niya punta ka sa kagabalaban dong. Outside, di ko lang mo kung si mong amahan na ni dong. Ang atong balangid, usa na ka oras na mula ka, unya mo balik na yun ta, unya usa naman ni dong. Usa mga akong gitarungan na ni dong. Bikot, di-ing na kunumik, kaya ako gitarungan si mong amahan dong.
5: Sige lang, guto tayo, thank you. Ako'y bahala ni Daddy Andres.
4: Kasap, ano si Bani dong? May pawa ko ni Kuyong Nimo dong. Ay, help me!
2: Ang ato ginutuba.
6: May plano kong mubalik sa Sinda. Kumugrito ni nga akong apo nga si Abinda. Kinahang lang mubalik ko dito. Og maniid ko sa mga istorya dito og about the Grandes. Og sayo kong nabot ng maong adunahang hakog. Yeah. Lida ko niya gamit ko siya. Pero tungkol siyang gihimo sa akong anak ngayon halal minda, di gisa na ako mapasalo siyang gihimo sa akong anak na namatay na. Gigot!

bisag din nagubo sa gate, og dunay motor doon ay kabayo, wagod ko kadugog. Kinahanglan ako sultihan ng akong anak na si Adolfo. Nga diin siya mo ato, diin siya, og nganong sige siya gawas dari sa mansyon. Og ako sa sultihan sa tanan, na dunay daghang nga suko anak ko, nga masaop sa unang pang mga miaging katuikan. Og mahibawaan nga anak ko siya, mamiligro ang iyang kinabuhi. Kinahanglan yun, ako sa sultihan. Ako sa sultihan nga mamiligro ang iyang kinabuhi diri sa syudad.

0: sukuma kay si Daddy na magawas ko sa sinda? Di mahimo? Mga tanang ikutani kong noamas na kailabas lang ni Arminda o ni Lolo Carpo kung asa sila nagpuyo karon? Kinahang lang mangita ko pagi. Kaya una may mutong si Tatay Tikyo. Sige nagyaw-yaw. Tuwa na sa sunahan ay. Kusog ka ay naglakaw. Napinahinay lang ko kay kapoy na akong matiil. Pero kinahangig mo ning kamot ko nga ako may baon kung asa na po si Arminda. Posible kasabangin ni Daddy Andres karon. Ah, na ako'y katarungan niya nga may kasakay dayon. Ako sultihan akong amahan nga wa may kasakay kay wala kay gabalabal karon kay Sabado. Ino na ako na inanang si Daddy Andres. Ang dali ko, kaya kusog kayo statetik ko, nagkakaw na, kaya na, so, marang hadlok ng sabang Daddy Andres, magdali ko.
1: Nainanok pagkatog ng akong apo si Aminda. Bisang tikaw-tikaw ko din sa kusina. Sabang magkadirong akong ikuan, hilimpiyuhan, kutsara, pakugas ako prato. Pero wagin matandog ang pagkatuog sa ako kapo. Huwag sayod kung kuwang nagtuog kay kagahapon nagsighilak na kanunong sa siyang inahang na matay na. Pero apo Arminda, mintras buhi pa ako ng kalibutan na pwede karunti ka, huwag maning kamot ko nga mabuhi ka huwag maidukar ka na. Kay ikaw ray tulay nga makabaos sa utang ni Tito Andres sa atong pamilya.
2: Magkakita ka si Arnulfo og Arminda, unsa ka ay utang ni Donatis kang Carpo. Mahigala magkasama. Ayosay pa ang laing anib sa tong subilanon nga nagluhan. Kabuton ko! Ang langit.

Ay, pagtanaw, paminaw, nilubutay uli sa mga sawi po, singita imong anak sa gawas. Okay. Gima Laspona, Dol watching from Upper Yate Cute from Gima Laspona. Salamat! Okay, ito ginagin. Chasa Boiles, Utsia, please congrat Nanay Eri Boiles, og Vanessa Peralta Buslon, og Emery Van Nicolette Boiles, og Ola Boiles, og Minik Boiles from Ubay Bohol, sir. Salamat, mayong hapon, Sir GQ. Okay, ito ginagin. Okay, Chasa Boiles, Utsia. Okay, dari ito ginagin nabi, kaysa hinayatong kwanit. Okay. Ma'am Silen Giangan, basa Sabado, Nagane, Paldo. Sa malimang Silen. Okay, ayun ito. Oh, basa Sabado, Gagane, Paldo, yun ni sa Kalingaw ni Sir Idol JQ. Salamat, Ma'am Silen Giangan. George Balolot! George, kumusta? ang hitman ni ang umabot ni Kapitan sa Barangay Binalo, Bukirang Barangay, Dinis Dakbay, Subo, Maygal, marumdagan ni Kapitan si George Balolot Calio Hilias. Idol, na ito ba niya? Okay. Laing, gondrin. Oy, ako kumparing, gopeto. Pare, paring boss, Binsel, Istuloga, pre, na-appel naman, good food lagi ko sa anang... Gana lang, pre, ha? Magkukumpare na aros dumagiti pa, no? Salamat kay pre. Anya, kita kiss taong mga pre, ha? Anya, kwa day sa happy christening, no? Sa anak, youngest daughter ni pare Binsel Istuloga, no? Si, sa tinga, nalimot ko sa, kanita, makita ba nato rin ang kuwa ni, kaya itong tanaw rin yung text ni pare Bus Binsel, no? Kanita na gayo, ha? Okay, nara. Si kuan Bibi Zaira. Okay, lama na day. Limot magoy. Bibi Zaira di ay, no? Lama kayo, pre. Oh, kumusta, pre? Long time no si, but now sino, pre, ha? Amping-amping lang da, pre, ha? Pare Binsel Istuloga. O niya, ni Bibi Zaira di ay, no? Ug mga adlaw, ha? Pagkoy nalis kundiin, bunyagin yung anak ni Pare Binsel, no? Sa kuantali, pre. Takay kong detalye gamay, pre, ha? Doon ako inalins gamay, pre, kay Murago. Matakay sa chikachike na gold, pre. Nalimot sa kong tics mo. Makita-kita sa ni Pari Dundun, no? Pari Lindon Hermoso! May paminaw niyo mula, pre, no? Pari Binsel, Boss Bins, Istuloga. Naro sa Dumaguete Airport ron karong tatao, karong mga panahon na. Pero gabi, murag mulawig ninyo siya, mularga ninyo siya pa doon rin si Boss Tika na ay nakong kaliho kanugma, ha? Okay, G Malas po niya, thank you. Ano sa mga talented yun ng among idol GQ. Lamad kayo, Ma'am Gima, no? Og pre na pareng Binsel Istuloga, no? Bagay Istuloga family dira sa Barangay Tejero, Cebu City, sa mga sitio sa Panta. Mayag pagpaminaw niyo diha, no? Kay kusukay DYSB diha sa sitio sa Panta, Barangay Tejero, Cebu City, mga Istuloga family. Ako kumparing Boss Bins nga taga diha, no? Binsel Istuloga o siya nga Miling Kapikas nga kanunay sa Maminaw sa DYHP RMN Cebu. Manang ang basa DYHP number one, ha? Okay, like, shout out! Okay, nina na ito ka. Firm Hoy May Mijos, thank you for watching! Okay, Chucky Chucky Hilig, shout out Grand Tejero Arena. Grand Tejero Arena. Si Chucky dali ni. Ito ang mga amigo. Mura. Kadita ako tanong iyang gabi. Shout from Grand Tejero Arena. Okay. I know. We know, ha? You know, ha? Sa tuwing nakikita akong magkasama. Magkay po Chucky Hilig. Shout out Grand Tejero Arena. Chucky Hilig. Shout out from Grand Tejero Arena. Okay, thank you, Chucky, no? Og, dahil Jefferson Digamos. kaniyot atun ko niya. Jefferson Digamos, good afternoon, Sir Joseph Os Pakulogiano sa programang Saksinagol over D1's Berman Cebu, 612 kilohertz. Okay, thank you very much sa magkakasama watching from Pahak Lapu-Lapu City. Sigo ka, Agnes Paka, di ka one man amuas, di ka humsum man amuas, diya sa may Agustod, sa ibabaw Agustod, ha? Adoranin ko na agi sa ko diyan man ako sa kuan bangkal diha bus kuan istingan niya nalimot ko ayan to tong iyang kuan si Jefferson Digamos. Okay, pinalang,
21 minutos, Vegala, Hubar, Gala, Vegala, 5, Scapuro, Sato, Caparagó, Bastolo, Barón, Sac, Sac, Sina, Gol, ok, ito inaigan eh, say, akong batsman, si Freddy Pilayo, alias Captain Jacob Ladder, ok, silin gyangan, may hapon ni mo diya, Sir Idol, wala may uwan diri, Sir, grabing tugnawa diri sa bukirang sa danaw, makaingon yun ta, wow, katugnaw. Tama kayo, Ma'am Silin Giangan. Ha, bukot ang habol na, Ma'am Silin, ha? Wala mang kaibana diya, bukot ang habol diya. Ana-ana na lang yun, ha? Bukot-bukot ang habol-habol kung tugnaw panahon, ha? Ayaw pa daan ang katuglos panahon, Ma'am Silin Giangan, ha? Namang imong anak nila nga bagong graduate si Catherine, pagkakusgakos lang, hindi Catherine diya. Sa kining bukid may gala, tugno kay panahon. Tugno ka rin si Busiti nga perting naghanag tao rin sa kanandre. How much more na dito sa kabukiran ng mga kahon na itong makita dito guyuhoy sa hangin? Sa mong katugno rin ito? Ang tugno rin at nandun na lang aircon.

0: Anas Andibor Pakera. Good afternoon, Sir JK, watching and listening your program, Anas Andibor Pakira from San Carlos City, Negros Occidental. Salamat pagbasa, Sir JK. Why sa kayan? Oh, kayan? Why sa payan, ma'am? Diba, Mrs. Ray, good afternoon, Sir JK, watching and listening your program, Anas Andibor. Abalik na eh. Murag ni uyog mga gamay. Iyawan ta ning kuli si Glino. Uyog ng gamay ning kwandali na ito, lingkuranan. Kuratan-kurata naman tayo, uyog lang gamay. Naunsa naman ning tawa ni atong ginabuhay. Iyawan man tang kuan nga ni uyog gamay. Ikaw na rin akong tiil. Ako tiil lang may manangusog din. Naana akong tiil. Murag ni uyog gamay. Murag kong nakuyawan kay si Glino. Mga ganyan. Kutak sa buhay. Na maging unta mga ha-hay buhay tunog sa danggit pagkalaw ay Mars Flores ay Kuya GQ mayang apo ni mo siya tako sa akong mama ito ito yan ko nalimot mo kaya naman ito na. Sa akong mama o papa si mama Susana o papa Rogelio magbanwa og ako maigsoon Gabriel, Gabriela, Melvin og Charles og Joselito magbanwa og sa akong gwapo nga pagumangkon si Emmanuel Paul Suarez from Maricel sa Aliguay, Maribuhok, Bohol. Oy, taga-Bohol. Ayla mo sulti ng Bohol kay basta mahisko ta ng Bohol, wag kataka ng Bohol o si Purma ng Bohol. Hay buhay tunos dagit pagalaw ay mo na mingon ng Bohol, ayla mo ingon na. Tama kay Mars Flores, no? Sa mong message sa comment section natin sa itong live. O garda to, dato sa i-off din atong live sa kong personal account. Kaya mo porsinta sa page sa DWSB. Kaya nagandagan sa itong shoutout dito. Kaya tumiaging sumado, murag wala akong ma-shoutout ng kahinay ka atong nito niya. Manong, ang ato nang mabasa, may akong ma-pirmi ma-shoutout ka ng... sumado, nga nang inayaman kayo sa ego, no? Sa cellphone, may galam ako mangina. Kaya nagandagan ka itong mo nag-message sa comment section, mga 100 kapinto niya atong na... Kuan mo rag pito, walo ra. Maorga atong makuha. Atong kuan tanaw na nga. Inihinayo nga itong kuan din ato pagngon ba. Steady lang ha. Steady lang atong pagkuan sa itong page. Aron, ang sige minagkuan. Ang mga misis, sige minagkuan. Kung hindi na traffic ba kay. Bisa ka sa traffic man. Gano'n. 25 minutos sa Mekala. Humbar, grabe kayo 5 sa Kapuro. Di sa Panagobas. Tula pa na on. Success na goal. Okay, Mars. Balik na saan eh. Jefferson, digamos. Saan na ito ba eh? Mamagaya po ni. Mars Flores siya po. Nagahinay-garay. Hinay-hinay. Jars, kumusta naman tayo ka Diyos? Sorry-sorry sa Diyos. No, sorry. Sukan nga na. Himo ka ng Hitman Dias Binalo. Hindi ka nang pakita na ito rin, ha? Ganit, George Balulot, Kalyuhilias, Maygala. Marumudagan ni Kapitan Dali. Marumudagan si Kapitan Binalo? Ano? May ang plano. Marumudagan si Kapitan sa kasiang nirisahin. Dari niya. Wala naman sila yung choice ko, no? Ang mga tao naman ko nung itubuhin niya ang may mo padagal sa kapitan, dagan ko na siya. Win or loss ko, no? Pero kumudagan sa Banaos Kusina, busog siya. Pero kumudagan sa karangdagan nga mukhaan, bangga, ganyan siya, puste. Pero kung makita nilang hiyas ni George Balut Calhoilias nga isa sa ka kuan, aktibo kayo ng mga kuan sa mga illegal mga kalihukan sa barangay, kumbati kayo, di ba? Ito ni Pagunbi, kasi mas mukura ba tayo ng kwan? Kwan na istig din ng Facebook. Di ba, George? Umabot kapitan sa Barangay Binalo, George Balulot Calyuhelia! Pero nindo kayo paminaw, nag-eleksyon ba nga? Calyuhelias! Kahon! Ningo-ningo sa dahing kakwan. Laing ihap sa ato ang kapitan, kagawad, anak, kahon, sa kapitan, Calyuhelias! Ito, kayo mo nagkaon ang nag-ihap. Pwede man kahon? Hoy, unsa man kang Calyuhelias, hoy, pila man? Kahon? Ah, kadiyata? Lungon! Nasayop man! Nasayop politik ba? Nasayop politik! Ay, buhay, tunog sa dangit magalaw ay! Mana! Manang ako pa ni mo, George. George Balulot Calyuhelias. Kung madayo ng barangay o gays ka eleksyon, George, ayaw gigdung agad-dagad kapitan niya sa inyong barangay Binalo. Ha? Kay nakay plano nga hutdo nimo ang mga illegal kalihukan sa inyong barangay. Nya katong nagkuan nga na dunay insidente to may aging mga buwan diya sa Binalo tong kuan damsayat tong ba nga kog basurahan ba. Iya yeah, matukan ko mabulag sa kapitan niya to imong park dito. Niya padako niya ang daan padong ato sa mga bukirang silingan mga bukirang barangay. Niya usap ato George, imong plano, imong hatagan og mga sigarilyo mga batan-on. Ang imong tuyog tumong imong rason imong tagang arko no dili mo suyo mga illegal drugs. Onya basketball court. O iyang padakon ng basketball court, duha ko ng basketball court iyang iyang himuon kung siya makapitan. Ang usa basketball court sa di kamao, ang usa kamao mudo basket. Nya lain pang basketball court kun kanang para ko sa mag-date ng mga tukmo punay. Dili ko no liga, dili liga sa dili liga para sa mga batan-on nga basketball ko dili liga sa dit-dit sa mga batan-on. Mana sakto? Aron ko no may bawas gini ka nang naara di nagkuan, nagdit-dit, di ba? Sakto ba sa nang iya? O mga batan-on nga mag-dit na ako no isa maghimoon nga murag kuan ba, murag plaza nga gamay. Yan di ara ko no mag-dit-dit ang mga batan-on nga nagpuyo siyang barangay sa Barangay Binalo example. Oh, tukod ko na sa gimo ko sa project nga plaza nga gamay, unya ang magdit radya ka to lang taga Binalo. Example, ha? Maura ko na magdit niya, wala lang taga Gawas. Unya ang ginikanan mangita, asa si Inday, asa makita ko na yung Inday. Yun, eh, hindi ko nga programa, ha? Mauna, kung ako pa yung taga Binalo, George Balulot Calio Hilias, may yung, butaran og barangay kapitan niya, ha? Kay sa mga kuan, trainingon mo niya, bansan mo niya sa paggamit og armas. Magutang sag firing range niya, kay kuan mo niya siya, gila mo niya siyang hitman. Okay, natalaw yung kamot. Di ba? Mauna yung mga plataforma ni gobyerno kung mudaog siyang kapitalis Binalo, mauna iyang himoon. Panako niyang karsada, mag-imo sa duha ka basketball court o doon ay plaza para sa mag-date ng mga batanon ng taga-Binalo. Aron ipakita sa kanan, masakpa na dahil nga dihara na nag-date. Dihara na nag-sikat-sikat-sikat sa plaza. Di na mga itag-atuglaeng kuhan, di na mga atuglaeng lugar. Di ba? Nindot na! Maunang iya mga plataforma ng gobyerno o niya ang mga batanon aron kung nandili mo gamit o musuyop di mo ka ng mga illegal drugs kaya mo na iuso ka ron kuyanap mo na yung illegal drugs sa itong komunidad ka ron ang iyang plataforma ng gobyerno ni George Balulot Calio Hilias iyang tagaan o tagsa kakaha ang mga batanon katong manigarilyo oh. Kaya nga naman aron dili ko nung musuyop o dili mo gamit o mga illegal drugs sakto maganda sakto na o niya nasa'y kuhan, kung magsigisigaril yung mabatanon, nasa'y magkosang mga doktor, duhakabok yung kuhanon, barangay nga mga doktor, yan ko sa barangay, mga doktor nga, tawag nato sa barangay health clinic ba, magkosang mga doktor, lang natong kisa na yung hubakon, yung tibihon na yung di ba? Dali mga doktor, buti man! Mula isakto nga mayimong usa ka leader sa barangay. Ang interes sa mga taga-barangay mo iyang gilantaw nila ang iyang interes kagulingon. Di ba? Simple! Maunang tinawag niya usa ka leader ang interes sa mga tao mao'y patigbabaw nila ang iyang kagulong interes. Di ba, George? Ay, pitak-pitak ang mata ni mo na George Balulot Calio Hilias. Kita pa kang tuba. Ayo, kanang tuba sa may gala. Maunang nangita sa tuba na rin. Kaya, ngutanag siya tayo siyang kwan maestro nga ay tuba diha, diha nang ato na, napagani o, o na, ako basaw na. Ato yung Mrs. Derby sa itong komisiksyon ba eh. Na ituba diha. Ngita sa tuba! Kay kanang tuba, sa usan na siyang mga himuon nga yung plataforma ng gobyerno kung mudagan sa kapitan. Kay kanang tuba ko no, dili ko no paimno niya mga batanon, mga tiguang, dili paimno ng mga vino diha, o sa pala diha ng mga tubig sa Mandawi, ang iyang ipainom, tuba. Mo ipainom sa mga batanon, sa mga tiguang, kay kanang kunong tuba, tambal, onya dili gastoso, tamispa, nya dugay mahubog ang mga tao. Mato nang ita sa tuba kay moinom sa iya suwana. Ang tuba daga na purpose. Kung di mahurot ang tuba, mahimong suka. Di ba?
1: on ang lantip ni Siguna Huna. Bumayan taga binalay, huwag kalimot ha. George Balolot Kaluhilas, pagkakapitan niya. Bueno, mabalik ko. Mabalik at tutuloy pa nun. Saksik na ko lumalamang sa mga bulawanong pahinomnom alas 5.32 na sa kahabono.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Day and that, nanong masulubon man kanang naong nimo?
4: Naluhay manggugun ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o gayo ma, mitaas pag yun ang yung blood sugar.
3: Lakaw na yun na doon sa butika, pagpalit na yun og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglalaing suliran sa panglawas, sud na sa dugay panahon.
4: Papa Ranch, okay na kanya pong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
3: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
2: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
0: Oras na tag, 26 minutos di pabagalasay sa iyo kagkagabion. May pabinaw, Marivic Rojo Lanotan, o atoning, kadiyo tatong kuha na, page, atong FB account. Ako ni Pago na, kay mo proceed ko sa page sa New HB, kaya ako to i-shout out na naglantaw sa akong programa karon. No? Atong nga rin ma-lipay-lipay sa sila, mga ito sila giminsyon nilang mga pangahan ba? Okay, salamat. Salamat sa pagpatalingo. Go, pagsunod, o react, follow lang, no? Share sa akong live. Arong ganahan sa abda. Okay, salamat. Ako ni Pagunan. Thank you, babay ninyo. Thank you. Kali Pagunan akong broadcast sa kanina akong live na akong Pagunan kay Aron Narita sa kuan pins na ito mag-shut out rin. Ito lang tao na rin. Oy, kanta sa itong kanta portion rin. Eh. Sa itong katahon, kanta portion. Kanyo ta? Kanta portion. Kaling, lingolingo na nga itong kuan ha. Atong kanta-kanta portion, itong ko, nakanta namin akong, kaning-ganing, na nag-request ng ego na dahil akong ikanta itong mayagaw. Sige lang, ato ning ko, balikan, balik ko na ito kay, man, naunsa, ay, isog ko, madungog itong imong commercial niya, naunsa, o nara, be, be, no, man, ato tatahon. Okay. Nag-request ko daan ikon nga kadaji ko kaya malinga ko sa mukha ta.
1: Igo na day!
6: Kay Mr. Hannah, original motor singer.
1: Igo na day!

0: ito yan, Diyos.
1: Gisakit ang tindughan ko. Pagkahapdos, pagkahapdos. Wow! Daw dili ko na maantos. Mga nikurog man.

pagka hapdos, pagka hapdos. Ngayon hapdos mo na, oy. Daw dili ko na maantos. Ngayon umaga.

Ego na lay. Ego na lay. Basin ako ong mamatay. Simba ko palayo.

Ego nalai, ego nalai. Wah, palai, ego na. Tarung deh, oi, harus dikau mematai. Teko mematai ke mama ini tangkapi ane. Oke. Request, ni request tong kanta ha. Ato ni request tong may aging sabado nya wala ko magkanta ay agipot ato oras porka ako ni kanta wala ko iutang ha. Ako sa maningil nimo ha. Ahay buhay tonox bangkit magkalaway. Pero sa ikanta lang ay kay kanta puros naman ni kanta puros naman ng atong ikon de wala may drama portion ang sayo portion ni sayo naman tagal na sayo. Sa pag-upining sa itong programa ni sayo nako nagkikidiikin na akong lubot isa kaya akong hawak kaya pala kagtiguwang na tali. May laing awit, mangita tag-awit ni lain ba kay aron. Kana mga kuan ang ingon ang kantaha ba lang ta na mga awit nga mga labso nga makahilak to maka kuan ato mga luha mangguan kay human sa luha umuta man ayo. Aning kuan. Wala na gilain, wala na, mali na. Eh? Unsa ni kantaha? Ulahi na ang pagbasol. Kanang ko alang. Atong I love my teacher ko na ba? I love my teacher na to. I love my teacher. Kanilang, kanilang ato mukanta ko ningunan ni Bagalingolingor ni ato adiling nga maita mukanta mukanta na to. I love my teacher. Porque kanta may tumiaging sabando matali ni. May ato so yan. Maglaan pagkanta mga ito. Taglaan kanta ka ng mga nuwak sabando. Yubilyan bilang aro ganahan ta. Uy. Hinihinay lang kay basing makuan. Commercial kabaya tadi. Nakaunsa na ni. Ay na. I love my teacher. Kaling I love my teacher. Kanila itong kantaon ng mga kuan ba? Hindi lang tamo kanta ng mga kuan. No? Ano lang, ilingalingo lang nga ito ah. Sa kanta portion niya. Kuan may ako, drama portion, kanta portion, sayo portion. Mo lang ako ah. Okay, here we go!

naniniging dughan ko. Deliberato. Kapan ma, kung makonggi punga, nga naman, ayaw pugapunggi na, kaya dako ng skit. Tungod kay ako, estudyante lamang. OMG, unsa kinenggi pati ko. I love my teacher, yes I do. Andughan ko daw mo boto. Happy New Year! Oh my God, wakoy homework, wakoy lesson. Ang

0: oh my God. Unsa kining gibati ko. I love my teacher, yes I do. Ang dughan ko daw mo buto. Happy New Year! Oh my God. Wakoy homework, wakoy liso. Tapos lang isusitiha ko eh. Ang tunggi huna-huna. Ang teacher ko nga mataho. Oh, Tarzan! Yeah, wala ko ginaloy. Okay, kumbate. Lilita rin sa tong page break. Kaya musya taat sa tatataod, ha? Kine?
1: Wow, legs, ma'am. Kung magsulat ka sa blackboard, siksing aralawang imong sampot. OMG! Kung sa kining gibati ko, I love my teacher, yes I do. Ano ganto daw mo buto, Happy New Year! Oh my God, wakoy homework, wakoy lesson. Ang akong gihuna-huna, ang teacher ko nga gwapo. Kaysa magic yun?
0: Matignaw nga na. Oh my God, wakoy homework, wakoy lesson. Tapula na. Ang akong gihuna-huna, ang teacher ko nga gwapo. Kaysa magic yun? Gerard, Jerome. Warag original, oi. Warag original sa kupaminaw, warag original. Ako rin yung original, ha, dili. I love my own, you know. Huh! Oh, manadi, ay? Uy, naunsi na doon siya. Binakupa mo magigana, patag sige kanta. Naunsa, ay, diskase. Ay, eh. Siya tao sila tanaw sa itong kagwapo dali, eh. Siya tao tanong nagtanaw sa kagwapo sa itong pinsa diwes yung inay na nanawag. Ah, hindi na kutubaw kayang kontra yung scam. Oh, may nang akong cellphone kayo, inay mo tawag scam. May bawa ano mo ba? Ang lugar, asang lugar niya. Kani iya, kani nanawag na ako scam. Oh, kung nag-live pa ko, ah, baya ito na ipakita sa kami, kamera o. Oh, oh? Wah, Islam, aw, scam. Ang nanawag na ako scam. Oh, atin si kayo ba ang nagprograma ko kung scam kani ako nito bagod ko nabi. Atong kung ano, kaya namin niyo, scam. Scammer ni posible nanawag na ako. Oh, posible. Ha? Huh? Atong komedyahan ha. Hello? Hello? How are you? Fine, thank you. Oh, wala paong na. Paong galit. Kay mani akong bagong cellphone akong gipalit. Kini akong palitan ni 50 mil ani. Gamay ra mani, barato ra kay 50 mil. Mao ni nya, dunay mo tawag ani sa akong cellphone na ginay mo tatak scam, Dubai. Singapore, Davao, Philippines, ana ba Iraq, Ukraine, Russia. Ana. Nya katong ninawag scam matatak sa iyang kuan sa number ba scam. So, posible scammer to. Awa ko gito bago, di ba? Di pao kalit. Kay iyang tanaw nga ang uban na nagot ang tingog ra ba kay kining atong namatay mga vlogger na naman tagudan eh ang mga naman tong mga cellphone numbers tong Facebook na naman atong kitatak na kay usama na sa mga kuanggong kasweldo na ka no do na kay earning na kanang earning ako na papa namatay na do na kay earn ba do na kay earning na ikaw nga nimo sa mao na imong sa mga i-fill up ang nimong kuan ni Mita ako mao na na-fill up naman ko ta naman ang nakano koy gamay nga sildo fiat yehey upat ako kakobra ay ginagmayan na ako pero na at least na ay buhay-buhay na i-shed lahir ba nga igurata mo po sigurata katakanta diha mo dramarta diha mo sesayorata diha o niya post ka diha na i-earn na doon na i-earning karon 23 oh karon 23 payout na ko ani pila ka kumakala na at least gamay lang pero at least na puno-puno sa swildo ba mandi lang malindo tanang mag-unsa unago nang doon na ka na i-earning sa Facebook igura ka mag-post no why kapoy. No, maning kang mag-ayaw mo katong mga bago parang gusto mag-vlogger o doon ay mga content creator, ayaw mo discourage. No? Ako gani ka-discourage naman ako sa una. Gani nga, nugay kayo na kuwag. Itong sa mga, na-stick ko sa mga Facebook live na ako sa nang naipatay na ipusil ba na makita ang dugo. Stick, kagabi na akong violation. Naghanap akong violation ko sa una. Kay, dali alarma sa shooting. Nya, wa mo ko masito nang kuan-kuan nga makita ang lap, focus na akong dugo, patay lawas nya. Dadali mo pratak na sa Facebook nga yistrik na ana na daghan ang mga kuan nga naka-violate ka, usa pa na morang, morang ako suna. Murag kaundang ka, ko sa akong vlogger-vlogger sa akong pag-content, no? Sa pag-post mga bisag unsa nga post. Ningon ko sa akong kuan, dinako kapuyan eh. Pero karon, ha, inahina lang ba? Gano'n, hindi magandang ko aktibo kayong mag-post gano'n sa Facebook na ako, no? Tagis na ako mag-post. Pero karon, nana ko mag-post na akong duha to, no? So na, mag-post ako usaw, sayawa. Nya, nana mo ko, Earn! Paldo naman tagamay! Dindot-dindot, gamay mo lang every now and then, you know. Post ka, post na gano'n, ha? Wa kayo ba? Ako gano'n, wa kayo ba? Kaya dagan kong violation, magani kay... Ah, nanay ka, email, ano, doon na kay, kano yan, ano, paldo gamay niya. Itong first na kong, kuan, payout na ko is 26 point something to, US dollar. Yan, 26 is, doon na ko itil, pila. Kana, kay 25, ababan. No? Pero kung imong earning, mabot na, mukha nag 20, 19, 21, 22, 23, 24, di na nimo makubra. Pero kung 25 above, 26, 27 US dollar, 28, 30, 40, aray, kubra gilani mo, naagi ka na yung swildo. Matungal ko sa matan si Boss Mita. Boss Mets, thank you ha, thank you. Mabayad din mo, thank you. Oh, karon na, nagay ng email sa dako, gitanaw na ko akong earning, ha, naanay gamay. Atas na pa'y gamay. Pwede pa na ko na yung makubra, 23, aray, maabot kinig ko, aray, happy naman eh, kuha naman eh, happy naman eh, kuha naman eh. Mag 20, 20 US dollar naman eh. Magsige kong post, kay layo pa mang 23, pinabay picharon, 11 pa ron, napatay 12 ka adlaw, unyak, galing ako, hapit yung mag 20 US dollar, no, lapas sa 26 ani US dollar, kwa na paldo. Alright! At least ganay gamay, no, unyak, sa di nato kakobra, gay, di kabot og 25 above. Mao man ang kuanggod na minimum nga mga 25 below, di na nimo makobra. No, dinhi mo na ma-daw-daw. Ato lang yan ang agod. No? Pero kung 25 above, 25 points sana, 26, 27, 28 US dollar, 29 US dollar, 30 US dollar, kubra na ni mo. Kaya nakaswain na mo, kaya 4 times, ha? 4 times na niya. Karong 23, 5 times na. Kanya, igurata mo. Isa-isa gububo niya, bubo. Igurata mo, sayaw, kaon. Konti na ko, sayaw, kaon. Nya, gamay, vlog ka gamay. Nya, live, no, manang sige kong live. No, mao na, nya. Lala mo ko earning nga ng live. Mag-post ka. Doon ako star. O nya, sa kaning story gani. Nana ka earn na. Nana ko tanan. Nana mo ko maka-earn na mo mag-post ko. Na mga gitawag direct text kaning mga caption ba na maka nindot na caption nimo ka makadani sa imong mga friends mga follower nimo caption na gyapon ay earn ang photo na earn ang story na earn ang live na earn unya kanang mga video na earn halos tanan na ah ya kung nindot kay kung makakuha na kay mga kanang mga viral nga mga video diha kudunay content nga ma-viral mo nay paldo. Tinood, mutog ako sinood, doon na ni email na ko nga mo kuwan sa akong live, mo kuwan sa akong mga content o sa kasugal. Gambling. Pero sorry, no? Bisag bahala na kag watay kwarta, digig ko anak. No? Naini ko na ko nga sugal, duha ka buok. Nga ila ko ipa, silbing ilang ikuan ba, endorser ba? I-endorse na akong ilang sugal. Emailan ko, nanangin ko sa akong asawa, unya, di magiging ko ane. Paldo unta ni, na, iya, tinuod na, makakwarta ka ane, pero, gidili man ni naman, no, lungon magali sa gobyerno, unya, samot na ko. No, manang, wa ko ni kuan, sorry lang kaya ito, nag-email na ako nga, magkuan og sugal, no, ang mo-promote kong sugal ba, mo-endorse kong sugal, sorry lang kayo nga, wa ko na mo ka, wa ka na ako reply eh, kinsamang ka, sorry lang kayo ha nga, wa, di ko anaganahan, balag, ginagmanan nga ako, oh, ginagmag-ginagmag na ako, buhay-buhay man ako, niya, naman ko yung sildo sa DHP, manang walang ikon, ikuan. No, kaya kinisugal, may galang, imong reputasyon ba nga, nag-promote na ng kagsugal, kanang sugal, that is, kuan, bad, you know? Right. That is bad, you know? Mura ka, nag-promote ka, magsugal, good, anak. No? Onya, kaya sugal, may ka, dili man na mayo. No? Kaya sugal, duhar gina. Malas binas gina. Kada posible pandopalo kay kontanto kay ako na bawan maka may binuang ka na nga almost or 20 above 20k or 30k 40k no mao na unya palo gi ka tinod pero ang sa imong reputasyon nag endorse kag sugar diha unya ang imong pagka media man imong ko nga sugar imong gi promote at okay na ng maherbal no okay na mga ingon ana mga mag endorse tag kuan na DTX o, kana kanindos mag DTX for ka lang sugar. O din yung sugal dari sa DHP nga endorsement na sa akong page, sa akong Facebook. Ni-email ako duha ka tao, na ito yung mga FB account dito, na ila kong imoong promoter. Akong ikaw sa akong live, sa akong video, ang ilang sugal. Di ba kabantay mo nang doon na yung mga kwa nga daghang mga follower, na yung mukulog sugal, na bilo, link ka na, bilo, anas bilo, anas, na ikuan. Ila i-discuss, di ka bantay mo, ana. Mao, posible na mao na, posible akong himuon. Kanapaldo, ginatinoon. No, gawas sa mga earning na himuon niya, makapaldo, gig ka, ana. Pero wako, eh. Bahala na, ginagmay niya. No, wamang, di ba, wamang na sa kabukabular, eh. Tinoon, mangita at ang kwarta, puro kini mga material nga butang, may gala, nung ka. No, ang himuon lang ang material nga butang, tungkol si mong panglantong sa material nga butang, dili na maayo. No, manang, magkuha kita, maginampingan kita kay ginang material di na madas tong kamatayon. Manang, sorry kayo to ni email na ko nga pa-endorser kong sugal, wana sa kong vocabulary, di ba? Sa atong chika-chika, eh, hapit na mahuman, matapos, di ba? 6 minutes before 6 o'clock in the evening, you know? Di ba? Bandex, Bandex Erasmo, at kasiyata ako sa nagkwadri, no? Ayaw kagol kay mobalik ra siya ninyo para sa saksak sinagol sa gugma. Ayay. Lama kay Bus Bandex, ha? Kirino, si Boko, may man, niinom o kulapoy kay na Ashfall, na Ashfall. Marlene Mendez Carpina, hi Kuya Jikyo, sa tao dere sa Malabuyok, Cebu. Ayeng Rogador, Rogador. Good afternoon, DJ Jikyo, pwede ko request song na akin ka by Bobby Duran kantaha jud mino ko diri sa Surigao City usa maning kantaha isarayeng as basiko ni sana akin ka na naman iya man nana akin ka okay aton tanong aton ni finalize isarayeng nga Rogador usa ning kantaha wako ko na ni Wakoji. Okay, oy, niyang akong amigang guwapa. Ano yan sa diyang kanay? Yang Mrs. Beatotan, Lisel Barbosa Reid. Why until now, I couldn't find at least 6-7 guy? Oso, ay, guy! Wow! Ana, magkilaw na ron. Butang na yung magkuhan. Kaning, Luya, Kamatis, Bumbay. Huwag ka na. Ngayon.

Kamu high blood manageran? Bata manageran, di mana high blood ni? Mam Lisel Barbosa Red, my good friend, my beautiful friend, ha? Why until now? Nga nung kung hangtod karo ako sa kitag laki nga taas o height o 6'7". Ah, Jira mo! Jira Dabius, Mam Lisel! Bitaw siya, ato joke lang na Mam Lisel. May yang ipangita, bikinsa ko na yung mukha na may presenter na, ah, ang iyang ipangita ni Mam Lisel Barbosa Red, why until now I couldn't find at least 6'7" guy? So sukat-sukat karon bisa kuno karon hangtod karon wa sa kita gyud no why until now ngano kuno hangtod karon wa sa kita laki ayo problema na ma'am pagita lang ang GQ da jisipos kan mo na taas ma'am tanan nako taas yeah I told you know ha huh? I tell you frankly you know don't afraid, ma'am. Don't, you know, ayaw pagitag lain. I am yours, you know. Natanan ako, ma'am. Oh, Ma'am Lisel, bitay. Hello, Ma'am Lisel, Barbosa Red. Nakatay siyang chat na ako niya. Mo-chat siya giyang, ipakita yung beautiful face niya. Hi, Sir GQ, look at me, ha? English pa, kami niya siya. Karoon nang, ita sa, ano, wapak kong sasko-sko ko sa kitag laki yung ipangita, 6'7", guy. No? Nga nung 6'7 magay may pangita, Ma'am Lizelle? Tungod kayo, ano sa man? Ano sa may magpangita sa 6'7? Kung 6, kana lang 6 lang, or 5, ako, 5'6 man ko. 5'6 man ko. Kanina lang, ma'am! Kana na lang, ayun ang pangita, 6'7, kaya ka ng 6'7, mga ano, mga varsity naman na, mga PBA na, NBA naman na, no, na mga minor ng basket, ako, 5'7 ko, 5'6, pero, look at me, oh. Tutoki kong 24 oras, ma'am. Tutoki kong 24-7, di ba? My love ka. Na, ang akong kumandero na minero dito, nakanta kong binugaan ni Ron. Love! Joke-joke na to, laba! Love! La minero akong kumandero, nako ni binuga Ron. Alas, kidyo naman akong tanta, alas 12, yun yung uli na ako. Ay, nako. Wala na. Palpak na sana ako yung schedule na Minor ako commander ron, wala na. Palpak yun eh. Kaya nagdungo ko tulong ina. Ma'am Lisel, akong kumisahan. Ako mga dilima o. Ano? At akong binugaan ni Ron. ako lang yun akong commander ron. Love! Joke-joke rato laba! Don't ko nga lama. Ilatuno na alaba. Joke-joke rato ako laba! Ano? Palpak yun eh. Saan? Tugda ni gawa sa niron. So, nakusportahan. Binugga mo gini. Manag, diha lang kumatog dali sa mong kilid na natali. Anda mo to itong karton na kung ito tago dito. Wala nung minaw ah. Ako nang ihilom akong plano ron. Igabot na ako sa balero. Ako igawaw. Igabot na ako sa balero. Nanak ko'y gitago nga duwa ka karton sa sigarilyo. Kanang dagko ba karton? Naiunlan gitago na ako. Kaya kung gingon gani-ani nga, makalong akong commander nga, nag-juk-juk ko ng mga love-love, mga sapanadiha, na mga kondiha, nang nasa yung mablisil, sa nakong gikabuangan, ako kundi yung juk-juk-juk-juk ka na ako, na ako sa mong sukot ron, di ko ron kasuhod sa portahan. Kanya, bright boy mani, naman ko yung nanto gitago, ang karton, bahala na niya, basta makachika-chika, tataglain di rin. Pero, susunog mo. Ako'y, akong kabahon rin, akong isuon, salam na ako sa ubos, sa kuwa mo, ako'y, sorry ka, kay Domingo na bang malun, is jute. Lam! Jok-jok na to na, bala! Okay! O silito, Bintoy, Bekel, may ngapon, napisamano kasama kay Idol JQ, James Cabellion Rameses. Okay. O kani si Michael Bintoy, Ma'am Lizelay. Lizel Barbosa Red, ha? Trix Sinclair, Baay Balele, may ngapon, Kuya JQ, pasataon, from Istaca, Pinar Bohol, Apolonia Cañete, na pabay Cyclone. Kuya, wag imong termino sa Mama Polonia ay napabay cyclone. Going to ko na ma'am. At ako rin nga, Inday, palayo, init, palapit. Padong nagawas ma'am, marag mangita tayo sa kwan, himot, kwan na siya, mag-OFW tali to si Typhoon Inday. Ay, padong naman siya sa Taiwan man tali to, ganin ang buntag sa itong balita.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

niño. So.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Kini mahina mga kasama hato ganado sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit ng cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tao, ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctor sa Pilipinas ug sa abroad isip kabahin sa cancer prevention ug treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation ug gisaligan sa nagkadaiya nga mga eksperto sa nagkadaiya nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at alang ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Usminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life.

0: sang adlaw sa akong aso ninyo nga patay nga wagi ka batayon nalalingkod inumog dun pipi tabliari ha mga bata ha sa mga tao ni Permer Kapitan John Ramos nga nagbuhat siya Miguel Poliar Fertilizer o Mega Plus Silas Landoh lalingkod biladong ladoh mas bayan ang malingkod mo kay mabinaw mo sa katapusang sumpay sa akong aso ninyo ni Simnaon ng alaw patay nga di mamatay huwag ka batayon o niya nahala lingkod lang mo mga bata inumo sa ato ang dun pipi tabliari niya kabong mga nagtrabaho ron kay sa Baddo, Bangkaron. O niya, Domingo o Ma, kung doon na mo'y trabaho ron diha, ang inyong imnon, ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapag, nga kaya kang ipaglaban sa ibuhang mga trabaho ron karong agab yun na sa imong pagpaminaw niya, doon na kay mga trabaho ron para sa Lunes po ron, mga brag sa eskwela baka assignment na mo, pero trabaho dahil para sa imuhang opisina. Ala inumog kaping matapag, nga kaya kang ipaglaban. Sa mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dug GR Pipito, ug sa tanang mga tao ni Ma'am Shen sa iyahang Brumits PS cleaning services na hala, inumgyon mo sa trabaho ninyo, inumgyon mo og don ano, said panyawan coffee mix kay para kondisyon kay ta, ha? Ma'am Shen, imong mga tao, paimnagyo na sa said panyawan coffee mix. Kadang atong mga tao diha sa ato ang Brumits PH cleaning services. Nala. Aliya kita sa katapusang sumpay sa akong aso ninyo ni Simnaon ng Araguluhan. Patay nga di mamatay! Why kamatay yun?
1: Fire Miss, imong anak si Jervie, ikaw ang iyang amahan.
2: Dili ako mo iyang amahan. Ug mismo ikaw sayod gid yana. Ug ikaw, may tabo sa bunya nimo ang may tabo nako oras nga makakita kini siya ug laing lalaki nga kwartahan.
3: Ayop kang babayhana ka. Expert ka man di ay. Ha? Expert kang bakakon ka bantay gara.
1: Nang lang oy, dili may tabo nga magluib ko nimo lang.
3: Kinsay amahan ni Jervie? Kinsa?
1: Kuan? Gingan lang o Hariki?
3: Isigan?
1: Hariki?
3: Ano sa mana? Hariki? Hagaring? Haupaw? Kinsa na? Hariki, ha? Kinsa ang Hariki?

0: Nangahadlok na sila. Ikaw, kanus aga kakuhitas imong konsensya mo ding?
1: Palaoy, on sa magkaning milagruha na itabo Hermes, oy? On sa magkaning milagruha na itabong Hermes?
0: Panahon na rumang hugas kagikan sa lapok sa kasalanan. Apel ka mang yun ka sa plano.
1: Bala na ako din yun kung mapatakang ukad sa kong bala na yun. Bala, blaha yun. Kaya mapatyan yun yung predaw boss mando.
0: Apel ka yun unya sa manubag sa ginangata ni Hermes sa mga kamot sa mga kriminal.

0: Magduwa-duwa na po ta, Miko Jervy. Aron di na ka makuol pa.
1: O sige, kay laay man kayo, ako'y kaduwa.
0: Kimingaw kihapon ka sa imo ang papa, Aramis.
1: Oo, mingaw pa sa kong papa.
0: Sa imo ang mama di ay, wak ka kimingaw.
1: Wak man. Bahala to siya eh. Bad man. Bad to siya. Giuyab man niya ang akong angkol man do.
0: Pati cute ang ilang gibuhat. Dili maayo. Mong ayaw kit sunda kung muda ko na unya kami ko, Jervy, ha?
1: Ay, dili mong good. Good boy, na magukuhang tininig dakon ako.
0: Kana, mahin sakto. Kay pinangga man ni Papa God ang patang buutan.
1: Oo.

0: sa kabunding.
1: Ay! Hermes, oy! Ay, tako sa oy! Gurbang kong niapil sa plano kay nakinanglan ko kwarta bang God.
0: Mahimong patyon ko ikaw. Apan dili na nimo ikabalik pa ang akong tawhan ng kinabuhi.
1: Ah, masuod ako sa bayo, ha? Masuod ako, ha?
0: Sige. Isuway og lakang ang imong mga tiil. Sige na.
1: Ah? Kaya ano di ay, Hermes?
0: Lakaw paingon sa imong adtuan. Dadun ka sa imong mga tiil sa hustong dapit nga angay ni mong padulngan.
1: Ayaw, ha? No, ha? No. Bakit ba yan, ha? Di pa ko gusto mamatay, Hermes. Oy, nindot pa kayong puyan ang galibutan.
2: Sa dili pagkatapos ang sumpay, pahinumdum sa ta kay importante kay ni.

0: usang alib sa kung aso ninyo ning simunaw ng araguluan. Patay nga di mamatay kay way kamatayon!
1: Ay, nga ko mga tiil. Nga naman niyo, oh, hindi ko magapugong mula ka o mangyod, oy. Pugnan mi, pugnan. Ala, mula kang yan, mula kang. Asa magkakuhin ni Paingon? Laom, doon ba kayong gabi?
2: Lakaw. Padayon sa imong paglakaw mo ding. Huwag isulti o niya ang kamatuuran.
1: Hermes, oy. Hermes.

0: kon sy hiermee spit. Sy doe reeks lang my patio.
1: Ako yung patio ninyo. Kahit ako ka ng sopak sa kabubuton sa Diyos. Hinoon, panglakaw ka ba? Aron dito o niya sa inyong aduan, isulti ninyo ang tanang kamatuuran. Sige na. Panglakaw ka mo.
0: Ano man eh? Dili ko may mumpong ka ng akong mga tiil.
1: Ikaw, panglakaw ka mo. O yag-yag ang kamatuuran.

0: Sir, sila si Frida ug Mando may mastermind pagpapatay ni Hermes, oy. Og kining duha, mao kini ang mga kriminal kini sila ay
1: mahimo ninyong angkon nun. Mahimo usab gid.
2: Oo. Mo angkon ko na, sir.

0: Ah, uy, mga pulis.
1: Dura ka mo ay mga warant of arrest gikan sa korte, Mr. Armando.
0: Onsa?
2: Hala, uy! Nga lang naman tibisit ang mga pulis ti ay lang lang.
0: Ilang tandak po, lang lang.
2: Kusot! Lang lang, uy!
0: Dito pa mong kuslaing naso dihang gidagit o niya gipatay ang akong igsuon sa gawas. Kini man siya mo'y nagsugo og mga hired killer.
2: Unsa ka diha? Ikaw man gani may padaog kwartara ni bayad nilang Bobet og Rex ng mga hired killer.
1: Paminaw mong duha, ma'am og sir. Kay basahan mo na ko sa Miranda Doctrine. Una ka mo na mo pusasan o dadun sa presinto.

0: Bapak Hermes, Pak.
1: Dodong Jerby, kasulbal na ang kaso sa akong kamatayon. Mubiya na ko sa hingpit.
0: Pa!
2: Hermes, gikasubo ko kaayo ang gibuhay sa akong anak nga nakanimo.
1: Usgado na ang may bawang hukom nila. Tukma sa salaod na ilang nabuhat, Mama nila. Ang ihangyo ko lang nimo, nga dadangarikan ako ang tambalan nga si Manolario. Kay gusto na ko mapahuway sa akong kapahulayang dayon.

uli na si Lestia alive. Nagipahuaman mo ni ning nauyamot na si Hermes. Aron maangko na niya ang kapahulayang dayon. Salamat. Salamat sa Diyos. Pahuway sa dayon, Hermes. Pagmalinaon, kay nasulbad na ang misteryo sa imong kamatayon.

0: sa katapusan. Nasulpat ra gyud ang misteryo sa imong kamatayon, Kuya Hermes.
1: O Twinkle, ug andam na kong atubang sa akong labaw makagagahom.
0: Good luck, Nim.

May basulan ko na ang rekongsa nga kong nabuhat kang Hermes. Ang igsuon ko sa gawas nga kong giilugan sa iyang kalipay. Nagbasol na ko sa akong kadautan. Pasaylo ako, Diyos ko! Pasaylo ako!

0: angay resab na ako ning maong silot. Tugbang sa dakong sanga kong napuhat. Dili ka di ay maayong maghimo kita kadautan. Huwag daw itong buhat na magbunga kaayuhan kung di kaalautan. Pasilu ako sa akong pagkamakasasala, Diyos ko.
1: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Magkukulang.

Pagin yung mga bata, natapos ko aso yun yung simunaunang naguluhan. Patayin nga, kawai kabatayon, tinilang sa mga aso ni Kuya Gulyat, kinitaran sinuwat ni Kuya Marvin Caballero. Ang ato ang directress si Ate Martis Palbaures, Parba Alvarez, bode ato ang directress. Unya nga ato ang soundband si Mr. Ricky Bangis. Garing ang tagiya sa Bangis Sinaw, dishwashing liquid. Bangis sa hugaw sinaw, pas upaw ang inyong mga plato. Nara luyo sa ESMA Medical Center, ha? Nara na diha ang laboratory, ay buhatahanan, buhatanan. Kung gusto mo, adto lang mo dito kay Barator, kay dito, diretso lo palit, kinarton ba, or by dozen bag nyo hang paliton, adto lang dito, sa diretso lang mo sa opisina ni Kuya Ricky Bagis Garing. Ang ato ang spinner, si Kuya Jewel Binci, ang ato ang manager sa Bien Aqua, diha sa Babag, Lapu-Lapu, mauni mga nindot kay datong palitan o mga tubig kay limpyo kay ding Bien Aqua ni Pari Bino Bandak. Makita ninyo yung trabaho dito. Makita ninyo kung unsa kanindot ang ilahang mga o unsa kalimpyo ang ilang facilities dito para sa atong tubig. Inya nga to ang audio editor si Kuya Kuya Lloyd Gabiana o si Kuya Randy Tayan o ingon man si Kuya Ariel Macau ang tag-iya sa King Binding and Rock Installation. Kung doon na tayo mga problema, aduulal nyo ang King Binding and Rock Installation kay maurday mo tabang mo, ayos yung ceiling, ayos yung katok, ayos sa inyuhang mga nagagaguba nga mga window glasses o door glasses unya window kadang glasses sa bathroom naana siya sa bathroom okay rin siya daana sila dia unya doon lang tawagan niyo sa Facebook ang Iking Binding and Rock Installation. Kinintanan dalit ka na to sa RMN

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Napagi ko ni Riba! Bayad ko kayong pagkari!
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Naano'y tinigong lab?
3: Sure ka?
2: Magkasalita!
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
4: Sa atin ang overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandata.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nagihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nacorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Kahit na konting
9: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

Mga kasama, kumusta? Kini kapon sa pasela da kadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og tungog sa ato mga kaisuunan OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumbayan ta karon sa sugilanon nga gipadaka nato sa ato sukin ti paminaw. Nga nagpatawag singa nga, Ruben. So, wapakumulad ka. Ang anaagit permis sa kong huna-huna, puro rakwarta. Nga mabawi ko ang tanang nawa kanako. Nga makakwarta ko og dako. Ug tungod sa kahakog nako sa kwarta, nausap ko, taas na kaigog tanaw sa akong kaugalingon. Magrisuro kong sabot sa laing tao, kaya ang ako rin kaugalingong opinyon mao'y importante para kanako. Ug ako mao'y perming sakto. Pero ako magdahom nga makarealize sa unya ko sa umaabot. Ug ang nakapait, kaysa gayon nga gusto na kong mamawi sama ni Lovely nga akong ex, uhay na ang tanan. Kay dili na gud siya, mabalik kanako.

0: Ibalik na ko kung unsa ko nga imong nagustuhan o gimahal sa una. Promise na ako nimo.
1: Sorry, Robin. Pero igor ako niabot sa imong kinabuhi para maghatag og leksyon nimo. Huwag ka nang imong nagatunan. At wala na i-apply sa lain ng babae.
0: Lovely. Wanab giday kay pagmahal na kub sa kamay.
1: Sorry, Robin. Pero, wala na. Maong please, pasagdi na lang ko. Ayaw na kong sa muka.
0: Sige. Sakit man pero respetuhon ako ang imong desisyon. Kung sa'yo makalipay o kung sa'yo may gusto nimo, mo'y matuman.
1: Salamat, Robin.

0: Sigurado ka na? Musalig ka na ko?
1: O lagi pa. Pero gusto na ko nga cashier ka. Magkuha ko og laing tao nga mo'y mo assist para dili ra kay kamahago.
0: Salamat kayo sa pagsalig, anak.
1: Og today, apil na sa akong ipada nga kwarta ang paratambal ni mama. Ha? Paliti sa tanang gikinahanglan si mama pa. Di ko gusto nga may palta siya sa paginom sa tambal.
0: Oo, anak. Og, usbo na ko. Salamat yun kayo.

kalami maris pamati. Nga nakasuporta ko sa akong mga ginikanan. Labi na kung makita na ko ang ilang dako kay Ngisi. Di kid kabayran og sapi.

0: pulsanak. Sunod semana na, gusto ni mong mag-open sa tindahan?
1: Opa, ready na kantanan?
0: Oo, oh, unag, pero...
1: Unsa'y problema pa?
0: Gusto unta na kung naha ka. Kay ikaw ba yan mo'y magdaog swerte sa tindahan?
1: Ay, sige lang, good pa. Kamu mo sa mama mo'y nagdaog swerte na ko. Basta nga naalang mo, sigurado ko nga maukira na nga itong negosyo.
0: Atong negosyo?
1: Opa. Kay kung unsa'y ako, inyo sa di mama.
0: Nak.

Gaan kayo ang akong pamati, Priscilla. Hinahinay na kong napakita nila ni Mama ug Papa ang akong pagpanga kanila.

Huwag kalimutan sa papa. Nganaan ako sa upinistindahan. Huwag sila iniya nga mauli ko sa dili pa mga blistindahan. Excited ako nga makita ko sila mga naon. Nga masurpresa nga mauli ko.

Noon sa mako. Ako man ang tamoy mo surprise nila ni Mama Papa. Pero ako man hinuigikulbaan. Doon ako. Paspasan ako ang paglakaw.

0: Surprise!
1: Robin?
0: Lovely? Nag-usam ka din eh.
1: Kuhay na.
2: Nagka-timpla na ka-ugatas? Robin?
0: Pa, kasi mo nang bata ang imong gikugos?
1: Robin?
0: Kais mama?
2: May gilakaw, nak.
0: Pasabta ko nung kunin nyo. Unsa rin binawa nga? Ay kukik nang gado na mo yung relasyon.
2: Ha?
0: Boring di na ka na ko, lovely. Ha?
1: Pag sure di, Robin, oy. Nausam na tuod ka, pero imo pagkamadudaho na agay hapon.
0: Unsay?
2: Dong. Totoo kay umayo ang bata. Tanaw akong asa na liwat.
0: Ato ning anak?
1: Oh, Robin. Sorry kung akong itago ni mo. Nahadlok magod ko nga.
0: Salamat lang.
1: Robin, dili ba't ipasabot nga?
0: Naibaw ko. Ugli kasabot ko. Nalipay lang ko nga may anak na day ko. May liwat ako. May junior ako.
2: Og, naibaw ko nga mamahimo kang mayong amahan sa bata dong.
0: Salamat pa. Og salamat sa imong pagkamaayong amahan din ako.
3: This Time Check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Sud sa pila ka tuig. Kining kigayuda pagyud ko ni bati og tumang kalipay. Kay sa una, dili ko makamaong mo kontento ug dili ko makamaong mo appreciate sa magagmaing butang. Pero karon, mas gipili nako nga magbinutan. Gaana kaayo ang akong dukhan. Dini na lang kutob. Dakang salamat. Inyong matatampo, Ruben. Mga kasama, mo kato ang katapusang sumpay ni suwatampo ni Ruben dinining atong tulumanon Bagong Bayani.
1: Kunduna kamo'y sigilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariu Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining suginanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asa ang taan ni oy? Murang nagsigil man tag balik-balik sa itong giyagian. Alas 9 gabi yan man hapit.
1: Darwin, pagtarong diya oy. Ay kog inag gimino ta.
2: Hulo oy, ngano na di ay ta. Nausan man atong lakaw di ay oy, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok-uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilok-uka!
4: Sa ginoong Heso Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakuten dasan kapmane!
4: Nakatungo ako sa usalamang ka-Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Mi anak ko sa manindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuding dapita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sem vergüenza. Mayo kini kong buhi siyang narisgyo.
1: At doon na mo siya sa ospital pa.
0: Tara, mo'y basihit, Chomare. Huwag may padulungan ang inyong mga tinguha. Timan ni kara.
2: Papa Minang.
0: Minangga ko ikaw, iho Chomare. Yatay ko kanimo ang tanan. Swerte ka. Ya ako mo'y nahimong amahan mo.
2: Pa,
0: apan butikol imong utok. Gahi pas magkuno.
2: Paminard, mahal mo sa kay tika, pa. O dako kayo ang akong respeto ni mo. Pero, pag-abot sa prinsipyo, mas mo patigbabaw yun ang akong gugma sa akong advokasya o sa akong kaugalingan.
0: Tingalik, naliso na ka ng tornilyo sa oo mo, Jomari.
2: Di na mahimo pa. Di na mahitabo. Benavides ko, why ingon ni ana sa tong katigawangan?
0: Ah, simbergwensa!
2: Why nalisuan o panghisip sa tong mga katigawangan? Di ba, Paminard?
0: What?
2: Oh. Oh, mahuyang kaha pa. Bayot ba? Naa o wa?
0: Pag-ilom, Jomare Benavides!

0: Karaang hasyenda del Puelyo Verde itong atong giaduan nga gipanagiya na karon ni Sir Varsino, Krish.
1: Oh, mao ba dai, Chom?
0: Mm. Dugay na nga nga gustong palito ni Papa Maynard ang mga property. Pero, ambot ba nga? Naunhan man siya ni Sir Varsino?
1: Sayang kay no?
0: Nipundar nag mga properties ang laing Supreme Master sa kultong sungayan din is La Tierra.

0: parang ward nga kiingon sa nurse na itong ipangutan na chom. Ward number 310B.
1: Ah, okay.
0: May natingaling kondisyon ni Maki. Kay naman siya kibutang sa ward.
1: Mayo inon. Ay, pagkadaghan nagnagi ang dimala sa kinabuhi kina Tohana.
2: Miss Grisha, salamat kini amo.
0: Maki.
1: Maki, unsa man ginihita buo di ay, ha?
2: Lagi dong sumari. As kong malas halagi.
1: Daghan kag angay nga ipasabot na ko ni nahita buo ni mo karon, Maki.
0: Nabala ka kay Mir na unsa nagit ka. O kung nahain ka, kalit mangod kang nahanaw sa gawa sa simbahan, kundi indito ka naghuwat na mo ni Jomari.
1: Kinsay mong gikaway na didong lapita. O ganong nehabot ka dito nga kami nga o hilit naman kayo itong lapita.
2: Dungjumari, buhi siya. Dako siyang buhi.
1: O, huh?
2: Nakita yun na kong yung panagway. Luyo sa panaptong ito. Nagitabon siya tibuok o.
1: Kinsa, Maki? Kinsa?
2: Ang imuhang driver ka ni Hingas si Turibio.
1: Oh. Unsa?
0: Oh my God! Buhi ka tong driver ni mo nga si Turibio? Di ba nga gituhuan siya nga patay na? Human mahog ang imong auto sa pangpangatol sa pagdahili sa yuta daplin sa kalsada?
1: Oh. Pero si Maki na kining nagsugilon karon nga dakong buhi ko no si Kuya Turibs.
2: Kumpirmado nga siya, Giyod. Nakailagi kayo ko niya. Apan siya, wa na makailan ako. Gani, limot siya siyang kaugalingong nga pangan mismo.
1: Sa ato pa nga, may amnesia siya. Na-amnesia ka si Kuya Torrips.
0: Posible po pa ya, dili ba, Chomari?
1: Kinuha ko.
2: Nasundan ako siya. Kay may mga higayon man nga magpaatbang siya sa sim.

0: Wani sosya. Opo niya? Nanawag man ka sa kong cellphone. Manggitubag ka na ako. O madugay sa to panagsulti. Kalit ka nila gapak. O mauna dayon to. Ni kalito ka pa o ako pananaw. O daghang dugo ni aga sa kong o. Na kuya pa na dayon ko. O kuya pa na oy.
1: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
2: Unsa pa gyud ha, Maki?
3: Isulti ang tanan, Maki. Ang kinatibukan gyud nga nahitabo nimo ug sa imong nasaksihan niya sa giingon nimong si Kuya Torebs.
0: Siya lagi? Pero murag di naman siya. Lahing naman kayo siya doon. Di na siya ikasulti.
3: Kay nga naman, Maki?
0: Blanco. Ambot ba? Murag, gusto mo sa inyo pangagpas nga murag na ay amnesia. Kay limot may git siya siyang kaugalingon.
3: Unsa mo kunoy pong sa doktor, Maki?
0: Di alam ako no delikado nga akong kahimtang. Mahimor ako no nga ugma o baka sa sunod adlaw. Mugawas na puno ko din sa ospital.
3: Gusto kong ikasulti ang doktor.
0: Dung Jumari.
3: Unsa man, Maki?
0: Dung. Matirang matibay. Matirang matibay. Tibay, Dung Jumari.
3: Maki. Matirang matibay.

0: tao nga lupus itom ug dili maklaro ang nawong. Ang misteryoso nga pirming maita nga hait kay punyal. Oh, posible nga siya kung mauna.
1: Hey, John. Murag ka lang ba ni mo kayo nauna?
0: Murag hinahinay nang nasulbad ang mga sekreto bahin sa misteryosong tao nga nakalubos itom.
1: Unsa?
0: Posible dahil nga si Kuya Torrips ang maong tao. Kung mo yatong gamitong teorya, ang gisulti ni Maki.
1: May punto ka sab ni Ana?
0: Mao nga, para nako, bisan og nalimot pa siya sa iyang kaugalingon. Di siya maisip nga kaaway. Di siya daot ang tao.
1: Pero sa laing pahin, makonsider paghahapon siya nga delikadong klase sa tao. Di ba?
0: Oh, Krisha.

0: Wala tayo ang ngayong kabalaka ni Maki, yayang Rasha. Nakagawas na siya sa ospital.
1: Salamat sa Diyos kung mao ka na.
0: Taas yung kayong swerte si Maki, yaya.
1: Ay, pastilan. Good ka na si Do Maki. Usahay ba? May pagkadang hagun masab good na siya.
0: Tinuod yun ah. Gusto yun ka niya ng putuhay, yaya.
1: Ay, pag-ampinggid ba yaing taon mo diha, ha, Dudong Jomari? Iampo gihapon ka muna ako sa kanunay.
0: Tengan yung salamat, yaya Ngrasya.
1: Husto di ay tuod. Paingon na diha sa La Tierra ang mami ni Miss Crisia, si Ma'am Rolaida.

0: Nabalaka kit ko para sa kung uni ka iha. Usap-asap, kimingaw na kaayo ko niya. Ni iha Krisha. Oh, si Menard ang nanawa ka.
1: Hello. Rolaida, langga. Ayon ka man karon, ha?
0: Mao'y pagsud ako sa unang lungsod paingon diha sa La Tierra, Menard.
1: Ah, okay. Apon ka pa di ay nga maabot din sa karang pais mga po'y Davides.
0: Sila si Iha Krisyog Jumari. Nang lakaw sila?
1: Nagun sa?
0: Nang lakaw ba sila?
1: Ah, niyara sila. Nagagawas naman si Maki. Nilaylo lang una tingali ning mga kanahan sa ilang mga kabuang.
0: Binuang lagi alang nato nga mga hamtong na. Apan para nila nga seryoso na kaayo. Importante na gid kaayo.
1: Manawag lang kung may problema. Ilabi na kay niya na sa La Tierra ang imuhang ex nga si Marcero.

0: Mawa.
1: O, Mama Tarsila. Mabot ko nung hapon din sa kadaambay sa mga Benavides, si Ma'am Rolaida.
0: Uy! Pastilan! Nagatol mag-i-jes o nagpagtakdol sa buwan.
1: Unang subang alang sa takdol nga buwan di ay unyang kapi eh. Mama Tarsila?
0: O, Pina. Ugsultihi ang mga bisita sa karaambay sa mga Benavides, ana. Aron sila makapangandam daan sa posibleng mahitabo nga dili o dili kud kasarangan.
1: Mama Tarsila.
0: Ngini higayuna. Mas aggressive ang mga linalang sa kagabion tungod kay uhaw sila sa dugo.
1: Kinuok

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot style!
2: Timan ilang tini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagdago nilang dughan mong malibutot.
1: Palami style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dili na ko gusto magkita lakipang imo kanino! Lisod ng pabalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Drama. What's the style?
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

Ako si Upaw Ginaingon, ang kapalaran sa tao sama sa ligid nagtuyok, upa ibabaw, upa ilawm. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan.

0: Dali day, musuta sa ilang manoy tuto.
1: Dagan mo sila bisita tong.
0: Ay, dagan yun kay dagan magkailas manoy tuto. Og sikat sa manoy sa ilang eskwilahan kay bright man siya. Karun, ni-graduate siya sa engineering. Kung makapasar sa board exam si manoy, automatic na siyang engineer.
2: Yan, maligay mo pao.
0: Congratulations, manoy tuto.
2: Di sumay naging bitaran niyo.
0: Wa man manoy. Mianih lang mi kay mupahalipay mi sa imong pag-graduate.
2: Akikaon mo? Ha? Sige, suod mo. Og pagtagbaw mo kaon kay waknis inyo.
1: Kalain sa manoy tuto, oy.
0: Ay da, ay tugtagda yung sulti, oy. Dali na kay, mga una tra, dali na.
1: Mulit na lang tao, Pao.
0: Dali na, good.
1: Ito mga uns ato, dali. Dali.

0: Gracias, Ginoo. Salamat, Lord, sa pagkaon.
1: Busog pa ta, bisag buwan ang sudan.
0: Aw. Oh.
1: Doon ay mga lami ang sudan dito sa ilang manoy tuto. Lain man pong sinultihan. Di ba? Pait ka ayaw.
0: Samang kari. Kalimit na lang itong yung gisulti, Daigun. Samang kari.
1: Ay, paitainin po, preta, o iya. Bisag igsuon. Yanuhan lang tag-sultig sakit.

Sige lang kong palit luto ini. Sige sa kong kapilde. Pero, sagdi lang. Pamasa na mining nga kuwa. Swerte yun ba di ay? Oh, mati. Krisenemis ka pumpri. Laos ko sa merkado eh. Yung brakog utan nun nga iblagyan ako. Mahalagi nagmay ang inansya. Libre mamasad ang panudan.

0: Hapit na inyong graduation, boy.
1: O ba, hapit ama. Nga, apsal na ako taon. Akong mag-uwang taon. Sabi niya, upaw taon. Mag-graduate ako. Mag-graduate ako, pero siya ay waktong tungog college.
0: Bugoy man, mo na resulta. Giunang uyab-uyab, unya nag-minyo dayon. Mauna.
1: Ako, magusto ko kanang mag-restaurant business ko, ha. Kanawang daghan kikukwarta, ha. Nga, ikaw, tabir-tabir ka lang sa lain-laing dapit sa gawas naso, di ba? Okay na kayo, no? Ha? Ako'y gastos tanan.

0: Sut maen nhw'n dod o mynd ni? Helo, mae nhw'n ei?
1: Ayong kilimot, Alwira. Ogma, pagtapok ta. Alang sa ikasitintaan niyo sa atong inahan.
0: Ogma, na di ay? Hala na ako'y event!
1: Cancel na! I-priority na to sa mama. Sige, kaya ko sa tawagas, boy. Magsabo ta, unsang orasa tama to sa bahay. Kay Luoy si mama. Sierra, huwag doon kay Hilper. Oray tuwa dito magpuyo.
0: Ako bitong gingnan si mama. Nga rin siya puyo, tipo na ako. Di man. Ah, sige man, ito to. Ako i-cancel ang akong event, ogma. Para makatambong kong birthday sa atong inahan.

0: Salabat ka ni among tulututo, Almira ug Boy. Nahinumdum gyud mo sa kong birthday. Salamat.
1: Ma! Happy birthday!
2: Oh, uy.
0: Ni si Upaw ay nagbisikleta.
2: Almira, ikay nag-imbitar niya?
3: Ha? Oh, dili manoy, uy.
2: Ikaw, Boy?
4: Ah, ako. Kinsangon na sa manoy Upaw. Dili na sa importante sa birthday mama. Parbida sa registrya, ha?
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Ay, tagsunoy.
1: Nakaigsoon man kag mga mata po, Brikwit. Sila yung tanan.
0: O, palang mamatay yung tas, Papa. Morgan na ito'y maluoy na ako. Sugad ka ron. Dili na ako magpakita sa amo. Dili, ug dili na yun.

tangkas bangko aron di lang undang ang ako restaurant pero wala na ko'y customer nga nga on ni tungod kay akin ang atbang akan anan nga nagbaligya barato ilang putay ako mahalin siya.

0: Ngano mong duha? Anhi mo mangutang nako nga utro masag kung wa na'y nahot?
1: Giyorot ni Mugsugal sa kasino?
0: Da, uy magbuot na ko eh. Kaya ako tong kwarta.
2: Wait. Sado ba? Wa mo ikapautang na mo ng Almira? Mano ito to?

0: Minuman ko ni mo dayo.
1: Uy, sige man tagdo ka ka bi iupaw. Ikaw no paray ko lang gid kay kastanan. Ikaw ha, magsiyam na kabuhan ni kaong tiyan, oy, ay pinuang diya.
0: Ato yung katihan ko, ano na rin ba?
1: Kati ka dyan.
0: Sa buwan, mapito kang magsiyam? Ano na katihan ka magawas nila yun?
1: Pantay, pantay, pito.
0: Love you, Day.
1: I love you too, pao.

0: sorry mo na, apo ko. Huwag ko ikapagamit ninyo nga kwarta. Tuas bangko ang tanan, akong gitay di pusin. Next year pa ka to na ako makuhaan.
1: Mariya ay, ayun na lang dito na, ngahangol ka.
0: Unsa?
1: Di ba boy?
2: Hangol, hangol.
0: Hangol? Klaro
1: kayo.
2: Hangol kay kay. Kani adto nga buhi paswapa, dali kang muhatag na mo kwarta karon. Hangol, hangol, hangol.
0: Lahi man kani adto mga apo ko. Kay naa pa man ang inyong amahan nga maghatagan ako kwarta. Kanang akong kwarta nga gitaym deposit na ako. Pangandam ko ka man na simba kong mamatay ko, mauni akong igasto.
2: Oh.
3: Ay, kung tulisan ka na mo karon lula, no?
2: Bidaw!
3: Manggawas din ang imuang minilyon na kwartala.
1: Mawagyan!
2: Tulisan na to. Tulisan.
0: Ay, kung tulisan.
2: Tulis!
0: Nagkalisan na day mong tulog kwarta to. Almira, boy!

0: Pausakit na kayo akong tiyan.
1: Dadunta ka sa ospital na eh.
0: Ayaw na. Alin na lang ko sa bahay, mga anak.
1: Uy, dili na may mo. Biyay may halin sa atong mga utan nun. Ato ning gamiton.

0: selamat juga tahun Ginoo nga okay ra nga akong asawa dahil siya nang anak og normal pa gyud ah. Mahimo naming migawas ugma. Nagilak lang siya. Ano ka, ano? Ah, akong doulon, be. Bye. So may problema ni mo nga naghilak man ka.
1: Uy, kuy kwarta ba nga ikapalit og tambal sa akong asawa?
0: Ah, duwata ning 500 bay o. Basin, paigo ni tambal.
1: Salamat ni bay ha. Ginoo rin magabawas ni mo bay.
0: Hello, bay. Nalipay siya nga naghilak. Kinabuhi. May newspaper siya yung galing kurang. Galing ako basa-basa sa balita, be. Tanglo kong loto, be. Kasi nigawat kong numeruha kong ipalit.
2: Hala! Ay, pinu. Hala. Nagkurog ko. Kining numero sa luto, Murag. Murag pareha sa akong numero. Hala. Akong kausap kita ka, be. Ang tikit.
0: Be.
2: So, ito ha. Mugin. Kadaong ko sa luto. Kadaong ko. Matik. Salamat, Lord. Resign na miska pubris akong kasawa.

0: Galit mi ka dato, eh. Huwag yun ang hanga mong swerte sa kong asawa. Huwag na sayod, nga nakadaog ko sloto. Huwag di po, may parang ano, nga milyonaryo yun akong pinakalit. Kaya di ba lang may Pinoyanan, layo sa amo, layo sa kasamok.
1: Mga katumang kasama, ang kaagi ni Upaw, dinining tulumanon. What's the style? Na milyonaryog pinakalit e style. Kinimaong sugilanon, isuwat ni Cecil Daniel Cabrera, dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Paman tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Tapos sa pambayon. Tapos ay ito, nagtik ako ng hirapal, kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nagtik ako duha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mauna ito, pagtik na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
4: Ah,
5: asin.
4: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na gani itong nagpiti ako, tulay ni Siman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay Paragis Bila-Bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
6: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, ni sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko.
7: Saan
6: ito po naman? Maninda ko diha, may asa sa bukat, na, dahil palingki.
7: Okay na, palingki.
6: Oo, maligi ako diha.
7: Ano ang palingki, ano mo na?
6: Mais. Pickle.
7: Yung ako ba ako nung sa kanay, sa naminaw ka ron, sa yung testimony sa yung bati na mawala ay mong matapin sa panawas din sa itong doktor.
6: Katong pa maka sulay ani, sulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy, ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po niya ang ginom. Mo'y ilagamit niya, kanang ikan sa trabaho, padong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan ang pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaom. Dagong.
2: Usa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
9: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
10: Palayasa, kinibata! Palayasa ni Carol Yudayon!
11: Christian, anak ni mo siya! Nanugod na imo mong palayason!
10: Ah! Wa ko'y anak na normal!
11: Unsa?
10: Hoy! Ikaw! Layas ka lang yun na yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
9: Hindi lang ko layas, tay! Love me!
11: nagkaw kagkaw koy. Kinsa ka?
5: Kumusta ka na, aking mar?
11: Kinsa ka?
5: Ako kini, si Jigo Salvador.
12: Kaloy, pawasaw ako.
11: Christian, banako. Christian, banako. Oh.
12: Mar.
11: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
10: Nagunsa ka din eh.
12: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
10: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Ang layas na. Layas na yung panimay.
12: Pasaylo ako, anak.
11: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya eh, Christian. Ayaw.
12: Mar.
11: Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba ang

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Tininga drama gidali trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tiga po na po sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Tapos duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na kong kita ng kape nga Bilabila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape niya og to inom na pod ko 3 times idi kape jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Hiram Pausos, kuan ako 5-7.
1: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi! Hello, hello, hello mga igala. Kumusta? Kini si Ray Arliano, umansa kong partner si Lloyd Gabriana. Lloyd, pasok Lloyd!
1: Permintihon dyan na to ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay daghang kinag-benefit sa atong kalawasan. O paloapi sa avocado coffee mix with guava.
0: Muna ay sa kalimti ninyo mga igala ang pag-inom usap sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay gawas na pampalagsik na pampagana pa. Okay. Apan sa dinipat na magsugod mga igala, shout out to them. Shout out time sa atong mga sukinti paminaw. Nga doon nila ni Joel DeMayo, Roy Tumanda Urug, Joey Pitagera, Jeffrey Lumindas, Manager Nilo Tadio, Joshua Gaway, si Junaline, si Bailon Cabanyog, Haji Karim Natarsaki, Kun Nataraski, Susan Katindoy. Muna, laing siya gikat ka ito ni Bisay Bangag sa Ilong founder, while ang itong writer, director, si Oji Kumpok Rakasa. Muna, laing shoutout niya si Junior Albarracin diya sa Purok 5 Poblasyon, Nabunturan, Davao de Oro. Si Lucia Buloy, Lita Gripo, Bilin Alis na, gikan kini ni Ricky Bangisgari. Huwag naman diya sa Lutupan, Toledo City, si Nang Tali, Kunsyal Riden Cabrera, Kunsyal Arnold Galiste, si Kunsyal Boy Prehinog, huwag naman ni Jaime Santo Niño diya sa barangay, sa ato sang barangay kapin si Marvin Prehinog, okay? Gika ka ito ni Pedro Pungasi, ang taong kanunay nagpungasi. Well, mga ikala, padayon ta. Niya na ang nagsumpay ni nga itong sugindanon. Padayon sa pagchat si Clara ni Christian, apan sa hilo may plano kiling dautan. Sa laing bahay no sab, nag-goal si Mara. Kay ingon sa dili makadawat si Christian nga iyang bana. Kung may diferensya ang bata nga si Jesus Ling. May bisita si Mara ang iyang kumpare nga si Gigo Salvador nga usa kabayot. Nakita kini sa cellphone ni Christian pinagi sa CCTV sa panimay niya sa Pinas. Wala na sa ipansiya nga lucky kini ni Mara og nasuko kayo si Christian kay nagbulhi kuno sa ilang kaminyon si Mara. May gala niya na sumpay ni katong sugidlanon. Himayang nahunlak.
2: Saking dukhan sa hilom ng ando'y nala.
3: Unsa?
4: Sakto ko, di ba?
3: Nasayop ka, Christian.
4: Ako nasayop?
3: Tungod kay kumpare nato si Diego Salvador. Gani, siya mo'y usa sa nagkugo sa atong mga anak?
4: Kumpare?
3: Kumari, pagyod.
4: Unsa?
3: Lagi. Kay bayot si Diego Salvador.
4: Bayot? Magkamatso ng itong anak? Kaupoy pa?
5: Kaugoy ko'y!
4: Bangag sa ilong.
3: Maong relax lang diha, Christian. Kaibisan ka no sa dili og dili ko makahimos pagluib ni mo. Ikaw ragin ang akong love, Christian.
4: Mao ba?
3: Loyal ko nga pagkaasawa ni mo. Og wagi ko'y planong gubon ang pundasyon sa atong pamilya. Timanin na, Christian. Timanin kita.
4: Omar.
5: Chong.com, dot PH. Ako'y kilig niyo mari-pari.
3: I love you, Christian.
4: Sige. Bye.
5: Kalain. Sige, bye. Bye, right to bang. Wagi, I love you. Kabantay ka na?
3: Nakabantay. Pero, sagdi lang, pare, Diego. Ang importante nga, intact ang among pamilya.

0: Nasa iyo, pwede ko sa kong pagtuho. Mas kundi malasa. Kupare ko dahil katong bayota. Uy! Si Clara na sabi. Magchatay na sabi, pawa sa kalaay.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw ang tambang ipanginom, nagsinaw ang balik-balik, pamedikal, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong ibati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, huwag ako ang takuing ipangbati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisagunsa, magparagis na ka, sisiyang yun, isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, huwag nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kali sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bago ka usaban yun ang panan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka pag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
3: Nay, tanda ka sa Three Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, kung sa mani mong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
4: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ako. Kalag sa... Oh, bukid doon eh. Gani ay. Nag...
3: Ha? Sa kulian?
4: O kato ganing ama nga morda.
3: Bukid sa...
4: Ganing. Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka ganito maglisod
3: para na sa bukid dito ka saka
4: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na iya
3: pwede na magkat ka tayo ka sa bukid
4: magkat ka ba magrapag ito atang mga gulay yun na ingnon ko nila ni kamay uy nang kalugsong po eh ka nang tiguang ng mga ika ay salamat
3: hindi pa kanan mo na
4: siyon
3: Lido
4: Alberto
3: pilay mo ito
4: ay ito anak ko binta na ka
1: usa. Sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, nagbiktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December gastin, dinggi. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So, ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
6: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
5: O, paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Ay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako, 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila,

0: Manuli amat sa sintro ning atong barangay, oy?
1: Magpa-check-up ta sa bata.
0: Ni Jesus Lynn? Ngano man?
1: Sobra mangod kahilom ning bata, agud. Maniguro lang ta. Ato laging ipa-check-up. Kaya usahay, maglisod siya sa paginhawa. Usahay, lungay siya o niya, permintaas o gilanat.
0: Oh, mas mahinoon. Nahala si Gigo!
1: Tanah.

0: Unsa, Dok Risa Samson?
1: Alarming kayo ang mga symptoms nga anaa kaniya.
2: Nga naman taong dukoy?
1: Nasud ang iyang mga symptoms sa abnormal newly born babies. Diin sagad, may potential abnormalities or serious health issues in a newborn, diin na kinahalan kinig immediate medical attention. Ang mga red flags ini, naglakip ang breathing difficulties, rapid or grunting, persistent bluish or pale skin, napoy fever over 38 degrees Celsius, o 100.4 degrees Fahrenheit, severe or green vomiting, and extremely lethargy or floppy limbs.
0: Maoba, Dok?
1: Maugyod. Maung ayaw kumpiyansa ang imong anak, Mrs.
0: Salamat kayo, Dok Risa.
1: Samtang sayo pa, regular siyang ipa-check up, og bisag din sa sentro, okay ra.
0: Makalaom ka, Dok Risa. Og salamat kid kaayo.
1: Uy, sa payan, Mrs. Kami din sa sentro, andam og taga na gyud. Inyo gin mi madangpan sa kanunay.

0: Nga nung may apit pamanta din ni Skananan, kon karinderya.
1: Natural, hindi ako ta arong mga on sa sikat nga kananan kining tikjang dong special foods. Arong mga on og lamian.
0: Gidapa mag-admini mo din hiyo eh, pre.
1: Niya, marang ganitas gawas, Mari. Mari, na ganitas gawas. Ay, kung tawagag pari, ay, mauaw ta sa mga e-calls.
0: Unsa ba itawag na ako ni mo?
1: Mari lang, uy. Ayaw nang pari kay dako na kita kubul-ubul.
0: Oh, Mari.
1: Okay, okay, okay. Kana. Maunay perfect, ha? Maunay perfect, ha? Nahala. Sige, mag-order na ta. O, kompleto ni sila rin eh. Nai-short nga order. Huwag na eh, luto ng daan. Nasa man imo, anak.
0: Ah, kana lang luto ng daan. Aron makakaon na dayon ta.
1: Unsa may imo?
0: Kana lang beefsteak. Ogli na ta ang tiil.
1: Okay, aron makahigop. Makahigop ka. Init nga sabaw. Hasta ang bata si Jesus Lane.
0: Ikaw, unsa may imo?
1: Ang akong paborito. Barbacoa. Langsiyaw o bakasi.
0: Bakasi?
1: Oo, mauni bitin-bitin sa dagat na nagkisi-kisi pa, uso kayo na sa gordo ba?
0: Mao ba?
1: Oo, kagwapo siya.
0: Muna mag-Koreano? Kinsa man na siya?
1: Siya si Arthur kuno, si Arthur. Si Arthur Cesar, anak sa tag-iya.
0: Ah, sangay din na sa kong anak na si Arthur. Kailag yung kano?
1: Natural. Uy, guwapo nga, di na kumailhan ni Hinapita. Uy, kabantay ka!
0: Kabantay ko, Ana.
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Ito ang pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka. Na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bila-Bila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon magkuko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, na ulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
4: Wow.
3: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, ana, malipong ko. Inom na ko, ano yung sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, na okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, bag sa paray man ko, kaya ko maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo og suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bangkutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsigig taas ako mong dugo, niya maglayan na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahe daw ang Pila-Pila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta ang kainom ko, dahil naging maglayan na akong kabuhi.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Pila-Pila. Paragis Pila-Pila. Paragis Pila-Pila.
5: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1, Tatak RMN.
5: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan

0: At the Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayin kaunon o sa mga pagkaon nga angayin likayan. Busa, ayaw hulata, nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Clinica the Alternativo Medicina and Wellness Center. Clinica the Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102 Ground Floor, Mary Joy Buildings 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman ug gilid sa Gaisano Main ug ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Kung tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
4: Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ay naot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir GP, kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
4: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
5: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kanadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
4: Correct.
5: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mo ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Nga naman, daghang mapagtuon nga nagingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mupromote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder ug mao kini ang rason kung anong lapuyot kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 ug Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
1: Limpyo nga atay mag DTX 500 kanunay.
4: Kumon kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
5: Dapat, Sir GP, kinahanglan dyan na ito hinumduman sa mga edara na. Pag-abot ni mo sa 60 anyos, one-third sa mga babae ang makadevelop o gallstones. Kapin na dyan itong mga babae nga nalabian na sa kabugat o may mga anak.
4: Ay.
5: Pero kinilamang niaging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
1: DTX 500!
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ito sa akong atay.
7: Pagkalungog na ako sa radio, DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag,
7: duwa sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika.
4: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
5: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kini ang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan na itong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kagkaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Gano na'y taas nga antioxidant o wala na'y makapildi, Sir GP, sa DTX 500 og Mighty C.
4: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals o kini maginahinay ka dako hangtod mo daghan kini apan usahay kinipod mo purma og usara ka dako kayong bato.
5: Dili lamang sakit, Sir GP, naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang color sa panit, mata, kukuog ang ilang mga palad.
4: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo. Maguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
5: Ang gallstones formation labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir GP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa apdo nga mapurma, Sir GP. Naaman siguro kay savings ng 150,000. To 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-galston ka.
3: Oo.
5: Nya, may inom ba ka kag DTX 500 ng

0: Iti siya aron dili motubo ang gallstones o dili kamo inom unya magka problema ka sa gallstones atay kidney high blood pressure naa na sa imo ang desisyon.
1: Inom jud kag DTX 500 og Mighty C. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumarog Mighty C matag-adlaw, naumpuan na dito akong gibati nga anemic.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabali sa mga butika.
5: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisita ha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
7: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
8: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Hisgutan na to karon Dok Ramil, ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imuhang liog?
0: Ang goiter, Sir GP, mo na'y pagdako sa imu thyroid gland. Usually, dili sakit ang goiter, apan kini ang hinungdan sa kahasol, labi na og mudako na kayo.
1: Mm-hmm. Sa labing bagong istatistika, Dok Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter. O kadaghanan, wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter.
0: Mm.
1: Smooth goiter o nodular goiter.
0: Mm.
1: Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
0: Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga selula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 o Mighty C. Ang antioxidant properties sa DTX 500 o Mighty C ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 o Mighty C, mas mugamay ang bukol sa Gwitter, Sir GP.
2: DTX 500!
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkalungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o inom, duwa sa dunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
2: DTX 500! Mabali sa mga butika.
0: Makatabang ang power combination sa DTX 500 o Mighty C, Sir GP. Kay ang DTX 500 o ang Mighty C, naani siya ay anti-inflammatory properties. Nga makapagamay sa hubag o kining Mighty C ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 o Mighty C.
1: So perfect combination diday siya, Doc, ano? Oh, lastly, Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
0: Listen yun kayo kung nakay goiter, Sir GP. Siyempre, dako imong liog.
1: Bitaw.
0: Kanya, mabudlot ang imong duha ka mata. Maupo niyang hinugdan nga mag-ubot ta pagkaon niya mapagaw niya lisod pud tagtulon ug maginawa kay syempre dako na gud ang kuan ang imong liog ang powerful combination sa DTX 500 ug Mighty C ang dako kay katabang sa pagmanage sang imong nga guiter kinitungod kay ang DTX 500 ug Mighty C asya adunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong nga mga bukol-bukol or sa dugay nimong gamit ani makupos ang mga bukol sa imong liog kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormones nga makapapikto sa ato ang thyroid gland dugangan pa sa Mighty C nga makamediate sa imong immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga mo inom yung kag DTX 500 ug Mighty C para matabangan ang imong guiter.
1: Mojud ang pinakarason nga mag DTX 500 ug Mighty C sa kada adlaw aron mo gamay ang guiter. Unya, sa mga wala pay guiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magka-guiter nga numuhulat pa man jud ka.
0: So ayaw jud og kalimot magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kay sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og mag-inom DTX 500 og Mighty C kanunay aron magahimsog.
2: DTX 500.
4: Ako si Janice. Gubay pa yung maman akong menstruation. Dining gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Gito capsules a day. Hintin lang na ako. Nag-regional na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Bumali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa kung anak ma, tumar good aning Mighty C ma, simana lang, balik sa normal akong tulog, salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika, kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya labi na imong tupad, maglain ang kuan ang tsura.
1: Mo na giingon dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na juice ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica DeoFresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura rakag na ka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Dok?
0: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
1: Oh,
0: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, yung extend food supplement for men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni Papa.
10: Wala na ginsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, Pipino!
11: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan, pero wala na kidya.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
12: Ang binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami dyan di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot, pa dyan na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na'y gingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: pa. Of course.
2: DTX!

0: naman niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Pero dok, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
2: Mm, nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes.
3: Mm.
2: May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
3: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia. Medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix, naay chia seed. Sulayan na ninyo, gakapi ka na.
2: Ga-detox ka pa!
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales, ang una, wala dito kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix, kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Mayong adlaw, mga kaditribayo, ko si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab, si Dr. Miloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong ditribayo nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain ditri.
2: Mm.
3: Unsa pa may ubang matabang sa ditribayo nga naibisi og vitamin D3 kumparar sa plain ditri?
2: Ang ditribayo, makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwangtian.
3: Mm, grabe sa, muinom kag ditribayo, nya ipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complex. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
2: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
3: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics.
2: Hmm.
3: Lantawa pagod ang kalainan kung ga-plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 bio.
2: Daghan.
3: Daghan ang iyang mahimo.
2: Mm.
3: Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
2: Correct.
3: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
2: Mm. Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
3: Mm. Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
2: Correct.
3: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
2: Oh.
3: Kani kay pagkao namo ni, pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins.
2: Mm.
3: Unya, sa D3 nana?
2: Wala.
3: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 bio.
2: Sunod, ang D3 bio mo improve po si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K. Kanang adik ba?
3: Mm. Ang rason nga, no, tungod kay na ay BCO, ang D3-bio.
2: Mm.
3: Na ay kauban nga good fats ang D3-bio. So, D3-bio, check.
2: O, upat na ka-check, Dok.
3: Mm.
2: Upat na ka-advantages sa D3-bio over ordinary plain D3.
3: Mm.
2: Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
3: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
2: Gusto.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tanjod kayo ng akong blood sugar. Ako misulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni apply external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
9: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841.
1: kasayuran sa maayong panglawas.
3: Kini magadugang sa Mucus Production pagyud Sir JP.
2: Wow.
3: Sa imong mucus lining.
2: Oh.
3: Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba naanay mucus lining.
2: Correct.
3: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
2: Tanang klaseng kagaw dok itrap anang mucus lining.
1: D3 Bio.
3: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
2: Dugang pa dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
3: Hydrochloric acid. Kay kung wala ni mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang sunog. Imong tiyan.
2: Sunog.
3: Mabangag Sir GP o mahimong
2: ulcer.
3: Sa D3 Bio nga anaay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala Sir GP.
2: Ikis na po. Ikis na po.
3: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
2: Wala.
3: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
2: Correct.
3: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP. Pangutana. Nabay mo nulaw rin ang imong plain vitamin D3.
2: Ay, wala.
3: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
2: Oo, oh, monolaw rin pa na ha. Naapay caprylic pa o capric acids.
1: D3 Bio.
3: So, sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang na vitamin D3.
2: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang baho sa ilok dok dili jud na malimod. Naadjoy mga tawo nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok samot na kung sington.
3: Tugod na sa kagaw Sir GP nga moy gapabaho sa ilok.
2: Sakto
3: gyud pag human nila ligo Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
2: Kinisad makapaputi sa ilok. No? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
3: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw, kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
2: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
3: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
2: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo-improve ang circulation. Apang kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
3: Ang extend food supplement, Sir GP, naay maca o clavuasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
2: Correct. Wa dyan ay side effects, Dok. Naay pakapinoon, frontal effect.
3: Hala? Tay, pwede ka na.
2: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
3: Hala? Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
2: Ganaan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
3: Lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
2: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
3: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom o Stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Dok, kay lasang kapi jod. Unsa, special pa.
3: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
0: D3 Bio. Ako si Jaime Elisorio, nagpasalamat po sa
10: D3 Bio.
0: Sa usa ka semana ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio, nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
2: Mm-hmm.
3: Kalisod jud baya kung may patol ka, Sir GP?
2: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
3: May na lang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
2: Gusto.
3: It's all about mental disorder, Sir GP.
2: Correct.
3: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
2: Unsa man.
3: Kung sa in-English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3 Bio.
2: Kaya ang epilepsy, Doc, maapiktuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
3: Wala na ipili, Sir GP.
2: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
3: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon o D3 Bio.
2: Correct.
3: Unsa may ganahan ni mo, painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak, aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang D3 Bio, ang ketones nga naanini nga dili nimo makita sa plain D3, grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
2: Yes, Doc. Husto. Mao nang epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
3: Wow.
2: Tungod anang mga intervention sa diet.
1: D3 Bio.
11: Ako si JM, ako yung tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas ipalipo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhap sama sa pag-exercise.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Good news sa mga ginikanan nga nay anak ng mga patulon. Bisag ikaw nga dako na niya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
2: Unsa man?
3: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates, more on good fats, Sir GP.
2: Kanang mga nuts, avocado, VCO,
3: siyempre,
2: D3 Bio.
3: D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka, pwede jud ka atake yon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapon na ang magsigiglingkod.
2: Gusto.
3: Balik ta sa patol, Sir GP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat?
2: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
3: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
2: Gusto.
3: Dili gyud unta na pwede.
2: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
3: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
2: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
3: Correct.
2: Ug wala ra siya'y katumbahan.
3: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
2: Bitaw.
3: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang lawa.
2: Dili matukan.
3: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo, gatakilid. Mauna, kinahanglan mag-amping dyan ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala, kaila, nga naipatol, dako dyan kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the-best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
2: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
6: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahinsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
9: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
7: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako sa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontento.

0: Maslaw. Kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Oras mga kasama, alas 8:27.
2: Straight to the point.
3: Di Pilipinas, magabi Luzon, Visayas og Mindanao. Kumusta kamong tanan? Adlaong Sabado, Hulyo 11, sayo kay Taron. Tungod kay gamay nga mga commercials, wa nag-overtime ang ato ang mga drama. So, taas-taas naglahutay hangtod alas 12 tungang gabi. So, ana naman taan ni kasama ni Jerome. Kay pagsugod na ko Dris DYHP, ala ay tuig 2000 ano tuig 2000 tuig 2002 sa year 2002 alas 8:30 gyud ko magsugod sa una kaya ako may naka police pagprogram ni Nanay Rose Pasadre. Tama kada na ang baguhi aning sayo kayo no ako gyapon si Radio Man Buin Alguno makikuman kaninyo hangtod ta alas 12 ron sa tuang gabi at hatagan o pagtagad kini lang kada iyaron nga mga balita karon mga init ka issue nga balabot alungsod og ang nasod. Update pa kasama sa bagyong Inday samtang karong alas 11 gabi ikapin ato ang i-check niya ang pag-asa magtan
2: TYHP una sa lahat
3: ayasa
2: weather niyo, update
3: ayasa ayaw na oh kay karon nang lapas alas 11 gabi Kaya na to mahinabi ang pag-asa magtan karon lapas alas 11 ha. Exit na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Inday. As of alas 5 kaganihang hapon, si Inday approaching ngadto sa southeastern coast sa Zhejiang, China. Kaya as of alas 5 kaganihang hapon, ang sentro sa mata ni Inday nahimutang 695 kilometers north sa Itbayat, Batanes. Nag-move westward 40 kilometers matag oras. Adunay maximum sustained winds 140 kilometers matag oras duol sa sentro og pag-unos na 170 kilometers matag oras. Wa nay tropical cyclone wind signal nga gipaubos ang pag-asa. Libkas na sa pag-asa ang wind signal sa nagkadaiya nga mga lugar. Salamat kay Lord pero kaganiha naka-experience og nagkadaiya nga mga pagbaha. Ingon man pagwan-uwan ang nagkadaiyang mga lugar sa Pilipinas. Mao ni kabahin magkasama effect ni bagyong Inday. Ang report sa Philippine Coast Guard, dunay mga sobras 900 ka mga pasahero ang nga stranded sa pantalan sa nagkadaiya nga mga lugar. Pero maayo na lang no kay wa kayo naghatag og kadaot kinis bagyong Inday diris ato. Dunay pipila ka mga lugar kadaya dito sa may Sambuanga. Sa oba mga lugar sa Mindanao nga gibahaan. Unya dunay pipila ka mga area dito nga dunay naglandslide. Dunay ka report pod nga may pipila ka mga kinabuhi ang nakalas. Dito sa Sambuanga del Sur, sobras 200 ka mga residente ang gipabakwit tungod sa pagbaha. Unya dito sa Lanao del Sur, dunay landslide nga hitabo mga 7 ka kinabuhi ang nakalas. May mga turista nga nangastranded dito sa Bantanis o sa Batanis. 35 kabuok. Sumapas ihap sa Philippine Coast Guard. Diya ang hanging habagat, maunay nakaapikto og mayo sa tuang weather conditions. Wala ni landfall si Bagyong Inday, pero iyahang gipakusgan ang hanging habagat. Dili sa ato, aman kayo ta maapiktuhin dinhi. Pumintaha hinoon sa bagibisita ta aning bagyo ha. Kaya aron makuha-kuhaan ang grabe na tong kaigang, ang grabing kainit sa tuang panahon. Kaya sumapas pag-asa magtan, diri sa Sugbo, ni aron ta panahon sa tinghuaw kasama Jerome. Unya sa buwan sa Hulyo, muarang-arang na kununing kahimtang nato sa kainit sa panahon. Posible maka-experience ng mga pag-uwan-uwan ng panagsa. Pero hindi pa kita maka-recover na yun sa hingpit ani. Tungkol kaniapata sa panahon sa hot season. Kumauni ang unang update ha sa bagyong si Inday. Di lang kita magkumpiyansa gihapon bisan og nakagawas na sa PAR kining maong bagyo. Atong paghisgutan niya mga kasama, nagkadaiyang mga issues sa pagkakaroon, labi na nining mga pagpagandam sa prosecution panel o sa defense panel sa pag-resume sa impeachment trial karong sunod simana. At pag-eskutan sa pipila ka mga balita diri sa Sugbo na nahitabo makasama karong adlawa, update sa uban pang mga balita. No? Ang oras alas 8:35 mga kasama, doon ay habal-habal driver. Nadakpan kini sa by-bust operation. Og nakuhaan og Shabu nga suma pa ang balor, 3.4 million pesos. Nadakpan ni atol sa by-bust operation sa Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA-7, dito sa Barangay Kanduman, Mandawi City, kagabi. Ang suspek na ilhan nga si alias Carl, 32 anyos, taga Barangay Hugan, Consolacion. Ang mga otoridad naka-confiscate gikan sa suspek og mga 500 gramos sa gidudahan nga shabu nga dunay estimated street value nga 3.4 million pesos. Pintahan na lang, dunay agi ang ato ang mga pulis.
2: Radyo mo nationwide.
3: Pero ayaw ninyong i-shortcut ang balaod ha. Kayo labihan ninyo kahat tanawa ning mga pulis ron panahon ni kanhi Presidente Digong. Ang uban hat kayo nga tangtang ang uban nga priso. Paduna paghihapoy uban nga mga pulis nga diduwa. Naghulidap ang tuyo. Tulis. Pasumangi lamang nga dunay bypass apan ang tuyo tulis. Pangtulison ba ang mga ilahang ma kanana ang ilahabang potensyal nga mga target. Magsulob og bunit, sudlon ang panimay, o tingkayon dito mga butang, tulis yun. O niya, makakita nito og batanon og tanaw nila, madapa, ang uban pa yung taon, pahimuslan pa. Ayaw ninyo na himua mga chief, kay dako kayo kanang kadaot sa matang sa organisasyon sa Philippine National Police. Ang katawhang Pilipino, o yun man, nga malimpyuhan kining atong nasod nga Pilipinas sa illegal drugs. Dako yung kayong bintaha o wana untay drugas. But, kung ang ato ang mga polis o uban pa mga law enforcers, mo shortcut na gani sa balaod o ipasumangi lamang ang mga anti-drug operation aron sila maka interest pinagi sa pagpangwarta ngadto sila ha mga target dili gid mayo Hatagi ninyo og moral lesson ang nahitabo panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Daghan nga mga pulis, hat kayo, tanawa sa mga nahitabo. Nangapriso ang uban nangatangtang. So, karon naapagihapon eh, gitawag og mga holidap. Panahon gani ni kanhi Presidente Duterte, di magin siya uyon atong holidap. Kaya ang gusto ni kanhi Presidente Digong, agatong ato ang kanhi Presidente, kay prangkam gikay itong manulti, nga papatayin ko kayo. But, wa mo uyon si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, ano yung mga pulis nga mag tap-tap? Oh, kini mga gitawag og ninja cops. Nga naa sila yung mga potential target, ilahang i-search ang panimay, ilahang pangwartahon, ilahabang kilkilan, og dili mo bigay, ilahang pasakaan og kaso, ang uban gipang patay. Tanawa ko sa manhitabo at itong mga pulisa nga na-involve sa binuang. Unya, ang kiniraba nga binuang sa mga pulis dito gipahid ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Oh, daham ato mga kinwanggol sa uban nga mga pulis. Apan tungod kay ang Commander-in-Chief, mao si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, ang gitudlo sa nagkadaiya nga mga extrajudicial killings, mao si kanhi Presidente Duterte. Ang uban ato ang matusuguan ni kanhi Presidente Digong, nga o'y paghulidap mo nga to, o'y pagbunit mo, o niya panulis, aron makakwarta ta, huwag ito suguan ang mga pulisa. O'y, pang-extort mo, pamugha mo nga itong mga insik, tulisan ninyo, tamnig siya po, wagin sila suguan ni kanhi Presidente Duterte. Ang ato akaroon nga kasamtangan nga administrasyon o ang kanhi administrasyon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. atong itandi sa kanhi administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kadtong panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. kasama Jerome, iyang hiatagan og taas nga gahom ang military. Akin, taas-taas magitag discussion ron. Baka builo gitag maayo ani ron. Kay, hangtod pagunta alas 12. Unya, batod pang kasama Jerome nga bakayak ha, attorney. Dili man yung first time na to. Pagsugo na kodris diwa HP, year 2002, ang atong programa alas 8:30. Oh, why commercial? Oh. So, kaya ta na. Kaya ta niya eh. Istorya tag upat ka oras? Ah, kaya kayo. Ha? Pero, mubre ka tagamay ano makaihi po ta. Ako, di man kay kumutuo na anigo mga meticulous na kayo ng mga words good. Kay kami panahon sa among kamakato ba mga amateur pa kami sa una nga mga reporter kasama Jerome. Ang mga naguna na mos una, pwerte gina ka istrikto o unsa mga po nga among iyawit nga to sa radyo. Oh, mao man tong ilang panahon ni Anhing Serge Raimondi, o niya Anhing Roger Solante, unya karon na ay mga survivors maghihapon si Sir Nanding Silisti. Oh, tao-tao na miwa magkakita ni Sir Nanding da. Oh, nagkakita mi ni Sir Nanding ni Anto kwan nangaon mi putsiro. Kay kining panggabi igyon nga programa ato lakwit-lakwit lang gutagot di ka nato sarisuhon. Kini panggabi igyon nga program ang naka-establish yun og maayo ni ini at paghisgot ta diwa HP si Anhing Nash Alinio unya sa dihang ni taon si orni ni balhin sa diwa et spesi Sir Nanding Silisti. Ang iyang programa buntag o gabi eh. Oh. Gitawag rin ni Adto o Pulawan. O ang iyahang program. Kinumdum pa mo ana. O. Ako ni Adto kasama Jerome kay. Ay. Kuan pa ta to? Elementarya pa ta. O sila gin mo ay mga senior. So sa dihang na reporter na pod ko. Doon na pa may naguna na ako gin nga reporter. Nga mas senior pa gin ako. Sa pikas ng mga sibianan, reporter ta, ang amo ang mga manager, apil na mga news director, mga program director, istrikto yun kayo. Kung maghisgot mo yung mga pulong nga sensitibo, badlungon yun na yun. Unya, anakay lang atong panahon na kasama Jerome, kadili sama karon ba nga, kanang spoon feed na ta sa social media. Ang balita, amuagi ng kuy-kuyon sa direkta nga source. Oh, ako gusto na kapila ko katug o police station. Kapila ko katug o kinili ang kampo kabahog. Homicide, habang man to'y homicide section ni Adto, karon kay doon may giusab naman ang mga nagkadayang department sa Philippine National Police nga matag police station na anay homicide ba ni adto special gina nga section sa Philippine National Police ang homicide nga mo imbestigar ang mga patay. Oh, kapila ko kato kadito sa homicide section sa una police reporter biyata. Story lang tayo ginagmais ato ang kaagi ba? Ataas ba ito tag oras? Ato na yung lingaw-lingawag istorya. Saan lang ka ang ako duty kasama Jerome? As police reporter? Alas 8 sa gabi kinahalan, rubing na. O kay ikalas 10 sa gabi o alas 9, ting report na. O niya, mo report pa mig alas 4 sa kadlaon. Kinahalan alas 3 sa kadlaon. Ngita nagbalita, kay di man sa maron nga. Sa'yo nilang kayong kuhaong mga balita. At ito gimig prestation, kapila ko na katugog. Homicide yan to eh. Ha? Now, o niya, ang amuang mga managers, mga kanana ang mga news director, strict talk ato sila sa mga sensitive nga mga pung. Di ginwi pa istoryahon na mga sensitive kayo, kana mangihi, ay sus. Badlungon ka. Usa as plus reporter, na amin nagkadaiya nga mga situation ka sa Manjerom. O niya, wala amin ng reporter nga, samta ang biktima nangihi, sa nangihi, ayan na nangihi. Ha? Ingin na lang nga, nitubag sa sugo sa iyang lawas. O niya, sa pika sibianan, ang among editor ni ato kasama Jerome, si ako amigo, si Chris Ligan. O ba, ginay instrument po si Chris Ligan nga mahimo kong reporter. O. Siya editor. O. Ah, sos. Masuwat ito ka. Samtang ang biktima nalibang. Ah, usin nalibang. Ay, kuha, ani! Pero karon magkadugay po dito sa atong trabaho, no? Muinubit po ka. Magkakaton ba ka? Nga, sakto gito ilang ipang tudlo. But, ako, dili naman ko, modesty aside, dili naman kita amateur good nga. Broadcaster, tao-tao na ta. Sato ang trabaho. Para na ako, di man na nautan ng muhiskot ang mangihi. Nadili po na ngilaan ng muhiskot ang malibang. Oo. Oh. Kay, usa ako din na nimo nga, sugo sa lawas. Usa mang sugo as lawas? Oh, ito ang balikon sa itong istorya. Panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Ako ni adto elementarya pa ko kasama Jerome. Oh. Naan ako'y kabuot, oy. Si Father Gonzalo Candado, mura o wa pa ko no sinatawa na. Paila lagi ta ni dringa. Happy tatama senior citizen. Diribita ko sa may mambaling. Unya na at naglingkod ko. Pristan ba ba ko kanil? Nagtapok man itong mga senior citizens kayo mo. Kubra na ba? Silahang financial assistance. Yan na atlan po nga. Na paduol ko nila. Oh, di hari ito'y usan niingon ako nga. Ikaw, sir, nakakubra na kasi imuhang senior?

Pastilah, no? Padoon naman kita senior citizen ani Purmaha. Oh. Okay. Panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. ato maguning i-connect ning ato arong isyong hisgutan ning binuang sa pipila ka mga pulis. Daghang kita mga tarong nga mga pulis. Apan dunay mga pulis nga mga buluyagon hangtod ron. Oh. Ako pulis reporter ba ako? Oh. Pulis reporter ko o court reporter. Now, kato bitang pagpanahon ni kuan, panahon ni Irap Estrada, kato bang ni withdraw og support si Ping Lacson ni Irap. Ako police reporter ko dito ko sa kampo usminya adto unya dirisab sa wala gitawag pa na og Bisayas Kaman, Biscom, kada bang na address sa APAS o kanang campus mga sundao. O. Pag withdraw na, ni-withdraw naman to ang si kuan kato si ang mga cabinet officials ni Irap, apil sa ni-withdraw si Ping Lacson. Ang duda na mo ato magubat magkang military o mga pulis ani. Kaya ang kada kong military kasamang Jerome, ang ilang pledge of loyalty, ngadto na silang commander-in-chief. Ang ilahang yung unang tahas sa military, nga dipinsahan ang ato ang nasod in case of insurgency. Ikaduha, in case of rebellion, revolution, or any act to overthrow the government, ang military standby yun na. Pagbitaw na nga ang code of discipline sa military, pag ilahabang trainings, sulit yun kayo. Oh. Well, okay, ang sa mga pulis po, di man po sa yun yun nga musod ka o pagkapulis. Grabe man po ang training yun, bisan sa ordinary recruitment sa Philippine National Police. But, kung wagi ko kag-military, ang imuhabang loyalty kinahanglan, sulit yun. Mauna sa training palang daan kasama Jerome, mura kag-robot sa mga officers. Oh. Isaywar na kanaan, nga, as if wa kay katungod ang imuhar yung obligation to protect the country. So ang imuhang focus, akong protektahan ang nasod. Now, panahong Iraq, sus, abi na mo magubat na. Oh. May ganito kay okira ang military o ang Philippine National Police, nagkasinabot rapon sila. Kay katnyad to ang rehinumdum ko ang Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines, panahong Irap. Si Angelo Reyes man siguro to, no? O wako masayot. O, tao-tao naman ko to. O. May lang gani kay ang ato ang military o ang PNP panahon atong People Power 2. Maman to ang People Power 2. Wa nagubat ang mga pulis o military. Balik ta sa panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Gipaubos niya og martial law ang Pilipinas. Kadto mo itinuod yun nga martial law. Oh. Kadto mo itinuod yun nga martial law. Kaya ang tinuod ko nga martial law, mas gamahanan mo yung military. Oo. Oh. O niya, daagidaghan nga mga katungod nga masakripisyo. But panahon ni Marcos Sr., waman to niya sugu ang mga sundao nga, oy, busa kay gani mo og jeep ay magpliti ha?
Waktu niya sugo ako yung nana. Oy, kung ato mo bailihan, balibaran ka niya mo sa babae, ugnay oyab, kulataha niya sa bailihan ng oyab. Huwag ito suguan ni Marcos. Ngayon nanaon, nga maunay batasan sa mga sundao. Nga oy, ugnay ka niya mag, tanaw ninyo, tututukan lang mo mga sibilyan, kulataha na yun ha. Tiunin na yung armalite. Kadtong uban nga mga binuang sa mga sundao, daghan kayo, dili uyon si Marcos adto. Katong amahan ni BBM ba, si Marcos Senior. Daha mga abuso, kami ganyan ni adto. Kakita mig pulis, dagan mi oy. Kat sa atong pagkabata kasama Jerome, naamas at tayo ginagmay nga pagkagwat sinanggo. Kana bang mag sugal sab og sinsilyo ba kanang gitawag og sa tawag ana it's a sa sinsilyo pero kita mig pulis pupuog sinsilyo dagan na yon kay ay pulis dagan ta dakpo yata hadlo kay mig pulis na to gani ang mga pulis mangin maoy ipang hadlo sa atong mama nga oh, sige ron ha kuan ya ron ay hilom ron kay ipanakop tigak polis. Panahon ni Marcos Senior, para nako sa ato abang generation, kamo mga nakaabot pa, kadto mga tinuod yun nga martial law. Oo. Oh. Nga disiplinado yun ang mga tao. Nga ang taga DPWH dili yun basta-bastang makap pangkurap kay pangpatyo matong Marcos. Ha? Ipasalbis ni Marcos ang mangkurat kanini ang panahon na ron. Panahon pang Marcos Senior, unya si Marcos maipaglawas. Awa, natipi na ni mga pwerte kakurat. Kantong panahon Marcos, kanto makitinood yun nga martial law. Unya taliwa sa martial law nga gipatuman panahon ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. Although doon nagyoy mga violations sa tawhan ng katungod, apan kantong uban dilitos order ni Marcos. Buot-buot ratos uban nga mga sundao. But, bisan pa man, panahon sa martial law ni Marcos Sr. Ako naka-amgo naman yun ko ato, bisag bata pa ta. Makaingon ko nga, okay man to panahon ni Marcos Senior ang dinadaan. Kay ang bugas niya ito kasamang Jerome, ginantang man. Unya, inoon, dili pa kay daghan ang mga sakinan nga nagdagan ito. Kasagaran sa mga sakinan nga nagdagan ito kasamang Jerome, jeep man. No? Gamay pa kayo nakatag-iya ganig motor niya ito. Panahong Marcos Senior kay wa pa man nauso ang data-data. Oh. Kano data-data wa pa na nauso. Nauso ng data-data panahon naman kore. Oh. Di ato wa gid data-data kayo nga kuna dunggan. Oh, ni Y56. Wa pa mga Turko oy nga nagpa 56 panahong Marcos. Niadto ka

karon yun ay inoho naman na nagpalit good ang motor karon tungkol sa data-data. Daghan nga mga violation sa mga sundao nga wa magsugo si Marcos. Atong itandi ni panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, si Digong Tua Anamas de Hegedirlands. Napriso naman ang kaso extrajudicial killings, crimes against humanity, genocide, tungod sa gitawag og massive killings. But, dili siguro tanan nga mga extrajudicial killings si Digong maoy nagsugo. Ug naaman gani, basig na asad kay tungos ba sa ato ang kanhi presidente nga papatayin ko kayo. Na panahon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte, pila man to ka mga pulis ang iyang ipangkasabaan, nag-iina pa niya papatayin ko kayo, kay naghulidap. Mga ninja cops, patakan lang panood og mga balay, patakan lang pang pick up, bisag dili, pusher, tamnan og shabu, ingnon nga pusher. Bisag wa ni sukol, tamnag paltik, ingnon nan laban. Kantong umano nga mga patay, wagi nagsugo si Duterte adto. Abuso katus mga pulis, nidako umayo ang us uban nga mga pulis. Ha? Gigamit nila ang order ni kanhi Presidente Duterte nga pahugtan ang kampanya sa illegal drugs, resulta ang uban bisan og wa na maligya og shabu. Naritikan sa pulis nga dunay kwarta, gi sud ang balay, giptamnan og shabu. Ang tuyo na ay tulis. Karon naa pa man aron. Naa pa man na. Ako lang rin naisikutan. Kada pa man karon na pay ubang mga pulis maghulidap, ha, pataka lag kana na ang panakop unya pangtulison ng ilahang dakpon. Ang uba na asay makuha ang ilaha ba kanang panalitan, doon na sila'y asset kisa may adik diri. Kana sir, adik na. Ah, sige, atuon na to na. Oh. Atuon nga to. Ugway makuha, tamnan. Ugnay kwarta, tulison. Unya, dili deklarar sa inventory of items. Kana may mga anti-drug operation sa ato ang mga pulis. Ugun sa ilahang nakuha nga butang, ila ka nang ibutang sa ilahang inventory. Isubmit na nga ebidensya nga tuskurti. Ha? Asa na yung mga kwarta? Asa yung mga alahas? Sa milabot anang mga alahas, hali na siya bu? Ha? Sa pagkadaghang mga binuang. Ako karon, kaingon ko, sus, Ginoo ko. Wa pagin mapakgang ni ubang mga binuang. Doon na pagiging uban ay. Pero naatay mga amigo, mga pulis, nga mga tarong yun kayo. Kanabang piyansa. Mo piyansa. No, ah. Sorry kay Chip. Uban ninyo, mga amigo, man ato ba? Kanang piyansa ba? Dugay kayong pirmahan sa HIPI ang Certificate of Detention. Kuan man na, requirement man na ug piyansa ang akusado. Dugay kayong pirmahan sa HIPI ang Certificate of Detention. Og dili kabigay ang akusado. Kanya naamay mga ahinti sa mga surety. Oh, suki-suki o na nila ang uban. Aks! Mamanay mga practice ba? Oh, ang piyansador maglisod o kuha sa certificate of detention o di bubigay. O niya rabap na naging fixed nga amount nga. Kini ha, mawag ni amo ha. Hibuong mo no, ang uban. Oh, kataas magpiansa ni. Paaka na eh.

pan nga mga hipi. Dagko kislag paak anang piyansa. Oh. Magpanglingo na lang ko ubang mga pensador, grabihaw eh. Iyon na anin nakakurap ng ato ang Philippine National Police. Karon grabing corruption ron. Kamu, ka-experience mo na? Nga ang certificate of detention sa inyo hang tagtungod, dugay kayong gipirmahan? Dihan na pirmahe, sa dihang nibigay na o sa gipangayo? Dugay ba ya, og dito na akusado, og dito na pirmahan, niya, maingon na yun na ang this officer ay, nabay na minun na to mga police ron. Ingon na yung this officer nga, uy, para masipi, para mamamang chief of police, naagod? Ha? Pero ang bigay, wa pa man. So, di sa mo pirma, kaya wa pang bigay. Kasi si Hipi mahilig ng lagay. Ang lagay sa Tagalog, ana. Oh. Uy, unsa man na, ha? Naigo na ang lagay o lagay Tagalog na, oh. Kinahanglan doon na kay ipahinungod. Aron, muagi ang tinta sa bulpi ni Hipi. Karon kiat niyong uba mga pulis da? Ha? Ni kiat sa niyong uba ng mga pulis ron, pataka lang og panakop. O diya silang apidebet, kusugang mamakak. Pangnamna nagsyabo ng ilahang mga dinakpan. Pangtulison ang kwarta o mga alaha silang dinakpan. Naalagi ko'y di na nato itugan. Kise pangan, matod pa sa ako ang kailapida noon atorne. Kung ano man, gitulis akong kwarta. Gitamnan kong syabu. Unya, agrabiha. Ako ko'y mauaw. Ako atorne. Tambay raman ko, pero ako'y mauwaw silang gihimo. Eh, nga naman di ay. Sus. Hashtagod ako sinilas, giapil pagtulis. Usa, imo sinilas, uuwi. Giapil tulis ako sinilas. Kuno nga na na niyo, Chip, ay. Ngilaan niyo kayo yun na. Ya mahibaw ang ginas ato ang publikong ana ba mo kagarapala na ba no well kadang inyo hadin ha mga gitawag og sa tawag ana mga SOP mangkana pero ayaw kay palabi oy ha ayaw taon kay palabi oh diha bitak ko gipensahan ingon na yon to. Oy, attorney. Oh, okay na. Ah, maba. Oh, salamat kay sir. Oh. Iginala niya imuhang klinti, attorney. Siya na'y bahala. Ramay ko rin na ito, mga itong mga kahigalaan nga mga polis. Ang ato lang nila, tambag ba? Ilang niya palabi kayo kay Ngilaraw eh. Ha? Ang trust sa publiko. Diha ninyo ba ni ubos na gyud og mayo kaya ang uban himo ni duwa gyud og maya grabe yung kiat yun as in kiat ba gyud panahon naman taron ni presidente Bongbong Marcos Jr. og bisan pa gani panahon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte diin dunay mga anti-drug operations ang ato ang mga pulis. Wa man ko to suguan ni digong ang mga pulis nga oy pag panghuli da mo diha oy og duna mo ima madakpan tam nila lang sebo wa man ko pagsuguan tong digong ha ang nahitabo lang kay ang nahitabo ang tanan nga mga extrajudicial killings nga na-report ngadto sa International Criminal Court gipahid ngadto ni kanhi presidente Rodrigo Duterte the fact nga siya mao ang commander in chief
og ang presidente sa Pilipinas. Oh. So mauna. Ha? So karon uban ato mga pulis kay at lang gihapon. Hunong kalma-kalmahin niyo na eh. Ha? Kada lara na kay nang inyo ha mga binuang yun. Unya. Kanira bang mga police stations diha gyud? Jesus mga police stations. Grabe ha. Grabe pangwarta eh. Unya. Mo-hire sila og mga asset-asset, ila mga asset sus din hapot. Grabe. Oh. Grabe gyud pangwarta gyud. Unta maminus-minus sana na dili ta kaingon nga 100% mawagtang at least maminus-minus sana lang na yung pagpangwarakot ya hunung-hunungin na chief guys gilara gyud di na mo ka maong mauwa ba di ta mauwa siguro di na ba ka mauwa ba nga muingon yung ka nga oh, pila ako diha oy maunay kang hipi ha gismail kang hipi. Di gini pirmahan ang certificate of detention ha o di mahatag gismail. Una sila dakpon. Sir, asa man itong kwarta? O ganun kami, ako inyo, kami may inyong pasangilan. Ha? Tulison ba? Ang dinakpan? Pag tinarong mo niya, ay. Kaya sa o man ito, pag ayon ng ato ang katilingban ron, kung ang ato ang mga law enforcers, ilang i-shortcut ang balaod. Alas 9:09, mga kasama, nindutang na miruha ko eh. Alas 9:09 ko, no? Oy, kuan to, oy. Oras to, dito suwertres. Kamog yun din, ha? Suwertres na ginanaas utok ninyo, ha? Uy, sigot yata, o kuan, kana mga updates sa... Kuan ay impeachment trial pipila ka mga analysis ingon man pagpangandam sa defense panel o sa prosecution panel ha. Okay, sige. Sayo-sayo ron ta. Ang tuwid pata alas 12 sa tungang gabi. Ay, kumusta ato mga construction workers? Uliog sayo. Remit na yun, ha? Remit! Di pwede dili mo remit. Remit ni Mrs. Nyo ang swildo, ha? Inala mo, remit yun para makadata. Oh. O ba na ito mga construction workers? Saud sa usa kasiman, nakausaragin taon ka ulit silang pamilya. O ba mga nagkadaiyang mga kalungsuran ba niya adrin na nabaho in taon sa syudad? Suhod sa usa ka simana, kausara ka uli. Maghatod in town o swildo. Oh, i-remit yun ang misis, ha? Oy, shout out nga to kang Idel Bunjan. May gabi. Si Johnny Roble, good evening. Angel Lacno, good evening. Si Doro Lopore. Okay. Jan Mark Yungson, shout out. Love Gub, Sibilya Buhol, Purok, Ilaud, Chan Mark, Tungtyong Sum. Loloy, Ti Amor, good evening from Lantapan, Bukidnon. Dan Javier, may gabi, Alegria, Cebu. Rapa Bandix, Bandoy, Iraso, Magali. Daghamit ang kayong pulis kalawag sa tourney. Masuko, pagyog, videohan. Para na ako. Dahil ang utana, violation ba na? Ano, violation man? Public officer sila? Suko silang videohan. Unya, sundo na niyong balay. Bawa na, usas akong kahibungan ba? Manood yung mga polis, nagdakon silang serswaran, unya, embargohan yung mga silpon. Oh. Naari na yung violation yung mga silpon. Albinia Loste Pilisores. May gabi eh. Okay, thank you. Masuko dayon kumidyuhan sila. Apilon ingnon dayon, apilon tikarong dakop. Ginoo ko daghang kayong tanim ng bala o siya boy. Wa man gabae. Corazon Asusina Tanyula, good evening from Southern Leyte. Clubhouse.
Swas. Si Merjan Logronio, good evening from Plaridel, Libho, Dinagat Island. Okay. Kumusta mo rin ha? Froilan Roma, good evening. Mga badlungon ni mga bata, wakatiwa eskwila ng guba ni atong Asian Adi Kayo, Liwat Kalabaw. Roel Flores from Siquijor. Niingon si FPRRD, patayin ko kayo pag manlaban maoto. Okay. Bandix bando iras magali, daghan kayong pulis kalawag, checkpoint dayon sa motor para kakwarta, motor ramay parahon. Iglesia Alier Ariel Villaber, Bref Dili Salinas. Alicia Lobito Cinco, good evening. Okay. Si Angela de los Santos, Janjan Abarquez, Iburalo from Buo Taop, Cebu City. Lucy Datulaita, good evening. Lucy Datulaita Elevera. Okay, thank you. Shout out kang Rachel Batlag, gikang Ruel Flores. Thank you so much. Lucy Datulaita Elevera, shout out. Tiko Minaw. Rosana Sambilan, good evening. Ma'am Connie Bads. Si Ayuho Silarom, Magabi Isibu, Og Negros Occidental from Riyadh, Saudi Arabia. Okay, shout out sa kong friend. Okay, Junlek Sumbilon. Kuyaw kayarong ubang pulis. Oy, why makuha sila ang gidakop? Sila man na Aida. Mao lagi, matod pa sa akong amigo lagi. Amigo na akong pulis nga tinuod gina attorney. Kasuway at ato lang niya. Tinuod yun na. Kay kadto ko nung panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Para lang yun, mulapas og 5 grams, point, kay ang 0.5 grams, dili mulapas ba og 0.5, pwede kang maka-plea bargain. Oh, mulapas na, di naman maka-plea bargain. Para, di naka-plea bargain? Aw, dukdukang tawas. Oy, shout out Catalino Anyober from Tagbilaran, Bohol. Okay, ayuho Silarom LS Shared. Okay, thank you so much. Alas 9:15. Okay, ato na yung hisgutani. Kay dunay taga Department of Public Works and Highways DPWH Region 7 gipasakaan og kaso ngadto sa Ombudsman. Oh. Sa Ombudsman Visayas, Department of Public Works and Highways, Region 7, o sa may tangga ninyo aning DPWH, ha? Departamento Pangurakot, why hubas-hubas? Pwerte naman yun ka, bantang aning pangurakot ron sa DPWH, eh? Si Carlo Batalya, ang chairman, og ang presidente sa Crimes and Corruption Watch International Incorporated, CCWI, ni file og kaso batok sa OIC Director Simon Arias og sa Bids and Awards Committee ng mga membro si Faustino de la Cruz Jr., Jerry Evangelio, Brando Ray Raya, Juan Pitogo, og si Vince Montex Calapre. Kining CCWI usa kini ka accredited civil society organization nga nagpromote mga kasama og transparency, accountability og participatory governance og integrity sa mga gitawag og public procurement. Kini ba mga transaksyon sa atong gobyerno nga mag-involve na og pagpagawa sa ato ang kwarta. So dunay mga kontrata, ang mga aligasyon sumapa
tungod sa gitawag og post-contract award disclosure. Sa DPWH Region 7, gikan sa Enero ngadto sa Abril 2026. Ang dokumento nagpakita nga dunay daghan nga mga contracts under negotiated procurement emergency cases nga napunta ngadto sa mga contractor. Ngadto sa mga contractor ba? Oh. Unya ang uban ani mga contractor. Kadudahan og unsay mga kanang gitawag og questionable mga transaksyon sa ato ang gobyerno. Now, apil sa gipasakaan og kaso mao ning mga kontraktor nga QM Builders, ang Wanya Construction and Development Corporation, ang WTG Construction and Development Corporation, ang Z&G Construction Services, QG Development Corporation, o ang joint venture sa PLD Construction and Development Incorporated, o ang TR-14 Construction and Development Corporation. Suba pang batalya, ang most serious concern nag-involve og mga emergency contracts nga na-award ngadto sa QM Builders. Oh. Kinsa usa sa top 15 ka mga contractors nga under investigation tungod sa mga anomalya sa flood control projects. Oh. Pero bisan pa man adto nangagi nga mga investigations, kining QM Builders padayon kining nakakuha og kontrak suma pa sa DPWH Region 7. Oh. Ang complaint ni question usab sa competitive bidding award sa usa ka kontrata nga ni balor og 192.598 million ngadto sa usa ka joint venture o sa ka joint venture sa PLD Construction and Development Incorporated o sa TR14 ba ni o Tri-4 Tri-4 Construction and Development Corporation. Matod pang batalya kining maong mga contractor, dunay mga negative slippages. Dunay bay dili maayong record ha sa mga nangagi og sa nagpadayon nga mga government projects. Aw. Hibong patana unsa goy suki. Suki? Oy, DPWH, adaman nyo ka PC suki. Matod pang batalya kining pag-award sa pipila ka mga projects nga niining maong mga kontraktor. Adunay gitawag og grave questions, kadudahan kayo, questionable kayo ang integridad sa mga post-qualification process, contractor performance evaluation o procurement risk assessment nga gipahigayon sa bids and awards committee. Oh. Kinsa ang ni-approve mao si Arias. YC Manis Arias kay katong ilahang kanhi regional director ni adto gi-kick out man. Ang affidavit base sa complaint nagipaabot sa Crimes and Corruption Watch International Incorporated. Nagtug-an nga ang mga DPWH 7 officials ni atong Mayo 20. Kini ni ang
ni seek og explanations kalabot ni sa gi-question nga mga awards og si Betalia ni ingon nga si Arias sa reply ni Arias niatong Mayo 26 suma pa niya iyang gi-acknowledge ang advocacy sa organization, no? Kanabang blap-blap lang po itong kang Arias di ay. Ang unod yun aning maong reklamo tungod mga kasama sa paghatag ba og mga awards ni ining mga kontraktor nga nanganlana o kabahin maoning QM Builders. Ha? Unya, dili man sila maayo og record. Nga lang padayon man sila nakakuha og mga projects gikan sa DPWH Region 7. Ang di makakuha project ng mga suki man! Uy, suki! Unialagi ka, unial po ko suki. Bantay suki, ha? Oh, ang ato niya, suki. Pastilana, no? Unya, sunod tuig ra ba ang budget ng gipangayo sa Executive Department mas taas og sobra sa 400 billion pesos ikumparar karong tuiga. So, asa man kaning punta po ng mga budget ani. Dako ra bagyo kayo og pahat ang DPWH. Unya naghigwaos og mayo ang mga Pinoy sa kalisod. Mahal kayong palaliton. Ha? Asa naman po ni punta niya, Mr. President? As ordinaryo nga taxpayer para nako kinahanglan og total overhauling kanang DPWH Region 7. Mauna, ingon bita ko, og doon na may angang i-marshalo. I-marshalo ng DPWH. Oh. Kaya pwerte na ginakakurap. Pwerte kakurap. Magmug nagtaytayan, nga way human-human. Oh. Magtukod o karsada. Ang di paguba, gubon. Ang guba, dili ayuhon. Tanawa ra. Ang nindot pa kayong karsada nga simentado, gubon. Kay maoy, butangan sa project. Kadto mga libaongon, dili simentuhon. Tanawa. Maka-question batas motibo, ano sa maning ato ang gobyerno? Kaninot pa din karsada, ha? Yan nga nung maoy kikuba. Katong hinuungwagi siminto? Nga, lubak-lubak og mayo ang karsada? Wag yun siminto, ha? Ha, kuingon, abasin, og katuyunahon gamay-gamay rato sila dito. At nungin sila mas dako-dako. Ita, oy. Mauna, naunlod kitang mayoros kalisod. Pwerte ginatong pagkaunlura ani. Di kita kamahay sa ato mga batanon karon nga mang abroad sila. Oh, number one, pwerte ka lisod sa Pilipinas. Oy. Grabing politika o grabing corruption din. Eh. Nadili mauwaw ang mga kawatan. Di gin mauwaw yun. Ha? Bubintaha pa noon to sa una kasamang Jerome, nga wa pa nauso ang digital media, kay mauwa pa to ginagmay ang mga opisyal atos gobyerno. Oh, karon di naman mauwa. Ha? Grabe, di na mauwa, mukatakatawa na lang, bisag ignon pang kurap, di gin mauwa na. Ha? Unya, dili sila maluoy sa ilahang pamilya, nga mapagan sa ilahang kakurap, kay mao man ay mauwaw. Panalitan ang bata. Kaya yun, oy, ang imuhang papa lagi. Ha? Nabalita lagi to niya. Karan, uso ng social media, oy, kurap na yung papa ni mo. Ha? Ha? Di, oy, natinood, dili kurap, oy. Oh. Oy, ang imong lulo, kurap na yung imong lulo. Ha, di natinood.
kaluwis mga apo, no? O mga anak mapagas kakurap. Kadi naman sila mauaw. Kanabang manhin na yun kayo. Di nadutlan. Unya, taliwaan na yung di pa man kayo dugay nga gi-imbestigar ang flood control projects. Karon murag dibalik magkiat sila. Ha? Murag dibalik o kiat na. Pida, no? Ha? Ay palabi, oy. Ay palabi kay nahugno na gyud og mayo ang nasod nga Pilipinas ani. Unya inyong kurakuton og mayo ang budget. Labi na karon kasama ni Jerome, grabe ang katalagman. Oh. Daghama katalagman ron. Bagyo, baha, lunop, pagbuto sa bulkan. Oh. Unya kini mga grabing korupsyon. Matapos na lang ning duha ka mga duha ka tuig naman lang ang nahabilin sa term ni presidente Bongbong Marcos Jr. Naunsa naman taon ta ani oy? Ha? Wagid kalabok-labok yun. Kining mao nga administrasyon ni BBM, wagid kalabok-labok. Hino, na apoy mga pugi-pugi, mao ni labok-labok riya. Basig na ay mga projects ang ato ang pangulo. Nga wa lang ta kahibaw. But diri sa Cebu, amot na abay. Na abay project diri sa Cebu. Ha? Na kay nadunggan nga project ni BBM diri sa Cebu kasama ni Jerome. Ha? Wa mo kadungog. Uni hapit na matapos iyang term. Pwerte gid. Kamahal lagi sa palitunon eh. Oh, perting mahal lagi. Kunya ang corruption, perte yun. Ma, di na mabangbang ang grabing corruption sa Pilipinas. Kaya nga no, ang mga corrupt, di man mauaw na. Kunya, di na sila makonsensya. Gitray nila daan ang ilahang kaugalingon baka sa manjerom. Nga ako, di ko mauaw kay corrupt ko. Ako, dili ko magpada nila anak kay wa koy konsensya, ha? Sus, Ginoo ko. Og naa pa siguro'y kurso aron mahimo kang politiko. Naa pa'y gitawag og kwan, ha? O sa tawag ana, BSc, dili Bachelor of Science in Commerce, Bachelor of Science in Corruption. Unya, major in flood control projects. Unsay kurso ni mo day? BEC. Oh, ninutang ni mong kurso. Commerce day ka. Dili, oy. Bachelor of Science in Corruption. Major in flood control projects. Di naman maulaw. Manhid naman, wa na may konsensya yun. Ha? Kanabang tig-anagin kaya ba, di na sila kamaong maluoy sa mga Pilipino nga nag-antos. Huma nila gikurap ang buhis sa mga tao. Tanawa ron o. Traffic ayo. Uga pa unta na gikurap ang kwartas mga tao kasama Jerome. Mahimo na nga magtukod tag sama anang kwan, i-expand pa ng sama ba anang sisilex? Oh, magtukod taglain nga SRP. Oh. Aron na minus-minusan ang traffic. Karon wa gyud. Sama aning amot lang madayon makaning taytayan gikan sa kwan. Cebu paingos Bohol. Nasa man na finalize natong inyo ang plano nga himuag tetayan gikan sa Cebu paingos Bohol. Nindo tong ta kayto. Ha? Or bisan diri Cebu ba? Kanang Camotes Island panalitan. Kinahalan ba yung kang musta kag barko di pa ka maka adto. Pwede ta nang butangan og kuan.
Magbutang tatag airport, no? Oo. Oh. Kaya atong airport dari sa Cebu, usara. Kanarang Mactan Airport. Pwede itong tatag magbutang tatag airport din, nga ang mga aeroplano kasama ni Jerome, ang iyahang ruta, papaingon nga tos, nagkadaiya lang ang mga probinsya. Oo. Oh. Hindi itong takayo. Pero tungod sa korupsyon, nahikawan ta sa mga maayong serbisyo. Oo. Oh. Tungod sa korupsyon, naghuot gihapon ang ato ang mga bata sa nagkadaiya nga mga public schools. Tungod sa korupsyon, daghan nga mga bata wa katiwas og eskwela. Kaya di man sila makonsensya na. Ha? Kaya ang ilaha, makakurakot lang. Ah, dili na na. Bahala sila ay. Oh. Wa ko'y konsensya. Oh. May patungkuan. Usay nga na itong commercial sa sabon kasamang Jerome. Safeguard ba to? Nga. Ako ang imong konsensya. May pa ko ng safeguard. Kinaapay konsensya. Naunsa man ko. Ayaw ka bala ka. Ako ang imong konsensya. Pag safeguard. May pa ng safeguard. Kinaapay konsensya. Sila dili naman, wa naman. Buot pasabot pa, wa naging sila'y kaluoy. Pwerte na gud ka manhid. So, kana na ang ahinsas gobyerno nga manhid na kayo, pwerte na gud ka corrupt, dili naging maulaw. Mao na ang i-martial law. O, para na ako, i-martial law na eh. Pabarugi na ang mga military diha. Mr. President Bongbong Marcos Jr., kick out na mga top officials sa DPWH. Military padada. Unya unsa mga projects, military padada. Kabantay mo anang mga project bitas military, kana mga housing projects, maligon kayo. Oh. Kay, ako nahibawaan, ang atong pagtuo nga, umusod ka sa Armed Forces of the Philippines, kinahanglan kumbatan yun ka, naaday mga sundao kasama ni Jerome nga dili kumbatan. Nga kuan sila ba? Nakafocus ba sila sa engineering? Oo. Oh. Maayo pa. Kaya atay naghang mga military nga mga engineers o mga architects. Mauna yung panan, Mr. President. Ha? Kurakot kayong DPWH. Ay. Grabe nakakurap. O niya, nagtangag na po ang budget sa tuig 2027, more than 7 trillion pesos nga budget, giat nga nanadaan sa mga buhayas DPWH. Ognong na ang i-martial law, kanang DPWH, Mr. President, unahan nag-martial law. Pabarugin ang mga military. Oh. Aron matarong ni ato ang mga infrastructure projects, kung sila magdaas, magbalik-balik lang na yung mga kontraktor nga mga suki nila daan. O, di na suki. Di ba na inquiry magkasuki? Ah, okay na to inquiry suki. Kaya mawara to. Unya suki, bago para bakang na-inquiry. Ha? Sikat-sikat na bakas inquiry suki. Kaya naku makuno kay kag project. Ah, mawara lang ito suki. Importante ang at permanente ni ato. Suki naman. Ha? Nahimo namang suki? DSDPWH? Kiniro mga nangapriso nga mga kuan? Nga mga kanana ang DPWH officials? Nangapriso man ni sila? Oh. Unya, ambot lang kung sa mga kagmaon na nila. Si Diskaya, napriso naman ta to. Kaya maumatoy sikat-sikat. Kada ko kayong nakuha nga project sa flood control, karon naka piyansa man. Nya, doon na pa yung uban nga mga kontraktor nga appeal sa top 15 sa nakakuha o dako kayong budget para sa flood control. Uy, naama lang gihapon. Tis tingin ninyo, ipapriso po ni mga tawhana.
o gakonsabo man sa taga DPWH sa pagpangurapukot, ipapriso na eh. Ha? Tanawa diskaya, katilag ito prisuhan. Ang uban, wa pa magkatilag prisuhan. Ha? Tistingi ka, Mr. President, oy. Kadiri Cebu, sus, tanawa ng ato ang mga project rin sa Cebu. Pagkaluoy naman in town. Straight to the point. Alas 9:38, mga kasama. Okay. Ato sa kuminaw ninyo mga messages din, Hebe. Okay. Kumusta ato mga labandera o mga labandero? O sa iyo, sila Rumsuki Kunuskawa. Angela de los Santos. Para nako sa business, diligin mo maoyon sa kamutis, magbutang og airport. Pwede siguro tetayan. Hinoon, kay gamay pamanggod kayo sa mga negosyo nga tos isla sa kamutis. Pero tarungon lang kita din ha. Naan ba yadaghan kaya mga foreigner mo adto? O si Lito Bintoy, happy Sabado kasama. Shout out ko Catherine Castillo, Mika Bintoy o Mama Inda Paran family. Diris tulo-tulo, konsolasyon. From Mike Bintoy, nakagawas ko no, Diskaya ni Bahaman. Joy sa Riyad. Atong respetuhan ang korte ani, kaya ang korte man maoy ni tugot nga makapiansa kay wa na ka-establish o ligon nga ebidensya ang prosecution. Kana niya sa kuan na sa piansa na ha, wa pasabot nga na filter na ni Diskaya. Sara sarabay nga na niya no? Sara Diskaya. Sangay ni siya ni Vice President Sara Duterte. Sara po yung an. Ipapiansa sa korte. Kay the evidence of the prosecution is weak. Sa piansara ni. Ha? Dili pa ni absilto. Kay kining piansa, maumang ka na imuhang ban para sa temporary liberty. Okay, thank you. Si Dan Javier, Mike Hikiro. Okay. Aaron Kid Harina. Okay, thank you. Happy weekend. Dami na po si Kuya Dadu. Atul pang Angela de los Santos. Randy Arsiaga Santisas, good evening. Renanti Bo, good evening from Dapa, Siargao. Si Sisium Umap, good evening. Watching and listening from Arkansas, USA. Moises Pambulagan. Si Jima Robante, good evening. Maogyod ang oo ang makaingon ang buaya ulo. Di ang sunod ikog, sunod-sunod po. Kawat, waog tuo from Antikira, Bohol. Diding Adolfo Piscadero. Okay. Flood control, kurakot, lantara na kayo. Oy, ayuha silarom. Maulagi. Unya, waanag yun. Katong investigation sa flood control, waan na to eh. Padong natuwagtan. Kanabisi na maronta sa impeachment trial. Nile Binihagan Tabura. Mayong gabi kasama. Shout out ko Tabura family, Valencia Carcar, taga Edwin Tabura, Tungkop, Lanilla, Cebu. Oho, shout out pa Newso Naga Hagimit Edwin Tabura, Tungkop, Lanilla, Chiri Kamangyan, Ompong, mayong gabi from Kalon-Kalong. Okay, Beremia Montenegro. Ang corruption is like cancer, oftentimes incurable. Maulagi na, patot pang Dr. Jose Rizal. Sayahang no limitang here, social cancer. Hindi bang problema sa tuwang gobyerno, social cancer na. Katugan yung panahon ni Rizal ha. Ang mga pare ganin at tumoy gamhanan kayo. Mga pare ganito, ha? Pero buhong magugmayos kwarta.

Si Lato Filomino, may gabi watching live. Oh, mawalagi ni sa ato anasod karon naghigwaos ni tagmayos, grabing kalisod, no? May unta to kasama ni Jerome Bacon. Gamay atong sildo, niya barato ng presyo. Oh, kay sa uban nga mga nasod, dili man po dako kay ilhang sildo, but ang ilhang sildo, kaigo ra gyud. Kaigo-igo gyud sa ilhang mga panginahanglan. Oh, kita sa Pilipinas, sangkap gyud unta tagdaghan kay nga mga resources. O maghisgot ta og mga skills na to mga Pinoy, di kita kabintahan. Oh, kadaghamay kayo nga mga OFW, na tayo mga maayo nga welder ng abroad nga to sa Japan, maay kayong pagka-wielding ilang sakinan. Oh, ilahang mga sakinan nga mga Toyota, ilang mga motor nga mga Honda, ipada diri sa Pilipinas. Ang uban ana, ang nagtrabaho, Pinoy. Oh, dili ta ka, dili kabinta, basta-basta nga kabintahaan ang abilidad na to mga Pinoy. But, tungod kay ang ato ang income dinhi. Ang ato abang itawag og fruit of labor. Ang bunga sa atong kahago. Gamay ra gyud kayo, putot ra gyud ang ato ang mapupuin taon. Putot nga nasaot. Wa ka tubo og sakto. Oh, resulta pingit kita grabing kalisod. Oh. Pingit yun. Kaya mahal magiging palito nun. Kining 540 nga minimum wage diri sa mga first class cities o mga first class municipalities sa Central Visayas. O barato lang unta nga ito ang presyo. Makaingon ta nga basin o makaigo-igo rani. However, pwerte magiging mahala. Kanang 540 nimo matag adlaw budget ta nimo nagbugas ato lang i-consider nga para kaon ra gyud ha og para kaon ra dili daw nimo kuhaan og lain ba nga panginahanglan kanang 540 gani although napagitay mahabilin tingali ginagmay ana kana og kaon ra unya usara pun katao ang mukaon. Pero kanang 540, i-budget na tanan nga panginahanglan kasama Jerome. Budgetas kurinte, budgetas tubig, budgetas bugas, budgetan sa imuhang gasolinas motor, o gwa kay motor, budgetan imuha sa imuhang pamasahi. O niya, budgetan sa mga baons mga bata, budgetan sa tuition fees mga bata, sus, unsa na malay mahabilin anang 540 ay. Ha? Imagine, unsa na malay mahabilin anang 540. Oh, mauna, maglisod yun ta. Oh, nga naglisod ta, tungon man is corruption. Ang grabing kakorrupt, maam gininakong hinungdan nga naglisod ang mga Pinoy. Kaya wapat, og dili pa unta tungod sa grabing corruption kasama ang Jerome. Daghan kaya makaiskwila. Oh, na ako'y mga klinti, taga mga wana. Dito na ba sa Germany nagpuyo kasama ang Jerome? Kanaan mo kayo doha ka mga clients nga tuwana sa Germany. Unya, muuli lang panagsa diri sa Cebu. Duhaon ilang pamilya. Matod pa nila, sus kasama. Attorney, ang Germany, wagin naglisod ang mga tao diri. Bisan kami mga Pinoy, di may maglisod. Kay kadto ko nung mga wagin makaon sa ila, doon ako na yung mga station-station dito kasama ni Jerome, nga kuha lang ka dito kape, kuha lang kag sliced bread, bisan unsa makaon. Kakaon ka. Unya, ang gobyerno, mugasto sa tanan nga pag-eskwila, free. Bisa unsa nga kurso imong kuhaon. Gastuhan ka sa gobyerno. Eskwila kag pagka-engineer, free. Pagka-doktor, free.
Pagka piloto, free. Pagka abogado, free. So, unya, o ma-hospital ka, free. Diris ato kay, iagi pag PhilHealth, niya gamay pag yung kayog, ang limit, porting gamaya. PhilHealth ko, no, malapas na kas limit, bayad na ka. Oh, so, pagkapaita. Tungod ni grabing corruption. Kaya nga, no, ang atong kwarta, oh, o, wapanigi corrupt, pagkadaghang ospital ang matukot, pagkadaghang eskwelahan ang mamugna, pagkadaghan nga mga scholars kaha ang magkaeskwela, bisan pag librihon tanan sa eskwela ang mga bata, gikan kindergarten hangtod na college, bisan unsang kurso, kaya na nato eh. Ang corruption mo nakaingon, puwerte yung corrupt. Ha? Ang corruption mo ay nakaingon. So ang ato ang mga kababayan nga mga Pinoy nang abroad sila. O sa sinungdan dili na nila maagwanta ang grabing corruption diri sa Pilipinas. Oh. Kana bang very frustrating na kuno. Oh, kakita no ondiri kasama Jerome. Awa na lang ta ni. Mo na ingon nga digo padunot lang kita. May ka diha kay mo abroad makakas Canada. Kita ani antos na lang kita. Oh. Kaniya naman ta diri. Oh, ning kamot lang tagmayo. Pero ang mga batan-on di kaagwantay. Ha? Og dili sila kakuha og mayong sweldo sa Pilipinas, pang abroad gina sila. Mao na ilhang goal. Okay, magsilbi na. 540 ang adlaw. Uy. Ato ang mga nurse, swildohan nag pila ilang swildo kada buwan. 15,000 ang buwan. Ang ilahang pag-eskwela, dako kayog na gasto ilahang kinikanan. Mga abro na. Kay, mga man ay naghatag nilang mayong opportunity o magka-abroad sila kay dagko mag-swildo nga tos gawas. Diris ato, parte ng gamgamayang swildo. Diri. Oh. Ako ang kliyente nga kuan kasama Jerome, Wilder. Ang iya ko ng swildo dere sa Pilipinas, sawa pa siya ka-abroad. 12,000 ang buwan. Oh. Karon ni abroad siya. Nakapundar gin siya mga properties. Kaya ang iya ko ng swildo nga to sa abroad, 360,000 equivalent sa Philippine money. Oh, kalayog. Diferensya, no? Ha? There is Pilipinas, 12,000. Iyahang swildo as wilder, pag-abroad niya, naswertihan siya dito siya sa country nga maayaw mo swildo, 360,000, equivalent sa Philippine money. So, baka, tigom-tigom yun, kung yun na imuhang swildo. Sa Pilipinas, asa makamangita ang swildo nga maayo? Ang mga maayo swildo, kato lang yung mga top executives. Kato sa mga top executives ba? Samaan ang mga dagko na yung mga kumpanya nga ang ilha mga top executives doon na po share sa corporation. Mauro na yung mga dagko yung kayong swildo. Dres ato, hangak na gani kayog mo swildo kag 30,000 kada buwan? Oh. Listen na oy. Labi na o mga fresh graduates. Oh, bisan mga call center, di man ka na yun makabasta-basta swildo o gingo na na. Oh, kaswildo kag 30,000 arang-arang nilang kada buwan. But, tungod sa taas gihapon kayong precious ato ang mga palaliton, lisod gihapon tag lahutay.
Oh. Pero kita ani, mo na giingon lagi, kita diri nga, niya as Pilipinas, yun ang ginabuhi, padigo, padunot lang gining ato. Di ba sa pwede dita mo lahutay? Oh. Kay kitang mga Pinoy, mga survivors, baya kita. Oh. Taliwa sa mga krisis nga ato ang mahiaguman, maningkamot ng kitang makasurvive. Alas 9.52 mga kasama. Shout out ni Ray Leones, mga betone. Shout out mi diri sa Langlang, Danau City. Mina diri ron ni Wilson Batuon. Okay. Si NN Kubatsyan, good evening. Osilito Bintoy, magabiing Sabado, kasama. Okay, Michael Bintoy, Dris Consolacion. Abilia Sandro, ang na-involve sa flood control, kasama. Makatug na silag tarong. Okay, nakafocus naman ron ang atensyon sa Senate sa impeachment trial. Ayuho sila ron, labi na kuno sa mga health workers. Diman kuno, bisan asa. Oy. Leslie Aranias, mga attorney from Riverside 1, Balirong City of Naga. Greet ko happy birthday sa kong gwapo nga pag-umangkon. Si Jiron Aranias Insina sa Pandayan 2, Balirong City of Naga. Lato Filomeno, mga gabi. Okay, Arsenia Peligro Buslon Andoy, good evening. Okay, thank you so much. Ako yung sinaklinti kasama ni Jerome, taga Kamutis po. Adri napitas na may, kuan, sa Northern Cebu, dito napit may bugo. Oh. Matod pa niya, kami diri attorney sa abroad, di man po dalim diri amo ang trabaho. Dili, kuno lalim ba nga mag-caregiver kunog mga tiguang? Oh. But, ilan na lang ang antuson? Dako magsildo. Oh, matod pa niya, kami diri attorney, lisod sad me. Di masadayahay among trabaho din he, kay mga tiguan god among bantayan. O niya, kami maoy mo atiman og tarong sa panglawas sa mga tiguan. Ba't di may magbahay? Kay dako man ang among sildo. O niya, sakto silang mga benefits. Sakto sila og pahuway. O niya, na ay di off. Na ay mga bonuses. Unya hatagan pa sila og mga additional nga mga di off nila with pay. Di ko sila magbahay. Bisan og lisod po nila ha paginabuhi kay dako man silang income. Kita dire, ha? Lisod na daan ato ang paginabuhi. Kayo na tagmaayo, gamay pa yung sweldo. Sama ni ato ang mga construction worker, oh. Ang katubitang producer sa kuan kasama Jerome, Spider-Man, labing maayo, manguhas lang stuntman dari sa Pilipinas. Mga construction worker lang kuhaon. Ngano? Tanawan na ito mga construction worker, mga high-rise buildings. Sus, kakuyaw naman na ilang trabaho eh. Mamintal ba? Unya, tagas na kayong building ang ilang pintalan. Unya, natinuol sila yung mga kananaang, sa tawag na, mga safety gears, mga equipments nga makaprotect nila. Pero kuyaw gihapon eh. Ha? Kaingon ko og dunay angayong kuhaon nga stuntman sa Spider-Man. Maayang mga recruit sila dari sa Pilipinas. Daghang kayo makuha din, he. Oh. Listo din ang trabaho. Mainitan. Mauwanan. Ha? Listo ilang trabaho. Mainitan. Mauwanan. Unya, gamay o income. Kaluoy, anak.
sa uban na to nga mga kaigsunan, matod pa nila, dito sa abroad kasama, lisod sa matrabaho na rin. Kay construction workers at me. But, lipa na lang me. Taas man na mong income. Oh. Dias ato, lisod among trabaho, ya, gamay pa yung income. Dias abroad, lisod among trabaho, pero dako man may income, di iguli dias ato, naghang kayang pasalubong.

ang sindan ba siyang picture ko? Ang iyang picture kasama Jerome kay tigtiltil siya og tiyas barko o tigpintas barko kay kuan man siya kanang utility sa barko. Ingon na siya, ito na tanawa akong trabaho. Mauni, paitas akong trabaho, diri. Mao ba? Mao din yung trabaho? Simba kong mahukong nga tos dagat, patay ko. Bato ni akong trabaho diri. Tikis-kis ko tayas barko. Biya, pintalan ako ng barko. Pero, iguli na ko dihas ato sa Pinas. Sigurado yung pasalubong. Kay bahala ko nung pait, bahala ang kuyaw, dako mag-income. Diri sa ato, pait, kuyaw, gamay pa yung income, paska paita. Luya sa tong nasod nga Pilipinas, anino? Karon ay, amot lang. Resulta ba ka uban nga mga substandard nga project? Tungod sa hangin habagat kay ipiktos bagyong Inday, daghang kay mga gipangbahaan dito sa Mindanao. Unsa man ka ani, ha? Apil ka ang mga buayas mabasol ani? Hi, Rillones na ay nagpapas og pa-shoutout attorney si Tio Ide Perez sa Batuon og si Nimo Batuon attorney. Salamat kayo, mina diri ron sa radio. Thank you. Lato Filomeno, shout out ko. Nagkalinga may tagay-tagay. Sa mga bilas diri sa Tuburan, Sordanao City. Nice watching and listening from Melanelia, si Mitch Ribusura. Okay, thank you. Amor Concepcion Bacarisas, good evening. Watching from Long Dream, Bulacau, Talisay City. Kumusta mo niya? Saga Bulacau, Talisay, Cebu. Ha? Si Quirino Sibuco, may pas Quirino, inom-inom nagkulap po. Sige. Ang oras mga kasama karon alas 10 na. Pagkanindota, alas 10 naman. Okay, ato kunong anam-anamon o check on sa mga latest ron mga kasama sa issue sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Okay, kini. Nitingog naman si House Prosecutor Laila De Lima. Apilinis panel of prosecutor si Laila De Lima batok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay. Ato ang mga House Prosecutors. Kabahin ani si Akbayan Party List Congressman Chel Jukno. Og mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima niingon karon ning adlaw ilang gisulti og unsay mahitabo sa impeachment trial sa ato ang Vice President sunod semana. Kay naa ray testigo kuno nga mas mopalig-on pa gyud sa aligasyon sa pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte ngadto kang Presidente Bongbong Marcos Jr. sa iyang asawa nga si Lisa Araneta Marcos og ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Suma pa nila nga ang impeachment proceedings maghatag kinig oportunidad aron pag reaffirm

0: ah standards nga gilauman sa ato ang nasod alang sa mga public officials o maghatag usab og mensahe nga kini mga pagpanghulga o mga bahad sa violence dili gayud kini tugutan labi na sa public service. Oh, mao ni pamahayag nila, no? Nila ni Diokno og ni Dilima. Si Dilima ni pahibaw nga ang pagpanghulga sa tuang vice president batok ni presidente Bongbong Marcos Jr., ni First Lady Liza Areta Marcos o kanhi House Speaker Martin Romualdez i-consider kini nga violent language, violente kuno nga pamahayag. Suma pang dilima, ang prosecution mo present o authenticated videos nga nagpakita sa pamahayag o nagpadungog sa pamahayag sa atoang Vice President. Apil na ning iyahang istorya, suma pa, nga iyahang paputlan sa U ang atoang Presidente Bongbong Marcos Jr. Ba man ilahang giunag yung isyo, no? Ang pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte, pagpanghulga nga pat yun. Pero ako atong kuan na sa nadungog nako sa video nga naluwatan ni Vice President Sara Duterte, ako lang yung kagulingon bang opinion, dili magyud ingon nga direkta nga mauna iyahang tuyo nga patyon si Presidente Bongbong Marcos Jr. o si Liza Araneta Marcos o si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Matod pang Sara, kung namatay ko, patya ninyo si President BBM, si Liza Araneta Marcos o si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Conditional ba? No? Conditional nga pamahayag. Kay panalitan og di mamatay, aw, dili na mahitabo. Ikaduha, kinsa pa may musugo si Hitman og patay na ang Vice President. Kanang sugua mahimo nang tumanon, mahimong dili. Ha? O sa man na nakakontrata na daan? Ya. Oy, Hitman. Mamatay ganay ko. Patyanas BBM, ha? Kanang iyang asawa o si kanhi House Speaker Martin Romualdez? Na nabay kontrata, ana? Sa ako lang pagsabot, dili ba direkta yun? Wa man ni ingon si Sara Duterte, kung atong i-review ang video o ang audio, wa siya ni ingon nga patiyak karon dayon or dali ag patay ang ato ang presidente apilang iyang asawa o kanang House Speaker ang iyang ingon o gamatay ko patiyasab si BBM si Liza o ang House Speaker ha conditional ka sa man Jerome ha conditional. Mura rin nag-istorya ko nga. Sama itong istorya sa usaka kanang kuan, kanana ang kahimatyo na. Ngayon nga, o ngamatay man gani ko, day, patyasan lang ato ang baka. Kamaon na ihikay na ako.
1: Uyag di mamatay, dili pati yung baka.
0: Ha? Or, maingon nga, kung mamatay gani ko, ihawa ka to ang kanding, ha?
1: Uyag dili mamatay, dili po ihawan ang kanding.
0: Ora bag komedya ni Padre Siano. Kinis Padre Siano, ubod komedyante man kayo ni. Kadungog ko siyang komedya kasama ni Jerome. Nga, iabot ko itong panahon nga, ganahan na kayo siya maghikog. Ha? O, ganahan ako nung kayo siya maghikog. Pero, na ako nung daw ni Hung Hung siya ngunahuna nga, Padre, ayaw sa paghikog. Kay naapaman ang imong papa nga nagmasakiton wa para ba na naayo. Kinsa pamay mo atiman sa imong papa? Wa kuno siya ni dayon og hikog matod pang Padre Siano ubod. Kanagunahuna sa siyang papa. Unya. Hunahuna niya nga. Unya na lang ako maghikog og maayo na ang akong papa sa sakit. May gani ko, no? Kaya iyang papa, namatay na lang, wagi na ayaw sa sakit. Now, kada bang istorya nga, kapag namatay ako, papatayin niyo si President BBM, si Lisa Araneta Marcos, o ang House Speaker. Conditional na. Ha? Unya, subject ka na sa daghan nga mga interpretations. Conditional man. Buot ipasabot, dili ba diha dayon? Kaya waman, giingon ni Vice President Sara Duterte, naabag kay video niya kasamang Gerald, i-shares niya ko, no? Kaya ato ko nun itong paminaon o balik tong statement ni Vice President Sara Duterte. Kung saan ito iyang giingon? Ha? Kay mag-impeachment trial na sa bayata karong adlang Lunes. Akong ibabati niyo rong taon-taon, ha? Unsa man kitay klarong istorya ni Vice President Sara Duterte? Katabang yang gibaharan ba? Nga, kapag mamatay ako, papatay niyo si President BBM, si Lisa Araneta Marcos, at si House Speaker. Kondisyonal. Adunay kondisyon nga. Unya rana himua. Og mamatay ko. Ha? Unya rana himua, og mamatay ko. Makusider ka na kahulga. Kada sus. Di batihunon yun kayo nastanan. Ako dili man yun ko DDS. Ayan yung sabta nga dilaban ko ni Vice President Sara Duterte kay ako mismo dili man ko supporter yun ni Vice President Sara Duterte. Di pun ko supporter sa mga Duterte. Wa man ko'y political inclination. Ako maingon nga, dibatihunon kaayo. Kanang istorya ha, nga kapag mamatay ako, papatayin nyo si President BBM, si Lisa Araneta Marcos, at ang House Speaker. Dili direkta na og mamatay si Sara, kinsa pa may musugo sa hitman? Ha? Pwede mo yun ang hitman nga, adi, sorry lang kayo, Madam Vice President, di ko kahimo, ana. Pero niingon pa to si Vice President Sara Duterte nga, sa susunod na buwan, ha, dapat tapatayin mo na ang ating President, si Lisa Araneta Marcos, at si House Speaker Martin Romualdez. O kana ako na, be. At ako nung paminaon, naay, would you, ana? Be, di ko nung.
2: Lahat, Martin. Ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos.
0: Kamagalala,
2: ma'am.
0: Kada. Ang audio.
2: Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke.
0: Okay. Kada. At nabalik ang kausa. Ayan, nalais na ko na. Kaya mga managi pa himong atanron sa impeachment trial. Mga nalais na ha. Kanala dihan napita nga portion kada huwag kayo mag-aalala ma'am sa security ko. Rewind ka usa. Kasama Gerald. Modernize ta, ha?
2: Mo si BBM.
0: Balik. Katong balik usa, balik sa. Rewind gamay. Okay. Rewind jo tay. Okay. Kay atong i-analyze sa og threats ba gyud ni sa kinabuhi sa atong presidente. O kana. Go, kana. Sige, go.
2: Hello, ma'am. Sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke.
0: Okay. Kana. Mauto, mamahayag ha? Ni Vice President Sara Duterte. Ako malikon. Ako, di ko dito isa. Kaya basin og mag-tuo mo nga aduna ko'y political inclination sa mga Duterte. Wa ako, anak. Ha? Ako, zero ang ako ang political inclination. Neutral ko. Not just as a broadcaster, but as an ordinary taxpayer. Oh. Bisag pagwa ko sa media, di gihapon ko mo suportas mga Duterte. Oh. But, kaniya naman tayo impeachment trial. Atong i-analyze. Kay usama ni gibasihan ron kaniyang statement. Pagpa-impeach sa tuang Vice President. Ningon ang tuang Vice President kasamang Jerome. Huwag kayong mag-alala, ma'am. May kinausap na ako na tao. Kapag pinatay ako, buti pa sabot, kanang pinatay ako, dili na siya ordinary nga kamatayon. Either murder or homicide na. Dunay mo patay niya? Ha? Ingon na nga itong Vice President, ha? Huwag kayo mag-alala, ma'am. May kinausap na ako na tao. Kapag pinatay ako, buti masabot, kung dunay mo patay niya ba? Ha? Kung dunay mo patay niya. Kapag pinatay ako, papatayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. O gato ang i-simplify. Kana ato, i-dissect ba na ito ba? Ang ihang statement. Ingon ani. Kung mapatay ko, naon na ito, kung mapatay ko, patyasab si BBM, si Lisa Araneta, og si Martin Romualdez. Mag-consider ba na nga grave threats ngadtos kinabuhi sa ato ang presidente, sa iyang asawa, og ni Martin Romualdez? Conditional ka na nga statement. Conditional na nga statement kasama ni Jerome. Buti pasabot, mahimong mahitabo, mahimong dili. Kay ang statement sa ato ang Vice President, dili man ingon ani nga sunod si man, ha? Patya dayon. Si BBM, si Lisa Araneta o si Martin Romualdez. Ay ang ingon, kung patyon ko. Okay, Tagalog man good. Ha? Unya, hibawa man mo na to, di man ta maayog Tagalog. Oh, Oh. Bisayo atong Bisayon, kung patyun ko. Patyasab. Si BBM. Si Lisa Araneta. Og si Martin Romualdez. Unyas dibatihunon kadang maumatang sa statement. Number one, conditional na. Oh, nganong conditional? Mag-agad ka na og ma-accomplish ang future condition. That is a conditional provided, mao na isugo ni Vice President, that is a conditional statement by Vice President Sara Duterte. So kana naa, mag-agad og ma-accomplish ba ang future condition? Panalitan, pasailua lang sa mga DDSA, hatalantan ninyo og mga example. Panalitan, ang ato ang Vice President mamatay sa ordinaryong sakit. Mamatay siya sa ordinaryong sakit kasama Jerome. Ang hitman, iya bang patyon si BBM? Si Lisa Araneta? O si Martin Romualdez? Panalitan, loyal yung kayong hitman niya. Unya, mamatay lang sa ordinaryong sakit si Sara Duterte. Dili patyon sa hitman ang ato ang presidente. Ang asawa sa presidente o si Martin Romualdez kay namatay mas ordinaryong sakit. Oh, panalitan, loyal yun kayo ang ato ang hitman. Gipatay. Gipatay. Si Sara Duterte. Tungkol siyang kaloyal, iyang patyon. Ang ato ang presidente, ang iyang asawa, o si Kanhi House Speaker, Martin Romualdez. Now, kinsa pa may taralon nga tuskurti o patay na si Vice President Sara Duterte? Ha? So, kana na, conditional ka na, nga matang sa statement. Ikaduha, ikaduha kasama Jerome. Mahimo nga bunga kadto sa emosyon ni Vice President Sara Duterte ang iyang pamahayag. Ngano? Kana bang mahimo nga kadtong iyahang pamahayag kasama Jerome? Iya tong gitug-an ngadto sa iyahang tao nga panalipde gyud ko ha. Labane gyud ko ha. Pananglitan gani ha. Dunay mga taong mupatay nako. Panalitan man atakihon ko sa mga tao ni BBM. Patyasab ha ang mga taong BBM. Oh. Ipatake gani ko sa mga tao ni Lisa Araneta. Patyasab ang mga tao ni Lisa Araneta. Dipinsahi akong kinabuhi aron di ko mapatay. O ipapatay kong Martin Romualdez. Patyasab ha ang mga tao ni Martin Romualdez nga gustong mapatay nako. Pwede nga ang interpretation na usakad to ka order ni Vice President Sara Duterte sa iyang tao nga ayaw ko pasagdi. Panalipdi yun ko. Panalitan o ipapatay ko ni BBM, ni Lisa o ni Martin Romualdez. Mahimo nga sa imong pag panalipon nako, patyunin mo ang gustong mapatay nako. Kada bang sa panahon kasamang Jerome nga nanay actual and sudden attack which endangers the life of a person. Kada bang sa panahon nga naanay aktual gyud nga pagpangatake nga namiligro na ang imuhang kinabuhi o kinahanglan nga mudipinsa ka or dunay panahon nga ang tao nga imuhang angay panalipdan tungod kay wa na gyud kay laing choice gawa sa pag paralyzed sa tao nga gusto nga patay ngadto tao nga imuhang panalipdan. Panalitan og dunay mga tao ron, sudlon og kalit ang kwarto ni Vice President Sara Duterte, ha? Nagdaan-daan og mga armas. Mahimo na nga katong sugua pasidaan kadto sa tao ni Vice President Sara Duterte nga oy, panalipdan gyud ko. Ayaw ko pasagdi. Mahimo nga dili gid to parag yung BBM. Mahimo nga sa ang katong BBM ba nga term niya kasama Jerome, dili gid to sa BBM. Mahimo nga i-consider to nga usa ka metaphor. Kada bang pasumbingay ba? Ha? Mahimong i-consider kana nga usa ka metaphor. Oh. Pasumbingay nga og dunay mga sinugo si BBM aron patiyon si Vice President Sara Duterte sama ra nga si BBM pod mao ini patay niya. Nga og dunay mga sugoon si Lisa Araneta aron patiyon si Vice President Sara Duterte sama ra pod nga si Lisa Araneta ang nipatay niya. O dunay sugoon si Martin Romualde sama ra nga dunay sama ra nga si Martin Romualde mao imo patay niya. Nga sa aktual na nga panahon nga namiligro ang kinabuhi sa tuang Vice President Sara Duterte, mahimong giingnan niya ang iyahang tao nga patya si BBM o patyon ko. O patya si Lisa Araneta kun patyon ko. Patya si Martin Romualdez kun patyon ko. Panalipdi ko. Ha? Panalipdi ko. Kana na ako, salabtunon kayo na. Ha? Kana na, salabtunon na nga pamahayag, oy. Ha? No joke. Oh. No joke. So, wa ko nagkomedya ni. Kaya ang akong kinabuhi ni. Ang kinabuhi na narako, ang dinihimo ay namiligro. Oh. Magjok-jok pa kasi mo kinabuhi kasama Jerome. Ha? So ako nang giingon, dili na si ingon nga nagpa nangalipon ko sa mga DDS or nang nilaban kong Duterte, but sa ako alang nga personal nga opinion as ordinaryo nga magubuhis. Di ba tihunon pa na ang istorya, ha? O hulga ba na sa kinabuhi sa ato ang Pangulo, sa iyang asawa o sa kanhi House Speaker? Kaya ang giingon nga, ano man kasama Jerome nga, kapag pinatay ako, oh, kung patyon ko, oh, kapag pinatay ako, kung patyon ko, patyasab. Minsahe ba nga dipinsahe ko? Oh, ayaw ko pasagdi. Kananaa, lalisunan pa lagi na. Ha? Lalisunan pa na kasama Jerome. Oh, kay gawas aning issue ha, doon na pumailay ang mga issue sa articles of impeachment. Og mapanay unang ipukusan ron. Og tiwason ko nun eh. Sunod si Mana. Ha? Kaya doon ay laing testigo ang muprove sa sumapa hitman. Ha? Kinsa magkaning maunga hitman ka ha? Doon ako nun ay laing testigo nga muprove nga doon ay hitman. Nga gisugo ang atuang Vice President Sara Duterte aron ipapatay ang atuang presidente, ang iyang asawa og si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Pero mao lagi na akong giingon nga conditional man gusto nga statement kasama Jerome, ha? Akin ani oh, iyon na yun nga parihara ko ni mga istorya ta kasama Jerome nga. Bye Jerome. Timani ha. Timani. Makadaog gani ko og luturon nga jackpot nga 350 million. Karon-karon dayon, di ko motiwas sa akong program. Oh, tanawa ko no diha, nakadaog bata, kaya di ta motiwas. Or mo ana ko karon nga by Jerome kon makadaog ko sa jackpot sa loto nga 350 million karon nga draw, mo resign ko ikaugma. Oh, unya di ko kadaog, di ko mo resign. Pero makadaog, awa na. Hagbayarang mo resign, oy. Conditional ba? Ha? Dunay condition subject to a condition. Ang statement ni President Bongbo, ni Vice President Sara Duterte. Ha? Subject to a condition, oy, kasama Jerome. Oh. O sa pamalain na to nga mga example ani. Ano di ay? Bago pa man to nagpistas Bohol no, Mayo. Kay tibuok. Buwan sa Bohol. Pista man. Oh. Panalita ni Ingon Rodang asawa. Ni Ingon Rodang asawa sa kwan kanina ang iyahang bana nga dong og makapasar gani sa board exam sa pagkamaistra ang atong anak, ihawa ng tulo nato kabuok baboy sa pista. Oh, subject to a condition og makapasar sa board exam pagkamaistra ang anak. Aw, siguradong maihaw gitong tulo ka buok baboy. But og dili makapasar, wa pa, ha? Libre pang baboy, di pa maihaw. Kay doon na may kondisyon. Sama rala nila ng istorya, ha? Nga, kung pat yun ko, pat yasab. Ato lang i-simplify ba? Kung pat yun ko, pat yasab. Unya, og dili pat yun. Ha? So, kada na, oy, di ba tihunon pa na? Para na ko, kada nga statement, maog na ipokusan og Mayo. Ha? Aril na to hilabtan ang defense panel kay mga Mayo man ang ilaha mga abogado diha. Oh, na sila kagulingo nila nga mga churi. Matod pas ilang abogado. Nasulti kadto sa ato ang vice president. Aron di pinsahan ang iyang kinabuhi, isip usa ka inahan, isip usa ka igsuon. Nga dili lang iyang kinabuhi ba ang iyahang gipanalipdan, apil na ang tibuok niyang pamilya tungod sa hulga nga patyon sila. Ug dunay gitawag suma pa nga Operation Romanov. Ha? Operation Romanov. Oh. Ang katuto ang iyang pamahayag na sulti to niya tungod sa sobra niyang concern sa iyang kinabuhi o sa iyang pamilya. Nga dili to hulga gyud nga to kinabuhi sa ato ang presidente. Oh. Silbi kadto reaction kasamang Jerome. Kanabang naabakas kakulba o kakuyaw nga nasulti ni muna. Dili tungod kay nang hulga ka, but para sa safety sa imuhang kinabuhi o sa imuhang pamilya, maunay tsuri sa defense panel. Ha? Nga dili gito direktang hulga nga to sa presidente, sa iyang asawa o sa atoang House Speaker ni Adto, nga si Martin Romualdez, bunga kadtos reaction sa atoang Vice President. Sa dihang namiligro na ang iyahang kinabuhi o ang tibuok pamilya kay nakadawat siyag report nga dunay Operation Romanov nga nagtinguha sa ilahang kinabuhi. Kana lang, ha? Ambot lang. Kinsa kaning hitman nga e-present sunod simana? Ato ning at nga niya kasama Jerome, kinsa kaning mao nga hitman? Ay, pastilan. Oh, ha. Greet lang ko ni Danilo Dawa nga naminaw karon sige likit og Lumboy. Oy, di matug kundi mahuman yung programa si Fajardo Gisa. Okay, Glinda Masong Lagos, good evening. Watching from Mapulo, San Roque, Liloan, Nelson Cabatino. Okay, watching from Dulho, Fatima, si Jackie Amamangpang. Okay. Joselito Bintoy, shout out. Aha, mga kasag riders dias Dungguan, Basak, Mandawi City. Okay. Amuldo Sida Harir, maunay pagtuunan ng pansin kaysa impeachment ilang giuna. Okay, Rose Capacito Mancao Satira, good evening from Sikatuna Street, Cebu City.

Ayuban pa mga update. Kalabot mga kasama sa pagpangandam sa defense panel o sa one sa kinini ang prosecution sa impeachment trial. Okay na to kasamang Gerald. Pagtangan na ng maong video palihog.

Baton pang ML Party List Congresswoman Laila De Lima. Okay. Atong padayuno ni. Ang sunod nilang testigo sa prosecution, makapalig-on kinis mga testimonya. Sa sumapa pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte sa kinabuhi sa tuang pangulo. Oh. Monegi ingon ni Laila De Lima. Oh. Now, ang gikatakda nga i-present nilang testigo mao ang Regional Director sa NBI nga si Jeremy Lutok. Taga-NBI man ni mao'y una nilang gi-present. Ang una nilang gi-present nga testigo si NBI Senior Agent John Mark Kalilung. Nga matod pa niya iyang gi-analyze ang video sa pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte. Pero sa dihang ipangutana siya ni Ping Lacson kung gumikan karon sa moderno nga teknolohiya sa artificial intelligence. Maka-confirm ba siya nga lisod kayong ilhon ang video, authentic ba or gigamitan og artificial intelligence? Oh. O ningon siya, yes. Ha? Ningon siya kasama Jerome, yes. Ya asa may tinuod na. O kadudahan ka ng mga video, maabag ito yung istorya ni Vice President Sara Duterte, dili na favorable sa prosecution panel. Ha? O dili yun ma confirm og sakto og kadtong mao nga video ang nag-istorya adto mao ba si Vice President Sara Duterte. Sakto bitatong pangutana ni Senador Rubin Padilla nga sino ba ang unang kumuha ng video? Matod pang Kalilong, ako po ang nag-record ng video. No, I mean ang unang tao na nag-record ng video. Oh. Matod pa niya nga na this is already a public video. Yes, kaya na-post naman o niya na-viral na. How about atong original yun nga video? Naaba mo, ana? Sakto tinuroy. Ha? Sakto. Si Rubin Padilla. Kay, kung maghisgot ta o pag-present sa video, og atong i-apply ang rules on electronic evidence, kinahanglan ma-establish yun na ang source sa video. Unya, kinsa man po'y nikuha anang maunga video yun. Ha? Og napasapasa na, unya, gigrab na lang na ang video, pinagi sa public post, di pa ta kasiguro og maabagi na ang tinuod og original nga video og wa ba nag-i-edit? O kakaroon gani o, tungkol sa artificial intelligence, AI. Nasawayan ba yan ng ato arong Senado? Kaya nga naman nga si Senador Chis Escudero ang ni-preside sa impeachment trial. Nganong dili man si Senador Win Gatchalian? Oh. Na yung mga pagsaway ani, gani, ang defense panel ni file magin o kaso nga to sa Supreme Court nga nag-question sa authority ni Senador Chis Escudero pag-preside sa impeachment trial. Kadili man siya ang Senate President. Unya kini ato ang mga expert sa AI, ang ila deng himuan dayon og video kasama ni Jerome nga si Senador Win Gatchalian nagsugba-sugba oy, ha?
Nagsugba-sugba si Senator Wayne Cachalian, unya iyang gihungitan o karne si Cheese Escudero. Ang misis ba nga, sa may gamit ni Wayne Cachalian diha? Ha? Siya on that tomo ay presiding officer, kay siya man ang Senate President. Nga nung ma-appoint man sila og lain. Oh. Agi. Kalingawan hinoon sa kanang mga expert aning AI. Nagsugba-sugba na hinoon sila dito sa Senado. O niya, ang nahimo rang yung Wayne Cachalian, sugba-sugba, dayon iyang gi hungitag karne si Cheese Escudero. Balik ta aning video sa sumapagpanghulga ni Vice President Sara Duterte ngadto kang Presidente BBM o kang Lisa Araneta o kang kanhi House Speaker Martin Romualdez. Unsa man pa siguro nga maog itong video ha? Ha? Unya, gipangutana ang iyang expertise sa pag-imbestigar sa video kay doon na sila gipahigayon kasamang Jerome nga forensic investigation. Og unsa ba yung iyahang expertise? Matipan niya nga, doon na kuno siya training. Doon na siya training yun. Naka-attend siya og mga lectures, og mga seminars, og mga trainings sa pag-imbestigar sa mga cybercrime-related offenses. Apil na niini ang pag-imbestigar sa video o tintik ba na o dili. Unsa man kadugay ang imuhang training, matod pa niya, duha ka semana. Ha? Duha ka semana, niya ma-expert na ka na. Okay raw dato kasama ni Jerome no, gipangatana siya nga. Unsa may imuhang training? Naka-train ko dito sa Harvard University og pag-examine og mga video nga related sa cybercrime related offenses. Ah, mao ba? Unsa pag yod? Naka-na ko training dito sa Japan. Pila ka unsa kadugay itong maong training? Naka-training ko dito og 6 ka buwan. Oh. Pag examine sa mga video. Oh. Nga related sa mga cybercrime. Unsa pa? Naka-train ko dito sa Amerika. Oh. Kaya gawa sa imo mga trainings, unsa pa imuhang experience kalabot sa pag-imbestigar sa mga cybercrime related offenses. Oh. Kuan. Ako ay nag-handle sa NBI. O doon na gani mga threats nga giagi og social media, ako'y gitahasan sa pag-imbestigar. Unsa may imong trabaho sa pag-imbestigar, no? Ako mo'y chief sa usa ka division. As chief sa mao nga division, unsaon pa handle ang trabaho? Nag-supervise ko sa ako mga tao. Gawas ana, mangunay gyud ko og trabaho sa pag-examine sa video. Unsa nakakadugay nga trabaho mga 6 ka tuig na ko nga nga do na experience ana. Oh. Basis imuhang 6 ka tuig na nga experience as kanana ang chief sa usa ka division nga nag-imbestigar og mga cybercrime related offenses. Kinundong maka o pila na ka mga kaso sa mga cybercrime-related offenses ang imuhang na-imbestigar? Ako mo na ba na naanas mga sobras 200? Kayo ang ita, kini-expert gina ni? Ha? Expert gina na, namumu-examine o video na, authentic ba ni Udili? Oh. Gawas ana, o sa pamayimuhang experience pag-imbestigar ng mga video nga subject sa offense. Kuhaan ko, kanang naka-eskwela jud ko og 6 months sa kanang about artificial intelligence. Di man ka nag-eskwela, ana. Dito ko nag-eskwela sa
Canada. Oh, mao ba? So, makaingot ta expert kini da. But, siya mo nag-examine sa video sa pagpanghulga ni Vice President Sara Duterte, unya, makaingot ang expert ng duha ka semana ra nga training? Katawal na po na kong amigo taga NBI. Darap tayo mga amigo taga NBI. Mato nila nga, Panyero, ilang taon ko diri nganli ha? Basta nagpahipi na ko. Oh. So, mao din na ilang i-present sunod si Mana, ang regional director sa NBI, ginganlan o Jeremy Lutok. Oh. Okay. O niya, mao ni isunod si Lutok ni John Mark Kalilong. Matod pang dilima na ang unang round sa mga testimonya ni Kalilong, dako ka itong tabang pag-establish sa pagpanghulga sa atuang vice president ngadto sa atuang presidente, sayang asawa o kani House Speaker Martin Romualdez. Mo corroborate ko no? Ang pamahayag ni Lutok sa mga testimonya nga naluwatana ni kasi nga natong ilang witness primero si Juan John Mark Kalilong. Okay. Sige, tana usay inyo ang mahimo ana ha. Matud pas o ba na ito mga amigo, tanawang tana, o wabay lain sa mutong laway, ani? O niya, gawas ng Lutok, ang House of Representatives Office of the Sergeant at Arms Captain Belinda Bilio ug ang Office of the Vice President Chief of Staff ug Undersecretary Sulayka Lopez apil po ni sa mutistigo. Nakaandam na dinadaan. Sige. Paningkamot yun magmayar ya kay. Kinahanglan sa habig sa prosecution magana ilang trabaho nga maka-establish sila og saktong ebidensya pag matuod nga dunay mga ebidensya para makabarog kini pag konbikto sa tuang vice president sa kasong impeachment. Sa habig sa defense panel ang ilha pong trabaho nga ilang madipinsahan ang Vice President, pinaagi sila ang mga ebidensya o pinaagi sa pagguba, pagribat sa mga ebidensya nga ipresent sa prosecution panel. Ang oras, alas 10:50, mga kasama. Okay, sige. Si Nance Pugay Cañete, ilamang gidadali ang impeachment aron mahanaw ang malita. Asa na? Don Ramirez, good evening. Kanunay minaminaw diri sa Cortes Bohol. Kami ni Jerry, Jer, Jus, o William Ramirez. Wagi may si Piat. Oy, pagkaminaw kada gabi kayo. Si Don Cortes ni sa Bohol. Linda Masong Lagos. Si Fajardo Gisa. Okay, thank you so much. May report diha kasama ang Jerome. May report diha sa patrol, ha?

At ang kaminaon sa si kasamang Josephus G.Q. Quijano. Hoy, Libria o Mandak may gabi. Alicia Lobito Cinco. Okay, thank you so much. Daghang kanong, daghang mga pulis. Okay. Sige, salamat kayo. Okay, natural na ate mga pulis yun na mag-checkpoint test daan kay naka-alert kita pirming ato ang mga pulis karong panahon na. Kay ilahang gibantayan kini nagpadayon nga impeachment trial sa ato ang Vice President. Okay, padayon ta sa tuang tulumanon. Ang tulpata alas 12 ron sa tungang gabi, mga kasama. Kamusta mo madiharon? Kamu mga nagputos og budbod. Hoy, ato mga di kaminaw ang uban. Nanginabuhi parang orasa, hoy. Maunay. Kanang sulundon yung kayang trabaho. Kamani kay sika kita. Ano kita, kinahalang kitang manikaisikay deris ato kay pamantelaing choice gawa sa pagpanikaisikay ba, no? Ang sunod simana, ipaabot mga kasama, mga laing pagsaka sa precious gasolina o krudo, pagkapaitan eh. Lagi na, mo rollback na magkadiyot sa kagadaghan. Alas 10.52 na ha? Alas 10.52 na giyos. Unya, kumusta mo din ha? Wa mo itugnawa, ha? Daom ng gabi, itugnaw-tugnaw na. Ato ang mga misis o mga mister, on saman, ha? Nakapang-irag-irag na mo din ha? Irag-irag lang samtang naminamos ato ang program. Kanuna pa tayo mga update, mga kasamas, nagkadaiya mga balita. Pila ka mga issues karon nga ato ang gisundan, mga kasama. Sige, padayon ta, ha? Padayon lang kita, ni. Kumbati lang yun. Dito mawagtangan o paglaom. Kinahanglan. Kumpati lang yun kanunay. Okay, si Artemisa Bagyo. Good evening. Sunod yun may kanunay siyong programa. Okay, thank you kayo ha. Sa May Tuboran, Cebu. Okay, si Artams na Bulong, tinaw kayo ang signal diri sa Sikihor. Mayo hinon, ha? Ay, bakasyon may diri. Roque Presilias, good evening. Usog mo diri kayo diri sa Sikihor. Atunay, mababa. Usog ay ang ato ang broadcast diri sa Sikihor, ha? Salamat kayo. Ato ang mga kaitsunan diri sa Sikihor. Si Jocelyn, hello. Kumusta? Mayong gabi. Padayon na ta sa tuang tulumanon karon. Ang tunta alas 12 sa tungang gabi. Ang oras mga kasama alas 10.55. Okay, padayon ta sa tuang tulumanon. Ato nang isgutan mga kasama ning hitabo aning duha ka mga security guard nga nagdinunggabay tungod lang sa usa ka babay. Ha? Nagdinunggabay man ning duha ka mga sikyo. Nahitabo hinoon eh diadto pang Miyerkules pero ato lang nang isgutan gihapon. Ha? Kay nahimong critical ang usa ka security guard
kay gidunggab ni makadagang higayon sa laing gwardiya nga nagsilos dito sa Purok Bayabas, Barangay Kayam, sa lungsod sa San Remigio, alas 10:30 gabi. Unya ang biktima mao ginganlan og Alex, 42 anyos, nakaangkon og wow ka mga sama dinong gaban, daghana dino. Sa nagkadaiyang bahin sa lawas. Samtang ang suspek ni surrender ni mga pulis, ginganlan og Mar, 35 anyos minyo, usa-usab ka security guard. Og sumapas investigasyon sa kapulisan, paingon na untang mogawas si Alex gikan sa balay siyang uyab nga nailhan sa pangang iba. Kalit lang ni abot ang suspek nga giingong kanhi kapuyo ni iba. Aw, kanhi din ay kapuyo di ay. Ah, buwag na di ay ni. Ha? Sa way daghang istorya, gidunggam sa makadagang higayon ang biktima sa gawas mismo sa panimay. Og matod pa ni Police Major John Ace Ilcid Layog, ang hepe sa San Remigio Police Station, nga silos yun ang motibo sa pagpanunggab. Suma sa kapulisan si Eva og si Mar, dunay usa ka anak og tulo pa lang kabuwan nga nagkabuwag gikan sa ilahang panagpuyo, o nagbuwag na ni unya nakauyab na puning babae. Nasakitan ning maong gwardiya sa ilahang panagbuwag, unya nagsilos magyod kay kakita maglain. Oh. Libutyag si Eva nga tulo pa lang kaadlaw sa ilahang silang nagkauyab sa biktim. Apan wa damha nga resulta dinhi sa dugoon kaayong trahedya. Gumikan sa grabing pangabubho sa iyang ex-partner. Mawala gina, silos gina ay hinungdan kasamang Jerome, pastilan oy. Pero luoy sa itong suspekto. Takay bawa sa doon sa problema, good kay. Ang kining suspek, can he live in partner sa babae, unya naade sila anak sa babae, nga tulo palang kabuan ang edad silahang bata.

So di pa kay dugay nga nakabuwag, ha? Wa pa gyud kayo na ayo ang samad sa ilahang kasing-kasing ani kasama ni Jerome. Oh. So pastilan hinay ka man ni sa so, kagwardiya. So ayaw mo pagpalabig yung hinaya ka nang iya pagbati ay. Kay tanawa unsa na hitabo hinoon. Dubli lang, dubli no ang problema ani ang maong security guard. Na buwagan pa siya siya iyahang kanhi live-in partner. Unya, na priso pa. Ang oras, alas 10:59, mga kasama. Okay. Christita Marie Balunga. Oh, nagpiyong-piyong na ko while naminaw live. Oy, sa CP. Mia Drigabko. May gabi iti kuminawa ni from Liti. Okay, thank you. Si Junrel Dibulusan from Alcoy. Okay, kumusta mo diha, taga Alcoy Cebu, ha? Kumusta man ato ang mga kaigsunan diha lungsod sa Alcoy? Okay na ba mo din ha? Ato mga kaigsunan sa lungsod sa Alcoy? Okay. Dancing with the beat with DJ Bumbo Riggs. Pagdaha ning nakatila po tagbagyo kasama Jerome, at least naka-1-1 dris ato. Kanigon na pag-asang niya paronta sa gitawag og dry spell. Huwa pag-i-diron. Dayon ta sa tuang tulumanon. Unya dunay sobras 200 ka mga senior citizens sa Cebu, sa Lapu-Lapu City nga nag-edad og 85 anyos nga nakadawat og financial assistance, no? Ang kinisubras 200 ka mga senior citizens na Lapu-Lapu nakadawat ni og financial assistance nga 10,000 pesos matag usa. Dito gipahigayon sa Senior Citizen Community Care Center sa Plaza Rizal sa Barangay Poblasyon. Unya sa 242 mga octogenarians kini sila. Kini nag-edad na og 80 ngadto 85. Pastila nining magka-edaran dito kasama Jerome, no? Na mga terms ba nga iangga na to? O mag-edad e kag 80 ngadto 80 kapin, tago na ka og octogenarian. Unya, umuidan na kag 90 ngadto 95, tago na po kag nuna ginarian. Arang-arang na lang, nakadawa sila og tag 10,000, doon na 29, nag-edad og 90 ngadto 95. Now, kanini ang sumapa sa National Commission of Senior Citizens nga ang mga Pilipino whether residing in the Philippines or abroad kanabang mahimong dito sila nagpuyos abroad o diris Pilipinas, dunan ni sila'y cash gifts nga madawat gikas ato ang gobyerno ubo sa Republic Act 1192. Kadto nang edad og 80, 85, 90 og 95 makadawat og tag 10,000 nga cash gift. Unya kadtong mo edad

0: kadna og 100 years, makadawat og 100,000. Pero mawasad lagi, oy. Lisura anang may edad na kag 100 years kasama ang Jerome, kadawat kag 100,000, unya, di na kakabati o lami sa imong gikaon. May tatuog, may edad kag 100 years, unya, lami pa kayong ikaog adobo, kay okay ra. Anak kalisod ana, 100 years old na ka. O niya, diferensyado na nabagin ng ato ang lawas ana. Malisod na kagdungog. Hap na imong pananaw. O niya, ang imuhang panilaw, diferensyado pag yun. Kay, para ni mo maragwa mag-ilami tanan. Ha? Mukaon kagkanoon, maragwa ka nag-usap o gapas. Ha? Kaong kag niya, pinili na kayo muhang kanon. Sa puto na rabag yun kayo. Ha? Kaya ka na magkatiguang na ta. Ay, pado, magkatiguang god. Ako ba, mga tiguang naman sa ron. Oh, kanago mga tiguang na ta kasama, Jerome, di ginakalikayan sa puto na, ay. Ha? Yan na, pa, kauna. Oh, kauna niya ako. Oh, di ay tinuwa. Oh, kauna niya ako. Oh. Ako ray mahibaw na ako. Kauna niya ako. Oh. Yawagi ka na, ano magka makaon pa? Busog pa ko. Oh. Magtimi-timi ng kaon, no? Yeah, pinilit na kayong kaon. Oh, usahay pa. Sa puton, wakli pa ng plato. Mabitaw na, para na ako, no? Para na ako kasama, Jerome. Aron maka-enjoy patas ato ang pagkabata-bata. Labing maayo nga ang retirement age nato nga mga Pinoy, 50. Oh, sugot ko ano, eh. Ha? Labing maayo. Aron maka-enjoy tagsaktos ato ang pinisyon. Maura man gihapon, arit naman rabahog, is kanang private sector, kurakuto na mas is ang ato ang contribution. Diba? Aron ikita din mong 50 kasama, Jerome? Oh, wala. Enjoy life na ka. Ah, okay na kayo. At the age of 50. Oh, ma-enjoy na ako akong life ron. Sa pagka-enjoy din mo si imong life nga, daghan mag-hap po kag-utang. Ako'y amigo, bitaw nga ni retire na. Uy! Haya-haya, uy! Retire man, ay. Enjoy na kasi mong life. Oh, wagi gihapon ma-enjoy nga naman. Sige, pagtagpangitag pambugas ane kay daghamag utang. Para nako, uyan yung kana kasam Jerome, nga i-lower ang ato ang retirement age. Nga edad og 50, retire na tayo. Kapoy na kayo. Paabtong magitag sa sinta? O, paabtong patag sa sinta e 5, nataganahan mo kaon, ana? Sa mabas uban nga mga nasod ba, nga sa iyo kay ilahang retirement age? Oh, you know, Andres Ato, sa ato ang mga pulis, military, BGMP, sa'yo magandang ng retirement age, mga 56 siguro na, no? O ako masayop. O niya, pwede pa silang mo avail o early retirement. Naganay ko yung amigo, nga 40 kapin pa edad, ni early retirement na. Okay. Nakuha naman niya ang taas-taas na length of service sa Philippine National Police. O karon sige enjoy nas mga benefits. O bata pa edad. Kita sa private sector gamay ra mga tag benepisyo. Ha? Gamay ra kita mga benepisyo. Kadto ang dako ra gyud benepisyo, kadto ra gyud mga top executives. Kada mga ana sa top level management. Mora gana sila'y nakusildo, napana sila'y mga share sa kanana ang ganansya sa kumpanya. Oh. Pero kita nga mga ordinaryo lagi nga mga trabahante, baka tilaw-tilaw tag dako-dako nga o tibuok nga kwarta kasama Jerome, panahon nga datay bonus, natay 13th month pay, maorgin na. Unya, o panahon sab nga mo retire ta. Kay kita sa private sector, duha man ang atong retirement. Duha na. Ayaw mapalipat sa inyo ha mga employer, duha na atong retirement ha. Retirement benefits na ito kasama Jerome under sa retirement pay law. Oh. Kuan man na, ang total nga sumada sa retirement pay, 22.5 days nga sweldo nimo per year of service. Ang litis nimong sweldo. Oh. So, panalitan imuhang sweldo ron, ibutan na ito, tag sa kalibo imong sweldo kada adlaw. Oh. Tag sa kalibo, sa 22 ka adlaw og tunga, so duna kay 22,500. Unya per year of service man kay 22.5 days nga sweldo per year of service og napo ka katuig nga nagtrabaho sa kompanya, 22.5 days per year of service og aduna kay 22,500 nga ma-income sa 22.5 days times 10 years na. So, dapod kay mga 220,000 kapi, no? Nga imuhan ng retirement pay. Under na sa retirement pay law. Nya, lahi po ng imuhan retirement sa SSS. Pero pila raman yung taon na ginawa eh. Pila raman yung taon ka ng ato ang retirement. Mo retire ta kasama Jerome. Bayad-bayad sa utang. O niya, ang uban, dapat-dapat sa balay. Kuha agamay pundo-pundo. Mawarag yung taon. Ha? O niya, senior citizen na ta. Ig-ida na itong 60 ani kasama Jerome. Duha na kuno ato ang citizenship. Ang una natong citizenship, Filipino citizen. Ikaduha, senior citizen. Mauna nga, para nako lang, dako yung kay kong uyon, nga isayo ang pag-retire sa mga trabahante para maka-enjoy patas atong kinabuhi samtang bata-bata pa. Kamsa, umarado at mag-enjoy, ana? Bisa, imong edad usa ka gatos, ka-enjoy pa ka ng 100,000? Ha? Ang mga anak mo, enjoy ko? Ang mga anak na mga apo? Ang mga anak, ang mo enjoy mga anak na mga apo? Oh. Ang senior citizen ng taon, wala na. Gawas ang to mga anak o mga apo nga nagtanag yun sa panginahanglan sa mga senior citizen. Okay, luwis ito sa ito mga lulag, mga lulo, no? Nga, kuha na yung taon ba? Kana mga luya na yung taon, no? Nagsalig na lang yung taon o mga ayuda. Okay. Si Glinda Masong Lagos, ang akong anti-attorney para buyag, no? Abti kayo, 90 plus. Mama, kusog pa mga mukha og humba. With matching coke pa. Bugnaw pang yun kayo. Siyagin magluto sumba, oy. og inununan nga mulmul pinahubsan. Ya maglaba pa jud. Yawa. Unya magjogging pa jud. Ana ay mga tawo nga kana bang disiplinado ba sa ilang lawas og kuha man gud kana na ang sumapas sa mga pagtuon. Yes, okay man na kanang naa kay balanced diet. Unya naa kay sakto nga exercise. But dunay mga panahon sad nga o dunay mga sirkumstansya kasama ang Jerome nga dunay kay gipamati si mong lawas tungod na sa kaliwat. Oh. Palalitan no kana mga taas imong blood pressure ako man ana kaliwat ton ba? Tungod sa kaliwat. Oh, dunay mga kaliwat nga tagas og blood pressure. So dunay mga sakit-sakit nga na sunod ato sa tuwa ang mga kaliwatan. Oh, pero maayo gyud na nga magdisiplina ta sa tuwa lawas. Si Cesar Montano bitaw. Ato ang katong artista nga si Cesar Montano, kay disiplinado na gyud ka sa iyang kaon kasama ni Jerome. Kausa ra kuno siya mo kaon sa usak adlaw. Unya di na siya magkarni. Ang iya harang kanon mga gulay-gulay. Unya kausa sa usak adlaw. Aok okay ito si Cesar Montano kay siguro dako na na siya og natigom kay producer ba na siya og kanang pelikula. So dako-dako na siya og natigom. Kita ani gaporti na tong kayo di siguro takagwanta og usa ka adla sa usa ka adla ka usa ra makaon ay. Magdepende na sa ato ang lawas sab kasama ni Jerome. Oh. Magdepende po na sa ato ang trabaho. Kay panalitan o construction worker ka. Mataba nagkausa na ka makaon sa usak adlaw. Mataga kas building ana. Si Cesar Montano kay relax naman po siya. Oh. Onya. Kuana mo po si Cesar Montano god. Saya so, pagabatan-on, chicks boy man to siya. Pero karon relax na kay senior citizen naman po. Pila ni si Cesar Montano ron? 60 hapit na mo 65 no? Or 65 na ba si Cesar Montano karon? Oh. Oh. Sa mo sa to si Sunshine Cruz nga. Nagkabuwag man sila ni Sunshine Cruz kay si Sunshine Cruz gi ni patong man po sa atong. Nagkikapuyan nagpatong si atong ni Sunshine, dito na po siyang gritsin. Oh, magdepende na sa itong trabaho. Oy, ako bitaw, di man mahimo sad yun kasama ni Jerome nga rita mukha o no karne. Nga no, importante man na ang karne sa ito ang brain. Oh, importante na ang karne sa ito ang brain. Nga masigi matang hinuktok. Oh, sige tag huna-huna man. Oh, unya, kinahanglan bag sakto tang sakto, sakto gitag energy. Pero wala siguro tayo huna-huna on. Okay rana, ha? Mag atong lifestyle anak kasama ni Jerome mura nagmonk. Oh. Sige na lang kag ampo ba. O niya sa usak adlaw bisan og tulo ka kutsara na lang kanon imuhang kanon. Oh, pida no. Dai mga tao gyud nga ingon anak na bang ilang focus ilang kinabuhi ba. Pero karon nga ni kahit tas panginabuhi di mahimo eh maglimit-limit ang kaon. Oh, ako amo ko limit kaon. Kanang uban mingon nga one cup kanang gikan cross 2 cups 1 cup na lang uban half cup na lang kay mag-diet ako mag-diet oi eh. Oh ang ako raging style di yung kumulimit o carbohydrates kanon di kumulimit na kaya para na ako mawagtangan yung kukusog o ilimit-limit na ako na akong kaon. Ako lang, giminusa na akong karne. Pero kinahanglan mo karne jud ko sa usa ka semana. Oh, pero di pasubrahan ba? Kaluos Ginoo kasama Jerome. Wa man sa tamanambok og mayo. Ya wa sa tambudaot. Kini akong lawas igo-igo ra gini, ha? Dili ta kanana ang slim, dili pud ta ubis, igo-igo ra gyud, ha? Kada medyo igbarog na to, medyo macho-macho pagjuta tanaon ba. Ay, ato ama kaila mayo nga ato ni. Oh, nanambok man ka. Ako, oh, oh. Pero okay ra na kay wa man sa kananambok yung mayo, igo-igo ra mo lawas. Oh. So igo-igo ra gyud ato lawas. Wa man ko kasuway sa tambok yung kayo. Nga ubis na tanawon. O niya, may ko nga ba nga, o sabi mo, sikrito ato na eh, nag-diet ka, ikaw dili, why you ko nang diet eh? Di ko kagwanta na. Kaon gani, kaon yun. Oh, but, ang akong sikrit ra, nilimit lang kong karne. Nga di, dili kada kaon karne yun. Oh, naglabi ang mga, kada ba, mga isda, mga utan, okay ra na, but ang karne, panagsahan lang. Pero kanang ingon nga limit-limit sa rice, why? Para nako, limit-limitahan tanay ato ang lawas og rice, why? Kapilig nung limit-limit ta og rice, habuang pinuunta. Kanya, kinira ba mga studies, no? Usab-usab ba yan eh? Oh. Mo na nga para nako, magdepende gina. Para nako lang ako di man ko nutritionist. Unya wa sa di ko enough studies aning mga about aning mga medical science wa kay ko ana. Oh, kani ako atinamman ra gini. But sa ako mga research pod kasama ni Jerome, lalahi na ang mga findings sa atoa mga experts ron. Oh, lalahi og mga kuan. Lalahi sila og mga idea ba? Oh, lalahi sila og mga opinions ang uban. So para nako, depende siguro na sa pag-adapt sa imong lawas. Oh, kung mag-adapt imong lawas ana okay na. Ha? Kaya ano man ang uban oh? Sige sila diet. Wa man gid nihiyos. Oh, pero katong uban nga puso kay mo kaon, slim kapon kayo. Oh. O niya, ang uban, kumpleto vitamins. Sige, exercise, pero nasakit ng hapon. Og. Mahalo na ba kayo sakita? Sama ni Chris Aquino. No? Nauban nga mga tao nga, why vitamins? Digidigil lang diha, sidewalk. Himsog maghihapon kay lawas. Oh. Para nako magdepende siguro no og mo adapt ba imo ang lawas og unsa imong gikaon og unsa imong lifestyle unya natural og unsa imong i-take sa imong lawas magdepende po na og unsa imong gihimo matag adlaw. Kay sa ako nagiingon si Cesar Montano kagwanta siya kausara sa usa ka adlaw mukaon kay basin og wa siya naghan kay mga gimbuhaton na. Ha? Pero mga hibi imong trabaho, ang imong trabaho panalitan ti karga kag karton. Inon lang kasi mong amo nga, "Oy ikaw, Jerome, sunda ang style ni Cesar Montano, kausara mo kaon sa usa ka adlaw." Jerome, sunda si Cesar Montano. Aro ikaw katipid, kausa lang ang mukaon sa usa ka adlaw. Ito mag Silvia na, oy. Kaon kitag maayo. Bintras tantong lami pangato ang panilaw kasama Jerome kay sama ani mga senior citizens na o. Tagaan sila kas assistance niya. Lami paghana para nila. Ha? So, bagay na ako para na ako. Huwag doon naman ganay balaon nga ipasar nga. Himuon ng 50 ang retirement age. Susugot yung ko, anak. Ha? Sugot yung ko, anak, kasama Jerome. Para kasayo tag-retire, eh. Si Elsa Quintero dili mag sa mag was mag 1 day 1 8 unya daghang kay trabaho aton adi magsilbi ko no 1 day 1 8 ya daghang trabaho maglaba lang da ano askang gutuma. Shout out tanan karon nga naminaw labi na sa akong bana nga si Jubert Cariaga nga nagluto og bingka. Oy Jubert, patilaway ato na yung bingka Jubert ha sa Santa Filomena di Pulog City. Si Rony Ponsica Generalaw, watch here and sit you poso, Buhisan, Cebu City. Oh, dito, no? Linda Masong Lagos, para buyag, abtik ay ko, 90, abtik ayo, ah, katong imodi ay, what? Auntie, no? Si Glenn Donyes, good evening. Watching live, okay, sige. Ang oras karon mga kasama, alas 11:25 na. Alas 11:25. Okay, hangtod pa ta alas 12 ron sa tungang gabi mga kasama. Tama mo din ha karon. Ako ba ninyo nagligid-ligid na? Ha? Hindi na magligid-ligid rin kasama Jerome kay adlang Sabado karon. O niya, ang uban ng labaog sa'yo. Kay aron ikaugma adlang Domingo. Baka banding ang tibuok pamilya. Hindi na masalang banding itas tibuok ato pamilya. Gyan ka. Adlaw Domingo, niya, kauban na to ang atong tibok pamilya, makigbanding ta sa Ginoo. Okay, atong i-check ko na kahimtang sa panahon sa musunod nga 24 oras.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ika sa pag-asa, Mactan. Pag-asa, may gabi i?
2: Yes, mayong gabi, sir. Mayong gabi sa atong tanang tigpaminaw. Kini ang pinakalites na weather update sa karong mga orasa. Ang atong ginamonitor na si Bagyong Inday o kaniadtong si Inday na nakagawas sa Philippine Area of Responsibility pagka ganihang alas 8 sa gabi, dayon na kining nigawas sa atong mga monitoring domain sa atong nasod. Sa pagkaroon, wala na kitay lain pang ginabantayan na low pressure area sulod o gawas sa Philippine Area of Responsibility sa kasamtangan. Ang kining hanging habagat o southwest monsoon ang maong nagdala o mga pag-uwan, panugdug o kilat sa dakong bahin sa nasod. Ilabihan na din sa may western Visayas, Palawan o occidental Mindoro. Sa pagkakaroon, ang western Visayas, lakip na po ang Negros Island region makasinati sa madagumong kalangitan. Inubanan gihapon sa mga kalat-kalat na pag-uwan, panugdug o kilat tungod ka na sa hanging habagat. Samtang kitang nahibiling bahin sa Visayas, anaagiha po yung madagumong kalangitan. Na doon na po yung mga kalat-kalat na pag-uwan, panugdug o kilat tungod gihapon po sa hanging habagat. Sa atong kahintang sa tong hangin o kadagatan, ang western Visayas, anaga po'y kusog, ay kasalangan ito sa kusog ang paghuro sa hangin na nagagikan sa southwest. Samtang ang nahibiling bahin sa Visayas, adunay kasarangan na paghuro sa hangin na nagagikan po sa southwest. Ang atong kadagatan, aduna po'y hinay ito sa kasarangan ang mga pagbalod para sa musunod na 24 oras. Samtang ang atong temperatura din sa tibuok probinsya sa Sugbo, nasa 26 hangtod 31 degrees Celsius ang posibleng masinati sa musunod na 24 oras. Samtang ang atong dagat, mutaob unyang ugmang alas 8:09 sa kabuntagon ug muhunas pod ugma sa alas 4:25 sa hapon. Philippine Standard Time, nakita sa 11:26 PM ang atong haring adlaw mosaka unyang alas 5:29 sa buntag ug musapod ugma sa alas 6 sa hapon. Ug kanang latest ikan dinhi sa DOST Pag-asa Visayas kini si Emergent Tenyo nagpahinumdum na sa pupag ug bagong panahon adunay pag-asa sa sakto impormasyon. Daghang salamat ug maayong gabi.
0: So ug mga adlaw sa diri sa Sugbo maka experience na dinhi og maayo nga panahon.
2: Ah yes, so sa atong nakita magtikabintaha ang atong panahon. Ilabay na din sa may Western Visayas habang nagtika layo tong si Inday ug nagtikalihis ang direksyon sa atong southwest monsoon.
0: Wa ba tayo ma-experience o mga adlaw nga mga pag-uwan-uwan?
2: So sa atong mga pag-uwan, so sa pagkakaroon, wala kitay gina-expect na dugay o kalat na pag-ulan. Pwera na lang niining mga lumalabay o dili magdugay na mga pag-uwan ilabihan na sa may hapon hangtod sa gabi. Mo kini ang ato mga posible na mga localized thunderstorms.
0: Sige, salamat kayo, sir, ha?
2: Yes, walay sa payan. O, mayang gabi.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Oras mga kasama, alas 11:30, panahinta mga kasama, karon sa to ang tulumanon. Okay, sige. Kumusta man kamo? Ginda masong Lagos. Ato ni Kanagos Gritsin Barito. Di na mo kaon o rice kamote. Maoy kanon. Mao ba? Sote kayo. Itang taga-bukit. Gipulaan tag kamote. Ganahan ta mo kaog rice. Si Gritsin Barito de. Gipulaan o rice. Ganahan mo kaog kamote. Bali, no? Si Rone Ponsica Generalao. Siya at langkos pamilya Generalao dihas barangay Magsiko San Fernando. Lose Elevera din na magsilbi ato ni oy kay ul si Ron ko. Glenn Nunez, good evening watching live. Oh. Ito, si Dondon Ramirez di gina pwede kasama. 1D18 labi na kon puro pasingot. Ay. Kundi pwede 1D18 samot na dili pwede kon 1DY8. Si Dondon Ramirez ni sa Bohol. Always listening sa mong programa. Bitaw, no? Kung dili mangon sa tanan nga higayon nga ang advice sa ato ang mga eksperto ang sundo na to. Kaya magdipindi manas kanana ang panginhanglan sa ato ang lawas. Na ako'y amigo, ha? Kanang ubisya kasama, Jerome. Ayaw lang ninyo laina og sabot mga ubis. Oh. Kanang kay sambot ang laino ninyo. Sabot miingon nga tambok. Ubis na lang arong klas na may naon. Ubis siya kasama, Jerome. Unya, iya gitong kisunod ang kakadok naka basa man siya o mga research nga dili mo kaon og karni unya minusan kuno ang rice iya ginang gisunod ha bisan unsaon niya og tuman ubis man gyud gihapon siya oh unya ganaha ba siya nga kada bag igo-igo ang lawas ba ha hangtod nga nakakonsulta siya og usa ka nutritionist. Nya lahi ang tambang sa kanang kuan kasama Jerome kanang opposite kayo ang tambang sa nutritionist niya sa iyang lifestyle kay primero ang iyang gihimo kay di naman siya mokaog karne. Nya wa man gyud gihapon na wagtang iyang pagka-obese. Ang tambag sa nutritionist niya nga dili mo kaon og rice ang kanon pulos lang karne. Ha? Nagduduha pa siya primero ay nga di na joke imuha sir. Tinuod. Tanawa ng leon. Kanang macho kay lawas ang kinaon anak karne. Makain nimo ng karne. But pulos lang gid karni ang kana. ayaw sa guli o rice. Og iyahan ng himo. Nawa man ang iyang pagkaubis. Unya, maayon na kuno kayo ang kanabang ang iyang energy ba? Maayon na kayo. Di ba yan na joke? Na ang mga nutritionist nga ni advice o ingon ana. Di ba? Asagan nga advice no? Sa mga expert na to nga bawal, bawalin niyo yung lawas o karni o gusto mo nga energetic, gusto mo nga dili ma-obese, bawal karni. But, ang tambag sa nutritionist niya, pulos karni ang kana. Oh. Ayaw lang sa guli o rice. Ug karon na ulian siya. Dili na ubis. Oh. So magdepende de siguro na ug depende na ug unsay i-adapt sa ato ang lawas. So dili man tanan gud lagi nga tambag sa mga health experts makaayo na to. Oh. Ngano? Usa ba ya sa factor nganong na atay sakit? Kada bang gitawag og genetics, heredity. Kaliwat. Hibuong ka nga, ano, di man ta ko masigig inom og soup drinks? Di man unta ko tig kanana ang sa tawag na kasama Jerome, kanabang tamis? Nga nung naamang ko diabetes? Pagkasulta siya sa doktor, Dok, wala sakit ako dos, Dok, naamang kay diabetes? Paano man, Dok? Pagkata na siya sa doktor, naaba kay unsa may imong unsa man ka kinamis ka di mandok di may kumiinom og soft drinks gatas minom ko gatas pero dili kayo palabian pod og daghang kamay mao ba unya ang magtanas doktor ang imong mama na diabetes o dok ang gawas imong mama kinsa pa doon na diabetes ang ako igsuon na pod dok. Kinsa pa naalang diabetes? Akong tiyo. Kaliwat din na. Oo. Na, kuan ka? Na, kanana ang nakasunod ka sa sakit sa imuhang kaliwat. Oo. So, doon ay mga panahon nga. Sige, ang uban, sige pasingot ka ni. Yan na yung diabetes. Oo. Ya kani magtaw mga cancer po. Ako ban healthy kay lifestyle. Sige, jogging. Saktos pahuway. Saktos tug. Why bisyo? Apan na sakit og cancer. Ako ban ana tugon na sa kanang kaliwat. Oh. Katos Miriam. O sa sakit ato? Lung cancer. Si Miriam, di man to smoker. Oh, pero na lung cancer. Ako man pala na tungod sa pollution. Nakuha na to ba? Sa ato ang environment. Maunay nasakita na to. So doon na giday ko ano, nalain nga mga factors. Nganong ingon ani ang kahimtang sa ato ang panglawas. Oh. Na koy amiga. Ko ang chef ka sa Manjerum katong katong bitang panahon nga ni si Katosis kuan si Angeloxin. Oh. 60 motos Angeloxin. Iya gitong idol si Angeloxin. So nag gusto siya magpaslim para masunod ang lawas ni Angeloxin. Nag-diet, wa magyud gihapon. Wa ginhiyos gihapon. Oh. Oy. Day, nag-diet ka? Oh, lagi half price na lang. Half price. Unya, kada kaon ako half price ra gyud. Okay. Aron di ko mo burot. Wa magid mo hiyos. Unsaon, sige, half price, half price. Diet, diet. wa ma sa limit ang snack. Taon-taon, kuos bulsa, kao chocolate. Oh, kao maka-chocolate. Gutuman.

0: Taon-taon, kuha biskwit, oh. Kaon ka biskwit, oh. Gutom.
1: Magdipindi, tinood na, oy. Ato amit ang mga maestra, oh. Gamit magandang utos, mga maestro. Magsilbi, nagbarit, dahit mo diha sa iskulahan. Na, kuya-puyapa, no. Ang inyong utok, gamit kayo. Inyong lawas, gamit kayo na. Matabang, nag-night-night. So, kuan lang, maminaw lang taon sa tambag sa ito ang mga health experts. But, para nako, magdipindi gina, og, magdipindi po na og unsay maayo nga mo-adapt ang ato ang panglawas. Pero labing maayo yun, no, nga healthy ang ato ang lifestyle. Habit ako'y fariner. Fariner to. Istorya ko sa amigo na kong fariner ba. Kuan siya, kasama niya rom. Australian. Oh, ingon din siya. Yep. Chin smoker. Chin smoker siya. Ingon siya. Di ko mo to nga ang sigarilyo makadaot. Nga naman, sir. Hibaw ka ang akong lolo. Chain smoker. Namatay. 102. Umaw ba? Oh. Ang akong tiyo. Chain smoker. Namatay. 98. Ang akong mama. Chain smoker. Namatay. 93. Pila na edad mo ron, sir? 63. Oh. 63 kano yung edad? Oh. Siya, may chance pa, kabot ko og 103. Oh. Kayang edad, 63 man. Siya, I am aiming nga makaabot ko og 93. Good deal. Cigarette is not bad. Oh. But mo na yahang ingon. Sus. Kaya iyalagi ko ng mga kaliwat. Tagas kay kinabuhi. Unya mga chain smoker. Oh. Ayang lulo ko nung abot katos kapilidad. Ya, chain smoker. Iyahang lul, iyahang kuan. Tiyo, 90 plus. Oh. Iyang mama, 90 plus. Ya, chain smoker. So, ang iyang prinsipyo, di siya matuo nga makadaot ang sigarilyo. Ang iyang edad, 63. Yep. Ang iyang ako nung wish, kabot pa siya og 93. Pero wag ito naabot ang iyang wish kasama Jerome. 63. Kay namatay mato siya og 65 in town. Una-una ko, base lang hinungdan ato, no? Ang sigarilyo.

kasi katong iyahang lulo nga namatay og 103 nya chain smoker o di pa to chain smoker basi nakaabot pa to og 123. Pero most advisable nga wa lang gitay bisyo. Wa ginay maayo. Una wa kay bisyo minus masang gasto. Oh. Unya uwa kay bisyo at least sipi mo ang lawas, no? Okay. Joselito Efren Suaso. Ay, mauna diha, attorney. Oh. Mawala gay. Aglinda Masong Lagos, bitaw, kaliwat lang yun na ako manghod bata pa na diabetes. High blood, kaliwat na mo o cancer. Ako a rheumatoid arthritis genetic. Sa namana na ako mother, ako'y na lasahan, why kayuhan? Free lang, pain reliever. Kung sa tawag ana, free lang, pain reliever, radyod, imnon, nako, og oral steroids. Okay. Matur pang Angela de los Santos, maogiyod, nga di machin smoker, oy. Kaya makahangak mana. Motuo ko, og mulikit, og lumboy. Tambal panohot. Oh. Okay, si Joselito Efren Suaso, a threat or a crime will never be a crime or threat until something happened to her. To our BP Inday Sara Duterte, when the revenge is already happened, when says if I die, I have assigned someone to kill you too. Glinda Masong Lagos. Bisan ako og manghot, lalaki, gamay kaayo rice, kay rice humay naay sugar. O makatambok mao kung naay hikay sud-an ra kanon. Ang rice de kunoy makatambok, no? Amot la tinuod bakana nga pulos lang karne o kay mo lawas. Kada man poy ni test ana effective sila, ha? Pero ako sad sa ako alang og pulos lang karne di sad ko magsilbi, ay ha, o di ko kalahutay og white rice pud mas malahutay patingali ko pulos rice. Oh, bahala white karne, pulos rice malahutay pa ko. Pero pulos karne lang mo di ko kagwanta na porma, ha? Abot lang ka og atong testingan. Ayuho si Larom, tinuod gina ato na yun. Carne and vegetables, very healthy. Mao ba? Ayuho si Larom. Kaya nga ito, mga light-light na nang gisikutan na ito, bakay. Gawas anak nga, murag na, maramantag na buryong nagmais political issues, no? Kapoy kayo sa paminag politika. Unya, gawas anak, bisan mga light-light nga hiskutana, naaman sa tayong mga pagtulunan, kaya managlahi man yun ang mga opinion sa mga experts. Karang may tao, kanang kini may tao mga naturalist, nga mga health experts, mga, kanang ba mga, ang ilahang advocacy, mga herbal medicines. Di adto, Di man ta pakanon sa ato ang mga ginikanan og prutas og sayos buntag kay dili makaayo nato. Oh. Pero karon, maayo man dira ang mukaon tag prutas sa sayos buntag. Oh, niadto dili ta pakanon daan og prutas og di pakakaon og kanon. Pero makaayo man dira prutas daan sa di pangkanon, no? Pero doon na po to'y mga maayo yun nga kayuhan nga nahatag nato ang ato mga katigulangan. Katawa mga nasunod nila nga mga tambag sila ang mga ginikanan. O niya, kanana ang usay tawag ana, kaning mga pagkaunon nga makabughat. O, na ay mga pagkaunon nga makabughat, no? Magsakit ato ang u. O, amot usay finding sa ato ang mga doktor ana. Kay tinuod ba ng bughat? O
og doon na gyoy kanang og doon na gyoy ko ana na kanang gitawag og medical explanations kasama ni Jerome. Kana magay mga tao sad nga bughaton, kana kakaon og tulingan, nakakaon og kabaw. Ang reaction ba sa ato ang lawas siguro na, no? Og ang ato ang mga katigulangan ang musulti ana na bughat. Sa ato ang mga doktor na sila yung mga medical explanations nganong naglain ang ato ang lawas. Okay, atong paminawon uban. Si Sario Ikabandid Jr. Manggabi eh. Gatanaw ipilab diri sa Puro Kamansi Barangay Poblasyon, Bago City, Negros Occidental. Shout out sa akong Papa Dudong Iskabande Senior o Mama Josephine Ikabande sa Udyong Hagna Buhol. G.C. Abelnosa, Manggabi eh, kasama akong lolo, edad na og 100, kusto ka itong musigrilyo. Taga in of year, ipa-emission test, ingon nga, aron ang aso. Edad og 100, kusto musigrilyo. Kuya, wako ito yung mululugod. Nakaedad pa 100 niya, kusto ka yung musigrilyo. Uga ito man ni grilyo, basi kaabot pa itong 200.

pahirinayo na krotogbiya kay pulihan lang uli kit lomboy tabako. Matod pa ni Angela de los Santos. Glinda Masong Lagos, kining tao si Panrilio, ikaedad idara na, kung saan na, si COPD jud parihas akong tatay. Ah. Halaga ito'y kuhaan, kadang hemp na, kuhaan lang ba, mag-istorya na managita aning pagpanigarilyo, no? Kaya diha ito'y nasakit magyun og lung cancer ka sa manjero. Muna, kadang dito na siya sa ospital, nagtinga na ang asawa diha. Unya, diha asang doktor. Ingon na yun ang asawa nga. Kanang unsa may imuhang panugundong, ingon na yun ang bana nga himat yun nga mamatay na magiguday. Pasigarilyuha lang ko. Kay samtang diri ko sa ospital, dugan akong wakatilaw sigarilyo. Dili na pwede dong manuyo ang doktor ani. Ya kadungog man doktor. Ingon ang doktor, o sakit ito'y katapusang wish imong bana? Dok, niingon akong bana nga manigarilyo siya. Ingon ang doktor, tumanin imong bana? Total, umatay na bitaw na. Tumanin lang na. Oh dong. Oh. Ang banang himat yun, nigarilyo. Sige, sige, suyop sa sigarilyo. Ha? Maugi pagka hurot sa usa ka sigarilyo, patay sa bana. Oh. Kaingon taong doktor, oh. Maamantoy we si mong bana. Na sakit siya tungod sa sigarilyo, oh, manan lang to. Imong gihatag sa imong bana ang katapusan niyang wish nga makatilaw siya ang sigarilyo sa di pamamatay.

0: Ang oras, alas 11.52, dili to joke ra ha? Tinuod biya ito. Oh. Basi makaingon mo nga, adlib raman sa toy mo attorney, so, di, tinuod to siya. Oh, tinuod to istorya ha, yun. Ay, sige. Padayon ta. Rini Alquino, kao lang sakto attorney. Oy, kalisod na pasmolisod, tambalon, guroy. Guroy-guroy uglata. Oh. Shout out from Karkar. Eugenio Boy Tagsip, may gabi eh. Sa una, kuso kayo kumanigrilyo. Kuso kayo, palahubog, karon, resulta, asthmatic o pneumonia. Rini Alquino, kao lang sakto, attorney. Oy, kalisyon, mapasmo. Oh. Wow, lagi. Rachel De Rojo. Oh. Nili Bininhagan Tabura. Shout out ko Binihagan family sa Awihaw, Tulido. Ako gani, musuwa kog asin, Edwin Tabura, taga Tungkop, Milanilla. Sir Sario Ikabandi Jr. Okay. Binaro gatan-aw diris puro kaman si Barangay Poblasyon Bago City, Negros Occidental. Shout out sa kong papa Dudong Ikabandi ug mama Josephine Ikabandi sa Udyong Hagna Bohol. Okay. Diha bitaw toy nagpa-check up og doktor kay magsige naman og kanang kuan, magsige na og sakit iyang tangkugo, malipong na ba siya ba? Ha? Niyon ang doktor nga, "Oy sir, na taas makaya ang imong blood pressure. Naa day kay high blood, usa masige kag baboy." "Wa dok, oy. Sa babuyo na mo dito sa bukido, ha? Kataas mas imuhang blood pressure. Ay, ay, kumpiyansahin eh. Hinahinay kaon o kanang kontras imang lawas o sa maimuhang ikaon ni ay. Huwag ako ilaing ikaon kasagaran sa mong sudan dito sa bukido, buwad man. Maubasos. Ay, sa kumpiyansa ng buwad, kay makahay blood ha? Tinong ibitaw, no? Kaya masindi kang kaagbuwad, makahayblad po niya. Pasti lang. Mao na. Bisan buwad, makahayblad. Joy Sariad, ako ugangan nga laki kasama. Magluya dito kainom, ug ilim na makahubog, oy. Ya, si Tinta naman siya karon. Kining atong kinabuhi, igalam po sa yun kayo ni. Alam po kaya itong kinabuhi, eh, kina ay mga way bisyo, mga batanon pa kayo. Kahit nagkasakit ba, hindi namatay. Samtang ang uban mga bisyoso kayo, taas magkinabuhi. Oh, oy, si Glenn Nunez. Lucy Ilevira. Okay. Wala tayo oras, ay. O, oh, Marto, ang katapusan nga portion sa atong program. Kaya suka pagunta alas 8:30 ganiya. Oh. Mga light-light na to, kay kapoy sa sige istorya at politika ay. Ahay, makalaban siya. Oh, si GCM Vlogs. Kasama, attorney, akong lolo, wa magsigarilyo. Sayo kayang namatay. Mayo di ito masigarilyo, attorney. Sa gaha. Mas maya, kung nun na matuman lang kutas ato ang mga expert nun na. Mas maya, wala tayo bisyo. Okay, wala tayo mga panahon. Dari sa newsroom na bagantang kasamang Gerald Albius. Sa Master Control, kasamang Nestor Romesilio o Jerome Yap. Sa transmitter, kaoban nato si kasamang Oliver Atis, Roboy Boiser, Alan Taladua o kaobanan. Oy, ako kasama, attorney, naoperahan ako og gallbladder. Wa ko'y abdo. Uy, maba. Naoperahan ako og prostate. Naoperahan ako og katarak. 66 na akong edad. Salamat sa Ginoo. Wow. Bitaw, salamat sa Ginoo yun. Eugenio Boy Tagsin. Okay, thank you so much. Ako si Radyo Man Buen Alguno, manimba taog ma ha, kaya ang Domingo. Himayaw na Ginoo, maayong tungang gabi, Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.

0: Training Estasyon DYHB, gimintinar ning musulod nga mga lisensyado sa Professional Regulation Commission o sa National Telecommunication Commission. Chief Technician Rubel Buizel, First Class Telephone Operator Nestor Fomicelio, Jesus Menia o Jerome Yap. Ang sibyaan ng DYHB matapos na usap sa laing adlaw sa pag-alagad kaniyong tanan o iniusap na mapati ugma sa sayong kabuntagon. Manghika na. Aniya ang atong nasudnong awit.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: DYHB-RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ito ang DYHB 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.

0: DYHB-RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binairan. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma

Hi, hello, good morning. Mangigala may buntag, yan ang sada sa atong bagong tulumanon, kalandrakas ning sayong kabuntagon. Good morning sa Lord, good morning sa Holy Spirit. Salamat sa nindot ni kabuntagon, ngayon mong giatag na mo. Uga mong sa pagayon, nidagan, bakay mo na kabuntagon, nga mabot sa among kinabuhi. Ayagi ka nun ay Lord, amo muna una, wag kami ka nun ay pagsubay sa matulid ka dan. Ingon man natagan paminimog dugang kusog, nga among ikasugakod sa dagan pang katuigan nga mabot sa among kinabuhi. Palayo maluan sa mga kakulian, kagulanan, ingon man sa mga katalagman. Hinoon, imo ming hawason gikan sa among kakuyaw o kakulba, ining maong mga sakit na niupa sa tibok ng atong kalibutan, o lumaw sa nanaw asas at mingikan sa among kakuyaw o kakulba, ining mga kagubot karon sa nagalaylain ng mga kanasturan. Takyapi mi Lord, Holy Spirit, sa imong mga pako. Ayaw mi gitugyan sa maong mga katalagman. Inoon, imo nga tagag milagro sa kayuhan, labi na gyud ang mga grabing masakiton. Katong nasakit og cancer, katong nasakit sa COVID-19, imo ni nga tagan og laing chance sa pagpakabuhi. Aron sad sila magmalipayon uban sa ilang pamilya. Uga kong sa pangayon, Lord, nga unta, pagayuno nimo, pagbusog katong mga gigutom. Huwag padayunon sa limos magpainom katong mga giwaw. Huwag labaw sa nan, Lord, Holy Spirit, at agi nagkasulbaran ang mga giampo, mga gipangayo sa imong mga linalang. Kasulbaran sa mga problemang pinansyal. Kining tanan, Lord, Holy Spirit, ako ng gipangayo, pinagi sa dako kong pagyukmo, kung pagtahod sa balaanon mong pangan. Okay, salamat kayo ninyo sa inyong pagpakiguba na to. Ining atong bagong tulumanon, kalandrakas sa tayong kabuntagon, yan niya magsukad sa numero 1 istasyon sa Subo, DYHP, Cebu. Adlaw Domingo, mga kaigsunan. Adlaw Domingo. Pitsal 12, iling buwan sa Hulyo, tuwing 2026. Pitsal 12 na. Hapit na ang... hapit na sa batunga ang buwan sa Hulyo. So... ang kalendaryo kisog gaya na itong pakliun pinaagi nga kita nilabay na ng panahon. Pero ang atong mga problema o wakagyod matagay o kasulbaran. So munang ingon ko dubliho na ito ang atong kakugi kay buahan. Matagaan o kasulbaran ang atong mga problema. Ang mga problema mag-dron, may muhasi na to, no? Maumanggiyodayon ang kadunan. Samtang buhi katain ng ibabaw sa kalibutan. So, Domingo ron, ang uban, malipayon. Ang uban sa masulubon. Labi na yun. O usa silang mga pamilya ang mitaliwan sa naing kalibutan o niya karong nadawa o maroy panglubong sa mga patay na dili na magpakabuhi ining ibabaw sa kalibutan. So, walang mag-uulta. Mag-uulta nga mag-huna-huna. Nang mauni, mauna. So, ato lang inayanaya mga kaigsunan. Taken for granted na lang. Nga, tuwa sila, mularga sila, gabrod. Kailangan yung anak ba? So, muna.

0: nga ku sang kan nga na wa no so ang ita ako no kay may nungganon sa kayo na no sana nga imong ladon nga ID no kung doon na may mga ginagmay nga mga kaluap po nun. So, inanggan ang pingan din ako, oh, ang pingan. So, ay kalimot mga kaigsunan, no, kay ang bagyong Inday, medyo nainday gyud, no? Nainday gani. Muna na inday, pinaka nindot na ngan inday. Kung inday gani ka o nabay o ikuhan paningwaan na kana siya pinakamaayaw ang batasan kay inday man. So muna nga tawag tato na pinakamaayaw kay wala man muhampak o wala man patagamtama o bagyugyot nung patagamtang malantag uwan, unos, kanami yung nana. So, salamat, unya, mahinaot ang nga, wala na yung kay bagyo, pero, abot nga nung sa usak tuig na, magyoy sinto, kaya ka bagyo, tadaga na. So, muna nga, di lang sa dunta, kay kung atong mahinomruman, ang labing sakit nga atong gibati, mao mangyutong bagyo, katino nga nahini kan ito gamak gitag na yo diin gitagan yung tag pagmudlay kanya wa kay kwarta gi pagasto ta pero sa mga gastuhon o kay kwarta no so muna nga adunay gitang magampo adunay gitang magampo niya mong kunagpuyo sa may tayuktukan sa bungtod. Muna nga inigwili ko napit na rin sa liluan, Mandawi. Hawan pa, kaya wak patukurig mga kundo. Pero mundingi ka nga rin sa may kanang south, di ka na kita tungod sa baga nga kundo na nagtukod mga kaitsunan. May pag-inon adto na nandiyo ka dito. Wala na kay labot dere sa mga kalihukan financial. Okay? So ay kalimot ha, ay kalimot nga promo ta karon. Unya kay promo pahimuslan tagyod. Kay di man ta makuan ka mo pabilin butang o magtago tayo ning tahibok. Nga atong kuan kining balay. Kaya naman, kay matag sakit nga imong batiun, no, dunay sakit nga batiun, so muinom dayon para nga dili mo dako ang maong sakit. So muni, nga pizza 20, karong buwan sa Hulyo, mao ang atong pag-promo din sa syudad sa Cebu. Atong i-promo para nga makapalit sila, makapalit kamo, dako kay ni kayuhan sa inyong panglawas, sa ikayon nga masunda nga ang imong mga problema. Okay? So, unya mga kaigsunan naman sa San Carlos, gihulungan. O atang siyong sa gihulungan, mga kaigsunan, diin ato siyang katubango ng atong kinadaghanan sa mga pasyente. So, muna nga, ining pizza 16 na ata sa Dumaguete City. Pizza 16, Dumaguete City, ang atong venue, ang nasa atbang sa katedral sa may plaza. Unya, pag alas 11, to natas Baez City, kilid sa may simbahang katoliko. pagka alas dos, to anatas ayungon, Negros, mga kaigsunan sa Alex, itiri. So may dool ni sa inyo, in university. So, kamong taga niya, ala-alert na lang mo kay aron makabil mo sa promo. Kunya, mga kaigsunan, pagka pizza di si City, na ako si Hulungan City, then pagka alas 11, to anak ko sa San Carlos City, sa San Carlos, uban sa imong mga anak, no? So, namadiog yung taon para siya kuno matagpa, para kunya makitaan o matabangan. Iaw mo. Tuwan inyong mga inyong binikanan dahil kay taas kayo na nagpaglantaw sila para nato. Pero ang taon na o moragin na inaabot pagkakaroon. Maugani na mga kaitsunan ang inyong mabot. So, please, lipayin sa Gyapo, no? Kay naa magigamay nga nakapausab sa atong dagway. Hmm? So, mauna nga inanglan mga kaigsunan at uagyo mo sa gihulungan, no? Kaya mga mupagat sa gihulungan, mabukiran, gihulungan ba kayo ng tao, no? Sila si Elizabeth Bulak na mupagat na nato. Kana si sila si Mignon Binondo. No, daghan mupagat na to niya sa Gihulungan City. Unya, mapasalamaton kay Tang Elizabeth na magdagi na siya snack para ipakaon nato unya, daghan man kayo. So, ipakaon ta sa mga pasyente na mupagat nato niya. So, mauna, mga kaigsunan, pagkahuman sa Gihulungan, pagka alas 11, ito ata sa San Carlos City. San Carlos City, anas may tambakan sa mga utanon. So, bagat yung mong siguro. Buto rabang bulkan sa mayon. No? Pero buto-buto na, no? Hagbay po ba na? Bata pa kung kamay nagmadungog na ng bulkan sa mayon. Ano, kanlaon. So, muna nga imo atuo na duol ra kay na sa imong pananaw diha sa ilang mga highway, no, makita na na nimo. So mahinaw ta nga duha lay maapektuhan in town, ilang mga uma kadaghan kay tag mga pasyente diha usa diha si Mr. Boy ining repelido anak niya pagkalisura so build kining daghan wa mamakwit, no, wa mamakwit bisan ilang makita na nga ingon ana so pakibutin diay, no, pakibutin diya nga pinido unya sila sa Marina diya, no, tanglan alert na mo biya na mo kung papahawaon gani mo biya na gin mo kay kana inyo ng kaayuhan. Okay. So, pagkapit sa 18, mga kaigsunan, ako sa Pulapu City o Danao City. Pagkapit sa 21, ako sa Tagbilaran, Gindulman, Carmen o Tubigon. Pagkapit sa 22, Umay, Trinidad, Talibon, Bugtong, Lubi o Sagbayan, Bohol. Then, pagkapit sa 24, ako sa Maasin, Bato, o bye-bye. Pagkapit sa 25, Palunpun, Leyte o Ormoc City. Pero ako, mabisita ko kadyot sa Naval, Leyte o sa Ormoc City. So, mangpare, magbibog ang uuan ay makuha niya ang itong mga vinyo. So, kamo nalang mantigo, ha? Unya, mga kaigsunan, pagkapit sa 16, na ay isatod na nga kamsan sa maayong kinabuhi mga kaigsunan. Ano na magulaghan kayo sa mga discussion. Atong maagian samtang maulit tagik ang saliluan, ulit na nga rin, to maghilak ang karsada, o guay mo buyod niya mga kaigsunan. So kamong mga motorsiklo, alam tayo may slide mo, kay also kayroon ang slide, dayog katumba ang motor. Okay? So muni nga, ang atong Pizza 21, Tagbilaran City, Gindulman Bowl, Carmen Bowl, ug Tubigon Bowl. Pizza 22, Natasubay Bowl, Trinidad Bowl, Talibon, Bugtong Lubi, ug Sagbayan Bowl. Eh? So Pizza 24, mga kaigsunan, atas masin, bato o baybay, pagka-pizza 25, mubisita ko diha sa Naval Leyte. Lain sa nagmaghatulog tayo mo diha sa Palunpon Leyte. So pagka-pizza 26, natang San Francisco Camotes o Puro Camotes. Pagka-pizza 29, nako sa Mualbual, San Fernando, Naga o Toledo. So, giyawag tamutanan pagbagat asa ang inyong pabor kay kana luna tay dako nga promo nga atong gikapahibaw na ninyo gani ang uban nga mga online to ana mga gipang mail na to no ubay-ubay sa mga na online labi na gid nga to Davao del Norte no Davao del Sur o Davao del Norte. No, daghang tagpasinti dito, so daghang nag-text mga kaigsunan, pero iguratang mo balibad tungod kay di pa nato kaya ang pag-anha diha. Okay? So ay kalimot sa atong Pizza 20, mao ang atong dakong promo nga ipahigayon din sa Tugbo. South o North, South Cebu o North Cebu, maoy maka-avail ining maong promo nga atong ipakanaog karong Pizza 20 ining buwan sa Hunyo. Ano Hulyo, mga kaingsunan. So, dugay kasad ang mausab nga promo pero paningwaon lang yun ato nga maayo ang atong panglawas o mora gina akong ipasil-sil sa inyong alimpatakan. Once nga magutman mo na puro sakit ang inyong kalawasan. So mao nagyangyo ko nga unta atong pasalamatan ang tanan nga gibuhat sa atong mga igsuon ng paghatag o binagmay nahad para sa itong lobina matag-unang Sabado sa buwan. Okay, wanay oras. Mga kaigsunan, basi na ako'y nalimtan. No, so, ato sa dagig, sorry sa kayo nga, wato mahinayon ang Pizza 9 sa Kawayan Masbate o sa Poblasyon Masbate tungod sa mga kakulian nga dili sa likayan. Unya, para diyan sa Siargao, sa ila ni Madam Mariana Antipasado, good morning sa pamilya ang Antipasado. So, naa diha, na ako'y gibilin nga tahibo diha. Pwede mong mamalit, muambit, o tahibo diha sa Madam Mariana Antipasado. Naana sa sitio binatuyo, no? Sa General Luna, one kining basta sa Siargao ni, no? Sityo Binayuto sa Barangay Malinaw, General Luna. Muna ilang sa Siargao ni Madam Mariana Antipasado. Kasi tindagan ng pasyente, no? Tindagan ng pasyente. So, nakainom na silang pilakan daw sa tahibo. Kaya yung uban, mga kaisunan, may taga-anak ko gamay. So, muna yung padayo ng ilang pag-inom, pinag-iponan pagpalit. So, manguta na ta. No, pwede lang mo text na to. Muta na taong unsa naman diha, na tagantama na ba ninyo ang medyo nga kaluag-luag sa inyong pagginawa. Dili ginawa sa bulsa, ha? Kanang ginawa sa kaugalingon, maluag-luag na ba ang inyong pagginawa? So, ayun na na, mga kaigsunan na, wala na may oras. Wala na oras, no? So, kinisinday sa ratita, taubang sa atong co-pilot, na si Engineer Nestor Hermosillo o Engineer Key Susminya. Mayingon na lang ninyo, dagang salamat sa inyong pagpaminaw o may buntag na itong tanan.
1: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Platyo mo nationwide.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: DYHB RMN Cebu, the official number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Ito ang DYHB 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: Be inspired and learn about the Word of God.
8: Siyempre, bukod sa pagiging masaya, kailangan responsibilidad din natin bilang Kristiyano at tao. Alagaan mo yung binigay sa iyo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. Kung meron nga lang 4, ginamit ko rin eh. Kaya lang hanggang 3. Baka may 4 parating ang MX4.
9: Oh, hi everybody! This is Kuya Jobert and I'm a comedian. Ako pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino na ngayon nakatira rin sa Calgary, Alberta. And this is my MX3 Story!
10: Kuya Jobert, maraming salamat. It's really an honor.
8: Ako, maraming salamat din, Venus. Tontuwa ako dahil dinalaw niyo ako rito at na-experience niyo rin yung buhay dito.
10: Pagdating sa kalusugan, yung MX3, saan siya nalaman?
8: Marami akong mga kakilala at yung mga katrabaho ko dati. Nakikita ko online na gaganyan. Dalawang beses siya tinitake yung MX3 capsule. So yun, nagbibigay sa akin ng lakas. Nakakatulong siya. In-experience ko yan. Magmula nang tinake ko siya, tayo ko siyang bit-bit. So yun, nakita ko organic. Tinayin naman natin. Oh, effective naman siya. Actually, hindi naman ako...
10: Hindi
8: 55 na ako, ah.
10: Robert, maraming salamat.
8: Thank you.
10: Thank you.
11: MX3, ang global supplement para sa global Pinoy.

0: DYHB-RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
0: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. This newscast is brought to you by EQ Omnibus, EQ Diapers from day one to toddler, EQ Tinyo Mo. This time check is brought to you by Nord Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
2: Mayong adlaw mga suki na tungtig paminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: DYHB RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pabati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Dagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulnang sakit.
7: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
12: Ako'y nabugat ko. Naapot siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas! Banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ipanumpa kong di yun ko mabuhi na yung mission kabuton.
18: Ang kondisyon sana ay ambisyon
19: with 12 Chinese herbs.
20: Drink responsibly.

0: Vertex negundo L. lagundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi Leaf ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: MaxVit Kargado!
5: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Para bang pinatawag ako ng daga.
12: Kay Montenola ni, excited kay ko nga inyong paminawon ang hangganan ko, ang Filipino version ng How Far I'll Go from Disney's Moana. Only in cinemas this July 8.
1: Disney's Moana, now showing in cinemas. Book your tickets now.
13: DYHP-RMN Cebu, the official number one.
14: Radyo mo nationwide.

0: Anggin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anggin na nasa 12 pesos SRP ra. Anggin,
1: barato na kayo. Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suo ang sagulini. Mong pass, masang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay, sud sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog og buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: White Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom, puti ka, White Rose Papaya.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
5: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
4: Kabog na nga pang negosyo.
5: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
6: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
7: Strong for the Filipino.
8: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
9: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
10: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
11: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
9: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
12: Dito na buo ang confidence ko.
10: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
13: easy maging best me.
14: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
15: Gigutom na ba?

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Ang kainit sa Ilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo.
2: Bayan, Jessic. Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan, Jessic. Amping!
3: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ilong Ranger?
5: Tanaw ni mo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
4: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
5: Ang hot si Ugrani Nose? First sign na nasa sip-on.
4: Sip-on dayon?
5: Oo. Oh, di ha pinakadaghan ang sip-on virus. O pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Miozep C plus 40 na, na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days. With proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Miozep C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
7: Mmm, tofu sisig?
8: With mayo?
7: Pwede sa ulam yan?
9: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs to make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
10: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
11: Kargado.
12: MaxFit Kargado.
3: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
14: Naay high cholesterol o diabetes?
15: Oh no!
14: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
15: Yes!
14: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
16: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex, generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
17: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
18: Ang atong oras, alas 6:50 na sa kamutan.

0: Thunderbird pala. Kaya magaling.
1: Ay, nilong! Inilong! Yamano! Yamano! Okay, let's go! Okay, shovel! Okay! Okay! Uno! Dos! Tres! Yay! Ikaw ang inilong! Champion!
2: Tulumanon na mag-iya kaninyo ng imo mga manok igtatari kanunay inilog ulyamano o mahimong kampiyon. Inilog! Tulumanon na magtudlo sa kaninyo unsaon pagdasa usto ang imo mga biluhing manok, conditioning, pagsanta sa sakit o ang kagamitan sa mga produkto. Kining taran, hatod kaninyo sa Thunderbird Power Feeds, the winning formula. O karon, ani ang inyong Uncle Man, usaka veterinarian o breeder, si Dr. Hansi Dal.
3: Good morning, bayang sa bungiro. Welcome sa atong programa Inilog sa Radyo. Good morning. May buntag sa atong mga sayo kay nag-live karubuntag ang mga kapasyon. Unya, sa atong mga kaigsuunan nga sayo sab kay nanikay-sikay sa ilang mga silang farm karubuntaga. Good morning sa inyong tanan, no? Uwan-uwan, unya, bugnaw kayong panahon. Kanang prone kayo sa kanabang ibukot habol. Nabigay katulog. Namisig kayo kanabang ilanganlangan, mamaglanganlangan diya sa pagpangatulog mga kapasyo. No? Tungod kay karong panahon na basta tingtugnaw, usahay, higit kamatag sayo. Kay tungod kay labi pa kayo ibukot habol. No? Pero sa atong mga kahayupan, sa atong mga manok, sa atong mga baboy, wag itay siguro diha kay mga na sila mabirang habol, no? So ing anang panahon na karon nga ni sistema ha, sigurado kita mga kapasyon nga usa na sila sa mga pituhan sa panahon sa weather nga sama ni ini. Uwan-uwan, unya na sa miagi kay naay bagyo, medyo lain gyud, no? Lahi gid ang paminaw sa atong mga kayupan. Maski kita mismo sa atong kagulingon, murag hadlok sab. Actually, nakalabang ta from Bohol to Cebu. Dagko kayong baod. So, medyo hadlok. Una nga, medyo dako-dako masagot itong bagyuhan nga niyagi, pero may salamat as Ginoo mga kapasyon kay ni Lihairo, wagin mo agi sa ito ang kalagi sa itong par ba. Kung abot man siya sa par, pero mga wala gi yuta nga kayo napiktuhan. Pero I don't know sa uban country nga na iyang nagian karong adlawa, karong mga panahon na medyo bugat-bugat kita sila kay consider man to siya nga super typhoon, no? So kung ingon ana mga kapasyon, hasta ang ato ang mga kagitawag o maski ang atong mga baboy, at baboy nakatago na, nakatangkal na, parang kuyaw ang mga manok. Kay mga manok, inig-uwan, okay lang adlaw. Kay kung adlaw, makatago man sila. Pero kung kang itawag na itong gabi, awag yun. Magmuntag yun na sila mga kapasyon nga, kawag yun, mabasa. Mauna nga, kung doon na may gigam, na may giandam, siguro hagin sila nga mahipo sila sa panahon sa kagabion. Or hindi sila mabuntagan nga basa kailang lawas. Tungod kay, okay, di mo na presa to nga, manrapo ta pagkahuman, kung mabasa ta, no, manualya ta sila, di man. So, kung mauwan na naggabi, grabing stress anang agibati sa manok. Makaingon ta nga, normal na sila ha, kaingon na ang ilang, kailang ko no, kailang ilang physical, kailang na sila balahibong baga. Pero, kailang ilang balahibong baga, protection lang lawas. Pero kung basa, gitibok lang lawas, doon lagi na daku ka nga stress na may tabo para sila ha. Mauna nga, di lang kay mga kak, di lang kay mga stag, samot ang mga kakarong panahon na nga nangarol nga kuwang kay balahibo. Suot yun kaya silang lawas ang gitawag na to nga kwan. Karabang magsulod sa gitawag na to nga kabugnaw, katugnaw sa kagabion, katugnaw nga nabasa sila, no? So, yung una na mga kapasyon, ang especially mga piso nga napas rains, kung wa kay klaro nga kapasilungan nila, delikado gyud sila. Okay, kabalo man ta nga kaning ngon aning uwan-uwan pagbuntag or gigka kung adlaw sugod hadto hapon hangtod mabuntagan kana dako kay stress para sa tumaw nga manok mo na nga consider gi nato nga ato gina sila ang pag monitoron ang pingon unya tan-aw nato kung unsay posible nato nga mabuhat nga di isla malabihan unya unsay atong himuong programa nga malikay nato sama niya na no. So isip pag-abli karumuntaga mga kapasyon atong isgutan ng atong bloodline segment karumuntaga no. Ang atong breeder usa ka breeder nga taga Birmingham, Alabama. Ang iyang ngalan sikat kayo kani adto no. Medyo dako kining tao mga kapasyon no. Dako kini siya. Suki kay ni sa mga World Slasher o mga International Derby sa Pilipinas. Muna nga, when doon ay mga big event, naagin sila, especially kung naa sa World Slasher, Aranita, Ingoniana. So, naagin sila permanente. Mauna nga, kung imong talaon sa mga dagkong event kanina to, permanente ni, starring ni sila mga bridira in the person of Ray Alexander. So kaning bridira si Ray Alexander ang iya sa linya ni ginganlan sa niya Ray Alexander. Pero kung atong tan-aon man nga ako gibalik-balik dinhi ang ato ang kagitawag natong linyada tanan bloodline nga atong iskutan kuang jud kanagi consider gid sila nga kanaghanan wag gipuro-puro no. Maski kani bloodline gipasikat ni Ray Alexander, kani iyang strain iyang gipasikat. Kwa ni, combination sa tulo ka klase sa linyada, Claret, Democrat o Groundhead. Kung muna ito tanawon mga kapasyon ha. So, muna ngayon yung tanga, wag ipuro. Kasagaran, ang mga breeders, nga lang nalang ilahang linyada, nga lang nalang ilaha, kaya nga no, crucis man. Dili man yun siya pure-pure nga usaka strain. So, Ray Alexander, breeder ng gikan na or nag-originate dito sa Birmingham, Alabama. Ang iyang manok nga gipasikat is a three-way cross, Claret Democrat nga 50-50 Claret Democrat o Roundhead Monesia. So, nahulog og 1/2 Roundhead, 1/4 Democrat, 1/4 Claret. So, kung talaon ni mo ni mga manuka, o si karakteristika ni, mugawas ni sila nga light red with yellow legs. No? Kung talaon ni mo, muras ni siya mga hayagun klasiha, nga pagkapula. Kung talaon na ito, muras ang sweeter looking. No? Inginan na siya. Kaniging klasiha sa linyada, of course, tungod a combination of Democrat, Roundhead, unya doon ay Claret, ang mugawas kiyod niya is high station. High station ng mga manok, unya, kanang safety in their movements, high flyer, niya multiple shufflers in the ground. So kung talaon ni mo, kompleto ni manok ka. Kung may kong power, gameness, naas siya Democrat. No? Pag yung siya cutting ability, naas siya Roundhead. Kung angat sarado na si Claret, si Roundhead Claret, kumingong kag-cutting, superb kay na, no? May kay na, once mabuhi, nagbunal mga kapasyon, sigurado yung nga pandiin, no? Naagi igo, naagi damage, nga mahitabo nila, no? So, kaning mga manuka, maski o combination sa Democrat Claret, cross to Roundhead, mo ni mga manok nga sayon kayo i-handle why maldito why kanang mga idlason mga manok ka no. For so many years kani fight ni sila sa Pilipinas especially Aranita Coliseum sa World Slasher o tanang international derbies grabe kay ni namayagpag ang mga bloodline ni Ray Alexander. In fact sikat kayo siya no pero kaling mga manuka is a three-way cross. A combination sa Roundhead o kanang Claret Democrat. Mauna siya itong bloodline segment karamutaga. Kung may kag-cutting, naa, power, gymnast, naa, angat sarado. naa siya ring sabi o kanang mugamit siya ring lihay naasab siya mukawat ubunal naasab cutting ability way problema mao ni kaning mga manok ka kung ingon tag commercial ka wa gapo kay problema tungod kay guapo siya og station nindot siya station no so muna mga kapasyon nga kung mo pagawas ka ni mga linya kung mamintin ka nindot siya siya i-cross ngadto sa mga kilso sa mga sweaters nga mga light sub no or katong yellow ligid hats nga light sub siya mga kapasyon pwede sa to siya gamiton tungod kay di mausab ang iyang balahibo pero imo siya i-cross sa mga darker side medyo mulatom-latom gamay ang iyang color kung imo siya i-cross ngadto sa mga kilso nga dark hats nga dark ligid nagi manggawas ani suta o kaha ka ng mga dirty feet na yung manggawas yung mga kapasyon. Munanggingon na ito nga, kung mingon ka nga, ato ni siyang, naamagot tayo sa hay, mupilig manok na magtanaw, uy, hinduta aning manok ka kay ampikas dark, ampikas yellow. Mingon sila nga, sinyalis, actually manggawas kina mga kapasyon, kung mo breed ka o kanang duni hats, no? In fact, doon nag-alik ko'y gray nga napagawas nga ang pikas ang iyang too is dark, ang pikas is yellow. Ah, paspas kinahalin. Ay, paspas kinahalin, no? I don't know kung sa iyang talawan to kay iyang

So, nga na, depende na sa imuhang pag-crosses. Kaling atong ni Alexander, daghan kayo na siya i-cross na to. Pwede na mag-cross o butcher, or gikan ko kelso, sweaters, pwede na siya i-cross bisan asa. Kaya nga no, kung kag-dok ato i-cross na siya another roundhead, pwede pero taas na siya roundhead, mugamay ang Democrat, mugamay ang yang Claret. No? Kung imo sa ning crossan o Claret, mas taas yung Claret, mugamay, musamat kagamay ang Democrat, unya, no, medyo, mugamay-gamay po gamay ang roundhead. No? Iyan na ang sitwasyon sa iya. Pero, kung imo siyang i-cross ato sa mga hayagun, dominate siyang hayag. Labi na kung ikaw, commercial. No? Muna yung itong tanawunan mga kapasyon. So, muna nga ito, bloodline segment, kalamutaga, is ang ato ang gitawag nga Ray Alexander. So karon alita sa ato ang farm management. Kamalo man ta nga karon panahon ulan-ulan sakto kita og proteksyon sa gimensyon ako kaganina. Ako ikuyawan ko atong miagi no nga hangin. O, kuyawan ta especially karon panahon na nga sige-sige uwan, hangin ang atong kakuyawan kung mudayon yun. May ganit kay wagi mo lahos. Kay kung nilahos to, di sa ato na daghan na baka yung prutas na munga rin panahuna. Daghan sa gayong ang mangga sa farm. Maurot-hurot yan itong katagak sayang kayo, no? In fact, kung tanawin mo nga akong sitwasyon pagkapagaw, tugod ni sa panahon nga digid maayo, pero okay ra. Panayon ta mga kapasyon. So karong panahon na sa mga kagitawag nato nga nagplastar sa ilahang mga napay ilang mga piso, isiguro gininyo nga mabakunahan, no? Ang ako recommendation maski kaning tulo lang, upat. Newcastle disease, infectious bronchitis, mo na karon mo palit kag NCD ron, nag-clone ng metabo, NCD plus infectious bronchitis. Rare na kayo, amot lang kung makapalit pa taog pure NCD B1B1 o pure NCD lasuta. Kay sa ako nakita, kay ko kakita na, no? Pero kasagaran nga naas sa tindahan is ang clone, NCD plus infectious bronchitis. Muna'y kasagaran. So kung yun na, pwede na sa siya ngayon, so kagamit o yun na nga klase na bakuna, na yun, ayaw gimog kalimot o bakuna gumburo. Ang gumburo, ngayon ta nga, udok, kung may makikita, anak, di nyo na basta-basta maklaro, naigo na mo, anak, parehas in CD sa ato, nanana, nanas itong palibot, pero, walang ta, kabalo kung naanda ba. No? Namatay na itong mga piso. Ngunya, kalisang power packs. Oh, di ko sigawas ka kanina, samtang malit kong kapi. Nainungutan na yung piso ko na 1 month na napisokot na. Ngunya, naghubag na ako ng mga puko. So kala, nga na galing na kaso, once power packs na may go, kung dry lang, kay duha mo na. Ang dry power packs, yung wet power packs, ang dry power packs naman na sa sulod. No? Ano, ang wet power packs na sa sulod, ang dry power packs po ni makita ni mo sa gawa sa party sa manok, ngaway balahibo, like naong tiil, diyan na buti-buto yung mga kapasyon. Matabos mata, matabos bakba, di kakaong tarong. So, kung yung ana nga kaso na ana, di na kita yung ka-challenge vaccination, di na kabakuna ana. Ang ato lang sa patas o na ito yung resistensya. So, unsa mga produkto nga doon ay pataas nga resistensya nga matambal po or mo control po pagsulod sa kanang secondary infection is ang atong Betacin Gold Powder. No? Asahad nga doon sa probiotics, doon na sa antibiotic nga compatible sila. Plus na yung vitamin A, vitamin B12. So, paspas makarecover ang mga manok nga naigo man tingali. Ang uban, magamit og Baxidil, pwede rin hapon, pero sa ako, mas dinot siguro na ito magamiton. Hashtag

kani si kuan romok sila advance pila to gamiton to kung gaydon si ay tylosin o amoxicillin nga mo alim siya ang samad kon ang iyang kaso is dry palpax no pero para sigurado nga di kita maiguan na mo bakuna kita no mo yun ako advice bakuna yun gikan piso then usually any garbage na to no kinahalan ka nga mukha ang gigitan mo at least mo bakuna sa kag another clone vaccine nga NCD o B1B1 no NCD o kining infectious bronchitis mo gini atong ibakuna sa iya once madakop na no niya kung masugo na kag-condition maglisod na ka ano o bakuna niya unless kung layo pa kayo ang iyang fight no pero kung duol na kayo maski ako 1 month ka na 1 month pa lang di na ko na sa tirahan na dapat layo pa no. So inana mga kapatid, labi na karon sa mga condition og mga kitawag nato nga mga early bird, no? Kasagaran karon early bird ang gipang atiman ang mga local na nascored mo pay pagdakop sa hardening pin. Kung nakakord na hardening pin kining mga local banded, pwede pa ni bakunahan nato. Ang early bird lisod na, kaya duol na kayo mga fight. Ana. Ang schedule sa early bird, karong July, katapusan, no? Kasagaran, no? Naanis mga 20 plus, 20 plus 30 sa July, tayo yun August, maunay kuhan sa early bird. No? Ako gani, doon ako yung prepara karon. Doon na sa nakapalit sa ito early bird, I hope nga may itog resulta sila, and sobrang early bird, ako sang ipanggam, kay sayang, no? Muna nga kung mo breeding tag early bird di kay daghan kay ang gamit sa early bird pang early bird na yun no di kay siya magamit sa bulstag kay dunay pa derby kasagaran sa derbies lokal o maski promoter di mo dawat og early bird banded muna nga magamit tagi nimo ang early bird sa panahon nga gamiton siya especially karong July August nga mga derbies pero the rest na ang may tabo na mapaguwang na lang nimo ang manok kay di nimo siya kanang magamit sa mga bulstag. Nayoban mapalusot, nayoban makalusot, pero pwede lang, ayaw lang yun. Kaya nga, no, loin si kayo uban. Maguang nagunadaag, 2 kabuan sa lokal. Samot lang ang imong kontra, nasyonal. Labaw na lang 3 kabuan, samot na og ang imong kontra, early bird, late born, sa panahon ngay fight ni mo siya sa bulstag. Labaw na ginag 4 kabuan or 5, no? Usay ko sa panahon sa bulstag ng mga June. Ang manok ana kasagaran kak na. Abot ang 18-19 kabuan. Muna nga kumupayat ka na imong manok national banded. Akan sige ka. Kak versus bulstag akan sige ka. No, miski na og mayon ta nga gamay ra depresya noon. Mag depresya gyud dako labi na og national ang imong manok. Kung lokal December born, dunay gamay kay diferensya. Muna nga di kay mudawat ang uban promoter og early bird banded for kanang gitawag na to bullstag derby. Kay medyo magguwang-guwang ginagamay, no? Magguwang-guwang na. Hitsas na kay na nindot ta kinatanawon. Ang imong national dry-dry, ang uban pag pangarol, ang imong lokal mao sa pagpanghitsas. Muna nga akan si kay permanente. Muna di kisla mudawat og bulstag, actually din, kina siya bulstag, kakagina, basta early bird, no? Muna nga, kung pwede mo breeding mo early bird, gamay lang yun, kay daghana. Kay, ang problema, ang pag-dispatsa, ako gani, pareha sana karon, naido ka, niadto nga nipalit sa kuha, sa kong mga bulls, sa kong mga early bird. And the rest, ana, ipahit kina na to. Kay kung di na to na ipahit, saan taman ang sobra? Pagwangon, doon kayo pa kayo na to magamit. So karon nga solusyonod na ay early bird nga bakbakan, early bird WPC o early bird nga kanang bakdigmaan. Naaman na ori pa-derby nila. Dili sa Cebu, way problema kay na ay pa-derby diri nga early bird. Na ay mga promoter nga early bird lang pa-derby. Way kaso. How about sa uban nga mga areas, mga uban nga mga provinces nga wala kayo yun na. Dili sa Cebu, kay problema, imo early bird diri. Ipaita daghang i-derby diri sa early bird. Look, kanang gitaw na to nga
local promoter or association. Wa kay problema dire. Muna nga makapayat kay permanente, no? So inana mga kapasyon. So giingon ako kaganina nga kinahanglan ato gyung ma-plaster o ginsakto ang ato mga bakuna sa panahon nga sama ni ini. Unya kada gito ato prevention. Dili na ta maghuwat mga kapasyon nga mihon ta nga ayha ra ta mohatag og kanang tambal nga igo na. Sa panahon nga sama inani pa sa nang gawan-uwan. Ako recommended, ako lagi nang gi-recommend sa akong mga tao kung sa farm na gina permanente Romox Steel Advance. Wa na ko magpaabot nga maunahan ta. Kay once maunahan ta, magukod na makasakit na. Prevention is better than cure. No? So ako buhat, tanan, gikan sa reins, cord, mga himungaan nga gibuhian o himungaan nga gipandakop o ang mga bagong gidakop nga mga stags, no? Or kanang naa sa reins pa nga may delikado karong panahon na tanan why pili sa samang sitwasyon nga inon ani ulan-ulan Romox Steel Advance na kuha na, no? Isiguro na ko nga matagang gina makatilaw gina sila Romox Steel Advance 3 days kung pwede. Kay aron di gyud basta-basta sila masudlan. Dipinsado sila kay masayad ka doon na siya ay tylosin amoxicillin, doon na siya ay pydobromixin, doon na pag siya ay vitamin C. So, kuhan gig kayo, protektado gig kayo ang tanan nato nga mga manok. No? Amingon sila, Doc, pwede ba sa baboy? Pwede kayo. No, pwede kayo. Nga nung niligod nga, pariharap sila hayop. No? Pwede kayo. Kung nga itong dosage for prevention lang, usaka sa siya o sa kagalong tubig. Muna itong buhaton sila. No? Ngayon, kung mingon ka nga dok murag ni aksog man og luya gamay murag dunay magpislango gamay sa mga manok muna na lang manahon na nga double dose ta duha ka sa si sa kagalong tubig sa Romox Steel Advance depensa ta permanente sa man yan eh ako gani ho ako ka depensa ako ka panagang igo sa pislango muna mga kapiyan dito magkapiyan sa usahay lingaw mangog kayo kay kuamanggod kaning duwa ro soccer sa football. Kadlaon, magod. Usay, kadlaon lang sa kag... Di siya kakatulog kong sa'yo. Kadlaon lang ka, tungkol na nindua sa soccer. Karoon kaya ang World Cup. Kwa naman, nanamas na sa semifinal. Eh, enjoy na kay lingaw kayo na siya tanawan. Sa soccer, mga kapasyon. Mungo na ako yung sports. Mungo sa na yung sports na ako sa kong anak. Kaya ron, mungo na yung... Sa Pilipinas, muna yung ato angay nga sports. Kaya nga, no, dili patag-asay. Hindi kailangan si Ben Potter niya. 5'10", 6 Potter, okay ra. 5'8", lamisi ka ni, 5'8 naman ha. No? Daghan kayo sa, kuan, Asian, daghan kayo nakasulod. Pero, wah, magkaroon, mga European na ginamalagpa, no? Pagkabos semifinals, no? Muna nga, kaya sa itong height, ang kanang sports, muna ang angay natunta, nga doha, ang tutukan, kaya ras lawas, katag-ason, pariha, di man kailangan na yung mga 6'5", rare kay 6'5", din ang mga tight. Ronaldo gani, 6'1", mga 6'4" sana. Pero, kaya talaga height ta, nga Pilipinas ng sports. Basketball, sa Asia, maglisog itang daog. mauna nga, kailangan, divert na tata, pero dapat, suportaan nga sports kay nga, no. Kaya na, sa Asia gani, daghang kayong makasulod ng mga countries pag-abot sa World Cup. Kita, wag kita. Ang ato na makasood, ang mga babae ra. No? Muna din ha. So, kulang o grassroots, kulang o foundation. Muna kaya po game foul. Kailang foundation. Saktog medication, saktog bakuna. Unya, good hygiene and sanitation. Plus, mayo ang nutrition tungo sa Thunderbird. Mabalik ta. Human importante kay nga, painom-dom.

Balik tayo sa itong programa, Ilog mga kapasyon, sa itong mga nag-live karon. Mostly niya itong live, no? Akong personal live ni karon mga kapasyon, no? Sa tuwang Facebook. Kay, kanang apas-apas ta. Oy, China White is watching. Good morning, sir. Good morning, Doc Hans. Happy Sunday, Doc. Sa shout out ko sa akong mga uyuan dito sa Maasin, Southern Leyte. Si Tio PD. Tia Linda. Sa maniuban niyo. Og sa mga Mallorca family, ingon ni Elibert Abarquez. China White, mayong buntag ni Doc Hans og sa tanang viewers. Good morning, sir. Murag na ni siya sa Australia, mga kapasyon. More power, Doc K. Inilog. Oy, si Alan. Alan na pastora. Alan, kumusta na kanya, Alan, sa Negros, no? I hope nga mayo imong panglawasin na, no? Kaya muna ito mga kauban, mga amigo kayo nga permanente ni sa Cebu sa una, yung ang handler ni kuan ni Bantam Twister ni Tatay Bundo, no? O na kuan ni siya, nag-recover ni siya gamay sa okay-okay naman, nag-recover naman sa kanang kabaw na taning stroke kung ang ginipili, no? Kung pili edad ni mo, bata pa mag-inis Alan. Kanya una na on mo si Alan, di ko ni mo inom. Huwag sila si Gilio. No? Pero, kung kuan ni mo, no, no say, kung naas genetic na to, huwag itay pili kung naakay, diabetic ka, high blood ka nga pamilya, ana gini mo lang kita, maglikay na lang kita, kay di takatagaan kung nos am strike ni mga pulimahan eh, labi nang naas sa gene, no? So, nainangutan na din eh, dok, kung saan mag-iangay na tong buhaton, na kanang mga precautionary measures nga ang ibuhaton kung magbakuna ta or atong purpose nganong mabakuna ta, no? So una bakuna ta kay dunay challenge sa virus o bacteria sa atong surroundings, no? Nasa palibot nato, whether we like it or not, katong na-mention ko kaganina nga mga viruses naa na gito sa atong mga palibot in CD. Kanang common lang per kuan. Kanang backyard lang, pang backyard lang, in CD. Bronchitis, fowl pox, no? Gumburo. Kamu mingo mga mamakita ng gumburo, pero ako, naka-experience ko na, naigogin akong manukan sa una, o gumburo. Tungod kay, wak pa ko mo-introduce sa iya. Wak ko mag-speak na naan ay gumburo sa game foul. Yaki na aman. Pagtanaw na ko, pag-abrin ako sa manok, pagtanaw ko siyang bursa o pabrisyas, hubag mang yun. Ang edad at mga manuka is 2 months. Lapdas lang kamatay, oy. Sumsawag hatag antibiotic, di kiba da. Una kong suspect, masikin CD. Masin dulo kay vaccination failure. Pagtanaw na ko, uy, di man. Wa man maon sa iyang. Ang iyang science food, wala science nga pangin CD. Pero na may uban kay, dali man kayo nga patay. Doon ako masikin Newcastle disease. Abre ko siya proventiculos, so may problema. Gisubay na ko yung iti, di man greenish yung iti. O niya, wak man siya torticollis, kanang matoy kang liog. Wak saan siya paralysis. Pag-abre na ko, subay na ko sa iyahang, dito naging sa iyahang lubot. Kay gaduda ko, basi gumburo. Pagtanaw na ko. Pagtanaw na ko sa iyang borsa o pabrisis ng hubag. Nga dapat unta ng 2 months, gamay, kung naapay borsa, gamay na lang kayo. Bursa o Fabricios. Pero dako magayo, hubag man. Kuwa na, 100%. This is gumburo. No? Sa mga farms nga dagko, daghan na kasi nag-introduce nga bakuna. Nagbakuna na sila Marix. Nagbakuna na o paracoccidiosis. Nagbakuna ng NCD, bronchitis, gumburo, fowl pox. Ang uban, nagbakuna ng ILT. No? Ang uban sa naanay nagbakuna o cryovirus. So nag-anam ka na gan. Kanalandaan akong gihap, 8 na daan. Excluded anak mga kapasyon ang mga bakterya. No? Mga bakterin. Na ay bakuna na sa gitawag na ito nga salmonella. Na ay bakuna sa E. coli. Na ay bakuna sa pasteurella kanang parkulera. Na ay bakuna sa coryza. No? Na siya bakuna sa kanang chronic respiratory disease or mycoplasma. So kanang 5. No?
i-include na to ana ang kaning gitawag na to coccidiosis, unom ka bakterin, unya, walo sa virus. Tanawa ko na kung sa kanagana. Pero, kung kita lang, kung ako lang, advice na ko, una-una, backyard, di bang ka-afford sa mga bakuna nga Marex, di ka-afford sa mga bakuna nga Kuraisa, kanang pangpaul kolera, wate bakuli ka-afford na itong kay mahal kay na. Samot, Marex, nga kilala ko, little gin tank, no? So, isod kayo. Pero, kaning kumun lang, dapat compulsory kita nga babakuna. Aning NCD, infectious bronchitis, kumburo, palpax, kada upat lang. No? Kada upat, siguruhan ninyo sa iyong farm. Nga mahatag ninyo sa piso palang daan. Kaya nga, no, once mo igo na sila, di na matambalan ug antibiotic. Wa na'y treatment. Kada mga kasiya, kada upat ka mong gimension. Wa na'y tambal. No? Kung igo na, igo, gina. Unlike atong mga Kuraisa, mga mycoplasma, Pasteurella, kalapal kolera, na may tambal. Kumadaan ng antibiotic. Nga dahil ko nga farm, tungkol kay kan na afford, pwede sila ibakuna nila. Pero sa mga backyard nga, sa mga kalaghanan sa ato, nga itong mga padrino, mga kasagaran backyard man, kanang upat lang siguruhan ninyo, ay nasa ng mga bakterin din na. Kaya nga no, kaya nag-antibiotic. Kanilang sa virus, kanilang. Kada lang ang uban, ka-introduce ng Marex sa ila, pero siguruhan ninyo, nga kabalo mo ng unsa nga Marex nga inyong gigbakuna, or kung naa mo na igo na mag-Marex sa inyong farm, siguruhan ninyo nga kabalo mo sa strain nga igo niya. Kay daghang kayong klase, basi nag-add-on hinumon mo og problema, nag-add-on mo mag-Marex nga strain diya sa inyong farm. Yung unta, local lang ang igo sa inyo. Ingana mga kapasyon, usas na itong tanahon, never vaccinate sa sick birds. Nga doon ay symptoms nga nagsakit sila or weaknesses. Ayaw magbakunag nagsakit. Kay musamot, ang uban na digin mo daw ang bakuna ngayong mong yatag. No? Ikaduha, vaccinate only when the weather permits. Ayaw magbakunag sigig uwan nila. No? Samot, nagbakunag kag last open ang mga piso, mga manok. No? Ayaw ginibuhata. Kung pwede lang, kung naka-schedule mo ng adlawa, pwede na i-delayed mga one day. No? Or even 2 days, pwede siya. Basta the weather's permit. No? Ikatulo, don't introduce vaccine if it has no history or occurrence in your farm. Amo na diha. Ayaw sa u-introduce o bakuna kung wala pa sa inyong manukan. Pero once naka-experience na ka, yung ana, ayha pa ka mo introduce sa vaccine. No? Kaya daghan na ba kayo gusto mo i-bakunag Marex? Kung nakita na si mo, yung nga, daghan na kaya mo yung nga bakuna ta. Daghan na kayo, pero wak pa gani na, ayaw sagpugsa. No? Anyway, si Marex, may igo mo na sa mga offspring. Wala mo na sa materialis, may igo. No, di kayo na siya gaigo dito. Pero, kung why na history na kana manuka magbalik-balik na no una add-on na siya. Ikaduha, don't give antibiotics on vaccination day, especially kung ang imong gigamit mga bacterial lives, no, nga bakuna kag mga bacterial. Pwede mo ihatag na is mga vitamins like Electrogen D plus, no, vitamins lang ihatag nimo. Pero kung nagbakuna gali ka og mga viral viruses, no, mga bakuna like NCD, gumburo, palpax, infectious bronchitis, pwede ka kahatag ng antibiotic, why problema? Kung ugma kag bakuna, karon hatag ka na rong adlawa. Either Vaccidil or Betacin Gold, karon adlawa. Or even Romoxil Advance, niya ogma nga magbakuna ka, hatag hapon ka. Unya pagka liwas sa bakuna, hatag usag ka. Tulo ka adlaw. Osmuna ko, kung ang imong gibakuna is bacterin, like Kuraisa, Mycoplasma, Pasteurella, o Salmonella, ayaw mo hatag antibiotic. Ha? Vitamins lang mo, Electrogen D+. Pero kung mo gamit ka mag-gumburo, palpax, kaning mga
sa infectious bronchitis o NCD, kumbati rin na, o pwede ka mahatag ano, o antibiotic, either Romoxil Advance, or, maski gani, karang among Bitrasin Ultima, pwede siya kay doon siya paracetamol, no? Pwede siya siya itong gamiton. Nga na lang ato, ayaw gimog kumpiyansa, kay, karang panahon na uwan-uwan, kusugsag kayo ang development sa bakterya. Aning panahon nga uwan-uwan, paspas kayo ang bakterya. Muna nga, ayaw gigkumpiyansa eh. Once na agalin ni Kaswa na hatag ligtag antibiotic. Kay normal gina sa ilang maatake gina, no? Samot na kining bagyo nga samot, grabe kay stress. Unsa pa ka ng, kita, uwan-uwan magali na, kata, pislango na mga itang sugod. Uwan-uwan lang gani. Unsa na ka, kung nanay bagyo, no? Kung na nga si Bakulang palayo, nga di kita magian na sagbalik kay, kasi sagian na kita lugar, wala magipili niya itong lugar. Muna nga, kita, pasiguro lang ta, nga, protektado ang atong farms. No? Ang pinaka usapag ito ikalima, no? Is biosecurity. Meaning, di ka basta-basta pasulod og taos manukan. Unya, kontrolo nimo ang kanang rodents, kanang mga ilaga, no? Kung sa panila nga musod. Samot na ang iro og iring. Kung pwede kong iro og iring, idara si mong farm, wala problema. Pero kung naitagagawas musod na, ayaw ko piyansa eh. Kaya gawas nga, magdaan na og sakit, wala siguro kaunon pa yung manok. No? Unahan pa kasi mong manok ana mga kapasyo, delikado kayo. Mauna nga bantayan. Plus, ang disinfection using microban abi. Disinfect kita. Anytime nga panahon, pwede gali kada buwan disinfect ka sa farm. Especially backyard nga gabalik-balik rin mong manok, maura mong pwesto, maura rin mong lugar. Ma-advise kin ko nga permigig ka mo disinfect og microban abi. 20 ml sa usa ka galong tubig. Disinfect ka. Kaya kung di ka mo disinfect, the more nga dugay ang imong manukan, the more nga magkagrabi, magkadaghan ang bacteria load, viral load, o protozoa load diya sa imong farm. Mga bitaw na nga, bang farms, once gani nga, maabot ang tulo ka, tuig ang iyahang breeding diya, mubalhin na sila laing lugar. Aron pisco na po ang ilang lugar. Unya, aside nga pisco, naagyapoy disinfection, naagyapoy kompletong vaccination program o medication. Hindi ka magsalig sa presko ang lugar. Tungod kay naay mga sakit nga airborne. Naay mga sakit nga bada sa tao, bada sa iro, bada sa iring. Samot na kitang tao. Number one tag carrier sa sakit. Labi nagbuanto ka o buwangan. Buwangan o kamantag buwangan magsig-disinfect. Huwag yung maglimpyo lang. Siguro, magpiyuhan, sabunan, unsa ba niya? May lang, tagaan na lang mga disinfectant sa tao. Pero, pingong ka o ka ng routine, mga kung kakitaan na mga kapasyon na ilang ibot. Pang malimpyo lang inoon na. Kung naay sakit din na nga nagkatag, na yun ang anas mong desbuangan, unyan na igo, iyang palm, igo yung manukan, unyan na ito sa desbuangan, samutag, dinalag manok, kamanapad, ano na ikuya o kayo. Nga masig, uli ni mo, magdala kag sakit ng unsay naa diha nga nadalagi kas buangan, no? Muna sa mantayan nato. Ikaduha nga ila sudlan poultry supply, bantay-bantay tas poultry supply. Kay kasagaran mo palit ana, naagi manok, naagi baboy, no? So naay mo so ditog na in sakit gikan sila ha. Labi na nga kung mukupot-kupot sa kwan. Pid, sana tanaw, simot-simot pa. Ana delikado kay na. Unaan may naghugas na sila, naligo gikan. No, yung naisakit dito, daan, di. Eh. Imong gipalit nga pins, posible. Matakdan, mo na importante kayo. Kung mupalit ng pins, mas sindot gito ang Thunderbird, kaya nakaputos siya, no? Vacuum, vacuum sealed na ang produkto. Muna di ka mahadlok na makatakod kung ina ng sistema na pamaagi sa pagtakod sa sakit. No? Nga na nga sistema. Muna nga naghangi ka angay bantayanan. Kay karong panahon na, nagkadugay, nagkadaghan, nagkalindot ang industriya sa sabong, pero nagkadaghan sab ang
problema na kadagham sa ang sakit. Bawa na diyan, no? Nga ang tagong mong idea. Kanyang to upat lang. Early bird, local, national, late born. Pero karon doon na dugang Genesis. Ang Genesis is August, September born. Ito yung manaan ninyo, ha? August, September born. Mao na nga, kung naagi mo, muproduce ki mo anak tanan, lima, muproduce mo anak, kay naam yung apilan permente, mo-advise kig ko ninyo nga, naagi mo'y tao nga nakatuka for breeding og piso. Kay, so good na mangus, stag derbies. So good ang early bird, pray ko na sa local, no? Unya, dakop na sa mga national. Muna'y manibantayan yan ninyo. Muna nga, kay kung imuran tao ang mag-breed, imuran sa tao ang mag-condition, lisura. Naagi mabiyaan. Managiingon na ito nga, you cannot serve two masters at the same time. No? So, di ka pwede nga, nagpapiso ka, nag-condition kag manok. Gawas kung gamay ra kayo yung giandam, gamay ra kayo. Di nagsara. Kung fighter ka kag-stag, daghan ka kag-stag, fighter ka, sigurado imong breeding, biyaan, gina. Mo ginay kasagaran. Muna ang kasagaran, ang inyong lokal, ito na, January born na. Kaya nga ano, nakapokus sa tari. Muna nga, division of labor ay mong buhaton sa imong farm aron matutukan ang breeding, matutukan ang mga piso, matutukan sa panggi condition. No? So, wala sa tayong oras, mga kapasyon. Daghang salamat sa ato mga nag-live, sa ato ang naminaw sa atong programa. Katong willing or gustong maka-avail sa atong bloodlines, doon natay available karon daghan na kayo tag-available, no? Daghan tag pullets nga available, daghan tag stags nga available, nga gamiton nyo pang fight, gamiton nyo pang breeding, doon na sa ta. Just reach out sa ako ang page, sa ako messenger. No, di lang kumuhatag sa akong number dali kay disod na kayo. Daghang kayo kuan, mapunila pang utanag, binuang niya dili day. Kala na sa akong page, entertain nun tamo liha. Gani, doon na ay nakabalit sa ko ang early bird for local national, wala pa ko mo dispatsa. Kay, kuan pa, kanapang mapay pagdakop, ang uban, mapay nanascored. Pero daghan sa mga nakakuha sa akong mga pullets, no? Kunya, by next week, na ko i-deliver o Pampanga. No, I hope nga okay ang Clark. Kung dili okay ang Clark nga shipment, moagigita rin Metro Manila. No? So, inana mga kapasyon. So, noon tayo available nga bloodlines kung gusto inyo i-breeding, naasa tayo available nga mga stags daghan kung inyong i-fight. No? Just reach out sa ko ang mga contact sa kong page, sa kong messenger. Kay, i-entertain ta mo. Katunan na yung mga number na ko, pwede naman mo text. No? Kaya pero di na kumuhatag sa kong number din sa radio kay kung na kayo daghan na kayo sa natanan ang nagkay scam. Basing may scam sa tagbalik mga kapasyon. So naman tayo oras inyong alagad sa kahanginan Dr. Hansidal para sa sunod Domingo. Thunderbird, the winning formula.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo ka ninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mugrabi pa ang imong balatian higala. Bisita na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anaamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, may ka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka-capsule sa buntag. Tulog po ka-capsule sa gabi. Simala lang na wala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Mapali sa mga butika.
6: Mayong adlaw ka ninyo mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Huwag ako nasab si Dr. Ramil Uy. Magapahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MITC ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa imong maing panglawas.
6: Ta na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species kining gitawag natong ROS mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation maoy rason nganong magtaya ang puthaw.
7: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir JP, ang puthaw kung na-expose sa hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MITC.
6: Correct.
7: Ingon sad na ang lawas nato, Sir JP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
6: Palagi
7: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
6: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
7: Correct.
6: Apan ang pangutana, sige bataga og prutas ug utan, mas mahal biya ang prutas ron.
7: Mahal gyud oi, basta nani, labi pandemic, mahal ka ang prutas ug utan. Mag-DTX na lang, Sir JP. DTX 500 ug MITC na lang. Kay kung lantaw nimo ang MITC, Sir JP, imagine sa ka MITC pulo na ka oranges.
6: So dako kay mo ma-save, mahal ra ba ng orange ron?
7: Tag-25 koron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MITC. Nya wala na pinakataas o superior nga antioxidant, Sir JP, DTX 500 ug MITC ra jud.
6: Correct.
7: 500 nga dunay D-sugared sugarcane extract ang pait nga bahin sa tubo.
6: Husto, Doc.
3: DTX 500!
8: Ako si Albert nga taga-dumagiti. Ako nga akong mga tiil o mga sakit. Sa pagkaduwang na sa DTX 500, akong gindouble dose o makapsong sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500!
5: Pumali sa mga butika.
6: Nya, unsa may ilang makuha diay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
7: Sa mga dili, ikaw-utan, Sir JP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MITC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posible nga mo resulta kini sa cancer. Number 1 na cancer, siyempre tayao na imong selula. Alzheimer's disease.
6: Ayay.
7: Mataya ang imong utok,
6: brain,
7: imong brain. Parkinson's disease, diabetes, moni may tabo, high blood pressure, atherosclerosis, stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imong lawas.
6: Unya magka fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma, o kining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki, o dili makaanak.
7: Mauna. Mauna nga kinanglan yun mo o gaon, daghang prutas o gulay. Pero sa itong kamahal, ang importante lang, inom na lang yung gasa DTX 500 o kining gitawag MITC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas ug utan, nya inom og DTX 500 og MITC.
6: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
7: Nya imo na nang ilabay imong tab. wala mga sigarilyo, di ba?
6: Oh, wala. Wala.
7: Ilabay na imong tab kay puno na radiation. So importante dre Sir GP. Kinahanglan yun mag-DTX 500. Inom po gag-mighty si Sir GP kay maudyo na ka-importante kung mag-inom kag-DTX 500 o mighty si.
3: DTX 500!
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan po sa unsakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka-capsule sa buntag.
5: Tulog po ka-capsule sa gabi.
4: Sima na lang na wala dyan ang sakit.
5: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500! Pabali sa mga butika. DTX 500!
9: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Jenna, taga-amla. Naka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Sige ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Times a day. Pulo lang ka adlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud ka ayon.
3: Mighty C, sa mga butika.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
11: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
12: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gyud pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag.
5: Tulog pod ka kapsul sa gabi.
4: Sima na lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pabali sa mga butika.
6: Mayong adlaw maka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, nautuntang na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Abi nimo Sir GP, kung mapalitra nato unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
6: suskog na ara.
7: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
6: Husto. Sakto jud ka dok. Health is an investment. Maong apil niini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug syempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
7: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglita na, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw, malisuran ka ana.
6: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to dok kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sekreto sa aging. Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa paggaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian o magpamaba sa tong kinabuhi.
3: DTX 500.
13: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
14: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
15: duha sa gabi.
14: 2 weeks pa lang
15: may alivyo na.
14: Pag 1 month ka pa, naayon na ako.
3: DTX 500. Pabali sa mga butika.
7: Sa matag higayon nga mo divide ang cellular Sir GP, mugamay pod ang telomeres.
6: Correct.
7: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine Sir GP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular og mamahimong inactive.
6: Kung himsog ang cellular Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
7: Problema Sir GP, GP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuinom og DTX 500, di ka binuinom og MITC. Kay mismo, ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom yun dahil tag DTX 500 og MITC, Sir GP. Apil po ang tanan nga organelles. Ug mao kini delikado, Sir GP, kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang ug masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
6: Munay kuyaw.
7: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka moinom og DTX 500 og MITC, ang may tabuha na mao na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa cancer ug daghang pangmasakit.
6: Sakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mao ay causative factor. Kung nganong mo minus ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
7: Tagana.
6: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod ka minus ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
7: Mao na, Sir GP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MITC. Ug sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
6: Wow!
7: Nga naman.
6: Oh, nga naman.
7: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MITC, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
6: Kalami.
7: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MITC.
15: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
11: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
12: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
15: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: DTX 500.
8: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako nga akong mga tiil o mga pasakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gindubol dose o matapsol sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
16: Pumali sa mga butika.
3: MITC, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Ronda. Dili kay kumag sa sakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang MITC. Ako ragi-maintain pag-inom 3 times a day. Dili medyo ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Kaayo ang MITC.
3: MITC! Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot akong sington.
7: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Sakto yun. Pag human nila ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
6: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
7: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
6: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
7: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, indot yun. Oras nga na'y problema sa circulation sa atong lugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
6: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo-improve ang circulation. Apang kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
7: Na'y duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
6: Ay, perfect!
7: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, nay maka og clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
6: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Nay pakapinuon frontal effect.
7: Hello. Tay, pwede ka na.
6: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
7: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
6: Ganahan dyan ko, ano, Doc. Mag-extend na dyan ko. Bahala na sa misis.
7: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, kao ba na Jude, sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi,
6: gusto.
7: Isip po sa kapinoy. Lahi na Jude kung makakapi ka. Muna, kung na DTX Coffee Mix, gigama na ito ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
6: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds. Gamoy makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
7: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
6: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jod. Unsa, special pa.
7: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular ng regla. Umabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero suka si inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Polineroso.
7: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
6: Ang atuang pag-isgutan ka nun, Doc, medyo sensitive. Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, dyo dapat dili mapiktuhan ang quality sa imuhang blood flow. Maayo dyo dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
7: Muna'y rason nga, kinahanglan ka mag-exercise, dyo ka.
6: Maujud na.
7: Kay kung hinay dagway, Sir JP, naadyo tsansa nga magbara kini.
6: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients. Samot na ang mga LDL. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi, pero kung hinay kini, mga tagak na na.
7: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Once nga ma-oxidize RGP, maghinay-hinay na siya deposito.
6: Muna'y delikado.
7: Pero kung sigi kang gainom og ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid, Sir JP.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
15: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
11: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
12: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
15: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ug kanang antioxidant, Doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
7: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds, Sir JP.
6: Hosto, Doc.
7: Ang ditribayo, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir JP, kung nakainom ka og ditribayo.
6: Unya unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
7: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
6: Kampyon! Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Sclerosis, dili ra magpundo, hipuson jud ni siya sa ditribayo. Padaghanon ni ditribayo ang imong HDL,
7: ang imong good cholesterol.
3: Ditribayo.
18: Oh, si Richard, siging galabad akong ulo, basta dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa ditribayo, sa nakabulan nawala lang akong labad sa akong ulo, normal lang akong blood pressure.
3: Ditribayo. Ang ditribayo nga may visio, ang visio nga may ditribayo.
6: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imong mga arteries, panghipuso na. Kuhao na tanan ni HDL o dadon sa atay aron pagawson.
7: Maunay nakamaayo ni D3 Bio, Sir JP, tungod sa iyang gallic acid. Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid, kung plain nga D3 lang, Sir JP. Pero kung D3 Bio
6: naadyo
7: yung gallic acid aron dili maghubag ug mapugnan ang grabing mga blood clots. Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre mag D3 Bio ka, kay naay gallic acid ang D3 Bio.
6: So unsa man ginabuhat ni D3 Bio, kayo, Doc, batok sa blood clots. Number one, it improves blood flow. Unsaon man. Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
7: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
6: Correct.
7: Sir GP. Sa ato pa, kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuha og sustansya. Batay siya.
6: Magwardyahan niya, no?
7: Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Naapod siya ay ferulic acid. Ang ferulic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
6: Wow!
7: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
6: Dakumba.
7: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
6: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease. Kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
7: Mone rason nga nung gipromote jud na mo ang D3 Bio. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
19: D3 Bio!
20: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung unsa ang pagpagamay. Isilayan ako ginom ang D3 Bio. O weeks pa lang, namatikdan na ginako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
19: D3 Bio! Ang D3 nga may BCO. Ang Visio, gamay D3. Kapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Jenna Tagaamla. Naka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o Mighty C. Times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
19: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato, Sir GP.
6: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
7: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka, Dio Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, ug fungus na ana sa clinic ka, Dio Fresh.
6: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
7: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
6: Bitaw. Ayan na mong padugay pa. Gamit ang yung Clinica Deo Fresh.
7: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
6: True.
7: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
6: Exercise sa kama ba, Doc?
7: Dala na na da, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
6: Lami, jud yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
7: Najud pa naman, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
6: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa Detox Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
7: Ang nakanindot pa jud ani ang Detox Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
6: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
7: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
6: pa. Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
7: Oo, nindot na.
6: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamalan ro unta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado gud kining mga ingredients.
7: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix, naay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
6: ga-detox ka pa!
0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
21: Karong July 8 hangtod July 17, 2026.
22: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
23: Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
6: Mayong adlaw mga kaditribayo, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako sad si Doc Ramil Oy, nautunta nga na inom nyo na inyong ditribayo, nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain ditri.
6: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy, mao ni siya atong mabati nga binhod